0: just stop it. Mag 2-0-40. Stop non-stop dry cough o gator sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan e, kung adunay ubong makulit, just stop it. Mag 2-0-40. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine, hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of 2-0-40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Dextromethorphan!
4: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sports ngayon. Sports ngayon.
8: Ato balita sa sports, iatud karon sa ato sports analyst ng International Boxing Judge, kasama Edward Liga, sa ato linya karon. Kasama Edward, may buntag!
9: Mayong buntag kasamang kyan, kini atong balita sa sports, iatud kanyo sa DTX 500. Pakyas ang Yolo Brothers no sa ilang pagkuha og medalya sa men's individual all-around kagahapong adlawa, humana nakakuha lamang sa siya punto si 75.8 nga points, samtang ang iyang manghod nga si Eldro Yulo nakakuha lang usab og 77.264 points, no? So wa sila ma si Carlos kutob lang sa ika-napulo nga pwesto, wa sila kakuha og medalya, no, sa men's individual all around events. Bisan pa man ni ana, aduna pa sila kahigayunan nga makakuha og medalya, no, sa individual aparatos events, no, si silang duha ang managsuon nga si Carlos og si Eldro Yulo. Kay nung duman nga si Carlos Yulo, no, two-time Olympic gold medalist, no, dito sa Tokyo sa Japan, kani adto og na problema kini, nahasol kini sa iyang problema sa ilang pamilya, bisan pa man ni ana, naninguwa siya nga makakuha og medalya sa nagpadayon nga Asian Games dito sa Nagoya sa Japan. Arita sa boxing, posible nga mutok na lang si Yumo Marcial, no, sa professional boxing career ni ini. Yun mo appeal pa sa amatya. Bag-o lang siya midaog, no, ni adtong adlaw Domingo kontra ni Omar Huerta. Diin mo appeal sa unta siya sa nagpadayon nga amateur, no, boxing events dito sa Asian Games. Apan wala na lang siya tuguti tungod kaya lisod kayo pag-adjust gikan sa professional. Mubalik ka sa amateur o sa amateur muadto ka sa professional. Matod pa sa mga handler ni Marshall nga posible mututok lang kini sa iyang professional boxing career o gikatakda siya nga sa di pa mutapos ang tuig, karong tuiga, posible nga muaway og balik si Yumera Marshall. Kining atong balita sa sports, gihatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles ug fold sa panit, mutumaw ang mga dark spots ug bantang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, RNN.
7: Radyo Mo Nationwide.
8: Salamat kay kasama Edward Liga sa ato balita sa sports. Moy nagkumpleto sad sa ato mga balita niining mga oras sa. Unya may pagpaminaw di ay og happy birthday gato ni Tommy Abapo gikan ni Father Roy Aspera ang kura paroko diri sa may Mohon Talisay. Gikan po ni Sir Jojo Abapo din sa Puok, Talisay City. At ang ikaroon taon-taon ha, mubalik sa Attorney Rufil para ipadayo na yung mga isyo o mga komentaryo o guban pang dagkosan ng mga balita. Ubala ko din sa Control, kasamang Cases Mania, Nems Quiñones at Gerald Albios. Ako ang inyong Radyo Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
7: Radyo Mo Nationwide.
8: At oras karon, alas 8:07 na.
10: Tibay Tanduay 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
11: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dok. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato. O sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
1: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
2: ISO certified, world-class quality.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang ang ato ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Og mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
9: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong atak na may galas 8:15 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Naorita sa tundugang mga isgutanan karong buntaga mga higala pasdili pa mga kigalaan to sa checks kasama ng Lailin Rabanes Arigadas kay doon tayo mga laing mga winners karon mga kigalaan mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibyanan na stuli niya karon sa kasama ng Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasama ng Lailin
2: DYHP RMM Report.
3: Mayroong buntag ka sa mga regimen na ito ni Rufiel. Mayroong buntag sa tanang suking tigpaminan itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dinan lang sa masyadi mga arawa sa ito mapahalipay. Nga bugas o jurito! Ipapalaman sa ilang kanunay pagsuporta sa ito stasyon DYHP. Sina Lucia Dibol! Risa Pinib! Robby Abasolo! Lina Ginyan Nota! Marian Rakuma! Lucy Tagalog! Marian Pardillo! Juan Rizaba! Rocky Homestelio! O kaya na sa ito sa YouTube niyo sa DYHP! Nakang sa lahat sa DYHP!
1: Okay, salamat Lailin Rabanes Arigada sa mga report. Asamas kasaman Julius Balilio si Idol B. La, kumbati na! Exercise sa kabuntagon!

0: Okay, na salamat Julius Balili, Idol Bill, sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP. Na salamat sa mga nasakpan o nakadawat o mga palipay gikan sa atong sibiyaanan. O gakini nga portion sa mahigalatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa mayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi mga higala sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee. Og kini nga portion sa mahigalatod gato sa Super Fiber, kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini ro man kaya nga magpundo ang mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga kulon polyps o nay motubo sold sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantawan ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magkuha kay usa ka sachet, mag-isagol sa usa ka basong tubig, imo kutaon og mayo, i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Atong balikan nito mga isgutanan mahigala labot sa impeachment ni Vice Presidenta Sara Duterte. Unya doon na po tayo mga interviews karon o dugang pa mga reports mahigala. Karon taon-taon, standby, human lamang sa pipila ka mga mahinundanon. Alas 8.22 na.
1: Uy, 150 over 100 man.
2: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
3: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease, o CKD.
2: Ay.
4: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
5: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
6: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisdak na kuha na.
16: Rexidol Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
20: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
21: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
21: Pag Enervon C Plus na!
18: Unilab quality yan.
21: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang husay!
23: So easy to use. Everest washing machine.
24: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
22: Siyempre, it's you, babe.
23: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
25: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galas 8.26 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Okay nga portion mga kaganatong sabi kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kinin ang kadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligong sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kinin vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mga ingredients ni ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kinin sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kinin mga kagalan sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
0: Straight to the point.
1: Okay, mga kaigalan, itong balikan ito mga isgutanan karong nga buntaga. Akong paapilon nire mahigala sa akong kinini ang programa ron, kaya timing naman sa ninyo nga nabisita dahil kong amigo. Sa usa ni mga higala sa kinini ang nailang abogado sa Bilisugbo, reporter po ko ni adto mga sukit di Paminaw, ang abogado mahigala ni PBMI Supreme Master Ruben Eclio Jr. As kangilngiga as itong sibian na ron bisita na sa dato ni mga higala si attorney Orlando Salatandre. Good morning Panero.
2: May buntag Panero sa tanan ni mong tigpaminaw pwede na gana.
1: Oh, pwede buyan.
2: Sayas og Mindanao.
1: Oh.
2: Kaysa mo sa Dipulog, pwede klaruhay mo ang kon.
1: Nay na minaw to dito.
2: Dakan kayo.
1: Oh, Dipulog, no?
2: Oh.
1: Oh, mulig na. Ito yung gingong lagi na. Sorry niya.
2: Ayay, oh. Dali-dali ataon. Sa di palubog ang swimming pool.
1: So, kumusta? Nabalik na ba ka Cebu? Kuhan-kuhan lang ka, no? Unsa may inyong mga activities sa Cebu karon?
2: Actually, kwanik anang nami marag distribution of relief goods sa victims sa fire sa Tejero.
1: Ah, okay.
2: Barangay Tejero.
1: Okay, okay.
2: So, ang amo ang grupo sa Eagles, International Fraternal Order of Eagles, na may region diri sa Visayas, sa Cebu. Mo'y in charge ana karon. Pero ako as international president, I have to be present also. So, ang napit, gikan diri manto mi dito sa Tejero. Mga fire victims tena siya. Dili man ni og bag-o ra mga siguro weeks ago ana.
1: O ni aman ni ato mga kuan sa kauban nimo. Diri paapila lang diri kay.
2: Boss. Okay.
1: Isa man sa si kuan?
2: Lito.
1: Lito.
2: Lito Navarro.
1: Na Lito Navarro. Kinsa usa? Kinsa man ni?
2: Yang kauban ana.
1: Mura ka mo partner Lito Navarro sa una pa gyud.
2: Oh, 1996 pa kung panahon ni Secretary Barbers. Katong senador, secretary pa. Kini man si amigo sa Cebu, ako po sa kang Barbers. Muna nagkakauban mi.
1: Dayon, pero kamong Barbers ka ron, kamusta man inyong relasyon Barbers ron?
2: May nagyapon.
1: Abogado man kang Barbers.
2: Private nga kuhan. Amigo gyapon kayo. Yun kay Lizor Mapunog, nawala ng amahan, imobiyaan mga anak. So, murag uncall tayong case, tara po, problema, makatabag na po ta. Kaya ang friendship goes beyond.
1: Pero katong pagkabugadon mo ikliyo sa una, sa to, si Barbers mo yung nagkwana to, or kayo lagi mong glinda?
2: Noon na sila yung officers na may pangutana o kinsay mga recommend. Na kay kailan man midaan na itong mga officers. Tungod po sa parak. Di mo to nga, nananghid sila kang Senator Barbers na patabangan si Congressman Ruben Eclio. Itong ako mo'y napunta sa iya. Isip lawyer.
1: So ni ani asa man sa at sa acknowledge sa itong mga kaubanan nga diadre?
2: Nga, si Jim Lin.
1: Jim Lin.
2: Di ato, si... Manay ako ang volunteer nga kuan executive assistant. Spider. Kailan mo kani?
1: Good morning.
2: Ayan, si Lito.
3: Spider-Man
2: ito na eh. Spider-Man. Kaya pa rin, Spider mo. Mong kat-kat yun, si Lito, tapos sa gawas.
1: So, muna no, so ni akaron sila mga kagalaan, ako kang papilon po aning atong ginagmayang kulo kabildo. Pero, usap mo rasa inyong distribution dito?
2: Apakuman na ni. Ala, 9 o'clock.
1: 9 o'clock. Kini si Spider, vlogger man saan eh.
2: Nihatag mo po na ikbugas.
1: Dugay na ka nag-vlogger, Spider?
3: Dugay na gitong tatong eh, way back.
1: Dari pa doon sa microphone eh.
3: Way back 2016, anya, wa pa man tumausog tong vlog-vlog na to, pang panahon ni Tatay Digong. So, ako lang nang i-continue. Oh, bodo, dili pa ta ito. Inong ta, pare, ano mo ba? Monetize
1: na. Monetize. Wala pa rin. Gana, gana. So, pila katuig naman ka nag-vlog-vlog? Dili, panuloy. Panuloy. Tatapad mo ang sultan rin.
3: Na siguro, ator rin. Ha? Duha katuig na siguro rin.
1: Ah, duha katuig na. Pero kini mo mga content sa mga vlog? Sa may kasagaran ng mga content mo?
3: Political.
1: Political, no?
3: Political.
1: Oh, ligay. Usa lang yung sa mga vloggers. Labay mo ka sa kungkwan ba? Kuya, usan yung spider, oh.
3: Ikaw mag-iak ng inspirasyon na tarin. Ikaw
2: ginag-iak. Nagkatapad may gapon ko. Kuyaw na po tani.
1: Mayon nun, so nagsugod ka vlog-vlog pa na, mga 2 years ago, ina na. Kung may nakapaaghat ni mo nga mag-vlogger ka?
3: Kuya na tarin, kining atong mga panghitabo karon sa ato ang palibot, sa especially sa atong nasod, nagkinanglan yun yung mga tao nga magbantay ba? Nakita mo yun na to ning dagan sa atong ekonomiya, atong nasod. The kind of leadership nga itong nakita nga inon tagyo pagkaistorya ha dispalinghado dispalinghado nga klase nga
1: pila na kabot mga followers ron
3: 212
1: oh so okay. Appeal ka sa mga political nga mga opinion hatag sa ka no
3: yes oh
1: kunya og magmarsyalo ni og kang balaka ma pangapriso tanang kalakiya
3: kinsa pa may mulaban sa atong nasod kita naman.
1: Kay delikado man ni Marcelo ni andam andam na mo kaugalingon ni kalakiya pa.
3: Kita mo ato bang sa gina sa pagkastoya consequences sa ang gibuhat. Kini tanan do na magini linog dan ngan
1: ta. Ah, maogyan, maogyan. Pero kini sa attorney Orlando Salatandre, kwan kay hanga kay kwan ni.
2: Ay.
1: Kay gawas nga abogado ni nga kun sa mga abogado ko mga friends, pulos mga bagiitan kini ngilingig ni kay kwan god. Amigo na to nga ang iyang kliyente Ginoo gyud. Robin Ikliyo, Ginoo ko to. Pero kada Robin Ikliyo ang kliyente wa naman opo retandog lang pero sa to Ginoo gyud sa iyang reliyon.
2: Sa ilang grupo, sa ilang grupo tawag og reliyon.
1: Oo.
2: Kay ang papa man ato niya.
1: Oh, si Robin Ikliyo senior.
2: Oo. Na kinawala naman. Walay lain kay si may murag eldest na lalaki.
1: Oh, so murag sa gingharian sa una no nga ang eldest may kunon.
2: Ana.
1: Oh.
2: Pero siya gyud actually musician gito.
1: Musician
2: sa
1: ito?
2: Amerika.
1: Oh, oh, oh. Magmay mo gitara, no?
2: Ay, sus ko ya, okay.
1: Magasnabot mo kanta-kanta ba?
2: Inara. Kanta bitaw Miss Prisuan og Bee Gees.
1: Oh.
2: Ang light moments ba?
1: Oh, oh, oh.
2: Isod biya po ng kaso puro lang kaguol ito ang una-unaon.
1: Oh, oh, oh.
2: Ano to? Kanta. Siya po, blending man.
1: Oh, oh, oh.
2: Ana.
1: So, pero, oh, oh.
2: Gidala na ko inana para mawala po gamay ang tension po.
1: Oo, oh, bitaw no. Tapos yung kuhan-kuhan pa. Parang ito, fiscal's office ba nga kamudalong po, kanta-kanta nito.
2: Napuntay noon sa, tilan, only in the Philippines.
1: Unique ni, kaya sa so, mga amigo, mga abogado, mga bagiitan, wikin eh, grabe-grabe ni, kaya yung kliyente, ginuogod. Bitaw. Pero, so siya mo ay ginuogod dito sa ilang grupo, no?
2: May ilang grupo.
1: May huwag kamatak niya dito.
2: Oh,
1: nag-sold kag PBMA po?
2: Oh, wala raman po. Kay respeto po sila.
1: Oo, oh, oo, oh, oh.
2: Basta, very close me.
1: Oo, oh,
2: kita mo, dala, mura mong kita, o kita na involved.
1: Oo, oh, oh, bitaw.
2: So,
1: bitaw.
2: Understand na to ilang kahintang.
1: Oo.
2: Oh, nga naman.
1: Mm-hmm.
2: Inana. So, oh, pero wala sila mo attempt.
1: Oo, oh, oo.
2: Oh, wala yun.
1: Wala yun mo, kwan. Mas may po. Pero, kinini ang, usamang yun ka sa mga, na ilang mga bugado, labi na itong mga panahon, na bitaw nga, kwan, itong mga, gikubira na ito ng mga kaso sa una, nga, reporter pa ko ka na ito, katong Chong case, naka-create sa ito, kwan rin sa Cebu, niya, ikaduha katong ang Ikliyo case, nga, kada adlaw yun, kada hearing yun, ang media, sunod yun, pagmayo at tumaong mga, kwan.
2: Nga, ikaw, kada adlaw po ka, tuwa dito.
1: Tuwa dito.
2: Coverman.
1: Dasig daw, iskwila, tagabugas siya ni.
2: Yan, naingon ka na ko, pwede ba may iskwila glo? Siyempre, mas advantage. Yan mo kay, kadaadlaw na sa court. Di ba, may akong tubag, gini mo ito? Kadaadlaw man, sa tubag, kita na daan.
1: Oh, kita man ka sa actual nga mga pagkikamog ba?
2: Argument.
1: Oo.
2: Anang, process dito sulod.
1: Ya, karon, atong isgutan ng impeachment o tiwas. Oh.
2: Sige, no.
1: Ang sabay mo yung kasulti ning upat ka mga amit security nga giinvitar sa impeachment court.
2: No. Ako, wala kay ko ka kuwag detalye, no? Pero, kadungog ko sa isyo. Maestro ang bukog political science. So, naibalo taan na sa akong understanding, nga nung taas, 16.
1: So, 16 man, oh. Threshold, baubusan nila. Mo ilang gusto.
2: Pero, diri sa taas sa 16. Mo'y gihimo na siya kay muna siya pag-value sa posisyon. President, vice president, Ug imo nang iubos og unom. Mm. Lima di bago kada semana gaili sa presidente. Ano yun? Sa ilang kita.
1: Tuyo na.
2: O nga, sa to pa, og makabot kina siyang 16, sa pinaka problema na dyan kayo. Dako na kayo ang sala. O sa ba? Munang iabot na siya diha. Na? Nakaroon. Gusto ta 14, 15. Dili na pwede. Wala man po na sa provision. Na? Ako kang tagaan o kanang doktrina na to.
1: Sakto sa naimo, delikado kayo katulpapasama. Lima na lang ka ba, konbikto.
2: Ah, umma.
1: Mag-ilis.
2: Diba?
1: Ilisan sa lang, Vice President. Yaga, okay. Wataka o yun, ilisan sa na to. Nasunod, ilisan.
2: Okay ni siya. Spider, lista na to. Nakoy, Latin, ana. Verba lihis, non est residendum. From the words of a statute, there should be no departure. Sa to pa, ang basihan katurag yung express provision. Kay klaro man. Na when it is clear, there is no room for interpretation.
1: Yeah.
2: Okay. O sa may remaining things to be done, application. I-apply na. Kay klaro naman kayo. Hakini, mula gito, balik-balik patog basa, 16, ato, two-thirds of all the members
1: of the Senate.
2: Of the Senate. Dili man kay members of the impeachment court. Dili man, members of the Senate. Na kanang members of the Senate, di man yung katong nagdaot sa to, nag-resign, dili man siya. Members of the Senate yun. Okay, sa to pa, mo to, tumanon yun siya. Bali. Now, gusto kang usbo ni mo? Pwede. Pero, dili ng resolution sa Senado. Kung saman, ako na ibawan lang, ha? People's initiative.
1: Usbo ng konstitusyon.
2: Pwede.
1: Umaho na.
2: Dayon, og di, constituent assembly. Ang Congress mismo, i-convert nila ilang kagalingon. Then, ikatulo, constitutional convention. Tulo. So, mura na ipaagi sa pagkakaroon na mausab ang atong constitution. So, dili itong resolution or kita'y magbuot nga ubsan na to. Otherwise,
1: unconstitutional. Mabitaw nga kasi Ruben Padilla, babi sa inanak ka kasi, no? Punto ba ito yung pangunta na bilang kinisa nga constitution ratified by the people? Yes. So, dapat kung usbon eh, kinalan nga ratified by the people.
2: Saan? Kato siya. People's initiative.
1: Naago na, patik ko na. Niya human, ang mag, sa sayunon lang mo nag-usap sa imong kabubuton lang. Pero aligre po na imong ingon nga, bitaw ka itong pausan nga, kamo na yung magbuot nga. Sige ka, lima ka buo, convicto na. Mag-inis na presidente ka na.
2: Sunod bulan.
3: Yung tower mo doon eh. Mura na magduwa tag basketball ba? O niya, panahon, taliwala sa basketball, hapit ng daog, kaliton og change
1: ang rules of the game, no?
3: Rules of the game.
1: At the middle of the game, imong i-change.
3: I-change.
1: Ako lang ipapit Spider kay vlogger mo saan eh, ha? Pero, ang opinion ni, kung imurabang tanawang yun, katong opinion ni Askuna, maayo katong yung opinion, pero katong opinion ni kinini ang Puno, naasay punto ha, nga, ingon siya nga, katong mga senator judges nga nga priso, nga mo nagtagaan to sa laptop, aron magka-monitor sila sa hearing.
3: All
1: total
3: means.
1: Internal rules sa mga sa Senate. Tagaan sa laptop kay, magkakos, karoon gani, labi na ito pag-COVID, doon naman mga online nga mga hearings.
2: In fact, Zoom meeting?
1: Mga naman nagipang gamit ron, Zoom, na naman nagin ron, lahi man sa una.
3: Correct.
1: So karoon yung kalibutan, karoon na yung gamay, hingkuhan ng kalibutan, labi na ito pag-COVID, ako nagka-present mag-witness sa during the COVID, nga dito sa New Zealand.
2: Online.
1: Gipaad to naman sa embassy, nagipresent, pwede man.
2: Pwede.
1: Oo. So, kaning opinion ni Puno, medyo okay yung tanay kay internal rules sa mga Senate.
2: Ang reason po na dili pa man final, wapagani mag-convict.
1: Wapay
2: final conviction. Sa ito pa, maka-enjoy pa sila.
1: Anang
2: ilang rights and privileges. Niya, kanibiyang right to vote, inana, to participate in the impeachment proceedings, higher na siya sa ang hierarchy niya taas compared to unsa ba kana accusation na not yet proven.
1: Una
2: sakto tong kan Justice Puno po para na ko.
1: Unya gawas pa ni ana, ikaw ako ka pangutan-on kay mas may ikaw magina bugadong ikleyo no. Pure tandog na labato siya. Pero kini ni ang sibog-sibog gamay diri para maklaro kay kis kamera. Kana kana kana. Kira kana sakto na. Kini ni ang kadtong hitabua, anak lang ka Jim. Kini ni ang usa sa mga ilang punto nga kanabang ko dai nga wa man makadungog dito. Nya ang punto ni Puno nga total na amay mga transcript o stenographic notes, pwede maka-decide sila. Gawas anak, pwedeng tagaag laptop dito, makakita sila sa proceedings, pinaagi sa online. Ikaduha, pwede sad niya na may TSN. No? Kay maka-decide man sila gihapon niya pinaagi sa TSN. Kaya sa akong example ba, kung kananang, in fact, kanang judge bitaw panalitan, kato si Judge Martin Ocampo, for example.
2: No, dali.
1: Namatay man to. Napasol pa ang mga tao og naghikog ba to or gipatay ba to ito sa waterfront kadtong pagkamatay to doon nagitigipang biyaan niya mga kaso. Now ang question anak, kadtong judge di ay nga mapuli niya, di ka
2: decide
1: o maka-decide. So meaning even if the judge nga mo decide wa sa kakita sa actual hearing but maka-decide sa based on TSN. So muna ikaw kung pangunta mo mismo kay ikaw may abogadong Cleo mismo. Di ba ang katong Cleo case, pila ka mga judges to gipasapasa man tong kasuha?
2: Mga walo eh.
1: Walo ka judges, no?
2: Anagad, more or less.
1: So, pero pasapasa. Decide man ang katapusang judge, decide ba siya na wamis sa kabati sa mga witnesses sa una?
2: Wala. Tato pa, pwede ramang good kay ang transcript o ang evidence nga na present, pwede ramang tapos yan. Now, if there is an issue that requires clarification, pwedeng mo require siya. So to appear again and testify. Pwede na. On mga dunay doubts or confusions. Pero generally, the records will speak. And that can be the basis of the decision.
1: Ang judge primero ito nag-handle mo, si Judge Labra, no? Pinag-primero?
2: Labra.
1: Kinumdum ba ka ito?
2: Labra itong babae.
1: Sunod?
2: Hindi na kung kinumdum ito.
1: Murag si Judge Ikong, nagkadasa na ito.
2: Apil pa.
1: Judge Piras, mo nagkadasa na ito.
2: Last, buto yung last.
1: Last na Judge Piras.
2: Sa
1: mga judges na kadaan ito, basta kay walo ka mga judges, no? Napasapasa itong kasuha, inhibit man.
2: Inhibit. Ang pikas food, inhibit food.
1: Pero kuya, ang tumungong kasuha, ito na yung mga matay, sad? Well, padayo ng kaso.
2: Sa food, no? Di matubapongan ang incident, doon na magani.
1: Oo.
2: Ako na food, basta di rin ako sa kaso.
1: Kaso na ka, huwag kailangan ka na mapatay.
2: Ako, tuunoy yun ko.
1: Kaya kato mga iyan po mga sako po ni Cleo nga mga konsad, no? Kana mabag ka na mga emosyonal sa kayo mulaban ba? No?
2: May istorya kaya wala man po ko dito.
1: Wa po ka dito. Kana imong tinubagan na bugan. Pero kato ato man ay may isgutan kato kang Cleo nga kana na ang kuan sa una katong pag kuyaw tong dito magyug ka tong sa dinagat kato tong pagdakop gyud Cleo. Dakan ang kinabuhi na nga kuan ato, no?
2: Dakan.
1: Wa ni mo ma-advise ito nga surrender na lang ta diri kay dili ta magkuan total kaya na ta sa korte. Ano man to nag-agi pa man to gubat.
2: Actually ito? Wala na magoy contact me. Kay kato ilang island naman sila sa taas. Nana. So walay contact ang akong kaistorya ra ag inahan katong
1: si Glinda.
2: Congresswoman.
1: Oo.
2: So dito man sa ubos sa balay. Karon kay kalit naman nga na imo abot ko no nga group of policemen. No, nana, na dito mapunta sa taas. O dito sa bukid. Na dito na, gabuto-buto, wala na eh. Wala control, wala na may kibalo. Nana.
1: Pero sa entire panahon na ito nga, nagawasan o gwaran si Cleo dito kasi dinagat?
2: Dito ko si dinagat. Basta ako ganito nag-facilitate. Kaya gusto naman nila nga mo surrender. Nana. Anang gabi eh. Wala na may radyo anang gabi. So ako to, ang ga-communicate sa general. Ingon ko, sakto, aron maklarify na to, unsan eh. Wapon may kita sa warrant. Wala. Nangatuwa na sila dito, may huwag na yung warrant.
1: Pero dito, permino pang ato sa NDG mo to, nga ang nag-head ato si Jukos, Colonel Jukos.
2: Wala ba yung warrant to?
1: Wala ba warrant eh?
2: Wala. Nga to sila, wala ba yung warrant. Karon, niabot ang warrant, anibot mga

0: shrine o kanang mansion.
1: Mm-hmm.
0: Ang shrine dito ganito gi murag gilubong
1: literal. Si senyor.
0: Oh. O katong iyang aman.
1: Mm-hmm.
0: Dito murag nakahaya. Dugay man to.
1: Kanang dinagat ba? Kung man Islam na Surigao, no?
0: Islam.
1: Pila ka oras biyahe dito?
0: Mm-hmm. Gikan sa Surigao City, mga 2 hours or 3 hours. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Gwapo po. Gwapo ang dagat sa palibot.
1: Mm-hmm.
0: Ang balas. Ano,
1: kani mo ni mo ni mo ni dinagat? Mo ni ilang balay? Ikliyo?
0: Oh, marag. Di ko masaya po na ang mansion. Ali, ang shrine.
1: Ang shrine?
0: Oh, shrine na siya.
1: Oh.
0: Po kayo.
1: Mm-mm. Mo ni siyang iriya, ha?
0: Oh, then, kat-
1: oo.
0: Nay, usaan na higher muna ang mansion, mm-hmm. ang balay.
1: Mm-mm. Okay. So, mo ni mahigala sa attorney Orlando Solatandre, doon na ginikuan yun, record mahigala nga kumbati, giskurte, mga sungit po na panahon ni Ikliyo. Pero, karon nakaingon ko ba nga, kuan ba? Oh? Pero, sa mga kasuhay mong gihandol pong kang Manny Pacquiao, ikaw may ibugado Manny Pacquiao?
0: Actually, dili, yung kaso, asa yung tao, din, appeal siya kato sa 2010,
1: mm-hmm.
0: pero, allegation na po to, ang ubang mga kaso sa iyang mga tao,
1: mm.
0: inabia, probinsya ba sila, so, oh. district, congressman, mm. ay mga mayor, mm. board member, niya, sa ato man po, gisalig po.
1: Mm-hmm.
0: Since 2007,
1: mm-hmm.
0: so, dugay-dugay po.
1: Mm-hmm.
0: Ang to, diyan ay karoon, napaisa,
1: mm.
0: inana, di, kita mo eh, gahawid.
1: Oh, oh,
0: salamat rin po ko nga, saligan po ta nila. Oo,
1: oo, oh, oh, oh. Basta kanin mo, pangabugal lang yun mo, nga kuhan.
0: Oo, oh. Pangabugal lang yun.
1: Oh, oh.
0: Di po ko mag-ampo nga, ay makakaso, inana, di na ko mag-ampo na. Pero na, ha? Huwag ito'y mahimo po. Huwag ito'y tawgon.
1: Pero kato'y mong kaso rin si Bong Agihandol, wan ah, itong kang David Lim.
0: Oo, oh, wala na.
1: Okay na to?
0: Oo, oh, okay na. Oh. Actually, ang nagtiwas ato itong diri na nga lawyer.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diri sa Cebu.
1: Oo. Oh. So, balik ta sa impeachment. So, sa may dugang ugma pohon na ba, schedule na ba ugma nga ilang magbuting sila, nga gikan sa 16, two-third votes of 24, us-usan na ginila. So, unsay imong tanaw ka niya na, Panyero?
0: Oh, ako, direkta na dito ko, istorya kay, sa subject ni sa political law,
1: mm-hmm.
0: na Venice College of Law. Oh, kanagyo, dapat, i-respect na ito ng two-thirds of all the members.
1: Mm-hmm.
0: Kaya wadi ko kadungog o ganang another additional mode of amending or changing the provision of the Constitution.
1: Oh, oh.
0: Abot lang po ka o na-decision niya nga wako kabasa. Pero as of now, wala mang yun.
1: Mm-hmm.
0: So kung ako'y pangutan, don't stick niyo ko sa provision sa Constitution.
1: Oh, oh.
0: Kanag yung two-thirds of all the members.
1: So ang consequence, ano, kung panalitan ilamang yun yung kanon, mahitabo mo ginapareha ba itong OAOP ng mga bank accounts si Sara Tanan? Ito ba yung bahala na sa pag-invoke ni mong privacy? Wa? Inigbuting, daog yun. So, malagmit, ugma, kung atong tanaon, i-forecast na to ba? Dakog possibility nga, ilang gusto nga ilang paususan ang 16, maus-us gina, kaya inigbuting na, mas daghan man ng majority black.
0: Oh.
1: Although, wala na unta ang majority-minority black in the Senate now, because it is converted as an impeachment court, wala yung tanahin na, but reality, naaman.
0: Inclination nila.
1: Oh. So, yeah, unya, di man po mo nisulbo sa kayo, o mo tinibagbag ni ubang senador, kay makasuhan niya sila.
0: Mapunta kay Balo, basing mukalit na lang pagbutar.
1: Oh. Oh.
0: Kay Balo.
1: Kay tanawan ni mo ha, ang happy tanan senador's minority mo, si Amy Marcos, hindi tayo mahabili na hindi makasuhan. Kay ito naman, oh, di pagkasuhan na, kay mga kaitano, bro, isunod na. Mga bilyar, kasuhan na. So, may tabuan eh, inigbuting, inigumapuhon, kung ato i-forecast ba, realistic lang na pag-forecast ba, malagmit, maigon sila nga, okay, pa-obsar to, nagbuting, daog nga, pa-obsar to, 30 na lang, convict.
0: Mm. Muna nga, yan na, mo-elevate kina sila
1: mm.
0: sa Supreme Court.
1: Mm-mm.
0: Sa Supreme Court, na may trial, argument.
1: Mm-mm.
0: Mura kaya po yung magawas na.
1: Mm-mm.
0: Kana nga law, kana two-thirds of all the members.
1: Mm.
0: I-discuss, katong lang giingon nga, in fairness of justice.
1: Mm.
0: Minana.
1: Pero ang Supreme Court, inig-abot ini, kay of course, what will happen tomorrow sa voting nila nga mahitabo, of course, dagan yung Supreme Court ni.
0: Oh.
1: Question nun man. Hmm. Ang mahitabuan ni, either ang Supreme Court mo take action dayon or dili sa, so mag-continue lang sa muna sa inyong impeachment.
0: Oh, pwede na, pero oh. Pwede po.
1: Pwede sa, depende.
0: Ang reaction, quick.
1: Mm-hmm.
0: Para to meet the exigency.
1: Mm-hmm.

0: eh, ongoing man ang proceedings.
1: Oo, oo.
0: Hindi po na pwedeng pasagdan.
1: So, kung may
0: tabo... Otherwise, mamot and academic ang resolution sa Supreme Court.
1: Oo, pero ang may tabo niya ng dagana, so daghay mga, kung lain-lain niya mga posibleng mga may tabo, ani?
0: Oo.
1: Oo. Oh, oh.
0: Development.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kadili man ordinary nga issue.
1: Mm-mm.
0: Kaya bagod, ma-amend ang constitution.
1: Mm-mm.
0: Dagami tag mga eskwilahan, kita, eskwila ta.
1: Mm.
0: Basta ako, so far, wadyo ko kay Balog, additional mode of amending, changing the constitution, kanara yun.
1: Oo. Oh, oh, oh. Kaya in effect, if they will do that, in effect, they are amending the provision of the constitution. Imagine. Oh.
0: So any act nga, not in accordance with the constitution is unconstitutional.
1: Oh, tiyali, dugang na lang po na niya pohon siguro nga kanang ang mode sa kuhan nga constituent assembly, kunko mana. Yapil na po na nga kung mga senador magkasinabot niya pwede na usbon.
0: But another na po na nga amendment karon madungan siya.
1: Kaya kanang bitaw imagine kung imo nang iubos may nga masang 2/3 magyapon because the basis of 2/3 hmm. Niyo, we are not changing, we are not amending the constitution. We are just interpreting it, and based on our interpretation, the denominator that we are going to use is the 20 because the four senators cannot anymore join in the trial because two are detained, one is in abroad, and one si Bato na tago-tago. So, ang among basis sa competition is 20. There is no amendment.
0: Oh, pero ako, kwento baka na.
1: Oh.
0: Ang duty sa impeachment court is not to interpret.
1: Mm.
0: Not to interpret, but apply the law.
1: Mm.
0: Eh, klaro man kayo na. Di ba? When the language of the law is clear, no explanation or interpretation is required. Ang remaining thing to be done is application of the law. Now, sa to po, court ka, you do not have the privilege or right or authority to interpret, but apply the law. So what is the prevailing law? And that is the constitutional provision that requires 2/3 of all the members. Balik na po tarito. Muna nga, para na ko, dangerous na siya sa ilang side. Kaya unyag ma-question na, then they will be held liable also. Diba? Unconstitutional act nila.
1: So mag tan-aw na magkiat ni og kalakihan ning kuana depende ni sa may tabo og mo hatag ang Supreme Court sa iyang interpretation o iyang decision about ani delikado pag ma-annul unya og whatever decision that the impeachment court is going to render.
0: Oh.
1: Imagine if for example they will render a decision unya ming Supreme Court nga dili maunang kuana
0: unauthorized.
1: Oh.
0: Di ba God, null and void ang proceedings?
1: Oo. Oh, oh.
0: Manilik, mabitaw ng mga lack of jurisdiction, lack of authority to file action, yan na, by the fiscal and others. Importante na i-resolve gina siya. Oh, para nga, ang proceedings is in order. Otherwise, kung walay authority, invalid ang proceedings. Null and void. Ang null and void proceedings has no force and legal effect. So, wala siya bunga. Wala po siya kaya po ipikto.
1: Okay. Realistically, speaking, tomorrow, mauman to, unless there are changes nga mahitabo because I understand Senator Ping Lacson said that they need ample time to make the decision about the voting, no? Murasag ni Kuan, pero I don't know kung what will really happen tomorrow. Kumingon sa, sige, ato na kikuan, kaya gusto man si Irwin Tulfo nga, Kuan na gini, eh. Klaruhon talang ginidaan. So, mahitabo ini, malagmit, kung tanawon gina to, nga klaro-klaro lang yun, o mag-voting sila panalitan, ma-approve gina, nga, paus-busa na to ni.
0: Oo, delikado na.
1: Oh.
0: So, ang ako apod, na may law.
1: Mm.
0: So, we should not elevate ourselves higher than the law. Dapat we abide with the law. And that is the constitution. Ang constitution sa atong study is the fundamental law of the land.
1: Yeah,
0: the highest law.
1: Oh,
0: Muna siya, dili ng all others are subservient or secondary. Kinigyod may primordial good, primary sa tanang balaod.
1: So, muna ang mga hitabon. Kumusta man sa imong naka... Naka-observe pagkas trial, wala na kayo.
0: Wala na, kabiyahe man ta.
1: Oo. Oh. Yung mga tao po, wala kayo gana mo observe? Sa, kung ba, based lang sa atong, ikaw as an ordinary observer, one of the, kung ba, kanang mga ordinary persons na bitaw, tingali, as a vlogger, as kung bitaw, sa may tanong ni mo, ikaw, kung magiging ka sa online, kay vlogger magiging ka, di ba mo, anam mo ka, ubos ang viewers, no?
2: Tinood na to, nagkawad, na nawadaan tag-interest ni ning maong impeachment.
1: Mm-mm.
2: Tungod kay bisan gani ang ordinaryong mga tao nakasabot man aning 2/3 mao gini atong sige hagbalik-balik gani usahay sa atong vlog nga unsa nganong lisod-lisuron man pag interpret ning klaro man kayo ning 2/3 of all the Senate members. So nganong libogon pa man mao na usahay bitaw nga agig prangkay hanay lang attorney supporter mi gyud ko ni Duterte ug ni Sara. So mo nang muratag ingnon ta pagkastorya ha murag bias tarong kay di ako ko lining nila pero ang tinud anay gyud ana ang nagantos ba gud anit
1: usa man ka membro ka nang DDS or membro ka nang maisog di pod
2: di ko membros maisog pero pwede kong tawagog DDS. Pero supporter ta. Ordinary citizen naglantaw ta kung unsa giunsa pagpadaga ni Tatay Digong din sa una. And we hope and we wish and pray nga mao po ni mahitabo kung si Sara na ang mahimong presidente. Muna nga karon sa paggipit nila ni BP Sara sa pag-ilahang pag-haras. So kita man nato nga tinuyo gituyo gyud ni. So maniobrada, manipulated nila. So kita as ordinary citizen kay ingon kita wa na ni klaro.
1: Kaya tabalikan sa Tony Solatandre, ang ilang plano nga si Vice President Sara Duterte ilang himuon nga hostile witness.
0: Actually sa criminal ang accused cannot be compelled to testify. Na witnesses, ordinary witnesses pwede. Now ang rules ra ba supplitory na sa rules sa impeachment. Kaya ng rules of court, kaya na itong rules sa court.
1: Yeah,
0: supplitory. Ito pa, huwag muna yung masunod, di, we cannot compel the accused or here respondent.
1: Pero ang may tabo, ana, in fact, we heard it from the prosecution and some of the lawyers nga, kwan po, in fairness po nila, no? Ang ilang argument, kana sa criminal case, but this is a sui generis. So they have to compel Sara to testify.
0: Ona.
1: They will compel Sara to become a hostile witness.
0: Okay, muna ang ngayon lagi.
1: Oh, oh.
0: Supplitory man to.
1: Oh.
0: They have to respect the rules, though this is impeachment court, because of that provision, na supplitory ka na bang, o supplement, o na kulang diri sa rules sa impeachment, o supplement. And besides, di, para nako dili na mayo nga indication. Ano man, why do you have to need the opponent to testify in court to strengthen your evidence? Kung ako, dili ko eh. Ano magsalig mo kuni mo? Nga kusog man yung amo. Di ba? Narong ako magkantaw kun. Nga delikado po. Yo, ino ka nga against us? Na delikado.
1: Pero murag sagol exhibition sa nisa prosecution, no? Nga nagpatawag sa mga hostile witnesses ba? Like for example, kato sa si Ortunio, kato sa Gina Acosta, kato si Ortunio, kalma kay nga witness, oi. Hasta si Puwa, hindi apil pagpatawag.
0: Oh, no.
1: Di sila na inuin na. What can you expect from a hostile witness?
0: Kung na-presumably, kung gina, against ni mo na, o gawas, o maipo ka mo cross, ka-generate ka o information, admission. Now, kini, ang indication ani nga opponent, himuon mong testify. Ano magsalig man lagi ka? Aning opponent, respondent, nga strong na maka ang inyong evidence. So para nako, dili wise. Dili siya wise.
2: Fishing expedition namang tanaw. Oh,
1: muna siya ikuan.
0: Fishing lagi.
1: Oh.
0: Pero to amang ka nangisda sa baba sa buaya.
1: Oh.
0: Pagtakom, na kananay noon. Delikado. So careful na siya.
1: Oh.
0: Actually ka ng hostile, that must be the last resort. Nemo, that must be. Because the witness will be coming from the opposing
1: pero ang mahitabuan eh, kaya in fact by next week, ilang i-present si Basti. Ang posibilidad ani ilang himuan eh, o ka ng senaryo nga ilang pasukon siguro ba? O para mabgawas ang kong Basti, musapot pa nandita dito, mabati siya. O malagmit mo, ginay ko nun, dapat anticipate sana sa mga abogado sana. Nga unsaon nila na nga ma-train si Basti nga makamaos siya mo tubag na compose ba? Para Michael Puwa sa si Ortunio compose kayo ba? Ang pangutana ni Ron kung kaya ba nang Basti imoon. Basig mo saka yan dugo dito. Tuyuon mo yung prosecution o ganang kung ba?
2: Pasok
1: on. In fact, katos Puwa gani, one technique mo katos prosecution makagiinan siya nga abogado wala kalam. Asa ka bangita na? Medyo batik ng optics. Pero malagmit, strategy to aron niya ma-init yung dugo ba?
0: Pero, season na abogado na dili madala og na na to. Kadoha, kwan po to, disrespect.
1: Oh, disrespect.
0: Para na ako, ha?
1: Oh, di maya,
0: disrespect. Ako, grabe na po akong mga arguments o sa proceedings sa itong nagyan, among kontra, tawagun magyan mo good counsel o kabantay ka na.
1: Yeah. Oh, oh, oh.
0: Tira na. That's wrong. Not in accordance with law.
1: Mm.
0: The argument of my good kompanyero.
1: Oh.
0: Ato pong kapadoong sa good con.
1: Oh, oh.
0: Pero suko na kay ka.
1: Oh. Kanun na ginaya, hindi ka, Your Honor, please,
0: oh.
1: With your respect to my good opposing counsel. Good, yun. Oh. Prokter Iyam, batik yung paminaw
0: niya. Short kayo sa, short kayo sa language to.
1: Bankrupt of language. Toyo, gito. Kuan gito, intentional gito. Pero standby sa itali ha, uman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinundong. Alas sa 9:01 na.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
5: Hey! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 50 inoybe.
5: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
6: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
5: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
6: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suki butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino.
11: October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
13: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
14: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
15: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
17: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
17: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
21: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
22: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
23: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
21: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
24: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
25: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galas sa 9-9 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyo ng tulumanon. Atong balikan may galas si Attorney Orlando Salatandre nga ni atong kauban robuntaga mga sokit di paminaw. Kulukobildo na ni ato. O, nga pick-up yung ginagmay. Pero katong iyang kaso, siya mga ginag-handle itong kasong ikliyo, akong gitanaw, mga pito ka judges ang nag-handle. Sa ito pa kung atong himoong argument na nga di naka-decide kaya wa makakita sa demeanor sa witness, dili maka-decide to Judge Piras kung maon. Kaya Judge Piras may final nga nag-ano?
0: Multi-ending.
1: Oo. Oh. Kaya ang permilong judge ato si Galicano Arasgado, di ay?
0: Di Labra.
1: Oh, pag husugod sa hearing. Pero ni agi pa man itong Arasgado, ni agi pa man itong Sarmiento.
0: Kato.
1: O, kaya sa Arasgado may nag-issue itong warrant.
0: Warrant.
1: Oh, Arasgado, man ni Arasgado si Judge Sarmiento. Pag hearing na yun, kato si Labra.
0: Labra na.
1: Judge sa...
0: Sa petition to bail.
1: Hiniro sa Labra. Oh, motion to bail man mo.
0: Ah, pwede na.
1: Oh, kay... kung man lagi, para side case man. So, dili makakuan.
0: Non-bailable.
1: Non-bailable.
0: Nga kaya mo nakita ang evidence ato ang blatter man.
1: Mm-mm.
0: Ang nakabutang sa blatter, wala man tong kulata.
1: Mm-mm.
0: Missing.
1: Mm-mm.
0: Sa ito pa, asa may itong killing, ani? Nga missing raman. Wala na isumpay. Muto ka mong gi...
1: So, motion for bail mo. Si Judge Sinero sa Labra may nag-kuan itong bail. So, mo ito'y judge nga kuan. In fact, mag-present ni Dr. Nestor Sator, ka hinumdum ko, dito po ito ka Judge Labra.
0: Oh. Atong autopsy.
1: Oh. Autopsy. O niya, human Judge Labra, nga ito ni anak nito kami nadi. Niabot pa na ni Judge Gako.
0: Biliban ako ni mo.
1: Niabot ng Judge Gako eh. Niya mo to nga niabot ni Judge Ikong.
0: Agi pa.
1: Justice na ba si Ikong noon ito sa kwan?
0: Oh, kita may.
1: Sandigan ba yan?
0: Sandigan ba yan?
1: Oh, kita mo dito? Naagi pa na dyan ka Judge Ikong. Pag humal ni Judge Ikong mo to si Judge Piras.
0: Last
1: na. So, meaning, si Judge Piras wa makakita sa tanang witnesses nga gipresentar because he was the last judge handling the case. So, og aton tanaw ng argument niya, dili makadeside kay kita lang kakita yun.
0: Pwede.
1: Oh, so pwede ra.
0: Pwede ra.
1: Okay. Based on TSN.
0: Labi na kay video.
1: So, katong kang Renato Puno, yung sa nga, tagae sa TSN. Unya, while na asas presuhan, pwede man taga laptop.
0: Laptop. View sila.
1: Oh.
0: Kay, labi na kay dili pa convicted.
1: Maka-enjoy
0: pa sila silang civil rights.
1: Oh.
0: Nakaroon, kanang pagpaminaw ana, part of the presumption of innocence. Presumed innocent until proven guilty. Layo pa kayo na.
1: Layo pa kayo.
0: Basta pwede sila mo enjoy good silang civil rights.
1: So medyo na kuwaning mga panahon na ron, no? Medyo doon ay mga kakulian gamay ni Dagana. Unya, ang mga tao ba, makaklaro mo sa mga tao, di pag-unsa lang ba? Muna ni
0: Kapo Kron.
1: Bright mga tao eh. Nga, kaya bawa po sila, nga nga nung na ni Ma-24, kaya bisan siya, wak naman, ato kita kong 20 na lang, kaya wak naman. Kaya bawa mga tao,
2: unsa hinungdan.
1: Nga nung sa hinungdan, nga nung wak na ni Ma-24 karon ang present.
0: Klaro.
1: Oo.
0: Klaro kayo.
1: Muna ba ka na imong... Imong ilimong limong ba? Oy, kaybaw mga bright mga tao. Nahibaw sila na presos, jinggoy, oksikon. Nahibaw sila nga kini mga taga minority black mao di panggukod. Oh, kung imong i-underestimate ang understanding sa mga tao.
0: Dili, pwede. Aware na sila.
1: Aware sila.
0: Aware sila. Sa what is going on.
2: Storyas binugoy, di na nila matunto.
1: Oh, pero karon og mag-voting ugma, may tabo mo na ni, voting sa umapuhon sa threshold. May tabo ini mayon niya unsa ilang gusto nga pausan pa pausan gyud nila ni kay mas daghan man ang majority black
0: daghan pero delikado biya kay basi katong uban dito dili mo tugot nga bindalo kana ilang gigamit bindalo nga balion ang constitution mismo
1: binda constitution gina
0: nako i-insert na kanabang framers sa constitution mga kun-kun delegate man na 1986.
1: Ana kanindot kasi asko na one of the framers. And in fact, he was the one who wrote the Article 11.
0: Yes.
1: Nya, of all the ami chikure, siya mo ini barugyot nga 16. Of all the members of the Senate.
0: So kanan,
1: and there is only vacancy, valid vacancy if a senator dies or dunay mo resign or dunay matangtang.
2: Remove.
0: So, framers of the Constitution. Murag to'y balikan. Kung ilan ang gi-research sa UP Law Center man naka-experience sa Mangkuana, natuwaran na nito ang discussion. Unsa ba? Can that requirement to thirds be reduced? Kana siya. Then do na by authority ang impeachment court to reduce, to change the threshold? Kana, naku example lang, sa di pa, kanang kaso na ko sa una, petition for adoption. Foreigner ang husband matay si Piyot pagito dali ano mo na file man mo na wala maapil ang foreigner agay gidismiss sa court Manila ni gidismiss kay ngano wala maapil ang one ang husband karon research me akong assistant akong ipaadto sa UP Law Center sus ang language dito kay the petitioner may include the husband dili man must. Must dili. Sa to pa may. So, optional.
1: Kanto rin yung auxiliary verb nga may rin yun. Mga hinungdan.
0: May. Sa to pa discretionary.
1: Not mandatory.
0: So, may include husband or not. So, ang petition is valid. Ay mo yung mag-site. Nagkatong page sa discussion sa framers atong law. Family code. I think, ano din, itong page, nag-i-quote na mo. Nitik mag-cognizance po ng court. So, granted ang motion for reconsideration because of that. Kinipon, ma-clarify ta kay daghan biya po matambag-tambag bisa kita. Ako, ako kita. Pero, naato dito.
1: Na sa discussion.
0: Dito sa framers of the Constitution.
1: In fact, nakuha na cite na ni Kitano, dili ko masayop si Pia man siguro or si Peter may nakasayit ana nga during the discussion yun sa katotoang mga framers na klaro gyud na kanang 2/3 votes.
0: Pero I may suggest dapat ikot gyud to siya.
1: No, ikot gyud.
0: Katong verbatim. O kato siya para gyud nga wala nay argument. Wala nay interpretation from outside. Kato siya gyud may pinaka reference malin.
1: Okay, so mo ni mga sukit ni paminaw. Ang atong kulokabildo karon diri sa kahanginan mga kagalaan ha. Pinaagi usab ni Attorney Orlando Sulatandre. O gingo man ni Spider nga usa sa mga vloggers san.
0: Sa Cebu. Kulbani. Karon mo kita mo ni og hapon.
1: As kangil ngiga. Bitaw, so kini ni ang ato lang paaboton siguro ni unsay may tabo kini umapuhon.
0: Ana, then some more discussions. Ana.
1: Kay mura mag.
0: Kani nga to ha. Unsa ra gi sakto? Mura man siya.
1: Mao gina
0: ko ni. Ato dong dungagan kay sabot ka gubot. Ugon sa lang po sa best of our understanding. Sa law. Para man siya gyud nga provision. Klaro kayo.
1: Di na yo dugang-dugangan pala to kun sa ba ni sud kayo. Pero kini mo lagi ni ang pag-present og mga hostile witnesses by next week si basti ko no may ilang i-present. Unya sa sunod na pod ang kuana sad. Kinini ang matawag na to og mato Sara may ilang iplanuhan. May ilang i-present as hostile witness. Although sa to nang ingon under the sa rules of criminal procedure di gyud pwede but tingali ilang ipugos because mingon na sui generis man ni.
0: Mainta og maayong pagkadala po ang pag-present og hostile witness. Kaya masig maunay po.
1: Kaya delikado way. Okay.
0: Kami sa unang, careful jud kayo. Manangin una ko, last resort ang paggamit og hostile
1: witness. Sa imong practice, ka, nakasuway ka present og hostile witness?
0: Siguro, kaduhara.
1: Kaduha?
0: Sa kaduha. Maglikay kita kay kontra ba na. Unya imong patistiguhon rin.
1: Siyempre, hindi na mulaban ni mo.
0: Sa pag-unsaong kamaayo mo ang cross-examination niya, allowed man ang leading question ganyan na, pero basin niya o maigota sa itong kung uling maunay.
1: May nahitabo ko yan. May nahitabo nila.
0: Ah, kato, kato.
1: Kang Ortonio o kang Gina Acosta.
0: Jesus.
1: Kakapuwa. May nahitabo. Exhibition lang yung himo nga. Imagine ka spuwa with that caliber nga nakaibaw na kausay caliber niya. Iyan mo pong yung i-present. My goodness. Di ako kaingon ngilingiga ng mga tawahan na exhibitionist kayo.
2: Suicide na tawag ako doon.
0: Sa decision making na. Itong theory making ba. Wala kita ako kaingon nga ano mo gamit pa man yung kaugustahin if your evidence is strong. Alam siya.
1: Masalig mang kagkuhan.
0: Kung pikas, kan evidence you can speak us. Kusog naman ka. Kung kusog.
1: Kaya yung ito si Juan sa Jeremy Luis Strong, malakas ng ebidensya, kompleto ng ebidensya, malakas ng kaso. So, kung kusog na, ay napagamit o hostile witness.
0: Kung ito pa mga dito.
1: Pero moroon ko siguro itong ilapon.
0: Propaganda? O pa?
1: Oo, kaya na. Sagol. Sagol propaganda, gisan.
2: Imoralize siguro ilahan.
0: Ano siya?
1: Kaya mag-meeting mo, mag-decide mo ang atong i-present as a style witness. Medyo kayo kuyaw, gano'y?
0: Kuyaw na. Exception na. Makabira na una against us na. Delikado.
1: Pero at least naka-decide sila nga di nila i-present si Ramil Madriaga. Mas kuyaw to. At least naka-decide sila nga di nila i-present pero di nila magkatabang na to.
0: Katubong na pa isa.
1: Colonel Olasco o si Colonel Achika.
0: Sapod, o.
1: Hostile witness ba gito? Madisgust siya sila itong ilang i-present. So naka-decide sila di tala ni Apil.
0: ang punto na po, ang defense, kung i-present po sila chika, mauna siya, huwag na maganito ay guwapo nga mahimong testimony. So, ibasao na muna daan. Sa atong study, dapat na nato siya. Mauna na nato.
1: Wata kasabot usapay theory sa defense, ano eh? Huwag ila bang i-present o dili? Because that is the option for defense.
0: Ila po na. Sila may broader understanding good sa evidence pali.
1: Okay, sila may nakakita.
0: Sila may nag-prepare.
1: So tanaw nila og ang hayan pabagdi ba?
0: Naa siya available.
1: Ana lang. Sige, so ana lang imong mensahe panyero alang sa ato mga igsuon nga naminaw nato karon. Dinhi sa atong programa kay murag tas taas atong diskusyon ay
0: hapit ako.
1: Oh, hapit usa sa kaorasan. Pero mangadto para ba mo sa kwan? Sa ato niyo mag relief operation
0: magdto. Relief ang Eagles. International Fraternal Order of Eagles nagamot-amot mi bugas ug sardinas. Ihatag dito sa barangay Tihiron.
1: Tihiro.
0: So, ganit, gaandam na sila. So, ako lang masulti, kung sa mga tabo, tagalagyan po na itong full faith and confidence. No, then we invoke the divine intervention. Ang ginoo, mag-guide na ito tinan, kini itong kahibalo, secondary ra ni siya. Nag-guidance.
1: Mawagid,
0: oh. Do not put, we should not put ourselves higher than God.
1: Oh.
0: Higher than the wisdom of God. Labi na kining provision of law. Kay sacred biya po na. Kanang fundamental law. Sige po nang recite na to.
1: Oh.
0: Highest law of the land.
1: Oh.
0: Now, dili na ni mo marispetuan, what else? No, ga moy mo hatag na to guidance that can give us guidance, wala na.
1: Kay kuya mo na ni karon nga pagpausab bitaw sa kwan. Actually kung tan-aon gyud ni mo mayo, pag-usab sa threshold ba. Sa tudto yang giingon ni Atty. Sultan Rey nga ug mauhon na magbutbut na sa bisag 5 na lang kabuk maka-convict, mag-ilis tag
0: bisag
1: kada buwan tap ilis.
0: Kay sayon man.
1: Sayon.
0: Pero gimo nang gibuot og 16, 17, 18. Paningot gud sila.
1: Panington gud. Dili sayon. That's why ang kwan gud ni ang tan-aon unta og kana ko magtan-aw mga senator judges sa ilang buhaton ba nga this is not only for Sara Duterte. What will happen after this?
0: Oh.
1: Oh.
0: Kana usap na. Oh,
1: you are giving more power to the executive department in that case. Oh. Unsay gusto Marcos og kana tanggalon ta na, kana tanggalon ta na ana.
0: Oh, then sabod ay kana po sa impeachment og wala sila authority to interpret or amend the constitution, usurpation mina. Because that does not belong to them. O kana nga authority.
1: But I'm anticipating the argument of those who are in favor of lowering down the threshold. They would say that we are not actually interpreting. We are just still using the formula. But our based on our the competition that we are using, we based the denominator that we are using is the 20.
0: Pero sa constitution, no, may formula.
1: Oh, the 2/3 man formula.
0: Ilan na? Oh,
1: pero ang mo lang gigamit ang all members of the Senate now are the available members.
0: So amending yapon the constitution, kaya all members of the Senate man. Di kita magdaog ani.
1: Pero ga bintaha ni Atty. Sultan Rey, kaya mo inumdong ko na Atty. Dalawampu ba? Nga kanana ang inig humag debate, mga tawa lang.
0: Katawa?
1: Oh, ligri rin ka man, maglamano na wala ikuan ba? Yan po, skurti kumbati, pero ikaw man.
2: Uy, personalan.
1: Friendly man sa siya kayo, purebuyag lang.
0: Purebuyag. Oh. Nyan, ang concept mag to, sa kanaga na tong kaso gawiran, nga kontra ka inimo ng abogado nga hantot sa gawas, di ba gulong natin si Quinta ka kaso, si Quinta ka abogado imong kontra. Mugamay mong kalibutan. Ang witness, pagka nao kabantay ka, akong laman noon. Sir, thank you, sir. Trabaho rin, sir.
1: Trabaho rin, sir.
0: Ang lawyer niyan. Basta. Nalala. Gawas. Kaya imumugutan ang abogado magdumot. Ayaw po. Kaya wala yung abogadong kontra, di mapuspon. Huwag kayo appearance fee. Atay. Atong panggaon po na itong kontra.
1: Oo. Bitaw
0: kayo. Na, yun.
1: Kaya ka na bang murabag personalan bitaw dating po sa kanong sa impeachment ba? Para na ko bitaw batik kayo itong optics nga nganla ni mga abogado o abogadong walang alam.
0: Okay. Oo. Layo rin yun kayo itong tinood. Pwira ko na.
1: Pura o.
0: Okay, sa man ito, di ko kaila ito, abogado ha.
1: Oo.
0: Wala gito sa among vocabulary yun.
1: Anong, hata kita due respect nga. As a lawyer ba, kay bawat taon sa ito nag-i-an sa bar exam, prihata o kuhana na.
0: Yeah, profession good.
1: Oh.
0: Sacred po na siya.
1: Oo. Oh.
0: So, it deserves respect.
1: Dili maayo ba nga imong, mura kang nakatanaw sa imong kaubang abogado nga mura kuhan? Ayaw?
2: Hilas
1: po. Hilas po.
0: Basta utro na ako, kami height of the argument.
1: Oh.
0: Uy, with due respect to my good companero.
1: Oo. Oh.
0: To the good counsel of the accused.
1: Oo.
0: Muna yung mga words.
1: Oo.
0: Na may transcript po na. Puso ko na kita. Dayway mo na kinama sa court. Officers of the court magunta.
1: Oo.
0: Kanapod kanang lawyer dito, lawyer dili ako, piskal, og judge, officers of the court. Sa to ba kauban ta in the dispensation of justice.
1: Oo.
0: Amo nang ato respetuhan.
1: Oo.
0: Ana sa court ito di man may kasultigid og kanang misrepresentation or bakak-bakak dito. Oh, candid yun. Better. Alamin po na kay truth will set us free. Ay, mas payo. Sayon kayo.
1: Okay. So, binsahin mo, Panyero. Kay mo doon na naman mo sa Juan.
0: Oh, salamat kayo. Boss na ka na ko rin. Kaya naman. Attorney Rafael Banyok. Nga, wadyo ko magdahom nga maghibalag pag-usap. 2002, 2003, 2004.
1: Oh.
0: Inana ka itong petition bill hearing sa una. Nga, kini siya, reporter gini siya. Magkadagandagan taon eh, para mo agpas. Kagikan pag City Hall, No, so congrats again sa imo pong naabot, na imo ka abogado, na imong manager, then best nga komentarista. Abot sa Dipulog. Iligan ako mga kaubanan nito.
1: Oh.
0: Sa imo man maminaw. Naboy sa Cebu, sa Pasig.
1: Oo. Oh,
0: oh. Amo silingan sa Pasig.
1: Okay ba? Na internet naman.
0: Abo, oh, oh. Mo lagi. Abot po na rito.
1: Salamat kay kinalisin niyo natin kakaroon.
0: Boss pa din tao. So salamat kayo sa tanang na minaw. God bless us all.
1: Okay, salamat mo to Miguel sa Attorney Orlando sa latan rin atong nahinabi ron kay ni Soroy de Recibo Miguel ni Happy Tales itong si Bianan. Kanunay sa mo ari, ato si Bianan, pero tunong kanunay na programa pa to, ako lang ipa-appeal sa diri mga higala. Standby, balik taro tutaon, human lamang sa pipila ka mga mahinundan ng pahinomlo. Alas sa 9.26 na.
3: Care time.
4: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
5: Okay, so nga nagka-kidney stone magka og UTI.
4: Sa sige na ug kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
5: So sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
4: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
6: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin hanggang sa anumang uwi ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: Halos tanan online na karon, og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala nay suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions. Siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
27: Mga ka Pure Gold, usa ka advanced, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo, ang dala namong mga papremyo ug qualify sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang ka na sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
6: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
28: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
29: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
30: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
31: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
29: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
30: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
31: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
25: Available na sa Mercury o mga suking butika.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may kalasan, 9:30 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: straight to the point.
1: Ang kini nga portion to kita to may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab na libyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
9: Straight to the point.
1: Atong takna may gala sa 9:31 na sa atong banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
1: Aray sa ta mahigala sa atong duga mga issues karong nga tuntaod mahigala unya sa pikas nga bahin sa ato. Pasalamatan to sa attorney Orlando Salatandreg mga kaubanan na ato sila'y tuyo diri na ato sa dipulog siya. So listener to nato indikin mo nang ganahan sa mo arres atong sibianan. Mahapit yun diri kay tigpaminawa na to sa mga higala. So nasa dito na kayo sa Manila day. Na nasa dito niya ang atong programa lagi priyabuyag may sipa dito sa dipulog kuno inday. Muna nga yang hapiton ta diri ang mga sugid tigpaminaw. Okay. Unya arita may galas tong duga mga isgutanan karon kay unahon ta sa may gala kay niya sa tay gamay nga atong ipahibaw no kay alang ni sa atong mga kaigsoonan labi na kato nang inahanglag mga facilities kinabuhi kinahanglag mga trabaho mahigala o uban pa ni ang mga higalay gusto mo atos gawa sa nasod so doon na tayo mga opportunity ato makauban karon mga kaigalaan ang founder and CEO sa World Connect no. Before ta may galaw balik sa mga discussions, niya tulin niya karon si Miss Kathy Altarijos Ubania alang mahigala sa atong pagpakikinabi no sa mga activities usab sa World Connect mga suking tigpaminaw tagantag pagtagad karon.
9: Lahat ng tanong straight to the point.
1: Miss Kathy Altarijos Ubania, good morning ma'am. Live po tayo ngayon sa himpilang ng DYHP Arimen Cebu and IFM. Kumusta po kayo?
11: Attorney Rufail, good morning sa iyo and to all the listeners of DYHP in Cebu. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Magandang umaga. So, Miss Kathy, ano po ba ang World Connect International Education Expo na ito na ang gaganapin sa Radisson Blue Hotel dito sa Cebu ngayong Sabado, no? September 26, Miss Kathy?
11: Yes. Yes, yan po yung big event namin, attorney, ngayong Saturday. Sa lahat ng gustong mag-aral, magtrabaho, and eventually mag-migrate, may mga bisita po kami galing Spain, galing Malta, galing USA, galing Australia, and galing Germany. Pupunta po sa Saturday dyan po sa Radisson Blue para ibahagi po yung opportunities, Attorney Rufail.
1: Mm.
11: Paano nga ba umalis ng Pilipinas the fastest way?
1: Mm-hmm. So, ang ganda itong opportunity upang personally we can hear from our visitors galing doon sa mga bansa na na-mention po ninyo, Miss Kathy.
11: Yes, pupunta po sila para sa event na ito.
1: Mm. Maganda, no? At least yung mga interesado, at least mas ano ito dahil maka they can personally hear talaga doon sa mga bisita natin. Sino
11: yes,
1: po?
11: Saka atong,
1: oo. Sino saka po ang mga qualified? Oo.
11: Opo, very good question. Kasi diba atong Living World Connect is 20 years now. We're celebrating our 20th anniversary. So, ito po yung big event namin. So, yung mga qualified po, lahat po ng high school graduate, pati po Attorney Rufail college graduate na gustong mag-aral. Kasi ang Europe, mag-aaral lang sila ng 1 year at the same time, pwede sila magtrabaho. At pwede magsama ng asawa at mga anak. Yan po nakilala ang World Connect. We have 13 branches sa buong Pilipinas.
1: Okay. So, high school or college, pwede sila. At ang event na ito ay free. Ang event na ito, Miss Kathy.
11: Yes, wala po itong bayad, Attorney Rufail. Libre, wala silang babayaran. Magdala lang sila ng resume. And kailangan lang po nila, Attorney Rufail, mag-register para ma-check na namin kaagad kung ano natapos nila, ano yung work experience nila. Then bibigyan namin sila ng registration number para ma-confirm yung seat nila sa Sabado.
1: Mm-hmm. Paano po mag-register, Miss Kathy?
11: Okay, I will give them a cellphone number. Ito-text nila dun yung pangalan nila. Then bibigyan ko sila ng link para isend nila yung resume. Kasi kailangan lang namin, Attorney Rufail, ma-pre-qualify. Ilang taon na, ano ba ang natapos ng nung kolehiyo. Kung high school graduate naman, walang problema. Kasi pag high school graduate, pwedeng-pwede.
1: Mm-mm.
11: So, ibibigay ko po yung number 0919-008-4288. So, 0919 0084288. Doon lang po nila i-register yung pangalan nila, then bibigyan, send din nila sa Viber na yun, yung kanilang resume.
1: Mm-hmm. So, i-confirm ko na, 0919-008-4288.
11: Yes, tama, Attorney Rufil. Mm-hmm.
1: So, anong oras ang activity na ito dyan sa Radisson ngayong Sabado?
11: Ngayong Sabado po, 1:30 ng hapon dapat nandoon na po sila kasi exactly 2 p.m. we will start. So, 1:30, yun po yung start ng registration. And ang maganda, Attorney Rufil, meron pong 50% scholarship na ipamimigay. Malaking bagay po ito na magkaroon ng 50% scholarship yung mga kababayan nating Pinoy na gustong mag-aral ng one-year master's program sa Europe.
1: Mm-hmm. So ito, napakagandang opportunity ito. So paano itong maging qualified tayo dyan sa 50% na scholarship? Paano yan, Ms. Kate?
11: Okay, kailangan lang po makita namin yung resume nila. Makita namin na qualified, kumbaga bata pa kasi hindi pwedeng sobrang matured na, although ang age naman po namin is 18 until 55 years old.
1: Ah, okay.
11: Pwede pa po yan, Attorney Rufil. Pwede pa silang pumunta ng Malta or Spain. Tsaka ang maganda, Attorney Rufil, yung mga aplikante, ang pasok is twice a week, thrice a week lang habang nag-aaral. And sa Spain and Malta, isang taon lang yung aral. So ang 1 year to study is very short. At ang maganda, di ba na-colonize tayo ng Spain?
1: Mm-hmm.
11: 2 years lang sila magtrabaho. After the one-year program, they will become citizen of Spain.
1: Mm-hmm.
11: Kaya ang dami naming aplikante ngayon sa Spain.
1: Mm-hmm. So ito ba ang maganda na pathway sa student at opportunity na naghihintay sa ibang bansa, Ms. Cathy?
11: Yes, Attorney Rufil. Kasi lalo na yung mga aplikante, gusto nila after the studying, they want to migrate. So, very open ang Spain sa Filipinos kasi na-colonize tayo more than 300 years.
1: Mm-mm.
11: So, ang requirement lang, after nila mag-aral ng 1 year, pagtuloy-tuloy sila magtrabaho ng 2 years. So, once namitik nila yung 2 years of legal residence, pasahan lang nila yung Spanish program na A2 level, madali lang yung A2 level, basic Spanish language test. And yung socio-cultural test. After nyan, Attorney Rufil, they will get the red passport. Pinakamadali for Filipinos.
1: So, pinakamadali siya. So, ito ay talagang opportunity ito na makapagpunta sa ibang bansa, makapag-study, and at the same time, may pathway na maganda na maging citizen doon at makapagtrabaho doon, Ms. Kate.
11: Yes, and once they become a red passport holder, Spanish passport holder, free ang healthcare, maganda yung benefit. May peace of mind ka na magkaskit ka man libre sa Spain.
1: Mm-hmm.
11: So we have that program, Attorney Rufil. Makinig lang sila sa Saturday. Libre naman ito. And ang World Connect, ang dami na po naming natulungan. And sa Saturday, may magte-testify na mga kliyente from Cebu na paalis namin for Malta and Spain. So they will attend also sa Saturday.
1: Mm-hmm.
11: Mga paalis natin this September, Attorney Rufil, and early October, pupunta sa Saturday para ipakita yung mga visa din nila. Nakakatuwa naman.
1: Okay. Sige, Ms. Kate, wala akong mga katanungan unless mayroon pa kayong additional information na kailangang maibigay doon sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon.
11: Gusto ko lang pong tawagan lahat ng kababayan ko dyan sa Cebu na nangangarap magkaroon ng magandang buhay sa Europe. This is your chance to attend our free event ngayong Saturday sa Radisson Blue Hotel. That's 1:30 p.m. in the afternoon. Wala po itong bayad. Lahat ng graduates ng any course in the Philippines or K-12 graduate ng high school. Iniimbitahan ko po, i-register po ninyo ang inyong pangalan sa number na ito para mabigyan po namin kayo ng free seat reservation for Saturday. Just text your name and your age and natapos na course in the Philippines sa number na ito, 0919-0084288. 0919-0084288. Salamat po na marami, Attorney Rufil, and sa lahat ng DYHP team.
1: Okay, maraming salamat, Ms. Cathy, and good morning.
11: Thank you.
12: Radyo mo nationwide.
1: Atong attack na may gala sa 9:39 na. Ato pasalamatan si Ms. Cathy Altarijos Ubanya Mahigala nga mo ito na hinabi karong buntaga labot sa niini mga sukit ng paminaw unya sa pikas kabahin sad mga kagilaan ato hatagag pagtagad kay ni ani ato mga duga mga reports o duga mga issues mga kagilaan taganta sa pagtagad na okay na si Paul Lauro kay diri asa may Transcentral Highway mahigala, unsa bang doon na may namarigla mga sukit di Paminaw nga kinini ang ngano man ha, doon ay mga magmotor-motor daghan din ha, dali sa may Transcentral Highway no, pas daghan kay na sa diha ang mga motorista unya doon na pagani mag-exhibition nga naa din ha unya na hitabo, doon naman sa gikasukan ilang magitabangag kulatan ng usa ka residente dahil dito. Oh, so naatay video sa gani ni ani mga sukit ng Paminaw. Mo ni atong hatagag paitagad sa nya kuhaon to ang report ni kasama pulaw ro kay tuas sa dito sa area mga sukit ng Paminaw. Naunsa man hitabo aday ni, no? Ato sa ipakita ko ng video kadali ni Ms. Min. Unsa hitabo ani ni Ms. Kani kani mo ni. Oh. Tabanga makulatan ni. Uy, hala. Uy, to na. Nagkagubot man ni kuana. So diha niya sa may Transcentral Highway. Tinuwa bitaw na kayo mga magmotor-motor na naa diha. So bagay man eh. Oho. So man eh tabo ang may gala. Katong gitabangan lang gulata. Kung anto. Kana na ang residente ito dito. Sa may barangay Malubog ni Ngadapit, no?
13: Para
1: mo rin. Omone. So, mo nang hitabu ang mga kagilaan. Nga naman eh, Permiro, matos, magsumbagay dito. Oy lang. Permiro, sa may hinungdan ang hikwa naman eh, itabangan man lang kulata. Kaniyo. Dito ni may gala sa may Transcentral Highway. Particularly may gala sa may barangay Malubog. Okay, barangay Malubog ni so kung matutag balamban arita mo agi sa Transcentral Highway. Oh, ngano man yung subagay mga higala kini man nag-helmet mga motorista ni ilang itabangan yung usa la sa matunakuan ngano doon na may na tumba dito. Kuya wa ni tabu a. Nagubot man ko ana. So man nagrupo ni sa mga nagmotor. Diha sa may Transcentral Highway. Ah, dyan ang abot ng mga polis. Ah, kani, doon ay nagka-video. Ah, ang abot ng mga polis. Nanibat na itong ubansan. Ano sa mga kalakiha mga sukit ni Paminaw? Okay. So ato kaon ang kinitibok ang istorya ini mahigala na unsa man ang hitabo ang ngano man ni ilang mangitabangag kulata to residente ra ba dito din ha. Nya ang problema ani karon nangasuko tong mga parente nangatang pudon sa may Transcentral Highway di kuyawa na pud ang ubang mga motorista labi na katong mga waylabot dai. Unsa man to pag ila to mga waylabot? Ato ta check mahigala kay to mga kagilan live and direct to karon sa Barangay Malubog si Radyo Man Pula Oro human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Atong tak na alas 9:44 na.
26: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
14: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
26: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
14: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
26: Living Testimonies.
15: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
16: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
15: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
16: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
15: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
16: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
2: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
0: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 700

0: Man, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Sulod sa 1 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban na saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Mami, makahilom-dom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa straight to the point.
7: Atong attack na may gala sa 9.51 na sa atong uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to
7: kini nga portion, mga kaigalan, ganato sa

0: XL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosehip, gadun ay Pioneer Living Properties ug Anti-Aging Properties. Mutabang sa manalibihan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa Rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Okay, ato sa balikan mga sukit di paminaw si Radyo Man Paul Lauro. Ito akaroon sa area mahigalangan o no, basag taon nga ilang man itong itabangan na kulata mga kaigalan na unsa man itong hitabua. Ah? Unya mura ra ba tog mubaos ra ba kuno sa mga kaigalaan. Ang problema ana umubaos kay kagabi man to mura kagabi ito dayno nga nangatang sa sila dito. Ang ato lang nga nakasabot sa lang gibati nga katong mga tao dito ilang mga parinti dito but ang simbako baglaing motorista ang maigo sad no. So siguro ala sa gyud ninyo dinha no. Kung mahimo ari lang gid ta sa kwan kay niya man ta sa civilized society kiha lang gyud no. Kay lisod man kaayo og mogamit og mga kusog sa den napita. Ato i-check si Radyo Man Paul Lauro og naon sang itabo agi ni. Yes sa Radyo Man Paul, kumusta da Paul sa Bukid Paul?
1: DYHP. RMM report.
2: Radyo Man Attorney Ropel ang atong striking force patrol o Speed Pilot Jesus Sumampong giari na to ang lugar Attorney Ropel sa nahitabuan ining rider nga gikulata po ining pundok po sa mga grupo po sa rider Domingo sapon diri sa ibabaw region ni siya nga bahin sa Balubog Police Station 12 Attorney Ropel no? Silo, gikan ng Cebu City, silo ni siya sa police station region. Mga 5 meters region ang distansya gikan sa police station. Ato ipakita at Tony Rupil ang area karon ining mga oras sa pag-ari na to.
0: Paul, sa Paul, lugar. Alang sa mga kaigsuna to, kadili kay familiar, Paul, unahan magina, no, musaka tagikan sa Cebu City, mutabok na sa Balamban, unahan pa na sa TAPS, Rajiman Paul, unahan pa na sa Cabernet Cabusao, Rajiman Paul, unahan pa na sa Ayala Heights,
2: Ayala Heights, di pa kakalabang. Hapit na dito,
0: okay.
2: Tony Rupil.
0: Di pa kaabot sa Ayala Heights?
2: Oh, sunod hulat ni mo, Ayala Heights na.
0: Okay.
2: Kaya rin yun eh, ang atong landmark, doon sa police station lang, ibabaw, sa police station 12, kining Malubog, police station 12, gagibutang diri, Attorney Rupil, no? So atong i-describe ang area, Attorney Rupil, at paminahon ang atong pagbisita diri sa lugar yun.
0: Okay. Sige. Amone. Okay, audio.
3: Para mao din ni nahitabo ang pagkulata ni atong rider versus grupo sa mga riders nga nitungas diri sa barangay Malubog padong og ibabaw ng Trans-Central Highway. So dinhi lugar ha, dinhi jud ang kapusyon, pagkay, pagbukbuk no. Way nahitabo kasi nung bagay kung dili pagkulata ni atong biktima nga si Christopher na taga diri na sa Malubog. So kini mga kini lugar ha, diha gyud nahitabo, makita sa video nato nga diha gyud to giayog gitabangan gyud og bukbok og kulata si Christopher. Hinungdan niya perting bunoga sa iyang kalawasan og naong duol ra gyud kayo ni siya sa police station kay ibabaw ra man ni gamay no. Mabato ra gani sa police station ang gisansya kay dinhi man yung dapita na itabo Attorney Rupil, no? So, regala, oh, gini, ha? Napagani lama sa gining ilhanan, dali nga, naadyo kumusyo pa, no? So, gini, gini yung dapita yun. So, pagkaibaw sa ato kapulisan, sa Malubog Police Station 12, nakaresponde din ang ilan doha ka-personnel dali, bisa nakita sa video. So, gini na yun, nakamusyon, sinumbag, gibukbuk nila niya pagkabantay na sa grupo sa nangulata nga nanay polis ni sibat na yun ang uban dito sa ibabaw no? Ato ni sutao niya sa ato nga kapulisan nining pag-imbestigar na ito nining pagpangulata sa usa ka rider o niya ang nangulata mga riders po doon ay kining gikulata doon na sa nisay grupo nga riders no nga ang nangulata niya grupo sa mga riders nga pipila ka membro ani nag-address og lapu-lapu Pero ato lang i-double check Attorney Rupil sa atong kapulisan sa Malubog Police Station 12. Ining background unya ining mga suspect kay Mukihara Bagyod ang napulog in town nga biktima ang iyang mga kabanay mismo. So ang duol ani nga mga balay ay duol diha nga hardware balay nga kini mga balay-balay sa ni Director Neropil nga tanas da police dan mga light materials aray tani nga balay diri nga medyo dunay tao ay buntag sa iyo pamangyo ni nato Rongi imbestigaran na Attorney Rupil, mga tanan lang tag nakabantay ba ni sila sa ay tapong kaosyo, no? Dugo na ba ni? No? Ayo, may bunta. Kabantay mo atong Domingo din sa hapon? Ha? Nagkaguliyan? Nakabantay mo ato?
4: Na, nakabantay ko. Mm.
3: Sa ba nagsinagitay na?
4: Oo, oh, sinagitay na. Kadi kung kukuma.
3: Oo. Niya?
4: No, na to. Diha na nga. Sinambagay na sila.
3: Kagubot na. Mm. Why pildi si Christopher kay daghan man kay tuya na inkwentro no?
4: Oh.
3: Siya ra mausa.
4: Kuan man di man mahibaw ana to kung kinsa ko mga kuan na tawhana.
3: Oh, mga riders ko kuno to, grupo ko kuno to mga riders. So diha gusto nga no?
4: Oh, diha gid sa ko nga siya.
3: Diha gusto nga astilan sa. So mo ni ang duol gid kay balay kay mahalantaw ra man niya kay diha ra man dapita. Attorney Rupil no ang komosyon diri dapita. Diha man nagka one hope to road rage pa kay na amay gingon nga nadumbulan ato ni sutao sa tungkol pulis ang isa'y nadumbulan ang biktima ba o ang usa sa kauban ba atong grupo ng mga riders nga ni Tungas no? So mani ato sutaon sa investigasyon po sa atong kapulisan kaya ato giuna ron ang lugar yun nga nahitabuan no? So mani patungas ni siya adong Trans-Central Highway katong grupo ha padung tos ibabaw ma'am atong na-encuentro ni Christopher.
4: Padung to sa babaw. Silang sila asa to si Christopher.
3: Sunod sila lagi, sunod. Nga murag diha to'y nahitabo nga na dinumbulay baka to. So ato ning i-kuan sa investigasyon sa atong kapulisan sa Malubog Police Station 12 Attorney Rupil. No? So padung to sila si babaw tanan ang nangulata po ni Christopher. So bukang update ini, kaya ato ni ipaluak Attorney Rupil sa atong kapulisan ang investigasyon ani kay atong hibaw-an gikas kabanay ni Christopher mukiha mangyud sila sa maong grupo no nga atong sutaon sa atong kapulisan Attorney Rupil kay ibabaw ra mangyud ni ang kining nahitabuan ibabaw ra jud gamay sa Police Station 12 diri sa Malubog atong sutaon ang investigasyon ani nila na ailha na ba yun to nila tanan katong na-inkwentro sa biktima nga si Christopher nga taga din hirapon ni Christopher sa barangay Malubog ni atong Lakbayan sa Sugbo. So mao ni atong pagbisita sa lugar di nitabo katong maong pagpangulata ni Christopher grupo sa mga riders ang nikulata niya ni atong Domingo sa hapon. On the spot diri sa area.
0: Okay.
2: Attorney Rupil.
0: Yes, Paul.
2: Ato na yung giari ang biktima Attorney Rupil si Christopher mismo atong gipasaysay niya. Unsa yung hitabo Attorney Rupil, no? Unya, atong paminaon si Christopher Attorney Rupil sa atong pag-investigar po niya. O unsa nganong na kulatahan siya, unsa ay nakaingon sa kasuko ni atong grupo, diin sa tiyagikan, no? Kinsa ay naguna nila, naguna ba ni ang grupo sa nangulata or kini ba si Christopher? Ato ipa kaysay ni Attorney Rupil. Ato paminaon si Christopher.
0: Okay.
3: Riders diri sa barangay Malubog si Christopher. Christopher, unsa medyo inaya itabo? Istoryahe ko no mi. Unsa medyo yung itabo atong anong na kulatahan maka atong grupo sa mga riders?
5: Katong riders na katabay ra ko gikan mi sa paano gikan ko trabaho pag out na ko pagabot ako sa may
3: diin makatrabaho
5: na ako sa tap sa trabaho
3: nya nya
5: pag naog na ko dai sa eskina lapit sa may kanang kwan humbahibin nonong ko dia kay nagayo kung bag ba kay ano kung bag abli gamay mato na sundan to na ko sila mga motorista ha ato sige ra mi sundan ko sige sundan
3: baka kaila atong grupo ha
5: wala ko kaila atong grupo
3: ha so, nasundan nimo
5: oh nasundan nya. To na ko mato pag sige, may sunod-sunod, nga rin pa doon, pag-abot diha sa kuan, may iskina pa doon ka ng kambitas na namin sa iro nga nilabang, ni Minor kong doon kamuta, inmaksot ang BMW mo to na sundan ako sila, na-vertikan ako sila.
3: Mm.
5: Kabot is babaw, din niya hapit ka, kanang kuhan. Babaw ni iskina, ni Dole, police station ba?
6: Oo.
5: Ito na ito na kong girok.
6: Hmm.
5: Ah. Basta kong kabantay, kauban ba ito nila, kaya nag-una man ito nila.
6: Hmm.
5: Pero pag break sa irok, ni break ako, kaya huwag tayo break light sa likod, huwag ito paludo.
6: Hmm.
5: Nakasipit number.
6: Hmm.
5: Pero pag break niya, ni break sa ito, oh, nahuko sa motor kay nai ni dumbol sa akong likod.
6: Ah, so nai ni dumbol ni mo?
5: Oo.
6: Oh, isang to nakadumbol ni mo?
5: Wasa ko kabantay.
6: Dili to grupo nila?
5: Wasa yung grupo gito nila.
6: Ah.
5: Pero may lain ng motor nga nagsunod.
6: Nagsunuray.
5: Oo. Oh, kameraman.
6: So pagkaigo ni mo, nadumbulan ka, taga kasi mong motor?
5: Nahuko kong motor.
6: Oo.
5: Oh. Kanya kong kamot, nag-brake mo ko, nakuwag. Hmm. Pero ang daga naman, naras mga 20 siguro.
6: Hmm.
5: Hindi na nagigay, kaya nagsunod naman is mga... Sakyanan nga kuan,
6: oh.
5: Eh, traffic man. Yan, nasa idagan ng padulog ng mga sakyanan, four wheel.
6: Oh.
5: Hinay lang yun eh.
6: Mm.
5: Pero, kanang maglingkod kayo, kalita kag dumbol, wag kakabantay, action yung kag nahugin ko.
6: Mm.
5: Ang akong kamutana, yan kan, naamin yung samad. Kay, awnani ka ng murag na panit ba, kay nakuan man sa kuan.
6: Mm.
5: Na, igo man yung sa kuan ko, kanang ligid, natupo sa ligid ba.
6: Kana mo na siya.
5: Oh, kana siya. Matukod sa likid kay
6: mamay
5: tapalodo. Katukod sa likid kani nagunam ni tukod dinhi ha kani.
6: Kana.
5: Kani matukod sa likid mo to ni gunit ko sa chassis sa motor kay open man. Wala mo siya tapalodo ni gunit ko sa chassis. Kani may nabagit. Pero pag nabagira ako ning iyalo sa dapat para dili kay mapagit may ba. Ano na panit ra.
0: Yeah. Okay, standby sa gamay lang, Paul. Gamay lang, Paul. Atong balikan karong nga tutor. Mahiga, standby. Amuni, mahiga lang na ita na nakulatahan ka na itong Milabay Domingo ni Day. No? Nga nakagubot ito sa Transcentral Highway. Mahiga lang. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 10:03 na.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB26555-3 Series of 2026.
10: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. DTX 500.
11: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
12: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
13: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
14: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
15: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
16: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
19: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
0: Atong attack nala sa 17 na mahigala sa ato baban-uban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon. Kini nga portion kung gilato mahigala sa sugar roll, daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini, dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar roll. Ang sugar roll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C mga higala para sa kamuti o D para sa duhat. Dinggikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mo ng epektibo nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ang diabetes. Mong sama ka na to, matag-adlaw nag-sugatrol.
21: Straight to the point.
0: Alas sa 10:08 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to
0: atong balikan, may galang interview ni Rajiman Paul Lauro ni ining complainant mga sukid tigpaminaw. Nga ginganlan o Christopher mga higala, nagsunod din sila dito nga kuan, nagtrabaho din si Christopher mga higalaan sa TAPS, unya pagpamauli na niini, nagsunod din sa ba mga motor, unya, nagka-problema, itig paminaw, no? Atong balikan, Radyo Man Paul Lauro, ining maong insidente mga higalaan, ang iyang nga inter... Okay, names.
22: Tanong ko, daghan mo ako, traffic naman. Simpo, ako tanin pa na plane ako motor para di tama traffic. Maton, tapat ang katong nagdas BMW, sumbag din dito. Maton, dili, ikaw ko dili.
23: So, dinhi na to?
22: Oh, dili na.
23: Sumbag na yun.
22: Oo. Maka, pagbangon ako, akong helmet, ako mag-iana, akong helmet doon eh. Ako, dito sumbag, akong saitan ko mo, akong nabanga ni mo. Ayoy, imong sumbag, taga-dili na ako na, ladha mo, adol. Mata niya, asyad atras. Mata akong itanaw yung pit number. Toyo ko siyo, akong itanaw yung pit number. Bipile man number man niya.
23: Bipile pa.
22: Bipile number pa man niya mo to.
23: So, imong, sa imo lang nabantayan, pila jud ka tao nakapanukmag ni mo?
22: Awa na ito kabantay ato.
23: Wala ka kabantay o pila?
22: Kalikod, nung kukunya, naa sila sa tanan sa luyo.
23: Pero imo lang ihap-ihap nila, pila yun sila kabuo.
22: Hindi ko kaihap.
23: Hindi na ka?
22: Hindi oh, na ko nakakuha.
23: Pero, o saan, sobra ka itong lima?
22: Sobra.
23: Sobra lima?
22: Hindi na ko nakakuha sa video na daghan hindi kayo.
23: Daghan kayo? Angin mo lang mahinom luwa, pila ka kinumo ni igo ni mo?
22: Wala yun kayo.
23: Wala yun?
22: Oo, daghan yun kayo.
23: Tinood na, kuyapan ka?
22: Kuyapan yun.
23: Kung paghapak na sa helmet?
22: Oo, wala ko kabantay. Helmet, pinakaigo na ko.
23: Basta na ka, kuyapan na ka?
22: Sa video, helmet may
23: ikon. Oo. Epan suko. Dili gito ni mo familiar to grupo ha?
22: Dili gid.
23: So nakaron nakahibaw nakakinsa to nga grupo rider. Sa inga na ninyo nga grupo nga rider.
22: Pan, sigurado.
23: Sigurado. Asa man ni sila nag base sila?
22: Kalapulapo ko na sila.
23: Kalapulapo base ni sila, sigurado. Membro man sa kuno kag rider Japan sad. Dere sa Bukid. Mao ni siya team rider. Club Cebu. So asa man ni siya nag-base po din yung grupo?
22: Dere, Cebu City.
23: Dere, Cebu City. So, unsa may plano ni mo ani Christopher? Mahangyo kas police nga ilho nila kay nahog man ni road raids. Onya, luna na may pagpangulata. So, musod na ang atong police anis malubog kanang mukiha gid mo ani.
22: Pasasalitan ko ani, kakaon eh, kung saan ka lang niya. Guhat kami sa mga medical. Okay. Nagpasitis ka nung ko, x-ray, wala ko na buha ang result.
23: So muna yung i-submit dito para filing na mong kaso. Muna itambag sa police po. Sa diri sa atong lubog. It attach ang mga medical kuan mo certificate para attachment sa pag-file og kaso. Huwag nagtanaw ron sila nato by Christopher ba? Kinigrupo ang so may mong mensahe nila?
22: Well, sila kuan ganahan yun sila magkikita mapakita yun sila diri.
23: Hindi sila magtago-tago?
22: Hindi sila magtago-tago. Mawagyan po, magtago-tago sila. Ilhan naman sila.
23: Nga, mupile yung kagkaso sa...
22: Napap sila yung mga plate number na. Kuha naman nila mga plate number.
23: So, sige na ni sila saka diri. Kinigropo ha, sa imula na bantayan.
22: Kaya kay katong nga kuhan, ako, sa wala po kay trabaho, magsakahan yung sige tiket, eh, taga diri. Sige, may saka. Kaila-ila eh, sa mga
23: wasay, grupo. O sa gayon mga kaila ni mga ni uwang nun, ni tabang? Hindi lang unta kayo ka ma
22: nai, ni bunok? Nai, nilo ako mga igagaw niya. Alas ako mga igagaw, ni doon ito. Mga itong huwag na ginogrambol.
23: Nahog, nagsinumbag kayo na ginoon di ay.
22: Sa wala pa to, daghan na numbag na ko, isumbag na gikuda na itong nagda, itong BMW. Sambarong na kong motor.
23: Itong nagda sa BMW?
22: Oo, may nisumbag din ito.
23: So di ay, doha ka polis, ang usa, naka-uniforme gito, no? So mauna ay usasa ni pakgang yun sa gubot, unya. Why yun tumahold ang uba, no?
22: Katong polis, pag abot to, wala na itong gubot.
23: Sibat na sad sila. Padayo na sila saka. So ato ani file na lang yung tagkaso. Salamat Christopher ha.
0: Okay.
1: Rubel.
0: Yes, Paul.
1: Auto si Christopher Cabuenas, no? Ang hugo yun in town ang iyang simod attorney Rubel at sa madri siyang bukton o buko-buko no? Sa ulo at pag hapak o silbit auto yung nakakuyapan niya. Unya magbangon niya nakaabot tayo ng iyang mga parinti dito sa lugar si Rachel. Attorney Rubel, no? Atong ang station manager, nag-anchor sa straight to the point. Resident din na to, sila diri sa Malubog Attorney Rubel, diri sa Sityuk Pongol. Ani diri ilang balay, ako ning nadumduman, nalumduman ni namo, o ning girumbo ni namo, o ning sawa pa mo trabaho si Christopher na interview gudayo na to. Driver ni siya sa pamilyang Osmeña Attorney Rubel, diri sa TAPS, si Christopher. Oh, yang amo kining mga Osmeña po diri sa TAPS Attorney Rubel.
0: Tanawan ko so, na mo messenger Paul, basig matubag ni mo Paul para makadugang kag live pa diha Paul. Nya na diha ang lain pa mga parinte. Kining hitabo aron.
1: Oo. So, lagi rin si Kuan Attorney Rubel ang igsuon mangod siya si Rachel. Rachel pagkaibaw nimo, lagi tabangan nagkulata si Christopher Rubel. Itagal na yung ganito sa bus.
2: O, nga to da yun, sir, kay gita nang buko sa umay. Nga pag-ingon, kito raman ni sa ubo sa may tower sa globe. Ngayon nga pagkuhan ni Dool, dahil nga to. Pagtanaw na mo, sir, bangog na siya. Naon to da yun, kudili kaya atan. Ang nakalimot siya nga. Nga na, sir, nga, umahumang gani na. Kung nakasamang gani ka, inuod bang allegation nila nga nakadasmag ka. Nakakusog yung mga padagan, imposible nga abot na kagirin siya. Naon to da yun, kugang. Ako na kay Bao, pwede uyog ta at ito sa police station. Kaya pwede ta magpablatter kung nakasamang gani ka, andap sa mga pamilya ang manubag kung unta mang gani sitwasyon, sir. Kay,
1: pero ang itabo siya ay gidugulan.
2: O, kay sa iyang gisigwilo na sir, nga nakainomdom na siya, nagikan pa siya sa TAP, ninunong siya sa Macau, kaya nagayo siya sa belt bag, naguna itong mga tulo ka motor, pag about sa outbox, bigaan ang stop and go, na naguna tong tulo ka motor dayon na i-auto diri siya sa kilid so naman ay rough road ya gamay so una rin siya nga to so kunso na ginag una niya pong tulo ka motor pag amo sa ilang Alforti store kay na may iro nga nila bang ang tulo na trap nila ni Minor siya kay diri man siya sa pika sa kauna siya moto pag abo sa police station ni una to ang iro pag hunong sa iro walay plate walay stoplight, walay kapaludo sa likod. Pag hunong daw niya, pag brake niya, may hindi dumbo sa yung likod. Mato nga nahunti ko yung motor. Dayon daw kung nagpukmag to ang katong nakabihin W nga 350. So pagkahuman ko, magmato, nagkadaplay na siya ang motor. Niduol itong akong mga pagumang ko, diwudag siya sa kadagang tar. Katurag yung duha, mga duol nga, noy, naunsa day ka. Matuningon siya nga, dito kumagkuhan ang naka-BMW yung at kuhan dong. Mauto nga pagkuhan, diyan, anang siya sukmag tumusa, digo naman. Mauto nga, nibawas lang ko sila sukmag. Ang amo lang yun, ani sir, tayo. Kung gusto mang gani sila makikito, magpakita sila diri na. Magkibili man may abusado ng pagkataw. Mutabang pagay ni Sanay Maksidente diri, ako pa'y tigda, rescue, going to Cebu City, sa Cebu Dock, or Chungwa, kung asa gusto ang mga naksidente. Sinabili may abusado, kay kitang driver, isip driver ka, ako driver man sad ko, mo drive ko, auto, mga six wheel, so kung sa panadiya, bisag babae ko, kaya na kong buhaton. Dadoon din na nato ang atong respeto, pasensya o kontensya. Kay gunsa na mulay dangatan na tuskasada o gulay mo tabang niyo kung abusado ka. Ang sakit para na mo, sir, no, kay dili abusado ako maguwang sa tanang nakaila. Kay at an athlete, sad na, sad na namo ang sportsmanship. Kay usap po na siya ka-atleta sa University of Cebu sa athletic department nga. Di ka nga nagdagpo, may nga nagyo may respeto sa mong gagalingon. Dili kay itangambog nato kung say na nato kay tanan mo taliwan ra tadili na nato mada so nga mo lang panawagan katurang mga na involved wala na milabot anang kay social media good daghan ng masasawsal wala may anang amo makisettle rami wala na milabot anang unta pa ng uban din nga nang unta na ng ubang mga post dira ang amo lang ang makisettle mi sa involved lang wala na milabot sa mga uban kay maura gid amo sir kay kung namatay pa sir bigid na mo maksip ang sorry. Kay may lagningon ta nga adik na siya, busado na siya, kang darumbado na siya. Dili man, kaila ang tanang tao diri sir. Kay tinood ningon ni nga, taga dirimi, ah, mga taga bukid, lumad, oh, di proud ning taga bukid mi, pero dili may abusado nga pagkatao.
1: Ito na mo gikan sa police station itself, no? Unsa may kwan sa police mo, cooperate na o mo, file yung mong kaso, willing na sila mo tabang ninyo.
2: Oh, mo, file yung mga kaso nila sir.
1: Kung no, sa isultis police mo,
2: kuwanda sila sir, mag-provide sila, dan maasi sila na mo sa among kuwan. Kung dili man gani karon, among gitagaan min lutsan kay, murag blanco pa din kayo sa mga pangitabo sir, baga di na mo madawat.
1: Pero anda mo nga mag-atubang ngay sa police station, kinala mo tunga gitong nagbunog sa imong maguwang.
2: Oh, matunga gitong sila sir, kutub atong nasa video, o labi na gitong shout out panda.
1: Oh.
2: Wala pa na naman na-trace ang katong panda. Kung panda nga naka-t-shirt o red, manawagan dito ato niya, sir, nga grabe ganyan niya. Nakita na dito sa tao nga nahayang, iya pag hindi punan. Nga wala na, nakuyapan na akong itoon.
1: Kung kinanglan ilon to, magkatubangay ra mo, andam ra mo, o settlement, basta ari sa police station, magkatubangay mo
2: tanan. Oh, kato sila tanan, sir. Kuto ba itong nakita sa video nga nagtabang sa akong itoon, mapakita din sila diri na mo, kanang sila din personal. Kay andam ramgod kaya ang tao masayop man gud pero dili gud ipaagi as a driver kanay police station nganong niabot pa man sa punto nga kung nakasa man gani andam man sa may manubag ang pamilya.
1: Attorney Rupil na kay pangutanas man mo si Rachel di.
0: Okay, so nailhanan niyo to tanan Rachel katong mga kuan mga plate numbers nakuha to ninyo maila to ninyo ang maong mga riders.
2: Oh, nakuha na mo siya attorney unya daghang ni tabang nga nagkuan namo nga mao na sila mga nganila attorney.
0: Oh okay okay asa atos ang mga nganila nakuha na pod.
2: Oh na ang katurang kutol sa mga plate number nga among nakuha attorney pero katong uban attorney nga nagpukmag niya wa mi kay balo ato kung unsa man di mga pangan ato kutob ratong motor nga nakuha namo didto nga nagtapok na sila nga gi-entrap nila nga akong maguwang.
0: Okay, okay. Sige. Unya, unsa man, kumusta man ang atong kapulisan sa Malubog ni tabang ninyo pag prepare sa mga affidavits para makakiha mo?
2: Oh, naguhat na lang ni attorney mo, assist man sila pero ang among gihuat attorney ang result sa iyang tanang medical test niya sa CT scan, X-ray o gubanta.
0: Okay, sige, no aron niya ma pasakaan yun ang kaso. Kana na ang kating mga plate numbers na may advice sa police, pa, ipa-check ninyo na sa LTO or bisagili ang police advice, kamo na lang, mapacheck ano sa LTO? Aro basuta na tukin sa ninyong uban ng mga riders?
2: Amo na nang ikuan, attorney, kay nagpangayo sa pagtabang ni Sir Rino, sa LTO, kay usa sa siya sa among duolan ang dire kay lumad yung taong taga-bukid.
0: Mayo, mayo. Oh, at least namoy lumad yung taga-bukid sa niya kuan nga makatabang sad kay aron ma-check na to kini mga plate numbers kay gitabangan man ning imong manghod nimo ni o maguwang.
2: Maguwang na ko attorney Rufil.
0: Oh, gitabangan og kulata nila. Kinsa man ning unang kuan makita ko sa video do na may usa nga natumbas kalsada nya kining usa gitabangan og kulata pa gyud. Kinsa man ning usa ani?
2: Kaning natumbas sa kalsada attorney nga ilang gikuptan nga gitabangan nila bukbok, mauni ang akong maguwang.
0: Mauna imong maguwang.
2: Ilang gikuptan.
0: Oh. Nya kining usa nga gikulata pos daplin, kinsa pa man ning usa?
2: Kanang nasa hubo attorney kay pagpangutanan ni attorney Noy naunta man diay ka ang ako nang pagumangkon ug katong usa sad pagumangkon nya naunta man diay ka Noy pagkuan attorney nga gitukmog na to siya primero katong pagpadaplin niya sa iyang motor kay nga gibrasahan gyapon siya inmax attorney nga ilang muna na kay makalukot ni ug asa ni motor gibrasahan gyapon siya nagdot motor man na to siya sukmag.
0: Mm-hmm. Kay makita ko sa video duha man ni kabuok ni usa nga natumbas kalsada ang usa da pagi usa nga gitabangan des daplin.
2: Oh, mga pag-umangkod to na ko, attorney, nga pag-ingang yung ta, kayang gisukmagkuan ng naka-BMW niya, yan, ang gisukmagmantag una, mautungan, nibaw, so po siya, sinumbagay na lang ginoon silang nga, rambol na.
0: Hmm. Okay, so ang importante yan mo, kiha na lang yun, ato lang yung ipasubay sa balaod, kay lisod man sad kayo nga, doon naman minadunggan po niya, kasabot mo sa inyong gibati po, ng uban mga parinti siguro, nga nag-atang-atang diha, nga mga kaliwatan, kay gusto mo baos po din yung mga riders. Ang atong kakuyawan lang kung mauna yung mga riders kang tinuod, okay, but ang atong kuyawan masignalain ba ng mga riders? Matagan si Bako.
2: Okay, dili man dyan na tumatagan ang una-una sa tao, attorney, no? Pero kami, dili na may mga labot sa unsay may tabo nilang amo lang o pakita sila diri, makigistorya na mo personally. Kay Maura na, pero kanang uban, attorney, wala na may nakahibawaan na kay tungod sa sitwasyon good nga in the act. Digid mi kadawat sa family dere sa mga parente nga na inana ang ilang idaga o kay dili man may abusado mga pagkatao, respetado, kay mao man ay atong kon isip driver sa attorney, magkuyog yun ang imong respeto, pasensya o konsensya. Kay kung in case na nakasakalsada, makapatay ka, unta man, di ba awahin na atong konsensya.
0: Sige, so ana lang, ato lang ipaagi yun niya, kwan, ipaagi talang ginig balaod, na makihag yun sila, onya naman mo'y makatabang sa LTO at ipasubay ni o inguman ang atong mga kurasyon, no, ang medical certificates para sa mga igsoon para nga makihan ng mga tawhana. Kaya lisod man sa kaya nga pagpangulata na sa daan, gitabangan man ang imong igsoon. Pila yung katao tanan ang inyong na-identify nga nagtabang?
2: Wala may ka-identify na yun ato attorney. Ang katurad yung nga sa mga plate na nagtabang ang mga kailapod niyang mga rider nga uban niya. Ang nakakita nga mao ni nagtukmag sa imong maguwang, mao ni nagpatid nga tuhod ang gigamit.
0: O sige. Sige Chil, no, salamat kis paghatag panahon na mo din sa DYHP o sa IFM.
2: Salamat po, attorney. God bless.
0: Okay, God bless, God bless.
3: Attorney Rupil, auto ang manghod ni Christopher, no? Ato pong nahinabi diri sa ilang Pinoyanan sa sityo Pungol sa Barangay Malubog, no? Ibabaw nga bahin doon sardi sa police station 12 diri sa Malubog, attorney Rupil, no? So, ato na lang sutaon ko ng atong kapulisan, ani kay batod sa kapulisan, mo cooperate regid sila sa plano ining iksoon o pamilya ni Christopher nga nabunog po din taon sa Itabo. So, gikan na lang diri silang Pinoyanan sa Barangay Malubog sa Sitsupong Ol, Ubanis Pintalot, si Sumampong, ako niyong radio man, Lauro, DYHP, Tatak RMN.
20: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radio Boy Nationwide! Okay, salamat Radio Man Paul Lauro Cebu nga report. Alas sa 10:19 binakin ng portion na ito kanatang may gala sa seed liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan doon ay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmang mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o gapon-apon sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magali.
20: Straight to the point.
0: alas 10:25 na sa banuban karon ang atong tulumanon ninyo nga tulumanon.
21: Straight to the point.
0: Ato sa dawaton mahigalan to mga winners karon nga buntaga. Lain mga nasakpan nga naminaw sa DYHP sa mga kadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Dasuli niya karon sa kasamang Laylin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Laylin.
20: DYHP. RMM Report.
4: Mayong buntag po sa kasamang regimen attorney Rufil. Balik rin sa Cebu City South District. Dilain grupo ng sabang mga kadawat sa itong mga palipay nga bugas. Also rito. Ito pa salamat sa ilang karoon ang pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sa Arno Gagoy. Ako. Norme Okwa, Lito Lit Laura Hagupi, Maria Badaya, Johnny Esti Opal, o sa rin tayo kasing hindi nyo sa DYHP, kakasalaman sa DYHP, o yes! Sabi ako, sika sa mga Julius Balilik, hindi sika sa mga Lili Naraban, is Arigadas, DYHP, Tatang RMA. Kaya usahin mo kanta pa para
0: malingaw ang masahin mo okay, salamat Laylin Rabanes Aligadas sa mga report. Kini nga portion nagahatod sa kanato maigila sa DTX 500. Taas mga presyon sa mga dugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes, kaon niya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana karason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil, ubisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon ang ruta pa nga magkagrabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon ay charanting gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubuin blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Okay, shout out nga to nila ni Kent Bertie sa taga Siargao na ini, oh? Pero listener na to di sa Dakbayan sa Sugbo. Pinagi ni Juby sa Tinitigan. Good morning ni mga Jobs. Salamat kay inang sugatan dito sa may Siargao mahigala o niya ni Sulte makagilaan niya sipat na Siargao dahi. Murag pareha dito sa ila ka attorney Orlando Salatandre mahigala nga bisan og layo tong ila makagilaan dito mga kaigsunan sa may dipulog pero purya buyag sipa nga tong broadcast dito. Murag Salatandre mahigala mo arig sibo mo hapit din nato kay nahimo na kuno sa nakong listener ha. Salamat kayo panyero. Oga, kinisad niya portion na tosip ka na ito. May gala sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailan, ngayon ka doon na mga toksin sa mong lawas. Mondili ka regular nga magpagawa sa mong hugaw, dugay mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ay mong ulo. Panakit sa kalawasan o tulutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka na mga toksin sa mong lawas, aron maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga Herbal Capsule. Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Shout out ta attorney Rani Montes Claros, attorney Jan Reyes Avedra, attorney Jan Cagulada nga kanunay nagsunod sab sa atong tulumanon sa DYHP RMN Cebu. Warday kong oras mga sukit di paminaw hantun ugma na lang magtiwas ta sa itong mga isgutanan sa ngans kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN sa bakos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit ka ninyo pinagispagingon sa tanang panahon usta ng higayon dalaygon ang Diyos mayong buntag Pilipinas tatak RMN
20: not just number one simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
5: Tatak RMN!
6: All the time, RMN kami.
5: Tatak RMN!
20: One radio is favored by all.
5: Tatak RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tatak RMN!
20: One radio network conquers all.
6: Number one!
20: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta.
7: Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po. Makakarating pa rin sa'yo.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
9: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata. Naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa. Madyun ni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sedle naman ito, oy.
0: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liliment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agung pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Motor kong igno na, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrols Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrophs Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrophs Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrophs Herbal Capsules, the wonder food supplement.
17: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
18: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
19: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
17: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
21: Ay, hello mga kasama. Kinigay po ninyo Kuya Joel Vince, ikaw ba sa ko partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Beauty Soap, SID Celebrity Kojic Soap o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Nubi. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Nubi.

0: sa mukha kang kastanan, ni kanta to, bukanta sa gud ka, sa mukan.
1: Dahil ang pagkaguhago niya, ang champion ang kanaano, so, pagkaguhago, baka.
2: Paguhago.
1: Di, yabon ka, papilo, taon, di may tabo, Igor ka, ma-guest, ragyo ka.
0: Huh? Makagid din mo, Tinoy. Oy, Tino, tinuod yun nga ikaw mo ay tinubdan sa gubot. Kay sultihan ta ka ha, may potential mang katino nga mamahimong scientist.
1: Huh? Ay, scientist. Ito, scientist. No, wag yun yun nga, ang anga scientist mo yun.
0: Tinuod lagi.
1: Kasi tinuod, usap ka lagi tinuod na nanubing, maglisong bilik na ihap sa matematik.
0: May pagka-scientist lagi ka.
1: Ay, silingan na to, ay, tabian.
0: Oo, bito, mga tabian, kay stanan. Ako pa ni mo, mas may pagmag-scientist na langgit ka, kay maikay ka mo imbinto o mga istorya. Maikay ka mo dag-away sa mga silingan.
1: Ha? Ano to? Away sa mga silingan, ano ba? Pulo sa kabinungan.
0: Binungan ko taon. Ikaw mo ay, kuan, ikaw mo ay binuang. Nainaong ni mo ay, hay! Labi na sa mga babae, hangol kay kastanan. Kita lag magparol, ay sulirap na yung mata.
1: Ha! Pinagrabi!
0: Nga no, dili tinuod!
1: Saba na ay! Ikaw, mura sa kag-scientist?
0: Huh? Ako scientist? Okay, dorky mo!

0: is puti nga rantino, ah? In hurt man? Humuta. Asa maron, Tino?
1: Pamada ron?
2: Ha? Pamada? Three flowers.
1: Three flowers?
2: Oh,
1: asa day ka?
2: I'm no go po hay na unsang kay.
1: Asa?
2: Kabaong-baong tag ka ng Paulitos magkaroon ni Kante.
1: Ha? Crunchy, crunchy.
2: Crunchy, crunchy kayo.
1: Atong silingan, sige ka pong tabi, no?
2: Oh, mga
1: tabian.
2: Mga tabian. Ay, sabidasan ni mo eh. Sige, amin na matan mo. Pastilan, ganyan mo na kita. Kailik ka, kuratan ni ka.
1: Makuratan man lang gutta. Eh, basig na sayop na ang giapilan ni mo ba? Imbis pa ba ti ay ugnaong pagupuhay na manoy mong giapilan? Basig na sipiat ka.
2: Ha? Huh? Saba niya, ay mungsam eh. Ikaw, may nunooy mo ingon. Maninuon, brigad niya. Pida. Pero kumidyar na ito ah, ikaw.
1: Manangalo is puting malagi kay kastanan. Pina-inhurt pa. O niya humot ka pa kaayo. Unsa man doon na ka na'y gibirig-birigan di ha? Pagsulti lang.
2: Bida niya ate. Saba na, jelling ka?
1: Jelling si mong mata? Asa ka ba?
2: Tukoy lang pretirsoy, nunsa.
1: Kung sa mga natin si ila?
2: Kuan, may tungkol sa trabaho tao na mo. Mau nga, makal ka lang diya. Relax ka lang, baby. Okay.

0: duda ko aning lakaw ni Tino da. Wa pa ka ni magbinuang yung kadahan?
1: Uy, Marie!
0: Oy!
1: Kinsa may gaak nga ni Maria, Marie, uy?
0: Ay, wa, Marie, uy. Ay, si Tino, akong gisundan o tanaw.
1: O, oh, asa na si pari Tino, Marie?
0: Tay, bago pang nilakaw, magkapaduda kay Glihok, Marie.
1: Ha, nga naman.
0: Muadto siya sa silingan, pina-inhurt ang sinina. Unya, pilit kay kinapay. Gisuan magtay flowers. Unya, nag-perfume pag yung tabaghak. Murag hapit na ikaligong perfume.
1: Mao ba?
0: Makapaduda, gitaayo.
1: Uy, hala, uy. Basig na anay laing chik si pari, Marie.
0: Mobit taong gaduda ko, Mari. Kaya ka narabang kanahan sa ulitaw pa na, hangul kay na.
2: Huh?
0: Nang hambog na ako sa una nga kaniad to, kuan ko no, mga babae ko no'y manguyab niya.
1: Ah, kuya wagon. Awin noon ka ng mga lalaki, Mari. Magpakalalaki man dyan na. Normal man na nila, Mari.
0: Dili normal para na ako.
1: Unya, Mari. Saon man ana nga naamanggi na kunaagi kairing-iring na si pare. Mapugngan na nimo.
0: Aw dili ko mapugong oy. Pero mo prangka lang siya nga di na siya nako. Mano ko tong mabugos man kuniya. Og dili siya, di man sagko. Pero kinahanglan mo sulti siya, dili kay iya la kung buangon. Kay og iya nang buhato nako nga buangon lang kuniya. Aw ana siya kitag kumo nga murag di kuryente. Mo undang lag mo brown out.
2: Huh?
1: Patay man.
0: Aw pa

0: Ted Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis, usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko ospital yung dahil at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
0: Living Testimonies.

0: Philippines.
1: Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Maka
4: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatgon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilog. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: ta ba? Ha? Di lang tingali ko, pray, kay murag, may ko, magusta kong amo, eh. Mabiyaan ako siya kalit, wanya ikaw. Ikaw lang tingali dito, pray.
1: Ah, sige, sige, sige, pray. Total, dapat makitrabaho. Ako, mahilag, madawat ko, ani.
0: Dawat ko, eh. Kugihan ka ka. Nya, kumplito ba kayo requirements?
1: Ah, oo.
0: Okay kayo.
1: Oh, diyan na, pre, diyan na, kumplito na. Final interview na mo, ugma, pre. Karon, mamanda to'y final, pero, ugma, nya, nagtuuman ko nga, mudungan ka, pang-apply, mudungan po nung tata, nya, hindi nilang kamda yun, eh.
0: Ah, di lang ko, pre. Sige lang, ikaw lang sa. Total, umadawa na ka nila, adin, ang kamang disod, pasun ako, di ba?
1: Ah, oo, pre, oi. Pasun lo, di ka, pananglit madawat ko, di ha? Siguro nga, pasok to ka, pre. Karang, kung singan ni yung, pero, mga apply pa man to, sa to, ito'y lang sa ta, pre. Basta mag-utang apply. No, ito'y sa ta.
0: Ito'y lang yun ka. Ay, pabina, pre. Ang anong ni Panhe, yung yun ko ni mo, ha? Sa mag-ituyo mo na ko, ha? Ano gusto mo yung kumari ko, ha? Narihang yun, ha? Sulta yun yun, ano sa lang?
1: Kuhaan, pre, kanang, final interview, lagi na mo, ugma ba? Unya, kanang laman nga, medyo isputig kamay. Ang problema lang na ako kay, wa mang kulblaksyos.
0: Ah.
1: Na kulblaksyos, pre.
0: Na!
1: O, say color, pre.
0: Blue!
2: Huh?

0: Gusto gid nako mari nga kana bang masakpan gid nako sila nga nagjirjer pa.
1: Oy, sayon ra kay na mari oy.
0: Unsa kay maayong buhaton mari? Magsugo kog tawo nga moy maniid nila mari?
1: Ay dili na. Sayon ra kayo na.
0: Unsaon gani?
1: Ay panangit si Mambana. Ingna nga dunay ipatrabaho ang inyong kumpanya dito sa Cagayan. Nya usa ka sa ipadadid to.
0: Unya sunod.
1: Mangutana gani kod pila ka adlaw dito o ibiinon nga tulo ra ka adlaw.
0: Unya musugot ka na akong bana mari.
1: Ingnon dili man. Ingnon man nimo nga parte sa trabaho. Wa man ka maglaag-laag dito. Unya gawas pa mari. Malipay ka ina nga mawa ka sa inyo ug tulo ka adlaw. Kay makalugar na sa siyang kabit.
0: Mausad, no?
1: Pero ayog sulti nga dili na tinuod.
0: Ha? Eh, tayong patayin pa, wako kasabot, Mari. Wakay ko kajig yun.
1: Bugo apod ni mo, Mari, oy.
0: Huh? Ayay ka, gibirahan man sa taoy.
1: Paminaw ba?
0: Oo. Oh.
1: Kanang imong ino ng imong bana, kanang imong pagpanangid niya, dili na tinuod nga mularga ka.
0: Oh.
1: Pasangi lang na ni mo. Pero ang tinuod, din niragog kagod. Imo ra ng panidaan. Kay labing siguro, anak Mari, makikita magyo na sa iyang kabit. Kay wagog kagod. Ug mauna ng higayuna nga masakpanan imo sila. O, di ba?
0: Husto-husto, naka-Gina ko, Mari.
1: So, kuha na ni mo.
0: Ang hain ato.
2: Huh?
1: Pagkakita.

0: Una bestia na. May ganito ko, ano na yung ginaya kang trabaho, pre, no? Panarbaho ka, gusto yung ka, mauna ay sakto, pre.
1: Oh, ito, pre, kaya sapagkat inuod lang, pre. Nakaam ko naman good ko, pre.
0: Kaam ko nga, usah.
1: Kini ba ako sitwasyon, pre? Mano ako, nangandoy yung ko nga, bisag usal lang kaadlaw, pre. Usal lang kaadlaw nga mamahimo ko, pobre.
0: Ah, usah? Kaya mo, nangandoy ka, usal kaadlaw, pobre ka?
1: Oo. Oh.
0: Bida sa istorya, ha? Nga nung taon, ha? Nga nung dato rin ka, pre? Dato rin ka?
1: Mau ka, nga. Mangandoy yun ko mamahimong pobre bisag usala ka adlaw. Kay, paitin ni kada adlaw kang pobre, oy.
2: Ha?
0: Nga-janggo, gini. Pobre, janggo, gini. Pagkakinon!

0: Oh, sige na mariuy. Ato ako mariuy. Wa para ko kalung ag sabay da. Masing ganun na sa'y ko atong usaro dito ron. Katos pare ni mo, hibaw na biya kaadto.
1: May nalang ng imo, Marie, kay tarong pa man nag-utok. Kaning ako in town, ang butlag unsaon ko ng tawhana. Huwag mo iwasakpan ako. Basta lagi, Marie. Basta masakpan lang ako. Piti.
0: Sige na, Marie. Uy, ato rin ko. Arisa ko, ha?
1: Sige, sige, Marie. Salamat. May sa itong gitambag ni Marie Esther na ko, da. Maayos, at... Unsa ka, ano? Huwag muna akong buhaton kong tino para mapadidaan ako siya. May kinaulit na katino. Ngiga, gabian mang yun.
2: Taon na yung ginamino, paliter tulay.
1: Sige lang, wala'y problema. Kuan lang dong ba, kanang ganina ragi ko naghuwat ni mo, kay mananghid ko ni mo. Mawa ko din sa ato, balik tulok adlaw ha. Kay to amo ko'y problema sa among kuan good sister companies kagayan ba. Unya, usa man ko si paadto.
2: Ah, di ba? Regard ko ni kasamang Aisam siya sa ato mga ka dito. Mawa kang tulok adlaw din sa ato.
1: Oh, lagi tulok adlaw.
2: Ay, problema, ay, problema. Trabaho, no, ganyan ni mo. Lesson, mapasupako na na. Tak-tak, ino ko sa trabaho, no, supa ka, di ba?
1: Kadako ba yung isis kanahan? Pero timang lipo, tinuod gitingali nga may babae ning kanahan.
2: Narasa ka kalarga rin!
1: Nagdali ka? Nagdali
2: yun!
1: Ah, nagdali! Ugma dong, ugma, malarga ko.
2: Ah, okay, ugma!
1: Yes, dong.
2: Yes!
1: Nalipay na ikaw mawa ko din yung pilak adlaw, dong?
2: Ay, wakman,
1: wakman. Ngayon mo gag-yes, nalipay lagi kay kasana mawa ko nung biyahe ko.
2: Mingori kong no! Kapilaw, nga, supa ko ni mo, bida. Nga mapatpul, hinungan ka, mingor kong no! Ako, mabasol mo. Ngayon, sumaksupa ko.
1: Sabi na kong lipay kay kang mularga ko.
2: Kalipay yung taon. Kalipay na kong mawa ka sa akong kiliran. Nakunsa mo
1: taon. Uber!
2: Uber. Mag-antos ka, mag-antos na sa kuhan ni day. Mawa man ka. Mag-uol kuhan ni.
1: Na may online di ha. Kanala sa itang dayi.
2: Oo, day. Basta ayaw ng taong pagdugay dito day ha. Kaya naibawa lang ka. Mas maabtan kang usok si manan dito. Na. Ambot lang! Kasi ni ulo ni mo. Huwa na ni.
1: Oh, ha? Tino. Huwa na ko.

0: Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsan lang dia naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takoy gipang bati tanan naghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yun gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Bifinal acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwaya na. Paspas relief nga nasuwaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifinamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Hi mga kabisay, mga kabangahan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga o Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. exercise apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica ingon man ni Mary Ann Kakanog. Ewan usap diha sa Daga City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4 sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. O sa muna ko ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag nining mga dapita magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
9: May mga nakadaog na sa Bayud Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Iscario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Iscario. Padayon lang ang alagang Bayud Jessic maong apil na kay Basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya banatan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Maoto nga sadihan na kapadang hida ko, nangandam ko nuhay ko sa kumangan sinina, gisood na ko sbag. Unya, pagkaugmaan na. Dong ato na
1: ko. Oh, pagayayo na, pagayayo.
0: Over ka rin reaction. Ay, uwi kay ka.
1: Pagayayo na. Basta ito, pagdugay nito.
0: Lagi, di lagi. Stay, stay. Ay, giyadal ako, babay.
1: Di, bye, bye.

0: Ani lang una ko din mag-standby. May kay makita purang among bay.
1: Nang! Oh, dai bangko nang oh.
0: Ay, salamat kay Dong.
1: Siguro kang anak ka niya?
0: Dini lang. Ah, pabinan lang ko yung akong bahal din itong ha. Ayaw ka bala ka, tagaantik at panigarili.

0: Atong takna, alas 7:15 na. Na, huwag yun mo lang kaustino. Awlapig siguro ang babae rin mo, anha. Kaya wagog ko. Siya ragong usa. Pero karong mga orasa. Wa pa man. Las utso na. Hapit na mo las utso. Hawa siguro yung mga anha, eh. May kinangaon pa sila. Unya ini ka alas 9, magtatanaw para sa TV kay sila ramanduha. So klaro kaayo nga ini ka alas 10, siguro sugod ng kumbati. Hangtod alas 11, kumbati lang gihapon. Hangtod magbuntagay na sila. Wa sab siya ka kita nga gidahan akong siguro ang palupalo. Pero karon og naa sila, lintik lang ang ulang ganti.
1: Huh?
0: Lah, nalimot man ko. Uy, wa pa man di ako panihapon, uy. Di pa man di ito'y sobrang akong gipalit na bubot. Kinilan sa kalingawan akong kit-kit ang bubot.

Saan naman ang orasa? Hapit naman yung maglas unsi. Akan ni, sakto na ni orasa. Labing siguro, nagpatong na rustino siyang kabit. May nahinay ko atos bay. Ginahala di sila makabantay na ko inigsood. Huwag sa higayon, masakpan ko na sila. Lupig palinabhan nila nga akong palupaluhon. At to na ko!

0: Ay, may kayo wa si ring pultahan. May nahinay kong sud mula hos sa among kwarto. Diin tuka sila magkumbati. Diyan ako sa among kwarto. Abligyot. May hinuon. Aron mo sud ko. Kanin palo-palo ang damon. Mga animal. Na nagigdas katri. Murag duha kabuok. Nagbukot paghabol. May gimaw ang ilang mga tiil ay. Duha kaparisan na tiil. Mga salbahis, tinuod gyud ay. Murag nagpatong pangkanahan. Karon, karon, karon gyud ka. Magbayad ka. Ha, palupaluhon ta mo. Ah! Ah! Mga animal mo, mga salbahis, suwata ninyo. Kuhaon akong sundang sa kusina. Pagtigpasod ta mo. Asa naman to sundang? Asa naman to? Ha? Day! Sundang, asa na to?
1: Day!
0: Ah, naamalagi ka diha!
1: O sa'yo, pagkita niyo mo?
0: Nagusa ka man diha!
1: O sa'yo, pagkita niyo mo? Ay, naunsa!
0: Ang sundang! Ang atong sundang! Nagusa ka diha!
1: Ako, ano nga, piko nire? Ikaw makamlarga ka! Nakuligi ko! Nakansili mo! Ito, day, si mama si papa, day, nasa itong kwarto!
0: Ha? Kisingan?
1: Si mama si papa! Misita sila nato, niya dito, nagugipato sa itong kwarto taon, kay di ba sila masinggo sa kwarto taon?
0: Ha? Sila, dito, si mama si papa? Patay!
2: Kurti na kong kuyaw, ay, huwag nangaunsa sila. May gani, kay igo na sila na kuyapan. Kay, huwag man sila magtingog. Kurti, sukuas akong bana, oy. Hasang akong mamagpapa, naglagot yun sila nako. Kay kanil, laging kabuang sa tong utok, nga nitukar na. Unsay, akong buhaton, ani, oy, kung unsa manugam mo ang pasultihon. Nubi.

0: Mary, salamat sa mga pagkapo. Hindi natin bisita si Inday Vicky Solis, ang atong membro sa Alasi. Alasi itong...
1: Alasi.
0: Alasi. Thank you kayo. Kaning Alasi ang nag... pasiugdaan ni Og ang nag... nagbuo.
1: Organize.
0: Si Sir Raul Alibio Isoto. Ang pinanggang bana ni Ma'am Jasmine Mabidi na baro.
2: Salamat tayo ko ni Sir Raul Isoto. Sige, atag na ko nga kanang juicer? Juicer mixer?
0: Nakapalit ang juicer.
2: Diligtagaan ang gug ko.
0: Ah, gitagaan eh.
2: Kaya... Uy, wapan ako magamit. Hindi mo ko kumao.
0: Ako lang yung gamit na ito, ba?
2: Yan ko pag-amay ito. Paano ko na ikuan juicer o carrots?
0: Ah, mag-amit.
2: Wapan ako, hindi mo ko kumao. Good mo ko. Ano mga juicer?
0: Lami kayo na, ba? Lami kayo na. Mag-juice ang carrot. Nindot kayo. Nindot yung kayo. Kaya malaki naman ito yung residue niya. Ang juice na balay mo gawa.
2: Okay, so una, tikuan kong karot. Ako lang paghirong. Tapos si? Amis nila sa juice ng karot, no? Basta yung...
0: sila pa, yung maitig juice ni nanay ni Alisa. Okay. Mga kurbaminti
3: na. Okay,
2: juicer. Ako rin
3: bangguron.
2: Mm. Oh, lagi yung kapag ko si bangguron. Kasi ko nagbaon niya. Undang ko. Ay, kapag. Balik ta.
0: Balik ta.
2: Lang kayo, dumdum ka nga nagdama ta dito sa San Ricardo. Kato mga...
0: Liti?
2: O mga Pelido Guerrera.
0: Guerrera.
2: Pag uli gani, nagpambutra ta.
0: Ha?
2: Kaya dumdum ka anak. Katong ga-imbita na to, mabuti ga-imbita na mo sa una nga, host ko dito og kanang Battle of Champions kinahanak ko ni Sbiki.
0: Ah, di ba?
2: O, nag-sponsor at to kanong nung kabiking ngay data mong duwas Ilgan
0: nga
2: dito tapuyo sa ospital. O, saan mo tutuig ang mura mag...
3: 90s pa to. 90s pa to.
2: Pura matug it. Uli, wala pa yung 90s. O, kaya kung gaon na to violet.
4: Tingaling 1940 pa.
2: O, di. Hindi kayo nagsunog. Nagsunog mo na kung gaon 1982.
0: O, dapat padyanggo yun siya. Galalit
2: mo mo. Kaya mo pag Ilgan at to. O, pagkukukatilang at mga kalibutanon.
0: O, dapat... Ay, si Jen, Arisa, yaw-yaw sa darili.
4: Mga mama, thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy pirmi ang mga bata niya para sa mga dago. Don Pepe Dark Chocolate. Ugong-ugong sa niya mo diya ma-OBM ang special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Rocker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Abe, thank you kayo. Salamat kay Ate Jen Jen niya, sa mga bata. Inom yung Don Pepe Tablia kay happy yung kita, anak. Sama ka nga mo ato sa Happy Mart. Walo na kulutabunok kong maktan. Happy yung kay kanito kay Sulbar ang krisis, palat, barato ang palitunon, daay pa do not sir us, kilid sa Happy Mart, Mactan. Unya ka mo mga bata, kinalaminom yuta, og Don Pepe Tablia. Unya kitang panalitaron, magsurisuroy ta, atong baonon, ang Tasty Fish Cracker o Paulitos, Macaroni Crunch, maunay atong baonon. Unya ka mo mga bata, anas kwarto sa inyo, ang room baron, ah, sa inyong kwarto, yung room, sa inyong room, ugum-ugum, og-OBM special, og Diamond Yema special, samtang maminaw mo sa inyuhang maestra. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, o ingon man sa mga tao ni Ma'am Shen Pipito sa Brumage PH. Salamat kay ninyo diha, Ma'am Shen. Thank you kayo. O kabong mga wapakasway nga makakita sa mga trabaho, trinabahoan sa Brumage PH, tanawa ninyo, limpyo kayo ninyong panimahe. Kung wak na mo'y lugar nga mulimpyo sa inyong panimahe, tawagan ninyo ang Brumage PH. Na nas Facebook, itype ninyo Brumage PH, na yung number, unya, tawagan ninyo kung sa'y gusto ninyo nga ipabuhat sa inyong hang palibay. Sa tanong mo daw ni former Kapitan Jun Ramos nga nabuhat siya Miguel Poliar per television. Good morning, Maria Cap. Sa tanan po mga tao sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Gangke, Ma'am Casmer Araw, Mayor Samsam Gulyas o si Ma'am Ria Gulyas. Salamat kayo sa inyong mga tao nga inyong gipainom sa tuwang kaping batapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix kay maunay nindot kay imnon sa mga trabahador. Mamanay nindot kay atong isa-chat. Aw, dili isa-chat. Ato ikapi ba? Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Daghan pang binipisyo nga imuhang makuha aning kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Salamat kay ninyong tanan. Ate Pres!
4: Okay, uga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas o sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato ng imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kada inom. Sa buntag, ulit ka magkaw sa ibang pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Di pa rin uto ni mo, maughapon, sa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong pa rin uto. Mao gyapon sa imo niya pagpanihapon, inom na padaan sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema kaayo aning kidney ug UTI ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na niya magkatambal, ana. Kini mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imun kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Okay, salamat kayo, tibisog sa tanan po na itong mga kaigsunan. Salamat kayo sa paggamit sa kamoy na himog number one sa ato ang Seed Liniment Oil ninyo. Seed Liniment Oil, mauno ang kamoy na himog number one. Salamat kayo tanan sa paggamit sa ato ang tinuod ng buwagtang sa panuhot, pamaol, parkit sa kalawasan, barikos, bins, katol-katol, kutos, kamatan, ilikay, pagitan sa ringgi kung mga plasta sa ato ang Seed Liniment Oil pero sa buta, anhar na palit sa butika. Kay ang butika, nadia ang original ng mga produkto sa Seed Marketing. Pero layo, ragali, taon kayo sa butika, pag-shopee na lang mo, order na lang mo shopee, kay dool ra, ihatod pa sa inyong panimay kung mag-shopee mo. Tawag lang mo sa shopee, or chat lang mo shopee, tanawal na ninyo din ha, ang Seed Marketing Incorporated, makita ninyo ito ng produkto, i-shopee na lang ninyo. Bam!
1: Good morning, Sir Sammy Lauron and Mami Erna Lauron. Sammy Resius, Valero, Lidkarkar, yung mga staff ni mo diyan, no? Kumusta? Salamat kayo sa imo ang assistance sa imo pagsunod ko nunay sa ato ang tulumanon. Thank you kayo. Kumusta ito ang mga sa nga ng mga empleyado ni mo na Luyo Rupit sa imo ang factory. Kumusta ka mo? Yung mga nasab ni amigang Vicky Solis, si Jimmy Muneba o si Legaya Muneba sa Subaru 30 Danau. Kumusta ka ito? Pila na ka po kapong ni Dave? Pila na anak ni Dave? Mga po, tuluto sa una. Salamat kayo nindo. Trabaning mga batanon pa nga maminyo. Ano, kaila binan na mo mga kababayan niya. Ano, ah, ipanganak na mo. Mauli pa nga mo mga skin tissues. Charles!
5: Maganak na ikan.
1: Talawa, bibigay. Maganak may batanon pa. Ang mga bata, maralaga mong igsoon.
0: Tano na.
1: Pero,
0: daw imong anak si tata, no? Imong anak si tata ba?
1: Ha?
0: Si tata, imong anak?
1: Ang anak ni tata, may mga anak. Ayaw, ata. Ayaw kalimut ka mo alam na sa inyong mga apo. Sa celebrity cutting beauty. Sa inyong mga kualwa sinoon. Sa celebrity cutting beauty soap. With glutathione and papaya extract. Ano na sa kini mga sangkap ng natural moisturizer para di limang try ang atong skin. Sa celebrity cutting beauty soap. Magpapiling kang batanon. Ay mong kutis ay work artista. Kutis porcelana. O tanawang imong napanamin be. Ari diri kare kan abrihan ang bitana para maklaro na ipugis-pugis na ito ito na black kids or white kids tanawa kanang pisawa sell celebrity ko take beauty so para original ay mo mapalit mga tanan lamang sa butika ha? Ayaw mo tuo ka nalang mga offer yung barato siguro ang yun nga sa iyang sudlanan aduhin na ka-label yung said marketing. Thank you.
0: Okay, sa tanan po na ito mga kaisunan kinalamot inom yung GD Talks Plus or a capsule kay maugin mo dip pinsa sa ato ang lawas, dipinsa ni nato nga dili madaot ato blood cells kaya ato blood cells ang toxin ang daoto na, na blood cells lang gud ato ini kadaot ato blood cells mistake mulapot ang atong dugo mao na nga magkasakit tag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst guban pa natong balatian constipated ka ug man kini ato ang kidney problema nga inom jud ta GD Detox Plus herbal capsule kay natural kini nga detoxifier natural kini nga remedy. Tigwag tang sa balatian. Puno sa nutrients kung mga makapaligon sa atong vital organ. Sa aprobado kini sa FDA registration number FR8-0715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxins sa imong kalawasan, mabuhinungdan sa imong balatian o karoon ligon kanunay ang atong vital organs. Inom kita matagadlaw OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang buflas out sa toxins sa atong kalawasan. Ati Press!
4: Okay, ang sender at
0: karagawa. Si Inday Nubi, Ate Pres. Inday Nubi.
4: Ah, Nubi.
0: Olo, ay kayo ni si Inday Nubi, Ate Pres. Kay kulatahuno na siyang mama, papa. Tungod lang siyang silos-silos. Kanawang wainong na ng silos ba? Yung itudluan ko siya siyang kumari. Nga mauna, ibuhata, ana, largag ko, anya. Ayun lang, paglarga, timan, ina, ilara lang yung bana. Nga, bantayan rin mo. Nga, wasi kabantay nga ni abot yung mama, papa, Ate Pres. Wa sa kabantay nga ni misita yung mama papa dito di iyang giadto giuli niya yung bana disuon kun niya kwarto kay para masakpan pag adto dito Ate Pres na amgay nito dito nga nagtuo siya nga ya siyang banaw ang katunang kabit. Bunal-bunal lang niya, te pres. Pag bunal-bunal, awa na. Ningon din yung...
4: Uy, ano?
0: Ningon yung banal. Si Tino, oh, naamligi ka. Kansili mong kwan. Sa nanay sila sa pag na mama diyan, misita na to. Last kwarto na ko patulga, kaya di masuot sa pigas kwarto. Ay, 14 yung gula, te pres. Na problema, hinun siya ni kalakiha. Tungod lang siyang silos-silos. Saon man mo na, dahil nubi, porbeda. Ay, hinungda na yung
2: ang kulyat, kaya nang tinurba ng gingon nga, ang kinikunosay man nagtayong magsig-away tungod sa silos. A, panunigon sila nga, kung nakunang masilos, makunong na itinuol na higugma, tinuol na mahal. Mao ba?
0: Ang butang bam, no?
2: Kaya wasad ko no, kay gugma nga to sa imong bana o rasawa, basagdahan mo lang kamurang iro, muli kang sa dili.
4: Depende, oy, depende bang? Na may magsilos ka pangigira.
0: That's no,
4: pangigilang ba, garbo ni mo.
2: Maong ba?
4: Pero, why love?
2: Oh, maong ba? Okay, sa lain pagkasulti, nama sa ingon nga uban nga, dili niya ipagkita niyang silos kay ang yamang kong baruganan nga, ang kalipay sa iyang partner mo, iyang giapas. So, balag sakit niya, iyalang iluom, basta malipay ang iyang gimahal. Mm-hmm. Pero naingon anasad. Pero, ma'am, kasi nga na ni Cinder, kasi nga na ng
4: Novi.
2: Novi. Sobra karaman sad good kamadudahon. Apa na doon ako ihatag ni mong mga giya, no? Kung ari ka din sa Proverbs 5, verse 21. Panultihon 5, versikulo 21. Nakita sa Ginoo ang tanan mong gibuhat. Nagbantay siya kanimo bisan asa ka paingon. Ha? Maunay din eh. So, dili ka nga yung mabalaka. Kaya nga yung bana, nakitaan man na. Panalitang nagbinuang siya. Oh, nakitaan man na. Og ari kaya pong kasalaing kahimtang dire sa Old Testament, gihapon, Sirach 23. Sirach 23, verse 12. Is this 12? No, verse 19. Kining tawana na hadlok lamang sa mga tao. Wala siya makaamgo nga ang mga mata sa Ginoo. Mas hayag pa kaayo kaysa udtong tutok. Hone, ibutang si muna muna, ma'am, nga pananglitan kung sa gibuhat, ang mga buhat nga dautan, dili gud na muhangtod.
0: Dili gud.
2: O, dili gud muhangtod. Gawas, kung, kala ba itong kingon guliat nga?
0: Nga.
2: Nibali?
0: Hindi, nibali ba?
2: Kala ba, nibali? Kala ba yung na ang puti, imong itom, ang itom, imong puti?
0: Ah, okay.
2: Kay gitingal. Uy pong.
0: Gitigal.
2: Oo.
0: Tag 28 milyones.
2: Mao nga, ilang kabalaka, ma'am. May pagkamadudahon. Ito kayo itong yan na sa Ginoo. Ang uban pita, may mga, inaglakaw sa bana, mga, Ginoo, kanang, giyahe, taon akong bana, na, dili sa mahitong pawak sa dautan, na magsubay ta siya sa matarong. Yun, anak gulyat, no?
0: Oo, oh, anak.
2: Ay, lang, sige, duda, kay, ikaw rin may makasadi, ha, yun.
0: Mao, yun.
2: Gulyat, sa to, ni Bali.
0: Kay Bali.
2: Oo.
0: Kay 28 milyon.
2: Oo, ang puti, na himong itom, na itom, na himong puti. Kay gitingal, ni Bali.
0: Ni Bali.
2: Sali ang gitingal ko?
0: Oo.
2: Salamat
4: po, dagat ito lumanon. Kung ako ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
6: Ha! Orbitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa man yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe! Mabidaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
7: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
8: Joe! Maluway ka! Joe! Joe! Ow! Oh. Ow!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh. Manay akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wag ko mangandoy nga ma-follow og sama nimo.
7: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon.
9: Aw. ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
11: Lula's Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag 100 na lang.
0: TTX 500! Pabalik sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom ka na adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka?
3: Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
6: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
8: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Masama may adlaw ka na tong tanan karong September 29, 2026. Inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw huwag ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
12: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini ni. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
16: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. sa Sed Banyawan. Sed Banyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
17: Kidney care time.
18: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
19: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na si Jam mag-dialysis.
20: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na itatak LE. Sigurado!
21: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Ang pingjud sa peke.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Hugaw-gi akong gusto. Gusto ko nga butangan og hugaw ang imong huna-huna.
3: Unsa?
2: Basta kagibang-an gyud nimo. Kuwang kas diskarte.
3: Oh.
2: Banga ka. Lami kay kang duklon.
3: Ayaw na, Lola.
2: Kada, wana ko'y believe ni mo.
3: Ayaw lagi ana, Lola. Namiis ba ka?
2: Ay, sigakos-gakos na ko. Ay, wana kay angay.
3: Ah, ma-hurt man sa tana, Lola.
2: Si Job din to maagaksa-gaksa.
3: Ikaw, Lola ba? Ikaw, ha? Bad ka, ha? Bad ka.
2: Ay!

0: Naugawa kong titala.
1: Lagi? Siya, abitaw na ko.
0: Gusto na tingali niya nga makakita siyang apostohod.
1: Maugit.
0: Pusta liya.
1: Na, otro sa kara.
0: Sabi buti pa sa butana. Di ka gusto nga maitabo ang angay mahitabo?
1: Bro, di pa mo na angay mahitabo. Wa pa man may makasal.
0: Hulo, uy. Ka-old fashion ba ni mo, uy? Si tita la mismo na miapura na.
1: Ibutang lagi na nako sa lugar.
0: Aw, hinoon. Knowing you, bidahimutan sa lugar magil ka kanonay. Pero wa ko mag-expect ba? Nga bisan anang butanga, apil gida na si mong ipahimutan sa lugar.
1: Oh, siyempre.
0: Pero itaon, bro. Ha? Attracted man ka kaniya?
1: Of course.
0: Oh, pero, giyon sa panimo sa pagkaya. Ha? Nagtipon good po dito sa Manila for more than a month. O, most of the time, kamuranduan.
1: Bro, gikan sa gaha siya gioperahan, no? Limot ka?
0: Oo, no? Kapantay ko, hinoon. Pero, bisan kiswa ni mo bata?
1: Wa.
0: Untwa?
1: Ako ragyan siya ng giatiman.
0: Murakag nagatiman si Manula?
1: Oh, bro. Pure ang akong feelings para niya.
0: Hindi
1: ka mo to?
0: Totoo man. Magkita man si Malihok. Bisan ka tong time nga wa pa ka angkon, klaro naman. Pero, kuan magod, lalaki magod ka. Oh, lalaki kika ka?
1: Gago.
0: Hindi magod.
1: Hindi lang ko manyakis, bro. Hindi ko parehas ni mo.
0: Oh, grabe, sada.
1: Tinungan pa kun.
0: Okay. Yan sa may plano ni mo. Kano siya magiging kasal?
1: Later na.
0: Ha? Imo pag yung dugayon?

0: unsa pa may inyong dugayan? Nganong langayon pa magyuda ninyo maayo? Kataas na bas akong pagpaabot ini, ay!
1: Sige lang, Gudla. Naara bitaw ko din nila.
2: Bitaw, Lola.
0: Unya simba kog dunan na sa'y katalagman.
2: Ayaw sa'yo na panganduya, Lola. Uy.
0: Unsa ba lagi hinungdan na inyo pa manglangayon? Sa ba maghuwat mong matiurok na ko o di naging ko makakita ng kaslon mo?
1: Ayaw, anak la.
0: Biko na ba, paglaro ko ng mong duha, be. Inyo nagsinabutan? Ha? Huwag yun mo'y planong magpakasal? Inyo rada ikong giilag?
2: Wala, uy!
0: Silon! Prangkahin na lang ko ninyo, good. Ngayon sa magdani mo, utong na lang ko. Aron maimpas.
1: Sorry, nadugay ko. Huwag ko magawas kung huwa mahinanok si Lola.
2: Okay na. Lingkod. So, Jo, unsay mo ikasulte?
1: Magagadagyo ko nimo.
2: Actually, ako nagdunta nang iset aside ang kasal. Doon na magdunta ko ilang plano. Pero nakakita gid ka unsa kabagsik si Lola, di ba? Ay, huwag ito mahimo.
1: Okay na ko. Sa ako nang giingon, mag-agad-agid ko.
2: Okay mong thoughts?
1: Kini akong kahimtang karon, uban ninyo. Sobra pa nisa kong gipangandoy. Pamilya, luwas nga Pinoy-anan, malinaw nga pagpuyo. Inyo ning gihatag tanan ni Lola nako. Og dili gid ni nako mahimong kalimtan sa tibuok na kong kinabuhi. Sobra pa ni sa utang kabubuton. Mao nga, kamo na gibahala sa tanan. Mag-agadagi ko ninyo. Nimo. Mao ra sa gini akong mahatag ninyo isip. Akong pasalamat sa tanan ninyong kaayong gihatag diri nako.
2: Sa ato ba, pangbayad sa utang kabubuton na gyuday ning tanan? Mau ba? Jo?
3: Paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog og kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
13: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
15: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Utong wow. Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
14: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-agwanta pa.
16: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
17: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
16: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
17: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
16: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
17: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
16: Ahibalo.

0: kabut mo ang Optimum Health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay. Kinikel.
2: Uy, 150 over 100 man.
3: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
4: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
3: Ay.
5: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
6: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
7: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
11: Ah, okay. Ako ra magid kay bahala sa tanan. Sige. Okay, inform lang ko natika kung doon na yung final date. Good night.
12: Naunsa man to siya? Mura lagi kisapot.
11: Mula ko, tre. Abli ang gate.
12: Mula kaw siya? Hapit na mga alas 12.
13: Og kalit kang gisapot, maong imo kong nga gidali-dali o pagpaanhi din, isang padong pang takutog.
11: Padong nagkagkatog karong urasa, bro?
13: Duka, uy, duka.
11: Ah, sige. Pauli lang ka.
13: Oh, yan na yun, noong ko. Imo na sinong ko papauli yun. Ganina, di ka pabaliban. Hey, bro. Siyempre, maong ito isulti ni Joe kay... Di pa man mo ingon anak ka intimate. Bisan imo na siyang giatiman. Gipakita sa imong TLC. Naapagyapon niya ang sense of utang kabubuton. Naglook apagyapon na siya ni mo. Di gikam-ka-blame niya.
11: Pero siya ro naman, sad bro. Wagit siya mag-touch sa akong mga gipakita niya.
13: Pero wagot. Okay, imposible sa dana.
11: Pero nganong...
13: Ano ba din mo expect? Wangkon siya nga, in love siya ni mo? Oh, come on.
11: Oh.
13: Ikaw nga particular kaayo sa ipahimutang sa lugar ang tanan? Nag-expect si Joe ang una ni mo? Oh, come on. So, kung magani kang Jisa nga, kuwang na lang kurniron ka? Ikaw dapat muna. Imo siya sultan si imong gibati. O kumpisal ka niya bisan dili siya pari.
11: Kuna ako ng buhaton. Musugot ko na siya isip pagtanaw gihapon og utang kabubuton. Umauna, di na ko ginahan, bro. Gusto ko nga, iya kong sugton tungod kay doon nag-good siya feelings na ko.
13: Hmm? Bro, paminaw na ko. Isaac, tungab-tungab niya kay pati arapanin mo tambag taghubog. Paminaw, sa di pa ka mahubog. Paminaw.
11: Oh.
13: Ikaw, utukan man ka, bright man ka. Makakita kagid sa iya malihok kung may gusto ba siya ni Mua. Naunsa man ka. Julugs ka? Ayaw paminaw siyang isulti. Kay kanang mga pulong nga iyang litukon, wa na magpasabot. Nga mga ginay iyang gibati.
11: Oh.
13: Nakasabot ka ba sa kong isulti? Ha?

0: Asa pagkuno siya paingon?
1: Wa man musulti la. Pero karong buntag, detect siya nga dito na siya ni pauli sa kondo dool sa opisina.
0: Ah,
1: kao na la.
0: Pero sayop gihapon ang iyang gibuhat. Nga nilakaw lang nga wa magpahibaw nimo kung asa siya.
1: Dinalian lang tingali la.
0: Na sige, tiwas na tagtaon.

0: Si Mateo. Hi, Mateo!
1: Pwede ba, Jess, ha? Ayaw pag-alis akong agan, ha?
0: Sorry, pero ang imong kwelyo, oh, wag na matarong. Atong tarongan, be. There, natarong na.
2: Thanks.
0: These little things, for sure, wa ni maatimanicho. Pues, ako'y mo buhat ini. Little things mean a lot pa yagyud. Anhi ko mo invest ka, Mateo. For sure, little by little, iya ni mabantayan o ma-appreciate. Ang mga maripis piyaw. Pero okay ra, ngayon kong i-chismis. And I wish mo abot ni kang Joe

0: na sa'yo ready ko ganhida. Pero magpaabot lang yung Mateo. Dinhi ang giingon nga mag-abot mi para magpaschedule og balik para sa kasal.
1: Jo?
0: Uy! Ikaw mong ganina, Ethel.
1: Ay, nagpamisa ko. Ikaw, nagusta ka. Ikaw ra?
0: Nagawat ko ni Mateo. Magpaschedule mi balik para sa kasal.
1: Ay, lagi, uy. Ginalang madayo na gano'ng iyong kasal kay peligro og dunay mo ilog ni sir.
0: Si Jessa?
1: Ay, kinsa pa? Kibaw pa ka, nga atong usang adlaw? Sus! Iyag yung ibabagan si sir, nga naglakaw. Ugi ayaw yun ang kwilyo ni sir. Nga kuno, wa kuno matarong. Uy, di help me. Nakakita me. Pagkaad, yung kagnaw me.
0: Tonya, looy na sa guys siya. Kasi sigurado man kayo gibara na sa siyang Mateo.
1: Mabito nga lagot ni nagtanaw. Wa man siya gibara ni sir. Uy, gipasagdan, Raman.
0: Oh.
2: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
5: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewan usab diha sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
6: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka pananaw,
3: ug pagpaminod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Garun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butik sa yunga.
3: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.

igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw na nga ba yung look? Hello, Mary.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya?
2: Congrats, Doug Justin. Ladies and gentlemen, 10 Bulls Bear Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
3: Manghod ko ni!
4: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
3: Sukol! Nagkadugo na imong ilong ug baba. Sukol! Unsa nga ang kanimo, ha? Nuha ka na ako! Ako lang siya! Nakanungog ka! Ako lang siya! Di na kinahanglang magkabit ka sa imong kusok ka. Bugad ko ang pinitik sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanulay. Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Ispares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurdat. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Unsa na day marimar?
3: Ang akong giingon, sa dili pa magsugod ang duwa, pangantao na mo ninugnog.
2: Unsa? Hala. Kung naramay basketball, di paabot sa mga tao.
3: Ako di ay dili tao? Sige na. Ako'y bayad sa inyong talent fee.
2: Marimar?
3: Kilaman. Sige na, kay gusto kong malingaw. Mubayad lagi ko sa inyong talent fee. Unsa man, okay ka? Ha, Rocky?
2: Akong sultian sa bainugnog. Kung okay ba siya?
3: Sige na, Rocky, good. Mubayad lagi ko.
2: O lagi.
3: Pero ginagmay lang, ha? Ginagmay lang.
2: Kapag kita kakanta, mangyo naman ka. Sultihan pa ginagmay ko sa bainugnog. Pero alam mo, sista, huwag man naman madang sista.
3: Sige lang, naman ko yung sista.
2: Ha?
3: Nakoy sista, to sa kinan.
2: Nakadali, ikag sista?
3: Oo. Kuhaon ako sista, ha? Ha?
2: Unyaro, ikay mananghid pag iku. Mananghid pa ko. Nagsanagda sa among tournament.
3: Musugot lagi na. Ako'y mananghid.
2: Unsa, sige. Ha? Aray na ko si. Aray na ko snugnog, ha?
3: Ay, kadyot sa. Oh. Selfie una ta.
2: Okay.
3: Andali.
2: Thank you. Tanawa ko, baby.
3: Tanawa, oh.
2: Wow. Ang ngayon kay Tamarimar. Murakag si Kim Chu. Unya ako, murag si Piu Lupas. Wow!
3: Hala, no?
2: Duraki! Uy, Dong Justin! Asa si Bay Nognog?
4: Ah, nagpalit ang tubig.
2: Ah, mau ba? Tuod, ila-ila mo. Akong amiga, si Marimar.
4: Ah, mau ba? Hello, Marimar.
3: Hi.
4: Justin.
3: Fight, gid mo ha? Fan ba ako ninyo?
4: Salamat kayo.
3: Kinahanglan nga muda o gid ang inyong team. Semifinals na ra ba?
4: Maningkamot lang. Ah.
2: Biyasa ta mo ha? Arisa ko kadiyot.
4: Paray lang, oy. Hiliti ka sa duwang basketball?
3: Kanunay manggari kumutanaw sa inyong duwa?
4: Ah, kabantay bitaw ko nimo.
3: Pwede makik-selfie?
4: Ha? Yes, of course.

0: mga tata, ulagi sa dili patapadu mudua, pagkantahon ta, bayad ko siya para talimpin na to.
1: Ba siya, ano? Kisa man, ah.
0: Ay, ta, to. O, tanawa, tanawa. Kanang babae ba? Kanang gikasulti ni Justin nga...
1: Nasa kumangon? Kasulti?
0: Mauna si Marimar. Atong pangs ba?
1: Ano ba? Pila ko na iya ibayad?
0: Ginagmay lang ko, no?
1: Ya, o, sa man, huwag matay siya sa bato lang, ginuyog na to, bato.
0: Nagdaman ko no siya gitar. Nasa siyang kuhan sa kyanan.
1: Bidam, sugot kang nagdaas maskitan eh.
0: Siya may mananghid.
1: Aw, nanay, wak na, niabutan ang taga tournament director. Tarawa na, gisugat ni Marimar.
0: Guwapang bayana, no?
1: Bida, no? Guwapang to?
0: Guwapa? Kanindot biyag purma sa naong. Murag si Carol mi. Carol mi.
1: Carol mi. Carol Marie, Carol Marie.
0: Ah, Carol Marie di ay.
1: Murag si Carol mi. Tanawa, lingin ra pakig mata.
0: Kanang nasa, kanang nasa radyo?
1: Ha? Nasa radyo?
0: Kanang nasa radyo nga kung ako'y pasultiyon?
1: Oh, dili.
0: Vlogger mo na siya?
1: Ah.

0: Ya, pagkan taong ko na mo si Niraki.
1: Bida, dipindi na dong.
0: Ano siya dipindi?
1: Kuan. Kuan ba? Basta, if the right is price. No, ha? Dipindi. Unsa? Di ba?
0: Unsa dong?
1: If the right is price.
0: Balib na ko yun.
1: Ibalib talaga ko. Girambol na ko.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Saban, anaw yun na doon, bida. Mabarato ta na, kung di tayo ang mabuhin ato, pilipresyo na to, diba?
2: May ikong tuyo eh.
1: Hmm. Kisam ko na'y gustong mangantam eh, ha?
2: Si, kuan katong, si Marimar ba?
1: Mau ba?
2: Oo.
3: Ah, Benno!
1: Oh, unsa na? Unsa na mayroon?
3: Ha? Aw, ni sugot ng tournament director, napakantahon ta. Pero, ari ra sa kuan, ari ta sa upline.
1: Upline ta? Or sa halftime?
3: Halftime ba? Halftime ba?
1: Wow, na niyo. Ikaw ba? Huwag kayo, klaro gusto lang tayo eh. Klaro, alay, pailang may talitwihan din na to. Unsa ba?
3: Di ka,
1: san, di tama,
3: di tama ikog sa itong mga pangas anina ko.
1: Ay, daw, mga ikaw ba? Ay, kay ikaw, bida, pangwartam niya ito, di ba?
4: Kuya, i-free lang na kuya, oy.
1: Ha? Dong, kuwan ka ng...
4: Kanang hangyot lang kunin mo, kuya ba? I-free lang. Baikog kong maring margod. Friendly na ba kay siya?
1: Bida, yun ako, manghod. Ay, basta na yung mga hangyot. Di ko kabalibad, yun mo.
4: Pinanggap ang kunin mo.
1: Ang natural.
3: Unya, unya. Ang tournament organizer.
1: Usa dong, usa dong.
3: Pabawin na siya.
1: Usa, tournament? Usa?
3: Tournament organizer ba?
1: Sige.
3: Okay, ibaw na siyang sikan game pamanta?
1: Ha?
3: Pagkataon mata sa Mios?
1: Ikaw, barak ba? Nagdundam yung kuli mo ka mag-umsulti o di? Hindi mo ka mag-umsulti?
3: Hindi ko mag-down.
1: Usa mo kayo? Yabag ha? Anong itap sila Mios ha? May mag-upin din yung Mios ta. Semi-final ko di.
3: Ah, pakulo ko nun nila. Doon nga sila yung premium nga. Andam, alang sa... Mapili ng Muse ba? Nagsagsag ka, uy.
1: Magpili din sila kuhan ha, mouse? What's up, mouse?
3: Mouse ka rin, Muse na, uy. Pariyam na spray it.
1: Amin ako, ilaga ba, mouse? Muse lagi. Pila ka Muse silang gusto?
4: Kuya, semifinal man eh. Sa ato pa, upat ka team. So, upat tingali ka Muse.
1: Pero asa ka Muse, no?
4: Ay, kuya. Si Marimar na lang.
3: Okay. Pati kayo. Timing po kayo kay... Kay nag-shoot na si Marimar.
1: Bitaw.
3: Dili
1: sa bitahan ba yan?
3: Sa bitahan ba yan na?
1: Sakto pa sa'yo.
3: Sakto sa'yo. Ya, puti. Puti kay paa.
1: Nag-rabersius mo yun?
3: Rabersius. Oka na.
1: Ayaw.
3: Ya, ugdok. Ayaw.
1: Panampot.
3: Panampot. Ay.
1: Daan pa yun ko.
3: Panampot.
1: Ang dugan eh. Dugan.
3: Ang dugan. Ang murag butong lingkit. Na. Murag butong lingkit. Na.
1: Murag nudlog tulisan sa?
3: Sa? Murag nudlog tulisan. Kana ba yun? Kana.
1: Ikaw ba? Murag di ka kamausulti pero may kikamuday ka na hana ka.
3: Mabida sa ni Murag. Mabida ni Murag.
1: Ang saban? Ha?
3: Bitaw.
1: Oo.
3: Ang yung una ko siya. Siya
1: ba? Ang yung mo?
3: Si ang atong Muse karon. Ang yung una ko.
1: Imo hang yung una siya may atong Muse? Serious ka? Ha?
3: Serious.
1: Serious sobrang doon na ni Muse competition ba? Saman.
3: Doon na lagi.
1: Sige.
4: Kuya, tabal ko gistikar. Si Marimar na lang.
1: Sige dong, Justin. Ikaw.
3: Yang yung nabitaw siya nga. Pagkantahon ta. Karon mo hang yung santan niya.
1: Sige. Sabayan na to.

0: kagilan at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurda-Tayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain lang ako ba?
5: Oh. Iba ni bag, miss?
4: Ikaw na, sad?
5: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sab?
4: Ay, baka ko na...
5: Ha? Nga, ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
5: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadayot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod nga si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

Ako BS Love you PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: dili mahimo. Dili ko niya mahimong biyaan. Dili.
1: Ay, Sherman ka, Sir Piolo.
0: Agpason ako si Ma'am Denise.
1: Ha? Agpason? Ah, Sherman, sir. Nahibaw ka ba niya kung asang napitan nato siya apason?
0: Wa.
1: Uya. Eh, tabi una ni mo na raha. Eh, sundon ko unang akong amo. Eh, sir, kaniyot lang. Huwag taon na ako. Eh, kasakit. Eh, sakit sa hawak. Eh, kapaspas ko rin niyang nakalakaw ni bida. May lapas naman sa sakinan ng among bida. Ah, saan na ni siya, we? Kung saan ang plano ni niya? Maglakaw? Hey, Sir Piolo!
0: Nganong may biyaan siya pa ino sa siyudad na huwag malagani magpaybaw? Dili mahimong mubiyaan siya. Dili ko niya mahimong biyaan.
1: Ay, Sir Piolo! Kadiyot lang!
2: Nga na pang kalit mag-uni mong gialsa? Ibutang na ko, B! Kibaw mo kong mulakaw ba?
0: Oh, ang yung tinghog. Ang yung tinghog. Kang Ma'am Denise, yung tinghog ito, akong nabati sa sa kong oh. Di ko mahimong masayop.
2: Ibutang na ko!
0: Siya Gyud. Si Ma'am Gyud. Ay, ang akong oh. May sakit sa mga gungo.
1: Ay, sir! Ay, sir! Kapas pa sa ko ng murakaw. Hinsot ko yung balang naglakaw.
0: Tingog. May nabati kong titingog. Kasakit!
1: Ay, unsa!

0: Nga na bang mas bukat ng trino ng Kibati? Aning ako pagbiyabalik sa syudad? Ingunok sa botong, mubalik sa akong aki.
1: Ma'am!
0: Pag-ilap. Pahawa sa akong nanahunap yun. May uyab ka na o may umaabot ka ng anak. Pakakon ka. Imo kong gipatuo nga wa mo'y relasyon si Grover. Pero inyo na din kitago na mo.
1: Kulmahin mo pala nga panguyabante ka. Gibuhatan na anak ko, ma'am. Bisan lisod. Kay ikaw pa ang labing unang babae unya nga akong panguyaban. Ug labaw ng lisod. Kay nahibaho kong dilimahin mo kay estudyante ko nimo.
0: Pakakon ka na.
1: Ug pinakalisod pag yun. Kay gikontrahan ko nimo.
0: Yun.
1: Ang buto gano? Pero bisan pa manana. Gusto gihapon ka, ma'am?
0: Kano pa nagbalik-balik pa na sa una-una? Dili ba may mapapasun ko na lang sa dayon sa una-una?
1: Ma'am?
0: Dili. Dili ako mag-una-una din. Mubalik ako sa syudad. Kalimtan natin ka dito. Ipadayon ko ang akong kinabuhi nga wa na ka magsamog-samog pa na ako, Pioli. Mupiyong ako. Matuko. Kaya ko ni. Huwag ko itong tibuwa kabihin. Sige ko na wala din mo. Ipiyong lang din ako kung mga mata. Huwag dali raw niya ako makatulog din sa bus. Makalagot. Nagalburuto. Maning akong uto ko eh. Tingali tungod kayo nahibaw kong gitunto o gila ko niya. O baka, may gipaabot ko nga buot niya ang isulti na.
1: Basta lang. Wata masayod. Mahimong nag-ubang ta karon. Pero uma, dili na tika makauban. O, dili na niya tika makita.
0: Piolo.
1: O nga unta, dili ko ni mo pakyasong sa akong adlong natawhan.
2: Oo na, sige na. Mura naman hinuon kag nanugon. O sabay gusto ni mong birthday gift, ha?
1: Ikaw.
0: Huwag na pa kayo paingon-ingon na. Huwag manan ako isulti ni mo ang tanan dito sa dapit na tuwan. Pero pag-abot sa imong adlaw nga natawahan, kalit kang nawara. Huwag sa ato pa nagkita ang usaba. Iyon mo na akong gikalimtan. Kunya karuna, ang pinakasakit kay Bob to si Clover, o ikaw ang amahan. Mao nga dilit ako. Dilit ako magpatunto pa ni mo. Mabalik ako sa syudad. Bahala ka na, Piolo. Ingon ba bitaw ko? Dilikid ba ayaw nga magpadapa ko sa sama ninyong panagway?
3: Ma'am, maluoy taon ka, ma'am. Ayaw kong biyae, ma'am.
0: Oh, si Nani Sedes. Mabiyakan ako pag-apil si Nani Sedes. Masaylo ako na. Pero kinahanglan ko ni Buhatan ang magpalayo.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Dayon!
3: Sir, niyan na ang gisogo ni mong bino kaganina.
2: Then, ganung ana pamagkarihas ganghaan sa pultahan ng lawak. So yung karakayong midayon kaganiha din eh, samtang wa ko. Pero karon, baya, nagpanuko ka na.
3: Sir.
2: Ibutahan kira kong bino, deris la misita.
3: Oh, sir.
2: And lock the door.
3: Aha.
2: Wa, mubabubati, ay akong isulti. Osbon ko ba sa paglito? Alang ka rin mo, siris?
3: Sir.
2: Giuhaw na ko.
3: Naana, sir. Diyos ko, ikaw ni mahibaw nga manalipod na ako.
2: Siris!
3: Sir, naana, sir. Sir, di anang imong bino, sir, oh. May isogo ka pa ba na ko, Sir Orlando?
2: Nagkurog ka, Sidis. Yan, oh.
3: Sir?
2: Ipisi ka ng duha ka baso.
3: Matuman, sir.

0: Human na, sir.
1: Kuwag ka ng usa ka baso nga imong gipisan.
0: Aha.
1: Ingunog sa nagkabungol ka na sa kong tanaw, Sedes.
0: Sir.
1: Si Kinsa man di ay sa imong pagtuo. Kanang laing baso nga gipaipisan ko nimo, hmm? Ay kong ingna, nga puli-pulihan ko na sa pag-inom.
0: Pero sir, dili bang ko mo inom og bino, sir?
1: Wes, mo inom ka karon, kay ako kanang suko.
0: Sir.
1: Drink! Cheers! Just one of the best wines I have. Swerte ka. Nagipatilaw ti kanini. Wa paghihapon imna samtang wa nay sud ang akong baso. Wa mo paghihapon imna ang imo. Gusto ka? Nga ako na ang mupainom nimo.
0: Mo inom na ko, sir. Kapait, uy.
1: Wa, panimuhot na. Hot na, Sedes. Let me see the bottom empty. No, you won't. Dili mo kanap ay mong ilwa. Mas mahal mo kanap mong bino kaysa imong kinabuhi. Yeah. Ako na ay mong ipis. Drink.
0: Sir.
1: I tell you, Sedes. Magkinahanglan ka niya ng bino karon. Maung ako na ako pa ikaw. Muinom ka sa way pagduha-duha.
0: Sir, pait ka ayo, sir. Uy, hangkay stuton lang, sir.
1: Mawaraw niya ka ng gibati mong kapait karon. Yan ang bino ngay mong ginom. Manad ka na. Here. Dawata. Dawata ang butilya sa bino.
0: Ipisan ko ang imong baso, sir?
1: No. Sakto na kanto alang na ko. I only need a shot.
0: Unsaon ko kining butilya sa bino, sir? Ibalik ko na ba sa bar counter, sir?
1: Dili.
0: Unsaon manhin ako?
1: Imna.
0: Ha?
1: Tunga ba? Ughut na sa pag-inom, Sedes.
0: Sir, in town, Ginoo ko in town, sir. Uy, kadagan pa sa suod ini, sir. Wa in town ko maanad o ginom o bino, sir.
1: Pabor ka na. Yakong gihatag kini mo, Sedes. Kabisan sa kalagot, nagipati ako para ni mo. Naguna-una, pagyapon ko si mong batiun. Maunga kun ako pa ikaw. What don muna kina? Don't make me wait for long. Kay wa ko'y dakong oras alang karimo, Sedes.
0: Sir.
1: Drink! Dali ko gustong may makita na bisan gamay nga mausik gikan sa imong baba. Drink! Sugdi na!
0: Sir.
1: My patience is running out, Sedes. Imong buhaton! Huwag ko na'y mubuhat, anak ni mo. Drink!
2: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
3: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
4: Pwede sa Actimed. Actimed man!
3: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
4: Actimed! Actifed!
3: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
4: Actimed! Actifed!
3: Unya ang quality.
4: Sa Actimed, Actiac, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Ross sa Rede Nesa. Puruk 3 Ruslas di Papel kasaluay Oslob Cebu Sabado. Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio o Makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Salamat na paglapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
7: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
8: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilang kwalitian. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my
1: God. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita kagabaris na sa Sugbo ni hingusog pa sa Information Education Communication kon IEC kalabot sa African Swine Fever kon ASF diya sa kabaranggayan. Kapulisan ipatawag na sa mga bataon nga nagrumble sa barangay Tihero kagahapon sa Kadlawon. Samtang sa kauluhan ng transport group nga piston ipaybaw nga mapaygayon kini duha ka adlaw nga transport a protest karong sunod semana batok sa sunod-sunod nga pag-usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Samtang ang House of Representatives mi tapos na sa preliminary kon plenary deliberations alang sa 2027 budget sa Office of the Vice President nga way mga interpelasyon. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 Capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayatian. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
9: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
14: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, dito ako bilib.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
17: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3for longer life.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
21: Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla.
22: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay Basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
23: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: Ato oras karon alas 12:45 na. Sa dilipas detalye sa itong mga balita, taas bumpisyon si Budugoy, kabadunay hypertension, basin taas imun sugar, basin may diabetes kan yawara kamay baw, antas nga level sa blood sugar, makapagay ka na sa arterial walls, mapalapot si Mundugo o sa rekarason, nga na magka-hypertension ka mo taas, ang imong dugo. A diabetic hypertension, mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkaraw si mong kidney o daghan pag mga complications, sama sa stroke, heart disease. Dili pagkaayo sa mga sama na pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabutag ang mograbe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dira kini charantin. Gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kutulado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katulog. Makapugong-pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa Bangklinika de Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nani may mutang ni sa Maydia Kosolim Street sa Sibusiri nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. O karon sa detalye na sa atong mga balita, kagamahanan sa nakoy sa Sugbo, may hingusog pa sa education o information communications kon IEC alang sa pagpakigbatok sa African Swine Fever kon ASF sa Kabarangayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonor.
8: DYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Kining maong balita, hatong nato sa Life Extension Vitamin D3. Gihingusgan pas, kagamahanan sa may Sugbo, ang Information, Education, Communication kung IEC, labot sa African Swine Fever kung ASF sa Kabarangayan. Kinipinagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF, nga palayong nagmonitor usap sa ASF cases sa syudad. Labi ang wain, kumpirmar na sudlan sa nisutang sakit, mao ang barangay Tuong. Ang labaw sa DVMF, si Dr. Jessica Maribuhok, deklaro, gawa pa'y tambal ang ASF
0: sinundan niya ilang hingusgan ng IEC gawas sa gihimo nilang intervention na sa ilang gikan sa city veterinarian kagipamatay na nabiling buhi ng mga baboy sa barangay Tuong aron dilim kuya na pagnaisulang sakit sa ubang dapit. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 as sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika factor sa pagtaas sa risgo ng makamatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usak ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ka survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahin

0: Infection o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients: 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pinumdum. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man. Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu. The official, overall, number one. One, number one.
2: Razzle Boy, nationwide!
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Happy Fiesta!
8: Kaso, piesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kaso, piesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
11: Kumakapuhay, andam-dama mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Balik na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon na tag-unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
12: Uy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
7: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
16: Rest time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
7: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: At oras, alas 12:50, itres na. Mga timailhan, ikaw doon ay daghang toksin si Balawas, mandili ka regular, magpagawa sa imong hugaw. Dugay ka may lisan, magbuto ni muntian, makasilati ka ginsomya. Karoon ay kabagsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili paginhabis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikaw na pagkaluya si Maduok Lawas. Busa, wag tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong kapalawas. Pagin matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lain ng mga butika diri sa Sugbo, ayong marasal sa uban pang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Balik ta sa itong mga balita karon, ang kapulisan ipatawag na ni itong mga batanon nga nagrambol sa Barangay Tihero sa kagahapos kadlawon. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Sa tamang Ken, gipatawag kagahapong adlaw ang mga batan-on nga nagrayot, naglabayay og mga bildo diha sa Barangay Tihero sa Sulod sa Sugbo. Uban kini nakikaway sa laing grupo sa mga batan-on na sa mga rapita, matod pa ni Police Captain Rimart Rabanes, ang officer in charge sa waterfront police station, nga iladayin nga nailhan kini nga mga batan-on o kinsay responsable sa kagubot, matod pa ni Rabanes. Nga iladayin kini gipatawag kagahapong adlaw dito siyang buhatan o uban ang mga sakop sa Department of Social Welfare and Development o ang Women and Children Protection Desk sa waterfront police station. Ilahang gihimo ang pag-sitol sa maong mga batanon nagpangidaron pagid kini kasamang Ken og 14 paubos og nag-abot sa usa ka repeat niya sa may Barangay Tihero og naglinabayay og mga butilya o buak ka butilya may nalanggani kay Y Naigo. Usaan ni 17 anyos ang gitumbok nining usa sa mga batanon na nga may nangulo sa kagubot. Tungod ini ni mando karon ang hepis sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Rick Somalde nga ilahang pahugtan o gaparambuon ang ilahang police visibility direpita sa may Barangay Tihero. Himuon ang mga night watch patrol o hipuson kato ang mga minor na nakalapas sa ordinansa sa curfew. Kagahapong adlaw gilo sa dayon sa waterfront police station ang maong kamanduan o dunay daghan ng mga batanon ang ilahang nasita o ipapauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Kasama mo sa Waterfront Police Station ang inyong radyo man, Albo Samante, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
0: At oras karon, alas 12:58 na. Padayon ta sa atong mga balita. Kinibay natin ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, ayo kalimti ang imnon. Mawagin ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga matagbaw kasi iyang kalami o gahumot sa karoma sa maong kape. Doon na po kayo daghan nga makuha ng mga health benefit gumikaroon sa mga sagol ni ini. Ang Vita D Plus Coffee Mix doon ka na 200 ayo ng vitamin D3 ang matag sa shea ni Ana plus Rishi Mushroom Extract. Kaduro yung mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Itawag ka na o mga polysaccharides sa triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugan ng pagkinigin ng mangosteen ng fruit extract makabato kasi sa oxidative stress o kinadali ng pagkadaos sa itong mga cellula gumikan usap sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga piganita Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pag yun mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lalain ng mga butika at pilosab din ha sa Life Extension Clinic. Parayon ta sa itong mga balita. DepEd, bulusan ang School Digital Safety Campaign. Kasama mo sa balita, Radio Man, Raymart Pugoy.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Kininga balita, atod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may lain din sa size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung motumar ka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang imong tibuok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
12: Sa detalye sa itong balita, nangandam ang Department of Education kon DepEd sa paglusad sa School Digital Safety Campaign aron mapaligo ng kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o ginikanan batok sa mga hulga sa digital nga palibot. Tutukan niini ang online safety, cyberbullying, grooming, online child exploitation, scam, pagpanalipod sa personal nga impormasyon, social media o gaming safety. Ato ni DepEd Secretary Sani Angara nga importante nga makahibaw ang kabatanunan, ginikanan o magtutudlo sa hustong paagi sa pag-atubang sa mga peligro nga ilang masinati sa internet, cellphone, social media o online games. Apilo sab sa maong kampanya ang responsabling paggamit sa teknolohiya o digital well-being. Makigtambayayong sa DepEd ang DICT, PNP, DSWD, CICC, DILG, DOH, NBI o uban pang ahensya sa paghimo sa mga materyales, referral, protocol o pagbansay. Una kining i-pilot test sa piniling mga eskwelahan sa di pakini ipatuman sa tibuok nasod. Kasama mo sa Department of Education, ako inyong Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak, Arimen.
10: Kadto nga balita, atod ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
0: At oras ka noon, alauna, dos nas kahaponon. Ang musulod na balita itong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makapaboost kini sa itong immune system. Ang risgo sab nga makabatunog cancer mas mo menos. Cancer nga sama sa breast cancer, prostate, colon cancer, wan pang sa matang sa maong sakit nga dunay direktang koneksyon ala sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na batun-an man sa mga medical nga mga pagtuon. Kadtong mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient usab ang pag-inom nila sa life extension na vitamin D3 o nya mas sufficient ang vitamin D level diha sa dugo. Mas may improve ang panlawas ug babalik ang pag-function sa immune system samtang gini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya og mataas ang tsansa nga makasurvive kini sa maong sakit. Sa mga dunay cancer, ha, gawas niya itong inyong medication. Pag-inom og 6 to 9 soft gel sa life extension vitamin D3, kanang humana ka nga makatake sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients, katong mga nag-maintain og tambal para sa hypertension, diabetes, niya nag-require nag-maintenance medicine, makatabang usab og nindot ang resulta kung i-take nimo sa life extension vitamin D3 og dungan. Bata or hamtong man, pwede kayo mo-inom sa life extension vitamin D3 kada adlaw. Kung niya affordable, pud kaayo ang matag soft gel ni ini. Adto palit sa pagabutika or sa Life Extension Clinic unya siguraduha lang nga dunay tatak nga LE sa matag soft gel nga imong mapalit. Kay kanang LE mo man ang Life Extension nga initial sug mo ni tibailhan nga authentic og original ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede sa mga butika o ingon man sa Life Extension Clinic. Nya din sa mga Life Extension Clinic, ma-avail po din mo ang libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akin may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diya sa konsulasyon, doon po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, nani may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Punta ka lang ang hotline sa Life Extension Clinic, alas yung Duga Pagotana, 416-1655-0917-318-1161. Sa pikas gabahin ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag ino mag-super fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Sa ino pagkagandamon ng super fiber, magkwalang kagusta ka baso nga tubig o niya imong isagol, ako sigid ka sa shay sa super fiber. Pwede ni mo siyang imnon, kunari sa buntag before ka mag-breakfast. Kunari sa gabi ka na before po ka nga makatulog. Kung para mas nino tapag-take ni mo sa super fiber, ang resulta ni ini, dunganig inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika, apil usab din na sa Life Extension Clinic. Duga nga mga balita, ang transport group nga Piston ipaybaw nga mapaygayon kini duha ka adlaw nga transport strike sa sunod semana. Aron protesta ang sunod-sunod nga pagtaas sa mga produkto nga petrolyo. Ang Piston President kasi Moody Floranda nibutiag nga ang strike ipaygayon nationwide sa September 29 ug sa September 30. Salmutan kini sa mga drivers ug mga operators. Og ingumano sab ang mga miyembro sa urban poor groups nga lapik sa napiktuhan usab sa pagtaas sa presyo sa mga produkto ng petrolyo nga mo resulta usab gatos pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Ang ilang kalihukan ilang ipaygayon para pamaagi nga manawagan gato sa gobyerno nga himuan dayon kay dinalian nga lakang ang sunod-sunod nga pagpatuman sa mga big time oil price increases dinhi sa nasud. At oras karon alauna 5 na.
1: TYHP Abroad ngayon.
13: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga pa pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo ang epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
14: mukiha ang MS Now, CNN ug politiko sa Trump administration aron maprotektahan ang ilang First Amendment rights. Kini man ianunsyo sa US President Donald Trump nga iyang iba na mga naasong news outlets nga makasood sa White House. Nagkarayon ang tulo ka mga news organizations nga ipaibaw na nila ang kagamhanan ni Trump. Nga musangat sila sa ilang lawsuit sa US District Court alang sa District of Columbia o mutambong sa emergency hearing sa maong kaso sud karong si Manaha. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka RMN.
13: Katong maong balita ang hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka porapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailang ng kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon na una siya tina, halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kanaghana ng pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash, Pay Online, kadi na inimo kinahanglan ang barya o wala na kay suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payment, safe and secure, gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguruha usab nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchant sa base Pure Gold, Palawan Express, LBC Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong shopping, walang fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming naay sulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online para tuloy-tuloy ang checkout. Dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBAL-TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Wala man tayo nga oras, suban ako din sa control kasamang Nestor Homicilio, Gerald Albios. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw. Unya atangi kay karong taon-taon. Musulod na po ng atong drama, kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alauna 9.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
1: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
17: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
18: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
19: Kini ang akong suliran.
20: Kini ang akong suliran.
21: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
19: Kini ang akong suliran.
20: Kini ang akong suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
22: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB 26638 Series of 2026.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio,
3: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
4: na ayo na
2: DTX 500
23: mapalit sa mga butika.
24: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
25: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
24: Worth it?
25: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
26: Glow Pond's Miracle.
27: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
28: O gaano nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
27: Ah, lagi. Basiglas na ni.
28: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
27: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
28: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa...

0: chocolate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Set Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
4: Ako nga tawag na goiter po na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. O nya try tinuod magid siya di ay.
3: Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsules.
7: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton pagpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta
6: sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tunay, natural, at original.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
14: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikat na po sa kumbanin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
13: Dili hapdos.
14: Okay na kayo, good Ma'am.
13: Dili po siya nag-ingon nga nagpakmit-pakmit, Ma'am.
14: Wala po, Ma'am.
15: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
16: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwain mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basi nikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Biotrom Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
12: Biotrom Herbal Capsule.
13: Aprobado o epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
12: Biotrom Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
12: Biotrom Herbal Capsule.
14: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
15: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gid ang yung blood sugar.
14: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
15: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Mayo nga daw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kining akusuleran. Labi na kanyang doktor ni obra og atorne Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi dinhi ako suwat suleran. Ako sigab. Hingkod ang pangidaron. Itago na lang ang akong address. Punto behavioral kining akong suwat suleran. Kabahin kini sa akong pagka-addict sa usa ka online casino. Aron yung sabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Miss, sweldo na yun. Dako-dako na parang akong sweldo na. Kay, dakan ang holiday. Dakan ang double pay.
1: Bro, hindi ko anakas imong sweldo.
0: Oh, bro. Oh, ikaw din na? Huwag palagi. Ikaw, minkuhan
1: na
0: ka?
1: Ako man na. Dito na ko gikan ni ma'am.
0: Mamay noon. Diyan man, daghan pa linya dito?
1: Gani ha, pag ato na ako, daghan pa. Pero ambot lang karon kay lunch break na ba ya?
0: Ah, sige. Pato ko niya. Inig-alauna na lang.
1: Sige bro. Kay inagumanog, kuha ni mo ha. Tawagin niya ako. Kay doon ako i-recommend ni mo. Lindot ka niya siya bro.
0: Ano man na?
1: Basta, hingin nung nantay ka. Kung makuha na ni mo yung sweldo.
0: Okay bro.

0: Hi, ma'am. Magkuwanta ko sa kusulda, ma'am.
1: Hello, Gap. Okay, paliog lang kong pirma, ani.
0: Okay na, ma'am. Nakapirma na ko.
1: Okay. Okay, na yung mong sweldo.
0: Thank you, ma'am. Ito na ko, ma'am.
1: Sige, Gab.
0: Nakuha na ako kong sweldo. Napatawag ka ba ito si Baydwell na ako? Kung nakuha na ako kong sweldo, saan ba kayang i-recommend na ako, no? Ngayon kailangan pa man nga makuha ang akong sweldo.
2: Bro, mura kong giingon nimo. Kata ba kong giingon nimo bang akong i-recommend? Agent, magod ko.
0: Ano sa man ha?
2: Makakwarta ka ni bro. Usa ni ka online casino. Nga, kusog kayo mga hataog daog. Na, mapaldo ka ni. Labi na kung pag-user ka.
0: Mawa ba?
2: Kung lagi. I-cash in ko ganun pag umana ko sa akong sweldo. Ako karoon, nakataog ko 10,000. Sa akong sweldo, napunan. Dako na kayo nagtabang na ako sa akong pamilya.
0: Mawa ba? Hindi, tagod. May ganun ba, masuway ko.
2: Sige bro, tuduan, teka.

0: Yes, yes, ay kada ug 5,000. Loh, loh, grabe ha. Sakto gitong gingo ni Brod Wilta. Kuso kay mga hatag kining duha ah. Yes, muduha ko balik.
1: This time check is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with Neosep for Kids.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
2: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
3: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Pot na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Zen Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
10: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
11: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
9: Living Testimonies.
12: Tas pang imo blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapareho ng epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
13: Sa pinagulong yung butikin sa yung lugar.
12: DTX 500.
14: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
12: DGX 500.
13: Pumali sa mga butika.
15: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
16: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
17: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
9: Zen Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
18: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
18: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
19: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko. Ana ay. Pwede na.
2: Pwede na.
19: So anak ko, nabinta na ko.
7: sa Paragis Vila-Vila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Sa gunso ng OT, ay buhi.
21: Kaya pa na ako.
20: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
22: Kaya pa na ako.
20: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
23: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
24: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
25: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
26: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
26: Eric Ko, yabasan ang gani.
9: Living Testimonies.
27: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
28: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Sa gunso ng OT, ay buhi.
21: Kaya pa na ako.
20: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
22: Kaya pa na ako.
20: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakakaani, wala kay pildi. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakakaani, wala kay pildi.
29: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
30: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
31: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang pa-premyo sa EXN Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kuping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakwa imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: Pro Products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Dako kay nga akong kalipay nga gituloan ko sa akong amigo sa online casino. Primero, nakadaog kog 5,000. Pero milabay ang mga adlaw. Sige na kong duwa, sige sa kong kapilde. Unya, sige sa kong pakasin. Pero, buwan na di ko makabantay. Nagkaanam-anam na dayo kahulot ang akong sweldo. O gunya.
1: Bro, kumusta? Nakadaog ka?
0: Primero, nakadaog kong kuan. 5,000. Pero, ikatulo naman rin kaadlaw. Wala mo kung makadaog.
1: Mauma, bro. Aw, yun ana, manggid na. Pero ayaw ka balaka, bro. Makadaog lagi ka, ana. Salig lang.
0: Sige. So, ay nagbalik ko niya.

Sus, pinasad. Nahulutan mo lang akong cash in nga 1,000. Duwag ko balik, pe. Mag-cash in ko. Balik. Ay, basin ba di eh. Makabawas na ko karon.

Pilti na sad. Unsa naman ni Ray? Sige naman ako kapilti. Magpakas inasag ko ganda ko saan, be. Siya rin masama pilti lang gyapong ko ini. Uy, wala. Saan man eh? Wala may balance din akong iwalit. Nakurot lang akong sildo. Saan man ako ini? Sige lang, sige lang. Sweldo naman sa sasunod si Mana. Manghuam lang ako ni Bro Duel. Basin pa na eh. Doon na to siya extra.

Pildi nasab ko. Tulong ako kapon sa ilang kapildi. Usahay magadaog pero gamay rasab. Pero mas dagan ang pildi. Usan mo yung dua awi. Pero di lang kaya pong kumahunong. Kinahanigid nga makabawi ko. Pero sa aman na ako, huwag na may sudan akong iwalit. Niya huwag na siya extra kan si Brodwell. Saan ka na ako, no? Para makakasin ko, no? Lami apag yung ituwa, eh. Saan ka na ako, niya? Ay, gusto. Sa akong amiga. Mangmam ko sa akong amiga. Pero di lang kumusulti niya para asan ako gamitin ang kwarta.

0: Mau baka? Pila minsan?
1: Kanang kuan, Rish, bisa 5,000 lang yun unta. Ay, kamala ka, kanang sweldo. Ilisan tika.
0: Okay na, uy. Timing doon ako extra nga 5,000. Basta ha, bayari biya dito ko ha.
1: Lalaki, ay kamala ka.

isang hindi ko lang bagay kwarta para pagkasin. Asa mas ako mong humini? Kaya nga kong sweldo, wala sa sobra kay... Ako magi kulateral sa akong gihuam. Ha! Doon ay may chat. Kinsa magkani? Uy, si Iris man din eh. Gab, palihog kong bayad sa imong utang na ako kay usa na kabuan ang milabay. Wapag ikon yung upayre. Saan manin ako? Wala sa pagkukwartang ikabayan.

0: Pila ka buwan akong sweldo na hurot. Wa ko na tigong bisa gamay. Daghan pa kikugutang tungod sa online casino. Sige na ko kapilde. Ang akong pangutana, maukining mo sunod. Unang pangutana. Matawag na ba kong nga adik nining online casino? Kay bisan sige na ko kapilde, mudua na manghapon ko. Kay kung dili ko makadua, murag kong mabuang. Dili ko mahimutang. Ikaduhang pangutana. Gusto kong muundang sa pagdua o online casino kay gawas nga wala ko'y sobra sa kong sweldo, nagkautang-utang pagi ko. Unsa may akong bahaton para maundang ko nining duaa. Ikatulong pangutana. Doon ako'y napangutana nga kaila nga daghang yud kuno ang nabuang sa online casino. O mingon siya nga ang iyang kaila nabuang sab kuno sa online casino. Giparihab sa iyang pamilya kay lagi ang ilang mga butang gipamaligya naman. Sakto ba ang gibuhat sa iyang pamilya? Kaya nga kong pagtuo manggon nga ang rehab para lang sa mga adik sa drogas. Ikaw ba ito katapusan? Kining pag-adik sa usa ka online casino, matawag ba ni siya og hobby o masood na ni siya nga kanabitong kitawag nila og mindset gaming? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gab.
1: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan nasab ako? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlawa. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema. Kay usama na ko ka medical doctor, o sa psychiatrist, o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi pagpadala sa mga sulat suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga gratitude. Transform ordinary moments into extraordinary blessings. Ay, mga ino magpasalamat ah. Dili ka na yung ubandang tabangan da. Purbidag magpasalamat ba? Awa, yun pa ka. Na ay mga tao yung nana. Mga believe sarili ba? Tarbaho sa abogado, tarbaho sa doktor, expert siya. Yung sa may iyang qualification. Maligyar ko kundag siya ba eh. Maura, wako mo lockdown na maligyag siya ba? Pero kung maligyag kag siya, niya, mura kag abogado, there's something wrong with you. Okay, so ang atong matatampo ko na si Gab. Wako man niya gibutang ang iyang address. Posible nga address, wala problema ni Gab kay mura na-addict ni siya gambling, casino. Casino ba ito, Gab? Sumabati ganina? Yes. So, sa dili pa na ito, isguptan yung problema ni Gab. Mayroon pagpaminaw sa mga taga Kalingan, Lantawan, San Fernando, Cebu. Mga Alcosiba family, si Gina, Ginia, and Genevieve, Nanay Diding, mga Imbalsado, Satori, Mabanag, Ginalsa family, Kapanadtaran, si Nelson, mga apo, daghan kayo ni. Sa sangat, ha, ako nang na-meet si Eric o si Lorna.

pa Serbano, Remitikado and Ginargi family, Tinoy Mando ug sinang Bita. Kapangian South Poblacion San Fernando, gikan ni Jilly Pilaryon, mga Canoy family, si Juliet, Hipolito, Krismar Nino, Ninya Marie Abastas. Kumusta naman mga Canoy family, mga Papas family diya sa San Fernando. O si Kwan, si Bong Mendez, diya sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Ha? Salamat kayo, Bong. Ngayon mo kong tagagtihira sa Rubli Shipping. Ako bito ni madali si Bong, diya Rubli Shipping, o di na ko kasakay. Bong, wakay ticket diya. Wabay nahibilin diya, wabay wakay mo dayo naglarga, kaya ako mo puli. Okay, so going back to our sender, si Gab. Unang pangutana. Matawag na ba kung adik ani sa online casino ani? Kay bisan sige na kog kapildi, muduwa pa man gyapon kay kung dili ko makaduwa, mura man kog mabuang, dili ko mahimutang. Adik na kita. Sa among pagtuon sa psychiatry, sa psychology, ako akong balikon, ako doktor ni obra maestro ko, ha? Classroom teacher ko sa mga nagkuha og pagka-doktor diya sa Cebu. So, sa akong klase, kaning substantious disorder nga chapter sa mong libro, na diha, gibutang og apil ang gambling. Eh, may bulong ka, anong apil man yung gambling din nga? Di man niya siya marijuana, shabu, metamphetamine, ecstasy, unsa pa man diha, heroin, nga apil man niya sa chapter sa substance-related disorders. The reason nga nung gapil siya sa substance-related disorder, because like drugs, like illicit drugs, kining gambling, mangod, maka-enhance sa production sa dopamine. Unsa man yung dopamine? This is a happy hormone. Ako mo daghan eh, ma-happy yun ka, ma-excited ka. Mahingon nang nakabati, nakailan ako, wah, Dr. Obra, mahina na musulti ana, pero mutong age biya po na siya, mumadjong. Yeah, mutong age ko, mumadjong. Kasi, adto ko kasino, kung ako ilingaw. Pero lahi man ko ning social gambling, ug lahi man po ning pathological gambling. Kining pathological gambling, bisag yung nanin, nasood na ka sa utang, wala ka palit og buga, sige, ligay po ka gamble. Di na pathological na. Pero mga to ka Las Vegas, dito sa Nevada, sa kuhan, sa Amerika. Kung di ka masood o casino, dili kompleto imong pangadtog Las Vegas. No? Di ka usan, ingadto ko sa Las Vegas, kadaog na kong $57 dito sa usas mga casino dito sa Las Vegas. Mutana ko itong blanding babae nga taas kay Gilong. Inko, ako nang ipa-incas akong $57 nga daog. Inko, ma'am, where can I incas this? Pero akong jacket na yung Philippine flag sa suod. Hingingon po mo ang blanding nga taas kay Gilong nga babae. Ibao siya, Filipino ko, okay. Naman ko yung Philippine flag sa akong t-shirt. Siya, diretso lang ho, tapos sa kanan. Kuha! Kung saan ka sa Philippines? Yung sa Davao. Yung kung saan ni Bagundi ay. Pero tanawin mo siya, mag-Amerikana na yun. So, man ay kinabuhay ito sa Las Vegas, Nevada, sa Amerika. Grabe ka ng Nevada, Las Vegas. Bisag ilang CR sa airport na slot machine. So, balikan ako, kining pagpanugal, duhan eh. Na social gambling, na pathological gambling. Kung ikaw, di nakatog, no, nakagmabuang, di ka makasugal, addicted na ka, ha? Dependent na ka. So, okay naman siguro po, dog. Kanang magpa counseling ka na may mga self help group nga mga gambler, just like Gamblers Anonymous, Alcoholic Anonymous, para nga matabangan ka. All right, kana ko nang usa ka mistake ug imo nang usbon, mahimo nang habit. Imo pugi nang usbon, mahimo na nang karakter. Mao na ikaw na maninana na kang klaseng pagkatao. Ang definition magod sa gambling is when you are not certain about the outcome of what you are doing, mo na gambling. So dito tungutana nako. Kanang mo palit ng sure, kanang ticket sa loto na, gambling na. Ako, gambling na. Eh, hindi makasure kung daog ba ka. Ha? That's gambling. Palit ng ticket sa sweepstake, gambling lang dyan po na. Binagungad to kag sabungan. Okay? Kaduhang pangutana. Gusto ko muundang sa pagduwa o online casino. Kay gawas nga wala yan ako'y sobra sa akong sweldo, magkatangutang pagyo ko. Kung saman akong buhaton ara makaundang pagduwa ani. Paglikay sa maka-trigger ni mo, undang ni Gukog Dua ng online casino, pero sige ko pag-open gapon sa apps sa casino online. Ayaw nag-open ng imong laptop, may imong cellphone. Kaya matintal man yun ka, na maka-trigger ni mo, makikita kag binag na imong sultin, kadaog si Kuan Bay, nakadaog. Kini magong sugal ang pintahon, ang daog, ang pilde, wa na pinta. So, mauna, ha? Kami sa tinis, sa una, wa masilami ang magduwa kagway sugal, way pusta. Pero, dili yung ginagko kayo, just to add excitement pa sa duwa ba? Eh, say, magsugsugay, palitog coke, palitog whatever da, snacks. Part of excitement na siya. So, mauna nga, para makalikay ka pag refrain from going to places, nga maka aghat nimo pag sugal na sa lae usab mo open ka sa imong laptop.

0: Na-i-open na yun lang itong about the casino. Kaya matintal na sa kag-sugal na saan. Na ako'y kailaan na yun. Porbili na kuha ng utang yun noon. Millions. Ha? Dili lang kay 1,000 millions. Lalimang ka. Baligya. Ano yun niya yung sa ibaligya na? So, naon yung pangutana? Doon ako'y napangutanaan nga kailang. Daghan yun ang nabuang sa online casino. Ugingon siya o nga ang iyang kailang nga nabuang sa online casino, diparihab siya iyang pamilya kay lagi ang ilang mga butang dipamaligya na. Takto ba ang gibuhat siya iyang pamilya kay ang akong pagtuo sa shoulder rehab kanara mga drug addict. Abasa gipahospitalize, no? Ang purpose ng ibutang kag usa ka institution nga you will no longer have access to the sources sa imong maka sa maka-addict nimo, mo ra po nag-drug rehab, no? So diha sa drug rehab, gamit lang shabu, marijuana, cocaine, heroin, whatever illicit drug, mare drug rehab. O natay mga lain nga mga hospitals, mga institutions kamo admit mga pasyente ay ngon ani nga para nga dili na sila ma-force sila pag-undang sa unsa may naka-addict nila. And I do believe nga dili lang sugal lang nabuangan aning gab base gasta alcohol, no, or whatever, no, kay kasagaran magos mga sugarol mo tabako mainom ana na so, maligya na kag mga butang sa inyo sugod pa kag ligya pero madugay dili na inyo ang imong ipamaligya mga butang na sa inyong silingan. In that way you are more prone to develop or rather make some legal consequences like legal problem. Siyempre, kihaman ka o maligya kag dili mo. Sunod na pangutana, ang kaning pagka-addict sa usa ka online casino, ang kaning pagka-addict sa usa ka online casino, matawag ba ni siya og hobby? Addiction siya, dependency. Or masulod ba ni siya sa kanang gitawag nila og mind-sitting game? Okay, you are inunta addicted, no? Ang imong mind is focused on this dopamine enhancing activities, kay mataas man imong dopamine kung mugambol ka. So the more you will go over and over again, do it over and over again. Nya palihog tabagay ko, okay, tabangan ta ka, no? Shy away, palayo anang maka-trigger nimo. Ayaw nga anda ka mag-standby sa kanang mga computer places nga matintal kag open sa casino games. Kung open man ka lahi nga inunta apps bitawag na di po kay ko at highly technical ng pagkatao kay kung mo open kag balik ha, tanaw lang ko matintal lang sa kag balik parehara na ko dog kanang alcohol ay mo undang na ko og alcohol mo take lang ko usa ka shot na beer tinira di na gyud ayaw na lang tanang istorya ha kay mo balik ka sa usa ka shot usa ka beer usa ka wine usa ka liquor mo balik na sa kay mo alcoholic problem. The same is true with gambling. When you are not certain na kung balikon as to the outcome of what you are doing, that is gambling. Alright, so nakasabot ka sa speaker ni mga gab, o nga sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makananayon ng pagpaminaw. Regards to Glicerio Galolo, da sa Cagayan de Oro, o ni Rose Horos, da sa Pinamungahan, o nga mga Kimpan Albero, o mga Barniso, da sa abroad. No? Ako mga pagkumangkong da sa Canada, yin o di Kem. Kaya bang kinabuhi ito dyan, ha? So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Munition, White Attack Ramen. Dagang salamat po. Maayong
1: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan. Indiro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Geritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita natin ka natin sa SED Marketing, ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ipaibawan ni Eng ang ibayad ang Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC o nagbalor 104.1 milyones pesos ng insurance claims ngadto sa libuan ka mga mag-uuma o mananagat ng apektado sa habagat o ng labay ng mga bagyo ng misod sa nasod. Sigon sa DA, ang insurance payout sa punta ngadto sa napo kalibog 576 ka mga mag-uuma o mananagat sa 8 ka mga rehiyon ng apektado sa sunod-sunod ng kalamidad ng migo sa nasod. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ayaw bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: RMN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba na sayang kaagi karon? Mokining usik babaeng at taga Sabanan, Baez City, Negros Oriental. Gato ba tatampo, nagtahasingan nga, Rose.
1: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant, nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
2: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod, ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino, makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
3: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk, Oslo, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin silang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Jr. Variety Show. Kita-kita ta ha!
3: This time check is brought to you by Charmy. Charmy. Let's go with the flow.
6: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
3: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
8: Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 nga nai-tatak LE, sigurado.
6: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.

0: Congratulations, mga classmates!
1: Congrats, Rose!
2: Rose, nakagraduate na magkita sa high school. O saan tayo mong plano? Muskwela ka sa college?
0: Muna, dili ko makaskwela college, Jack. Kanibaw na ka po, prepare me. Maningkamot ko nga maka-abroad. Mwato ko og Dubai.
1: Ako, sad. Gusto sa kong maka-abroad kay mo palit ko og house and lot.
2: Ambutin niyo mo
0: eh. Ikaw di, Jack. Muskwela ka college?
2: Oh, maminaw lang ko ini. Kung paiskulahan pa ko nila ni Mama at Papa.
0: Sige. Mag-text-text lang ko niya tanin niyo pohon. Kung asa tadat mas kapalaran ini.

0: Ah, kining Rose, naagoy ka ilabangan ng hita o katabang. Unsa man mo trabaho ka?
1: Asa man, ma?
0: Sa Cebu.
1: Ah, sige, ma. Matrabaho ko. Laay kayo magsigitambay ni Miss Ato, Moy.
0: Oh, nasige pangandam. Aron mo larga ka o Cebu.
2: Ang imong trabaho din hi, magluto, manglimpyo o manglaba.
1: Okay, te.
2: Naadi ay ko'y sinagup. Duha ni sila kabuok. Ang usa si Gerald, tuwa ni sa Picas Bay nagpuyo. O ang usa si Glenn, ni Asya din hi.
1: Okay, te.
2: Ah, dali, dali. Kaipalaila ka na ako ni Glenn. Glenn.
3: Ma?
2: Ni atay bagong kauban din hi sa bay, si Rose.
3: Asa man, ma?
2: Di ara, oh.
1: Oh.
3: Ah, nagunitan na nako.
1: Buta di ni siya.
3: Rose, to'y mo pangano?
1: Oh.
3: Tawag ka lang ko, Kuya Glenn.

0: Rose?
1: Teka na pa yung hugaw, tiniwi. Oh, Kuya Glenn, di ara ko.
0: Asa ka?
1: Ah, namili, gra kuya.
0: Oh.
1: Oh, saan tao ni siya, uy? Nagdupa-dupa man.
0: Namili, gra de ka?
1: Kuya, naun saman ka, uy? Mangkakos man ka.
0: Ah, sorry. Huwag sa ang buta.
1: Ano sa tayo mong tuyo, iya?
0: Kining, sukarin ako kay mukhaan ako, Ros.
1: Oh, iya.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon ang tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsule, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upa!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Dito ako believe.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Seth Living Testimonies.
16: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
17: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
16: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
17: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pukulso itong ako.
15: Living Testimonies.
18: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
19: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
20: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
21: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
22: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3. Yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung radio na life extension. Ininom ako ng ininom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension. D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
20: Life extension vitamin D3 for longer life.
23: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
24: Pwede sa Actimed. Actipit man.
23: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense nako?
24: Actimed. Actipit.
23: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
24: Actimed. Actipit.
23: Unya ang quality.
24: Sa Actimed, Actiac. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
27: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
26: Worth it?
27: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
28: Glow!

0: Rose, ama sila si Mama?
1: Nagtrabaho na, Kuya.
0: Mau ba? Unsa man, napakitrabaho o wa na?
1: Wa naman, Kuya.
0: Pwede ko magpahilot na mo?
1: Ha?
0: Sakit manggugay nga kong likod. Pahilot nita ko na mo.
1: Kuan, Kuya?
0: Sunda ko dali sa kong kwarto, Rose, ha? Pari ko dali hilot, ha?
1: Sorry, agad kaayo, ya. Di mo ko kumakamaong muhilot. Pahala ka di, Kuya Glenn. Gili ko musuti mong kwarto, eh.
2: Kumusta man imong trabaho din, Heroes?
1: Okay naman, ti.
2: Unsa man? Nagkasinabot na mo ni Rose din, hey, Glenn?
0: Okay naman, ma. Mutuma naman siya kung na ako isugo niya.
2: Ah, maayo hinoon. Rose, sa'yo di ay ugmata ugma, ha? Alas 4 sa buntag, bangon na kay mo at to si Wing sa Manila ugma pohon. Kinahanglan nga makakaon siya sa dili pa siya mularga.
1: Ote.

0: sabak kay si Kuya Glenn ni mo.
1: Kuya Glenn, ang saman ka, uy! Mangikapan ka!
0: Ningon man gito si mama nga pabangunon kay sayo. Mga nga dyan, hindi ka kay... Ang basi, dili ka ba makamata?
1: Nag-alarm ko, kuya. Alas dos pag-aris ka dlaon, oh!
0: Mau ba? Sorry, sorry. Sige, katawag na lagbalik.
1: Dili ba yung magtukay ko din, hina? Kay Kuyo, kung madisgasya ko. Akong teksa na nga akong magkuha. Magpakuha ko din eh.

0: Uy, mawal din ay netabo din mo si mong itabawan.
1: Oo, kuya.
0: May gani ka ng kabantay ka. Kay kunwa pa ba sig, madisgrasya ka tong klin.
1: Mawalag eh, kuya. Nabi, time nga, kalitan ko ni Ugakos.
0: Hmm. Yeah. So may plano ni mo ron?
1: Hambot ini, kuya, uy. Kung doon sa gani, aw, mapauli na lang ko sa ato.
0: Ay, kadigalita. Kalimutin ko na. Kuan di ay, Leros. Nagoy kain lang nga na ikantin ba na kinanglan siya o tinira. Sumang ganahan ka ng trabaho?
1: Sige kuya, matrabaho ko.

0: Uy, maling ako kanina. Kailangan tao.
1: Miss, papalit ako soft drinks.
0: Asa may nga soft drinks?
1: Isa nun sa lang, gusto ka bugnom.
0: Kadigit ha.
2: Delos!
0: Oh, dear amigo, oh.
2: Delos naman. Okay ka rin?
0: Okay naman, kuya.
1: Bay, kailan mo?
2: Oh, ako ni Bangol, bay. Oh.
1: Ila-ila, sabuy.
2: Ay, ila-ila rin mo, isa kong amigo, si Bogs. Bay, si Rose.
1: Ah, Rose. Miganta, Rose, ha?
0: Oo ba?

0: Vox, ayaw ipatayuan. Matlo ko.
1: Ano sa may mamagatlogan?
0: Mamabtusan niya ako.
1: Ikabarak ka. Kaya dito ka pasandan. Mula sa ako ni mo.
0: Basta paya ako.
1: Ulag eh. Dali na ba kayo? Nagdingin naman ako yung kunin mo.
0: Vox!

0: kasunduhan naman ko po ang nawa ko duga. Kuyawan ko inida. Pagpalit ko pregnancy test. Kinuo ko. Positive. Mabuskit ko. Kinahalan may bawin ni si Bogs.
1: Mo ba?
0: Nalipay ka?
1: Kinsa may malipay ka na nga. Mahimo na mo kumaman.
0: Anyon, saan man nato iniruin?
1: Kwan, mga dito sa inyong dapit. Mga tubang ko sa inyong mga ginikanan. Kay ipananghiti ka nga, magbingin ata.
0: Tinuod?
1: Oh, Ross. Di ka na ako pasagdan. Labi na rin nga, may umaabot at ang anak. Love kit ka, Ross.
0: Salamat, Bogs.
1: I love you.
0: I love you too, Bogs.

0: Sobrang akong galipay na itong higayon na. Kaya wam ako pasag din ni Boggs. Nanumagbansis na hitabo na ako. Karon minyo na mi, o may usan na mi kaanak. Dinhi na lang kutob, o gagang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
4: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
3: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwait Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayoko.
1: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanong Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanong Plaza, Lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ta puhon mga kasama!
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Payo ni Doc, for 50 and up, alamin ang tama, Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun lang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
6: Sa gunso ng OT, ay buhi.
7: Kaya pa nako.
6: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
8: Kaya pa nako.
6: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasila og with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
9: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
10: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
11: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: Let's go! Go with the flow!
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
12: go with the flow!
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
12: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow!
15: Mokot ang mga higalang kaagi ni Rose nga taga sab anan Baiz City ni Grosso Oriental, uban sa awit ngayang ipangayo. Awit ka na kalahan, libu-libong buwan.

Among kaagi gibahatan udua seraju ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganaas. Kamausap mga higalag mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawi. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na yung kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
13: Kasi Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
12: TTX 500!
14: Mabalik sa mga butika.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: blazes, sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Seth, living testimonies.
4: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, poriba ko ala, ang Kalin Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lakang tila, kay mababa man ang imong meeting.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
5: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
3: Living testimonies.
6: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Seth, living testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
5: Ako nga sa awad ngay goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko.
4: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living testimonies.

0: og karon, slik som på en gatong sugilladon. Isquadro!
1: Pero bisan og nawanan ako si Daddy. Pero naaka. Og ang labing dako nga blessing kika ni Lord. Makinimpata gani akaroon sa akong sabakan, Misael.
2: Ni ako nga nagmahal na mo. O kumaabot sa bang atong anak na mo'y mapaligong sa atong kugma, Aliha.
1: Oh, Misael. Kining batao niya mo'y magdugang o kalikon sa atong pagminahalay.
2: Bisagon sa may tapo. Ang pingi ba higin taon siya, Aliha?
1: Oh, Misael. Sama sa pag-amping natong duha sa atong kugma.

0: May kontak ko, gikan sa Trayan, dito sa mainland China. Ug mao'y nagpahibaw na ko, nga abo na ko nung miabot dito, ang Big Boss.
1: Mayo gani kay nakapauli pa sa ila ang abo ni ini.
0: Lina, hinay na gid kayo ang transaksyon sa illegal nga drugas.
1: Major.
0: Apiktado sa kalit kayong kamatayon ni Boss Ling.
1: Nagpaabot ragid ko og dugang kalambuan, Major.
0: Mainon, kung mao ka na, Lina. Salamat sa imong gipakita nga loyalty sa organisasyon.
1: Gipailala na kung unsa ko kung mo'y mulaban. Dili ko makamaong mo traidor, Major Gaspar.
0: Yes. Pagkaprobar ako ni Ana, Glina. Og, giday ko ikaw ni Anang bahina.
1: Salamat, Major Gaspar.
0: Glina, abi mo. Gusto ko nang makita.

0: Kiday, ko ikaw niya ng bahina.
1: Salamat, Major Gaspar.
0: Glenna, abi mo. Gusto ko nang makita katong Binjak. Aron ikaw mo'y gusto kong mupatay ka niya.
1: Oh. Ha?
0: Dili ba nga wakar may gugma atong tawhana, Glenna?
1: Dugay nang natapos ang talik ka na mundo, ha, Major?
0: Oo, oh, nalipay ko sa imong tubag kanako.
1: Patay na nga kong gugma niya. Mao ka na tinuod.
0: Banyag sa ilong. Bad omin alang kanimo tong tawhana, Glenna.

Kinahanglan niya ako siya sa kaysakayan. Dili maimasayod siya sa tinuod. Kay dili ako lang mo iposibleng paalakot. Kung dili lakip na si Binyak. Ug dili ko ka nakatugutan. Ningi kayo na. Dili na gyud nako katugutan nga may tapo pa pag-usab ang nangagi. Parehong naghatag ka to og leksyon kanamo ni Binyak. Og ang among singgit karon sa hilom. Hustisya. Dili na mahitabo ang nahitabo na. Kay niiningi kayo na. Managsama kami ni Binyak nga among tuison katong batik namong kagahapon.

0: unsa imong napanid-an dinhi sa Aseras? Bayto nyo bayawak.
1: Eh, ano ba yan? Init man kaayo ang mga bato sa Midyor by Misael.
0: Mo pa?
1: Upay, nakamalay sila nga. Dikit na kaayo ko nimo. Ano ba yan?
0: Dakan pala siya og mga hinanib din nga nabilin.
1: Pila naman ang tatokabuok ang nahabili niyang hinanib. Nikalik man lang pagdaghan, sa dingang nakabalik na siya sa katungdanan.
0: Kung mao ka na, mag-amping ka sa imo mga lihok.
1: Salamat, bay.
0: Kinsa mo ka ng mga tawana? Ang nailhan lang nimo.

0: O sa ganang buti mong pakisultihan ako, Captain Clint Ringaser.
1: Bahin kini sa iyong pagdawat sa challenge. Aron i-assassinate ang pag-umlang lingkod nga PNP Chief.
0: Nasayod ka ba niya na, Captain?
1: Ayaw kalimot ka sekreto sa kong kaabin sa krusada.
0: Captain?
1: Nahibaw ko nga nagtuo kang gipanagat ko lang ikaw.
0: Kon.
1: Tabangan ko ikaw alang sa usaka organize kayong plano, Misayo.
0: Ha? Huh? Unsay buti may pasabot, Captain?
1: Kaabag ko nimo alang sa assassination plot batok sa PNP Chief. Katimbang mo niya ako sa dakong misyon sa squadron.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo li ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
5: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
8: ACS! Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapadit sa mga butika.
11: Life Extension Tension Vitamin D3 for longer life.
12: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga

Bangag sa ilong. Nanawag na sa kinisya. Hello? Lagi! Oh, lagi! Ay, lagi! Pero mga di ka manggod magkasabot sultihan man siyo. Di lagi yung taon na magkasinabot kayo din his phone. Kahit di magkukita si mo ang mga sinyas, bintaha man ito magkakita at sinyas ni mo. Lagi! Oh, ano yung aksyon ako kasabot? Lagi. Oh. Oh, pabuta ko niya sa risaw, ha? Kaya mo anak ko rin man siyo. Sige na, bahay na. Ang handbong man siyo. Hey! Nakalimut na po tingali niya amang siya. Oh, baya. Nayang takes. Maog yun, boss me dyan. Uy! Baya! Marabag nakabasa sa kong huna-huna. Ay, lupigan ko na. Ako makabasa ko siyang inamang. Siya makabasa sa kong huna-huna. Uy! Nakalimutasad ko nga amang day ko. Ah! Tuara! Bangan siya ilong!

0: tuwara. Itug ang kinagaroon. Bangag sa ilong.
1: Alkansi ko, anikay. Patay naman tong hitman.
0: Og kay ikaw man mao'y buhi, pwes, ikaw mo'y akong patyon.
1: Ay, boss. Malaway tao ka na ako, boss major. Boss, malaway tao ka na ako, boss. Ayaw kong patyo, boss.
0: Dakong buhi, si Codename Albang mao si Pinjak. Busa, ikaw ang mamatay, Marciano! Bangag sa ilong! Pwe! Pwe, pangyod! Pwe, pangyod! Bugto ka na yun, Marciano! Banjo! Lagi! Awan na yun! Bugto na ang traidor ng Marciano!
2: Lagi. Kasabot ko. Bilib ko rin mo. Kaya pagkayano rin mo nagkada niya nga res sa kong resaos.
0: Kaya na, mong kanay gusto ko rin mo, Mansyo. Naatood kay Hambog, apan kasaligan ka. Bisan pa man yan ang apan sa imong pagkatao.
2: Lagi, mabugto rin mong gata.
0: Stay! Bukta na ugat mo sa liog din mo. Paminaw, Manjo.
2: Paminaw, ha?
0: Tudlo mo kasdunggan din mo. Kana, mayo, kaya naminaw ka. Mag-amping ka yun. Kaya nahipos na raba sa eskwadro ang imong kaubang ni Hamag, kang by Sarge, si Samson. Lagi. Mau lagi, siguro ko. Gagusto ka nang mahipos sa atong kaway. Meter-meter si mong Hambog. Kay dili, basta-basta nga kaaway si Misael. Balimaw si Yutsia sa giningatan ni Bysards. Nihangtod ka ron, nagkubatos. Sabot na lagi ko. Lagi. Mula kayo kong balik, ha? Kamuna ang mahibaw ng muhipos. Yan ang pating lawas ni Marciano.

0: Marciano!
1: Boss, Major.
0: Doon kayo datikan ni Papangita, Mansio, no? Ug sa katapusan, ni akaragyod sa akong atubangan.
1: Boss, pasaylo ako. Wakman ko sa ni mo. Kayang hitman mo'y nipadagan ni Codename Alba.

Kunwa, palangunta ko nila duwa ay sa ilan-ilan ni Marciano o sa Hitman. Warong ta ko'y problema karon niya ng codename Alba, gamaw si Binjak. Ang karibal ko kanhi sa kong gugma ni Kristal kong Glena. Pero sige lang, magkuha rin niya po niya di ka, Binjak.

0: Ayala ka pala kabahin ni Bay Sarge ng butyang.
1: Ay, maluhay mong gayod akong Bay Sarge, hoy! Hindi aliliya!
0: Nang, na may private nurse nga gisuhulan para mo atiman niya.
1: Ay, basta kaya doon ako siya sa ospital. Atimanuna ko ang akong palangga nga Bay Sarge!

0: Ay, Sarge! Bisag wala ko ni mo'y kumangan dudong. Apa ni agayod ako araw at imanon ka? Hinahotong ta nga mahigmata nakagikan sa taas na nimong pagkahinanok. Ay, gusto. Halok ka na kong iya nga, Bel. Pasin pa dig makamata niya. Ang akong mga halok.
1: Tala no, sakto ba ka akong buhatuan? Ay, at niya, akong ukuban ang iyahang mga ngabil, be.
0: Ay, Sarge! Uy! May Sarge, uy! Hala! Hala ka! Hala! Nibuka ang iyahang mga mata! Nisiga!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa said marketing, ang tigamaw tiga purapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, likabat nga to sa gibrabana 170 bilyones pesos ang loan portfolio sa SSS, nga sagad naglangkob og salary loans. Giulagway ni SSS President ug CEO Robert Joseph Montes deklaro nga pabiling maayo ang portfolio sud sa lending limit sa ahensya nga may palapad sa lending programs ni ini. Ang SSS adunay lending limit equivalent ngadto sa 25% sa IRF ni ini nga mahimong mohatag og pension fund o gibarabana 300 bilyones pesos nga lending capacity alang sa mga membro ni ini. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga nailang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
8: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas dakanang lutin, mas epektibo, mas klaro.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget? So

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Balik kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamaha.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, oy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, oy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag bubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ano ka so kaon man ka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo. Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
9: Pirmi ka pangihi.
10: Hanap ka paranaw.
9: Ug pagpaminod sa mga tin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Karun na yun.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butihis sa inyong lugar.
10: DTX 500. DJX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
13: tulo pod ka kapsul sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DJX 500. Pabali sa mga butika.
14: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supply ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
18: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, Master Max?
17: Ah, lagi. Basiglas na ni.
18: Maon ang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
18: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
20: Life Extension Vitamin D3.
19: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
21: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Mga ka-Pure Gold, usa ka-advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo, ang dala namong mga papremyo ug kalify sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
23: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
24: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
25: Pwede sa Actimed. Actipit man.
24: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako,
25: Actimed. Actipit.
24: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
25: Actimed. Actipit.
24: Unya ang quality.
25: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
26: If symptoms persist, consult your doctor.

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobring dato!
1: Badlungon lang nako siya. Hindi na ako sa tuwala. Hoy! Oh. Samang pagkaunsa, ah? Wa na may tao ang suds mo si Leos, mga pater? Hindi ang tao. Nanuwa na may sud ng mo si Leos, mga pater? Imposible nga, nagdamko lang ko sa kong nakita, uy. Nagkasiguro, git ko nga tao gitong may sud dinis mo si Leo. Og misandig ka ng bumbong nga rihas. Pero hain naman ni.
2: Ah, napagaya po ng mahalong yung sakinan nga gisakyan sa mga doktor gabi. Nag-unsam ko na sila diya sa suod. Ah, oh, tapit na mahayak. Balik mo sa babaw eh. Ibasin, malantawan ko nila din eh.
1: Imagit ka ang tao mo. Dinimagit siya sa suits mo si Leo ba? Ako ning karuhon, bi. Ako man siyang tao. Maklaro gid ang marka siyang tunog niya sa suit. Da. Naalagi gud. Labas pa ng tunog sa dakong lapalapas sa sapatos. Huwag gud lagi ko magtamko. May tao nga miso dinis mo si Leo. Pero, wa na ko magkapantay nga may gawas. Ha, kinanglang may bawin si Johnny.
3: Buntag na. Hayag nga palipad. Salamat. Wa na ilang kampusan ining kwarto sa basement. Tumana na lang gid na ako ang gisulti ni Dindo. Dili una ako mamugos ng mulayas.
4: Mayong buntag! I'm buntag, Milse.
3: Oh, sir?
4: Salo ako kung nakurat ka sa kalit na kong pagtingog.
3: Okay na, sir. Wala ni problema.
4: Sayo ka man nga may gawa sa mong kwarto.
3: Dili man akong kwarto, sir.
4: Yikan ka ron. Mauna ka na ang imong kwarto. Eh, doon ay laing muukupar sa imong kwarto sa ibabaw.
3: Ha?
4: Doon ako'y pag-umangkon gami abot. O siya ang mo istar sa imong gikatulgang kwarto.
3: Okay na, sir.
5: Oh, Milchi? Nagmatanday ka?
3: Oh, Dindo. Kuan, giuhaw ko.
4: Ang aon na gamaw, Dindo. At imana si Milchi.
5: Dalis ko sina, Milchi.
3: Dindo, ayun akong aga ka. Makalakaw ra ko.
5: Kinahanglang alalayan ta ka. Kibasig ba tumba ka?
3: Ha?
5: Dali na. Nagpaabot na to ang pagkaon.

0: convince sa mga kaning payagan niya si Bobo. Timing na. Doon ako'y kapahuwayan din eh. Anahin lang ako na kung magpundo din eh. Oh, may tao.
1: Ako ni Bay.
0: Oh, Migbig.
1: May payag mo na din eh. Basin ko makitan ka sa tagihain ng payag ha.
0: Di ba eh. Tanawa ko ng payag oh. Klaro kayo nga, dugay na kayo ni nga Wagamita.
1: Oh, bitang. Labo na kayong mga sagbot.
0: Huwag dagan na kayo gisagbot sa sud.
1: Niyang imang pagkaon ng tubig ko. Ako nalang gidapa inudinhis kakahuyan sa ibabaw.
0: Salamat, Bay. Bay, sigurado ka nga, way, nakasunod mo?
1: Wa, naniguro ko. Doon ako isultin ni mo bahin sa minteryo, Bay.
0: Unsa? Nga naman, unsa may nahitabo sa minteryo?
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang lamig!
8: Tika, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Seth Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit ta diyang akong bukton sa Hit Gun motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan og Seth Liniment.
11: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
12: Tangan siya og Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
10: Living Testimonies.
13: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butik.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
18: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
17: Worth it?
18: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
19: Glow Pond's Miracle.
0: Naunsa ba ning minteryo ba? Aw, kwan, kanang nakakita mo kong hayag sa flashlight gabi eh.
1: Nakita sab din mo din eh?
0: Oo, klaro kay din si Babaw ang kalihukan sa ubos kung magabi na. Labi na kay midulho ko pa yung sa ubos.
1: Jan, gisundan ko ang tao nga nagpasiga sa flashlight. Og nakita na ko siya nga misod sa musileyo sa mga patir.
0: Unsa? Siguro. Sigurado ka ba?
1: Ulagi, sigurado ko. Nakita din ako ang iyang payhon sa suod. Sandig pa mong gani siya sa rihas. Pero, kalit raman siya nawa.
0: O, sino nga?
1: Tinood lagi akong gisulti, bay. Kalit ra siya nawa. Pero, wasab kong kakita niya nga may kawas mo si Leo.
0: Unsa? Ay, nalipat ka lang tingali, uy. O, di ba, nakatuga. Mao nga sa pagbukas imong mga mata, wa na umang tao.
1: Wa, uy, nanikamot kitong di ko makatug. Itutukan din ako mo si Leo. Pero wa, goodbye. Wa sa miagi sa buslot nga paril.
0: Ah, asa hindi ka magpaabot sa umang tao, bay?
1: Sa paril nga na buslot.
0: Unsa? Uy, ayaw na nig-usba, ha, bay?
1: Ganong di man, gusto mo kong makakita sa iyang naong. Ug unya, nagtuo ko ba'y nga muagigin siya sa buslot sa paril?
0: Bay, ayaw pa nga tangig tao nga wa ka makasiguro kung kinsa, bay. Kuyaw kina.
1: Hmm? Ang kuyaw man?
0: Ang sao naman lang. Kung dautan yun yung tao. Ang sao naman lang kung... kung mauni ang kriminal ug bata indapita.
1: Ha?
0: Bay, sa ari ko, nga di naninim mo buhatan ug usap, hmm?
1: Oo ba? Mga tanong ko kung naaka.
0: Ah, ka na yun. Pero, bay, basi nalipat lang ka, oy. Nga, huwag ganda'y musul sa musuliyo ang mong tao.
1: Di mahitabong masayop ko. Di kitam kong akong nakita. Kasi dihang gisusin ako ang musuliyo, doon nagibag ang tunog sa dakong sapatos nga diha sa sawg sud sa musuliyo sa mga pater. Dool yun sa pancho ni Conchita pater.
0: Unsa?
16: Maayok eh. Huwag na ko nila ilak sa suit sa kwarto. Makalihok na ko. Kinalawad ka suit igibin ni Johnny.
19: Oh, Mayo. Ni-arne ka sa loon.
16: Dindo.
19: Kung saan naman?
16: Huwagit ka mo toos akong gisulti.
19: Ha?
16: May sekretong pultahan ka ng dental clinic ni Papa Nino. Ugputol ang hagdanan.
19: Milche, kalimti na. Kung on sa imo nakita, kay dili kinitinood.
16: Oh, nagduo ka gadi ay nga nagdamgulang ko.
19: Husto na, husto na. Ayaw na paghisgot ini.
16: Kano sa matamamihan ng bayan?
19: Kung makuha na nako ang kupang Bulawan, mauna itong sabot, di ba? Busa, ikaw, relax lang. O kalimti ang gituhuan mong sikritong pultahan sa dental clinic.
0: Salamat pa nga nagdagang mga dilata o biskuit. Mga na niya akong hinahinay ang pagkaon. Samtang niya ako din eh.
1: Hot na lang ka.
0: Ayaw na.
1: So? Di na ka magpahatod o pagkaon ako din eh.
0: Ayaw na. Kaya huwag ma, posible nga manaod ako.
1: Ha? Ang tuod, nga nang magdukay pang ka din, eh?
0: Doon lang ako'y gustong sa taon.
1: Unsa man?
0: Pamati, bay. Huwag huna-huna, huwag maayo ang mga rason bahin sa akong isulti karon.
1: Oh, mga tunok.
20: Ay. Oh. Epey, sawasaw! Ano kaya?
0: Oh, tiyo!

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usap man mong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa atong kape.
2: Kasahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doro. Gano'y ay. Nag...
1: Ha,
2: kato kaning ama nga morna.
1: Abutin sa...
2: Kaning... Oh. Nya, sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko. Maglisod
1: ko. Pagka sa bukid, ikaw ka sa ka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
1: na
2: iahay.
1: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
2: Makakaskat ko ba?
1: Tanong mo
2: yung sa mga nga. Magrapag ito atang mga gulo yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
1: Sige, pangalan mo na
2: yun. Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo ito.
2: Ay, kung anak ka, no, binta na ka.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama? This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.

0: mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mimbalik? Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o ka

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagang higayon kay akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahilo na ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanon ni Sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tuol sa RMN Drama. Kung mahiluna pa mahiluna ang panahon. Ang panahon.
1: Kung lalayo ikaw sa piling ko.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Palosos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee. Maulian ka. Basta kainom ko, dahi nandiyan maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy, let's go with the flow.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

Kinoo ko. Usa umli na kumubihana. Nagunsa man siya dito. Usap di gusto niyang mahitabo. Gubo niyang akong pamilya. Usa umli na kumubihana. Ano di magsamok na ko? Usaon ko mali

0: oi. Krapi ba ga ku fe sa ti oi. Ha? Na ba ku toa, ting pa nila na mo dis tindahan. O gyan pa mlakaw.
1: Oh, sa ko ba ga face de griyo hat ka. Wa pa gi kamo. Wa pa gud mo abot si Dong James gud mo na mo ni nong dana ka abot pa gi na siya. Unya kas de chelti ganahan man niya. Kas nabot man sila. Oh, kuli kay na mlakaw.
0: Ala oi pagkamangtas oi pagkabangis bayan ta.
1: Panitid ka dito.
0: Paabot ka siya ginginlan sa man.
1: Paabot ka dito. Paabot ka dito. Panitid ka dito. Kanawa nga nung hangto ron. Nga hapon naman, wapag nila sila mag-ukang kaya sa Chelsea. Panitid ko na dito.
0: Uy, marag mawanya kita initi ba?
1: Ay, panitid sa dito. Gusto na saan tabi na muli, ha? Sige, akadto ka!

0: upang magid mabalik si daddy ni mo, day Chelsea. Muli na lang ka ko, no?
1: Ayaw sa Tirika. Basin og mag-online na to sa taot-taot si daddy. Kay aron akong matawagan og balik ba sa messenger.
0: Ay, wadi gihapon siya mag-online?
1: O, pagkihapon.
0: Ay, mauba. Balik ka tawag ang iyang number, basin makontak na.
1: Gisuwayan na nako. Pero, dili pa man kihapon makontak.
0: Ay, muuli na lang dyan ko da, Chelsea. Sasunod na lang po tingali na kung day off. Suruyon ko ikaw din hi, or maybe sa inyo ang bay. Kay, okay naman ka ha?
1: Ate, okay naman good.
0: Sure ka?
1: Sure jud ko.
0: Pero, si daddy ni mo, James, basin masuko.
1: Di man ka na masuko si daddy. Buutan man na siya.
0: Bitaw. Mogi na yung akong ganahan kang James. I mean, sa... ni daddy ni mo. Kay butan yung kaayo. Huwag maayo nga pagkaamahan.
1: Maubito ng favorite na ko si daddy.
0: Ala, ang inyong cellphone.
1: Pasin si daddy na ning nanawag. Adumi tingali siya.
0: Tupag ka na yun.
1: Oo. Uy, si Daddy Baldwin man di ay ni.
0: Oh, siya di ay.
1: Hello, Daddy Baldwin. Good afternoon.
2: Hello. Dear Chelsea. Pagkabuotan kasi akong inanak eh.
1: Thank you, Daddy.

0: pasulti mi dili pa lang dugay. Kay pasultihan lagi ka. Kamu diha si Tito Guryo nimo. Kapasirhan na lang ang tindahan kay dili pa gyud siya makauli.
1: Dili pa dai kauli si Daddy?
2: Oh shit.
0: Dili pa dai. Kay may importante gyud siyang lakaw. Dili siya buot nga magpadisturbo.
1: Ay.
0: Unya, dai Chelsea. Ano lang to, ha? Bye!
1: Bye, Daddy Baldwin. Nakatungo ka, Tirika? Ako man tong loudspeaker.
2: Oo, Daddy Chelsea. Muulit na lang ko. May importante mag-unta kong tuyo ni Sir James, pero... unya na lang. Sasunod na lang.
1: Sorry, Ate, ha? Sorry, gitaayot, eh.

0: kahoygo tituran, weh, tituran, wa kahoygo.
1: Kahoygo, sa wa kahoygo.
0: Pagkainin na mong pag-ipos, Tibor. Yun na mo, kay mayroon tas tindahan. Hapon na. Pasiron tang Sir James. Kini siya makabalik din, eh. Pasiron na ba, Tibor? Siya ba, oy? Rumil, kina. Te, tutok makalako.
1: Diba? Ha? Sa, laruhar mo doon maging mongod. Laruhar to. Laruhar to, kinsa may wakawid ko.
0: Ay, may lain pa. Sirit kami.
1: Ano din, ano hindi ay? Masa may nakalap ni mo sa imong pagpanguko
0: eh. Ay, gigabaan. Ay, gigabaan.
1: Ay, kung gigabaan pa. Kung sa gigabaan?
2: Kesa gigabaan, Guryo?
1: Tumara. Hala ka dahin, nabatian kang Rika.
3: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
7: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmiux for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
6: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
8: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmiux for Kids.
9: Unilab quality yan.
10: Carbocysteine is the generic name of Solmiux. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
12: Pwede sa Actimed. Actipit man.
11: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pangali G-Defense na ako,
12: Actimed. Actipit.
11: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
12: Actimed. Actipit.
11: Unya ang quality.
12: Sa Actimed, Actiac, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
14: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.

0: Pre, nanawag si guru na ako ganiya. Nakabatsi na ko na si kami dito sa tindahan, pre. May uli na.
1: Mo ba? Salamat mo, Pre Baldwin, ha?
0: Salamat, boy. Kikamay na ng butanga, pre. Usa pa, daan ako ng bayad na ako sa kung nahimong sayop ni mo sa pagdudo ni Rikamidia ni mo.
1: Mayon tag din na siya magsamok pa ni Chelsea.
0: Lagi. Mayon ta. Pero, sige lang, James. Aw, oh, pre. Magsusi niya ako kung usag yung background na nabayhan na.
1: Alang saan saman?
0: Dili lang. Ang ato ba nga, may bawat tag hustler ba na siya o usag yung kalaki anan niya?
1: Tinanani mo angay pambuhaton, Pre Baldwin. Kinagusika ang imong panahon niya. Dili siya importante.
0: Oo. Oh. Hinoon. Mausap.
1: Ang akaunta nga bisan, naglikay ko niya nga unta siya mismo. Mudistansya ni Chelsea. O labi na ginako.
0: Lagi eh. Pero, sige lang. Kutob sa kumahimo. Tabangan ti ka, bahay na na. Kutob sa kumahimo.
1: Salamat. E dila ko magtugay. Kay gabi na. Pauli na ko.
0: Ngayon, time pa, time pa. Hindi ko masagot nga muli na ka. Nagpaandam na ba ako panihapon para nato, pre?
1: Ha? Pastilan, ikaw, Jud. Naghuna-huna ka pa man, ana. Ito na ang tas bahay. Nagpaabot at na ako sila. Gabi na si Chelsea.
0: Ayun ang palibari, pre. Tapos na ba ako makabawi ni mo, ha? Paunda yun ay sagot ko. Mara ba ito si Chelsea Pirmi? Ayaw lang po taong kong balibari, pre.
1: Marama kong makonsensya na mo, eh. Yan ang imang isulti.
0: Dili ba ang ako?
1: Ah, sige, sige, sige, sige. Masig, mangluod mo hila kay nigbiyan ako.
0: Unsa, bayot?
1: Basin.

0: today kasi lang, Daddy, bawal twin dad. Nangutanan ko niya ganiha. Ingon siya nga wa.
1: Kuan, gikan sa kong lakaw lang ga. Mihapit ko dito sa ila. O mao gani rason nga, nagapian ko sa magpauli. Kay, wala gisi magpabalibad. Wa mo sugot nga mapauli ko nga dili ko maka panihap mo dito sa ila. Nya, naikog sab ko kay, nagpaandam dahil siya para sa among nga panihapon. O kay naikog lagi ko, awa ako lalapungi ko yugan. Walang giuyunan. Sa hirapon ba nga kita mo ay maumbitar niya? Nya, balibaran ta, di ba?
0: Aw, oo.
1: Pero nagkapanihapon na mo ni Tito ni Muturanding o Goryo, di ba?
0: Oh, Dad. Pero may uli naman si Tito Goryo sa ila. Si Tito Turanding misod na sa iyang kwarto.
1: Mawa ba?
0: Pero napaabot man unta ko ni mo nga mo balik dito sa tindahan, Dad. Kay dito si Ate Rica.
1: Ako, importante nga kung lakaw lang ga. Maoy rason nga na malihog ko ni Daddy ni mo, Baldwin, nga sultihan ka nga dili ko magkabalik dito. Kay kuan mangod, may gisusi ko lang ka, bahin ni mami ni mo.
0: Nagkasulti mo, Dad? Nagkasulti mo?
2: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Goodbye!

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. RMN. Newsbreak. Newsbreak.
2: Ngayong hapon, ako si Rodmond Josephus J.Q. Gatos. Ito ang Newsbreak. Karong hapon, Harold Gatos sa Dataeg sa 5 and 3. Pinibang mabatanon. Ang naanayinan, mag-Dataeg sa 5 and 3. Ang Dataeg sa 5, rin naman superior at instance na maoy grapotikta sa Basiliula. Apil man si Kansols, batok sa nalabis ng free radicals. Ang ipagrabi sa pollution. Humorous mabisyo sa mga pag-ilom sa alkohol. Ang pagpanwako. Sa itong balita, patay diyang naabot sa Tambalanan, ginusaka sa 2 anyos na laki makiling nga naigo sa kilat na kagapong Adlawa, dito sa masityo Mugil, Barangay Dungguan, sidat sa Danau. Ang biktima na gingong na dead arrival, diyang naabot sa Tambalanan o si Edgar Dayon Batukan, sa 2 anyos ang haparigon, na natalitrosab sa May San Antonio, Barangay Ginsay, sa Mauga, sidat, sigun sa misisyon sa Kamisan, basa sa pumahayag sa asawa nini, na gingong na padung na unta nga mag-manguwa o mamana kining nga mga isda o sifons aga maog sa 2 anyos nga lalaki pan tungkol sa pagbunog sa uwan. Gingong naigo kini sa kilat ag maog bikima dalaking ida sa Danao City Provincial Hospital apan way suwerte kay gideklarar kini nga dead on arrival. Batong Diyos, break karo ka po na. Hatod ka po sa Dataeg sa 5 and 3. Ang Dataeg sa 5 and Campione Vision. Anay 1.3 million ora kaya sa Andes. Oxidans, ipitibin ni Pangontra sa mga free radicals of oxidation. Sa Dataeg sa 5 and 3. Atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang Dataeg sa 5 and 3. Dibar sa Dataeg, fatal liver disease, glaucoma, cataracta. Cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acute arthritis, GERD. Ang Dataeg 500, ang sekreto sa mga guwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?
4: So

atagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Hello?
2: Nganong ikopya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo na ini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkumpun ko kining tanan.
4: Luma ka lang imong ibuhat, Marian!
1: Masang di gobredo! Sunugol ko kining tanan ng iyong pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, pagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunob ug kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
7: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin Revicon.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
9: DTX 500! Mapalit sa mga butiga.
8: DTX 500!
10: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500,
10: ako dayon gibanatan o inong duwa sa buntag,
11: duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alib yun na.
10: Pag 1 month ka pin,
11: naayo na ako.
8: DTX 500!
9: Pabalik sa mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
13: Mula noon, hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
17: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
17: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ACS.
20: Ang galing! Pang matagalan!
21: Parang tayo lang, han.
22: Everest Appliances.
20: Babe, ano ever best decision mo in life?
21: Siyempre, building a home with you.
20: Oh.
22: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
23: This time, Jack, is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
0: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
23: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
19: Worth it?
23: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
24: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
25: Glow Pond's Miracle. Cool.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.

0: Ang miagi ato na sayran, wa makuha sa misteryosong tao ang painting nga gida ni Marian sa plaza. Unya, si Madam Carlota nasab agyatubang ni Marian pag-abot niya sa ila. Karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, ang kolektor.
1: Onsa? Painting gihapon sa kuna ang nakuha nako. Way sud nga bata. Og painting sa Snake Island sa El Nido, Palawan.
2: Oh. Hain ka ng maong painting.
1: Tuas akong kwarto.
2: Patanaw ako ni Anang giingon mong Snake Island nga gipintal.
1: Oh. Naralula oh. Nganong gitutukan mo ka ng maong painting la? La! Nganong may ilag ka nga nagtutok ka ng painting ni Rebecca?
2: Ayop siya!
1: Ala! Ala!
2: Ayop siya! Siya yun ang nagdaog di malas sa ako kinabuhi!
1: La, unsa magigadako sa sa ni Rebecca ni mo?
2: Dako yun kaayo! Dako!
1: Bisag unsa pa ni kadako, kinalag-imo ning papason!
2: Dili ni dako mahimong papason! Ito ko'y kay...
1: Kay unsa lula?
2: Tungod kay siya ang may patay sa imong aman.
1: Sa?
2: Di na ko gusto nga mainom-dom ni ini. Dili na. Ilabay na lang ka ng tanang pinintal sa animal nga Rebecca.
1: Di ko niilabay la. Kinalang sultihan ko ni mo sa tanan. Ngayon nakasulti mo ka nga si Rebecca ang nagkaingon nga namatay si Papa.
2: Tungod kay... Kasiya ang apason unta ni Papa ni Monek ni Anang Maong Isla ni Anang Snake Island.
1: Unsa?
2: Kung may patuo pa na ako ang imong amahan, kung dili patungod ni Anang Babayana, buhi pa unta hangtod karon si Papa Nick ni mo. Kanang Rebecca ang nakaingon nga na-disgrasya sa sakyanan si Papa ni mo og namatay. Ang kinabuhi sa imong amahan ang ikawat niya ng Rebecca. Busa, dili ko yun siya mapasaylo, bisan ka nosa. Itong labay ng iyang mga pinintal. Huwag siya'y mga lami.
1: Kinuha ko. Kinitay si Rebecca ang apasununta ni Papa sa Snake Island. Mungan matay si Papa.

0: Mariana, anong nakikita ka na ko karon?
1: Uy. Gusto lang ko doon ay kasulti ron.
0: Nag-inom mo kong beer.
1: Jared. Jared, naglibog na ko.
0: Saan sa man? Nakadaog na noon ka. Maglibog na noon ka.
1: Naibaw na ko kung nga nung nasuko og maayo si Lula ining Rebecca.
0: Ha? Nga nung di ko no?
1: Kini si Rebecca. Ang gibasol ni Lula sa kamatayon sa akong amahan.
0: Unsa?
1: Ang pinintal ni Rebecca nga Snake Island ang nakapatugan ni Lula na ko sinuod kung nga nung nasuko siya og maayo ining Rebecca.
0: Nga naman?
1: Padung sa Snake Island si Papa sa diyang nadisgrasya siya sa iyang sakinan.
0: Unsa?
1: Gamay pa ko niya itong higayuna sa diyang namatay si Papa. Pero dili ko malimot sa panghitabo. Sa lungon ni Papa, nisuko og maayo si Lula Carlota.
0: Unsa ba iyang kasukan?
1: Nagkasiguro ko nga babae iyang nasukan. Pero di lang ko kahinumdum sa ngan sa babae nga iyang gibasol sa kamatayon ni Papa.
0: Karon, klaro na.
1: Kining pintor nga Rebecca ang iyang gibasol sa kamatayon ni Papa.
0: Ang pangutan ha, kung anong wapas man unta sa Snake Island ang iyong Papa Nick?
1: May relasyon ka sila si Papa Nick? O kini si Rebecca?

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay Basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget? So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sip want to reveal your powerful glow? Magmira Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
9: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
13: Bisan kapoy na,
14: kayahon tanan.
15: May nalang na ay bag-ong Revicon.
16: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
18: with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant G cash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
21: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
22: Oh, ikaw may anak. Mahibaw juga kung magluoy bagi mong amahan sa imong inaan.
23: Unang namatay si mama, gamay pa kayo ko. Uwa ko may numtum sa iyang kamatayon.
22: Mawa.
23: Mao nga si Lola na ang nagpadako na ako. Wala siya mukuha o giyaya gawa silang baliyang.
22: Mao day nga giyampingan kag maayo si mong lola.
23: Oh, mao cute.
22: Karon, klaro na. Nga dunay koneksyon kini si Rebecca o ang imong amahan.
23: Tungod anang painting ni Rebecca nga Snake Island.
22: O niya, unsa may imong nauna karon? Imo na ba nang ihatag sa misteryosong lalaki ang painting nga kuna o babae?
23: Ambot. Ambot, Jared. Pero ganahan sa kung mahipaw kung unsay connection ining mga tawhana kang Rebecca.
22: Posible nga bugat ang connection sa imong amahan ining Rebecca.
23: Ug niya ining mga tawo nga na-interes sa iyang painting.
22: Unya.
23: Jared, makigsulti kong usab ni Lolo Amir ug mga adlawa.
22: Sige.

0: Ay, inaminin ka tas ni mo, madam. Ay, nga nung wak magkamaniud to, ay.
1: Wakoy ganang mukaon, baliyang.
0: Ay, yung sama din nakapawa sa ganas, ay mo pagkaon.
1: Mga panghitabo, baliyang. Nakabantay ka? Gusto ko nga sulon sa kagahapon.
0: Ay, madam. Kalimti na lang lagi ang imong tasuko.
1: Gusto kong makalimot ini, baliyang, pero nabanhaw kinitungod sa mga pindintal sa panuway.
0: Ay, dili magyudan ni mo malikayan ang kagahapon, madam. Labi na ang mga pindintal tugod kay pintor manusab si Marian.
1: Mauka na ang wak na ko mauyon ni. Nes, nga kong ipangandoy nga mahibong kurso ni Marian. Pero unsa may na iyang hilig, huwag mga hinungdan.
0: Ay, ayaw pag-ingon anak, madam. Kay diha bayagit siya maayos pagpamintal. Busa, pasag di na lang na siya. Ayaw na lang siya kontra, ha?
1: Pero

0: hapon balian. Ni anang prinsesa.
1: Lolo, ayaw na lang ko kasukuan ako, please. Busog ko. Tama na lang kaon, ha?
0: Oh. Ay. Kiaw mo na. Nakita mo na. Wa na siya siyang kagalingon si Marian. Mura na lang ko og silingan direng ayang gilabay-labayan.
2: Iwa, manggod, madam. Mikis, magganito ni mo.
0: Basta. Nakuhaan ang iyahang kamatinahuron tungod siyang pagkapintor.

bisag unsa ona kog tan-aw. Parehas gyud ang kuna sa duha ka painting ni Rebecca. Usa ra ka kakuna nga gikopyahan ini? Kining Snake Island. Anong maadto man si Papa ining Snake Island? Taimpa, may marka kining ikaduhang kuna nga sama sa marka sa usa ka painting sa kuna. My God! Usa ka kuna ra ang gikopyahan ni Rebecca sa iyang painting. Yun ang... Kining usa ka painting sa kuna nga gika ni Lolo Amira. Sani? May sinapawan ni? Hala? Tiil kini sa bata ang niya sa sawg sa kuna!

0: Unsa makay nagpaluyo na ining mga painting nga nakolekta ni Marian? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa ubang mga sumpay ning Sugilanon, ang kolektor. Galit sa RMN Production Center.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrope Herbal Capsules,
10: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrope Herbal Capsules,
10: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Tas bang imo blood sugar?
13: Ato na ka may diabetes?
12: Mag DTX 500 ka!
13: Ang DTX 500
12: ato na kini anti-diabetic properties.
13: Sama sa
12: Charantine,
13: gagapa mo po sa glucose,
12: Visine,
13: controls blood sugar,
12: o polypeptide,
13: gapanehong epekto sa insulin.
12: DTX 500
13: highly recommended
12: sa mga eksperto.
13: Mabalik siya, pinakatulog ang butika sa yung gan.
12: DTX 500.
14: Ako na si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
15: Duha ka kapsul, buntag sa gabi.
14: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
12: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
16: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo, stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
20: Igala, nakakape na ka?
21: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
22: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Oras sa DYHP alas 5:09 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita at nag-iya o mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo, giingong ng reklamo na sa padayong pagsuspenso ni Mayor Nestor Archival sa face-to-face classes. DOH o DOE nipahimang doon sa publiko o mga employers nga siguraduhon nga malikay sa risgo ang nagpadayong dilimayong kalidad sa hangin sa Sugbo tungod sa haze. Pasiguro nga luwas ang mga empleyado ni ini. Duha ka mga drivers nga nag-road rage sa Dalat Iscario ni Ato Domingo sa kagabi, gipatawag sa LTFRB. Bisan pa man nga nauli na sa ilang maayo kabuton sa barangay Kamputhaw. Kasabutan alang sa pagtukod og CTU Campo sa Mandawi, permado na. Samtang ikapermar ni SEC Director Gerardo del Rosario ngang wala pagdeklarar og dividendo sa usa ka korporasyon, dili illegal og dili kalapasan sa balaod. Huwag ka ito mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Mawanon nga kahaponon, labihan pagbunog sa uwan. Ug ang kilat nga sinati diri sa Cebu City Area Metro Cebu. Uwan-uwan pagalig hapon hangtod karong mga oras sa amping kanunay, amping tangtanan. Daghan ang mga nadilatar sa pagpauli, labi na sa mga areas sa giuwan pa hangtod karong orasa. Amo ba nagpasilong lang? Labi na katong mga nagmotor o katong mga mag-commute lang. Nalisod kayong isakay, labi na karong mga orasa. Rush hour, kumusta yung kahaponon karon? Sa ato mga kabukiran nga nanikay-sikay karong mga orasa lang sa panihapon na usab. Alamian kayo ang pagluto og utan Bisaya kasamang Nestor sa pagwaiso ba? Parisa ni mo mais nga kanon. Ako nagaling doon na po ibuwad sa kilid. Alami ragad nga hapon kaayo. Apan mas dali ang nakalugsong mag udong o baka magmiswa. Kanya usa so baka lang ni mo o nakalugsong nga sardinas. Kumbate na kayo. Hurot nga hapon imong bahaw. Sabi na kay tambal-tambal sa kainit. Tambal-tambal sa uwan, painit ang mga init nga sabaw. Namilaw silang radio karon, maayong adlaw kaninyong tanan o sa ito ang digital platform, DYHP Revencibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Kanina na detalye sa ato mga balita o standby alang sa atong latest weather update. Ang monitor sa pag-asa, nabahin sa low pressure area, hindi karong hapon, 4.1 magnitude nga linog. Na sinati dito sa norte niya sa Bugo City. O garon sa detalye na, mga tag-iaw mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo, giingong ng reklamo na sa padayong pagsuspenso sa klase, sa face-to-face classes.

0: Dispensa makadali ha, makadiot nga nawag ta sa kahanginan, makadali gumikan sa nasinati na ito nga power interruption dito sa ito ang transmitter site. Diya sa may basak sa Nicolas, apan karon ron, balik na ta sa ito ang power. Ano ba na sa genset patalon dito or main line na? Basta importante nga, kabalay yun ta sa itong broadcast karon. Atong balikan ang report ni Radio Man Eli Bulonos kabahin sa giingong kasagbuyo sa mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo sa padayong pag-suspenso sa face-to-face classes. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulonos.
1: CYHP Talk RMN Report.
2: Kini mong balita hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ang reklamo na ang ubang tuhaan sa dakbayan Sugbo sa palayong pagsuspenso ni Mayor Nestor Archival sa face-to-face classes. Ang mayor na pagus pagluwat sa maong kamanduan tungkol sa haze kinaghatag o dilimang kalidad sa hangin sa syudad. Kini kumpirmado na kayikan sa forest fire sa Indonesia na napadpad Sugbo da sa hanging habagat. Ganito na higayon niya ang air quality index sa dakbayan hapit nang niabot sa hazardous o emergency classification. Apan matod ni Archival nga nagsige nagpanawa kaniya ang tag-iya sa ubang tuhaan sa syudad o nipalangat sa kanismaya sa ilang nakabot nga desisyon.
3: Sisaming tawag na kong mga tabiya sa eskwilahan. Samot ko nung kubugo mga bata. Sa ona niya, mga bata sa eskwilahan, ano niya, ano niya, ano sa hospital.
2: Si Mayor Nestor Archival, subling ipalayag si Mayor nga ang pagsuspenso sa face-to-face classes, iyang ibasin sa rekomendasyon sa City Health Department o sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Magkasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Maka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Ato oras sa 5:15 na sa kahaponon samtang ang DOH o dole ni pahimanglo sa publiko. Mga employers na siguraduhon nga malikay sa risgo ang mga empleyado sa nagpadayon karong nga di limaayong kalidad sa hangin sa Sugbo tungod sa haze. Kasama mo sa balita Radio Man RB Veloso.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: Gipay mangnuan sa Department of Health kon DOH Central Visayas ang publiko nga kanunayon ang pagsulubog face mask human maklasify nga unhealthy for sensitive groups ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu. Base sa air quality update sa Environmental Management Bureau kon EMB7, anaa sa 114 ang air quality index kon AQI sa Sugbo karong adlawa. Subay ni ini, giawhag ang mga bata, senior citizens o adunay respiratory conditions nga limitahan una ang outdoor activities o magsulob gyud og N95 o KN95 mask kun kinahanglan nga mugawas. Ugaling adunay mabatyagan nga simptomas sa panglawas sama sa grabing pag-ubo o baka paglisod o ginhawa, pagpangatol sa ilong o tutunlan o baka mograbi ang respiratory disease. Giawhag kining magpakonsulta dayon sa doktor o mudangop sa labing duol nga tambalanan. Sa nasayran, maukin ang ikaupat nga adlaw nga dili maayo ang kalidad sa hangin. Kinitungod sa nagpadayang transboundary haze gikan sa forest fire sa Sumatra o Kalimantan, Indonesia. Tungod ni ini, ang Department of Labor and Employment kon dole mi pasidan usab sa mga employers nga siguruhon nga luwas ang mga empleyado tungod sa potential adverse effects of poor ambient air quality. Kini pinasubay sa Labor Advisory Number 15 nga gilagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino. Gawas ni ini, gimanduan ang mga employers nga i-improve usab ang ventilation o air filtration sa mga enclosed nga mga workplaces, limitahan o i-reschedule ang mga outdoor activities o galing dili maayo ang kalidad sa hangin nga adunay dili maayong epekto sa panglawas sa mga empleyado. O galing nagkinahanglan nga mugawas gyud, hatagan o ginsaktong protective equipment ang mga empleyado aron nga malikay sa risgo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo. Rajuman RV Velocity Way HP Tata RMN.
5: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape
4: nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: At oras alas 5:20 sa kahapunon. Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa makigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newzep for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ora sa 5:21 na, duha ka driver nga nag road rage sa Dan Iscario ngadto nga Domingo. Patawag sa LTFR LTO 7 bisan pa man og naguli na lang mayong kamubuton. Adya sa barangay Kaputa o kapulisan sa sulod sa sugumituon sab sa posibleng pagpasak og kasong alarm and scandal sa duha ka mga habig. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tabak RMN Report.
6: Driver sa motorsiklo ug sa sakinan nga nag-away sa tunga-tunga sa karsada sa Dalan Iscario Barangay Kaputaw alas 8 sa gabi nitong Domingo ang gipatawag na sa Land Transportation Office. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard E. Spilari, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga man makadawat og impormasyon ang kabilyan na Police Station 2 ila dayon nga girespondihan. Apan giingon nga nagkauli ra ang maayong kabubuton sa duha ka habig dito sa Barangay Kaputaw. May pasabot tinuod si Spilari nga bisan nasitol na ang duha, mamahimong dunay legal nga sangputan niini nga tungod ani mihimo pa og imbestigasyon ng kapulisan kung unsa nga krimen ang ilang mapasaka batok sa duha ka lalaki kinsama sa alarm and scandal. Nagpatawag na og coordination meeting ang CCPO o ba ng Land Transportation Office pinagi ni Attorney Francis Santiago, ang legal officer sa LTO 7. Girequest ni Pilari ngadto sa LTO 7 nga isukos order aga duha ka mga driver aron matubag kung unsa man aga nahitabo og aron mapanubag yun ang maong mga nalambigit.
7: At the same time, ganinang buntag at around 7:45, nagpatawag tag-meeting or nag-coordination meeting ang CCPO o ang LTO, no? Pinaagi ni Attorney Francis Santiago, ang legal officer sa LTO. Unya, atong girequest sa LTO ang pag-issue o show cause order para sa duha ka parties aron matubag po nila ug ma-ensure nato nga naay accountability.
6: Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Espilare, sigon sa imbestigasyon sa Vilana Police Station 2 nga ang ganuhang nalambigit sa road rage o sa kanila driver sa motorsiklo samtang ang usa driver sa ka-pickup. Nasugo matod pa ning driver sa pickup kay gusto siya nga mo-overtake apan wala nihagi og lugar sa driver sa motorsiklo. Diin din hinagsugo ng ilang panag-away. May kanawag ang driver sa pickup o mibunod sa dala niini nga kutsilyo o gisuway sa pagdunggap sa driver sa motor. Ang mga insidente na kuhanog video sa mga netizen nga bisan unsaon sa pagbadlong, wala gud nimo patuo. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong Radyo Man, Alvo Samantha, DYHP. Tata, Carmen.
1: Radyo mo, nationwide.
5: At oras sa 5:23 na. Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At ora sa 5:24 na kasabutan alang sa pagtukod og CTU campus sa Mandawi. Pirmado na. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: Gipaabot nga masugdan na og tukod sa unang quarter sa tuig 2027 ang giplano nga Cebu Technological University Building ana may mutang sa duha ka ektaryang luna sa barangay Luok sa Nakbayan sa Mandawi. Kinuman ang CTU ang lokal nga kagamhanan sa Mandawi nihimo ng formal sa pagpirma sa usufruct agreement alang sa katukuran sa CTU Mandawi campus subay sa expansion sa universidad alang sa higher education program. Ang CTU building ana may mutang sa Mandawi City College grounds sa Norquist Park sa barangay Luok sa maong syudad. Si Mandawi City Mayor Jonky Iwano de Perma sa kasabutan kauban ng CTU Officer in Charge President Dr. Junita Literatos, MCC President Dr. Joey Rivamonte o Attorney Christian Bacus. Ang kasabutan magtugot sa CTU sa paggamit sa property ala sa gitinguha ang CTU Mandawi Campus. Kilauman sa CTU nga masugdan ang pagtukod sa building sa use sa sunod tuig human sa pagkumpleto sa gikinahanglan ng mga dokumento alang sa maong proyekto. Kasama mo sila kayo sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Amen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:25 na sa kahaponon. Halos tanan online na karon ug syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na namo kinahanglan ang barya ug wala suklian pag-abot sa parcel. Para way hassle sa online checkouts gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payment, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguraduha na doon ay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchant sa Masa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguraduha lang nga pirming na isunod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Mas enjoy nimo ang free cash-in hangtod sa 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free ang online shopping gamit ang GCash Pay online para tuloy-tuloy ang checkout. Dapat, pirming well-funded ang GCash wallet. Gamit ang free cash-in, go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center for or call 2882-GLOBE or TM or 0272-139999. Other networks fees may apply to no more. GExchange Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
1: YHP, una sa lahat. Traffic Ronda Presinto.
0: Ni oras karon sa kahaponon atong i-check atong mga kadalalan sa gawas nga bahin o doon na pa'y police report o sa may status ni atong doon ay biktima ay sa kilat. Grabe mag yung liti ka ganina o ga. Pero sa maninahitabo, alang sa report, Radio Man Josephus Quijano, GQ.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Yes, salamat ka sa mga Radio Man Naida. Sa itong kapaganina, doon sa gawas kabahin na karamaga oras nakasinati o slumove yung mga sa kagaroon din habig sa may uptown area. Kung ikan ka sa may 20 o Drismango Avenue o Imbilis, napituan sa Bicar Morasa at Gabi Rodriguez. Samtang ang mga lugar sa dihabig sa may downtown area sa may Manalili, nakasinatinig ba baha apan so far mag-ausa naman ka oras sa ni Hunong na aga pagbunog sa uwan. Medyo din kailaom ang nakaginang ubang mga motorista din na pita sa may eskina ko sa limog sa may Manalili. Ang sikatuna sa nakasinatinig ni pagbaba kanina at us magbunog sa uwan apan karawan ay kuidaw na ang ikablakan makakinan sa pagmamotorista sa may dalang kolon. Samtang ang Governor Quinco ang Bantal Road kamurasa is lumuwing moderate to heavy traffic karo manong sa may Foodland sa ang litdaw nagapibabaha sa may S. Fortuna habi na sa barangay Banilad sa Mandawi City. Samtang ang ubang bahay sa bilis sa may norte ng bahay sa Cebu City gawa sa Governor Quinco na pituan sa may ang kahot sa mga sekundary sa habi sa may M. G. Quinco Avenue ikan sa may New Amos Road padung sa may there's may hipodromo og sa Mabulo habig samtang ang De La Montaña ang Pope John Paul II Street sa Kamoras padung sa may IT Park slumoving sa Bambaga sa Kananda there's may uptown area mang Osmia Boulevard padung sa may Iscario slumoving sa Karambang Oras ang Invilis na pikluhan sa may samtang South Cabayan agin bakal sa may oras ang grabe kaot sa mga sakanan gikan sa may South Bus Terminal padung sa may ubos ka sa flyover o sa ibabawang kabahin o kiningdaan pa doon sa SMC side. Ang SRP, both side, oray kabulakan, moderate na andagan sa mga sakaran karong gabaga orasa. Samtang sa police report, did on arrival yun sa provincial at sa City Provincial Hospital, kiningusa ka sa 72 anyos nga lalaki humagiling yung naigo sa kilat. Kagapong adlaw ni kasamang Radyo Oneida, mga alas 5 takna sa hapon, dito mas sa may sitio Mobile Barangay Dungguan, siyudad sa Danau. Aga naigo sa kilat na ilahan sa pangalang Edgar Dayon Batukan sa 72 anyos aga Panuigon Minyo og lumlupyo sa may San Antonio Barangay Ginsay sa Maoga siyudad. Sigon sa investigasyon sa kapulisan sa Danau City Police Station basta sa pamahayag sa iyang asawa nga si GC Tubo Batukan nga malas dos ang tag nagagapon sa hapon na nagpano silang duwa nga muadto sa dagat aron manguwag mga seafoods or maginhas dito sa may Dungguan. Apan diyang nabuto sila mga alas 5 na ang takna kagahapon sa hapon, nagbunok ang uwan dito, nagunawan sa mauga lugar o nagpangilat. Apan kumpiyansa ning biktima, naigo gini sa kilat ang mga biktima nga si Batukan nga misulta sa pagkaangol ni dalikin gida sa Danau City Provincial Hospital. Apan bibila ka gutlo gidikar kini nga did on na arrival. Ikan dari segawal, salam sa traffic up news for support dari Radyo Man, Joseph Oscano, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo, Nationwide.
0: At oras alas 5:31 na sa kahapunon.

0: Samtang sa dugang pangbalita, school shooting incident sa usa ka tunghaan sa South Cota Bato, gihulagway ni Presidente Bongbo Marcos Jr. nga very disturbing. Kasama mo sa balita, Radio Man Remart Pugoy.
1: DYHP RMN Report.
2: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gikabalaka ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang insidente sa pagpamusil sa sud sa usa ka tunghaan sa mga South Cotabato. Matod ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nagikan mismo kang PBBM ang komento niini nga nagkanayon nga very disturbing ang maong insidente diin namusil sa laing tinun-an ang usa ka estudyante niadtong Biyernes, September 18. Sa pagkakaron, giingon na kinabi na si Interior Secretary June Vicrimulya, alang sa mga laka nga buhaton aron nga mas hugtan pa ang seguridad sa mga tunghaan, kaabag ang Department of Education kon DepEd. Samtang ni palagsab ang palasyo sa statement ni Vice President Sara Duterte nga ni basol ni PBBM tungod sa maong panghitabo. Subay niini nanawagan sab ang Malacañang sa mga nanag-iya og armas nga magresponsable sa paggamit niini, ilabi na kung adunay kaubang batan-on sa panimalay. Kasama mo sa balita, ako yung Radzuman Remart Pugoy DYHP. Tatak! Arame. Kadunga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo kamong mo-contact sa 4161655 uba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 padayon na nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Inios Minya Boulevard, Cebu City, buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, ug nasad sa Kansaga, nasa ADM Building. Dako kay nang signage diha na ang Life Extension Vitamin D3 Clinic. Alas 8 sa buntag ato sa alas 5 sa kahaponon Lunes ngadto sa Sabado, ang consultation nga libre. Unya angay mo na sayran ha, ang Life Extension Vitamin D3 maayo kini. Ang vitamin D3, immune cells, soga. Nagsilbi kining natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Mao na ang Life Extension Vitamin D3, gi-recommendar kining imnon sa mga cancer patients, mga kasama. Ngayon man kato mga nakasnati, diha, problema sa ilang respiratory problem, pagkaha, gipang ubo karong panahon na unya, listod kayo kay menos ang resistensya, lai Life Extension Vitamin D3 na na, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:35 na, sa dugang pang mga balita sa ato pagbalik, kuman sa mga pahinomdom.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Kung makasinati na og simptoma sa sipon, Magnusep Plus with zinc na. Magnusep Z Plus with zinc na magkasama. Kung padugayon manggod, mas madagan ang sipon nga virus sa lawas at pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. But ang balan dayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ra nimo nga musamot og mahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho og mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with zinc dayon. Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Magnusep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Welcome to our reunion!
5: Uy, Dain! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
6: Tungod na sa Super Fiber!
5: Usa?
6: Super Fiber!
7: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, Mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busay ang huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka? Naanay Iberi Gold with Lutein. para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa malipyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
12: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na ITTX 500, ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ITTX 500.
4: ITTX 500. Mapalit sa mga butika.
13: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
14: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
13: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
17: May buhay sa makabuhay!
18: Maayong hapon mga kasama, kiniyong Rajuman R.V. Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
19: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig. Ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
20: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: At ang pag-isayra ng lakaw sa panahon, mga kasama ang monitoring sa low pressure area. Weather specialist Jomar Eclarino sa Pag-asa Mactan, nabihan ng pagbunog sa Uwan, Sud, Karong Adlawa. Sir Jomar, mayong hapon.
21: Yes, ma'am, mayong hapon sa tanan. Sa atong tanan tigpaminaw, kini atong latest weather update, Karong Adlawa. Ang hinungaw sa bagyo sa gawas ng Philippine Area of Responsibility naka-affect sa Central Visayas. Lakip na ang probinsya sa Cebu ug natay mga pag-uwan ug kini mga thunderstorm magdala kini usa ka posible na mga pugulan na posibleng flash floods or landslide sa mga highly identified na mga vulnerable area. Hinay ito na sa kasarangan na hangin makinati sa Visayas sa nakadagatan, malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang Philippine Standard Time, alas 5:48 sa hapon, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, BOST, Jomar Eclarino.
3: Sir Jomar, ingon ani bagi hapon ang ato ang panahon ug mga adlawa?
21: Yes, ma'am. So, taas ang chance gihapon nga kasi natin ang mga pag-uwan. So, natay occasional heavy rains na posibleng gihapon ng mga flash floods or landslide.
3: Oha, dami mga area nga dunay mga thunderstorm advisories, labi na kay gagahapong adlaw na maday na igo og namatay sa kilat kasa Sir Jomar.
21: Wala kami na balita sa news, no. So, kini mga thunderstorm advisories nato is take it seriously because one of the hazards kini mga thunderstorm is lightning. Lightning can cause casualty or fatality.
3: Oho, so karong mga orasa o baka sa next hour, what ay mga advisories?
21: Nakataas gaya po ng thunderstorm advisory nato sa portion of Metro Cebu in the next 1 to 2 hours.
3: Dingan salamat, Sir Jomar.
21: May isa pa yun, ma'am. Dingan salamat. Mayong hapon.
20: YHP, una sa lahat, weather update.
3: Weather specialist Jomar Eclarino sa Pag-asa Mactan. Manang amping takanunay. Alam na katong mga prone kaayo sa mga landslide o mga flash floods. Diri sa may barangay sa Pangdako, diri sa Dakbayan sa Sugbo. Nakasend si Kasamang Eda Obrador. So sa pagbunok sa uwan, no? Ni apaw na sa gigihapon ang tubig baha mga kasama. Nang amping takanunay, binasa katong mga lugar nga bahaanan kaayo. O katong peligro sa landslide. Kasama pa sa giingon ni Sir Jomar Eclarino, mga thunderstorms, man gali, dito ka mo kumpiyansa, ha? Dili magpasaya-saya. Labi nang magamit o cellphone, nga naasa open nga mga space, o kung galing magkilat-kilat. Kaya una, labi na ka itong mga devices nga kaunon o dakpon, no, sa kilat mga kasama. At oras alas 5:50 na sa kahapunon. Kung mag-uwan o niyakalit nga muinit, maragulay hunong ang sipon og ubos sa mga bata. Mao nga kinahanglan magmatngon. Ting-uwan na, mami, pasabot ni ini. Dahil ganausap ang mga sakit sa masasipon og ubos sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimog ka na mo grabe. Mao nga, dali nga mubugat ang pamati sa bata. Busa, ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyalit sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Ogang ubong dunay plema, magmanigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan. Kaysa sipon o gubo, karong panahon nating uwan, gihiusang ka-epektibo sa Solmiox for Kids og New Zep for Kids. Tabang ala sa kahupayan, maokini ang alagang Unilab. Pinilifrain chlorhydrochloride chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of NewZep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

Ayun na ito nga, Bayo Jessic, bit-bit sa suwerte, raffle promo, ikaapat nga raffle draw na gyurog mga adlaw Miyerkules. Katong wala pa makahigayon sa pagpalit og Bayo Jessic, ala, labi na yung aron karong panahon na prone ka ita sa mga hilanat o buog sipon, labad sa ulo mo na nga pagbaton ko diha og Bayo Jessic, palit na mo. O na iyong pagpalit, 20 ka mga tabletas lang, kinala na mo dahil stock sa balay, kaya kung galing na sa sakop sa pamilya, maga sakit ang ulo o baka hilanat, may nang nakadayoy makuot o naday mainom. Bayo Jessic na mga kasama, ang 20 ka tabletas niya na sa usa ka resibo, dalha dayon din ang resibo, kaya ron ato ng ilisan o coupon. Alang sa ato ang ika-5 nga weekly draw sa sunod semana, unya og maa standby sa katudunan na mga entries, kinsa kaha atong swerte mananaog sa tag 2,000 pesos og 5,000 pesos samtang sa nakaduol na ato nga weekly draw, opat ka winner sa 10,000 pesos og one winner sa 100,000 pesos. Ato mga partner pharmacies, maning mo sunod. Makapalit mo diya sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, 7-Eleven. Pwede saan kayo mapalit sa Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, at SBI. Huwag atangin ninyo ugma ha. Ato ang ikaapat nga weekly draw alas 2 sa hapon. Madungog ninyo sad sa DYHP ang katong mga ang resulta na ato basahon ng mga winners samtang sa atong online sa atong digital. Pinaagi sa atong FDA representative ang pagbunot, ang pag-verify sa atong mga mananaog o gitambungan sa atong station manager Idol Boyki sa IFM o Attorney Rufil Fernandez Banyog sa DYHP.

0: 4 horas en las 5:54 na. Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapon na update sa itong panawagan kagahapong adlawa katuin tao o sa kainahan, kuyog ang iyahang anak, nga 11 years old, na nawagan nga makatabang ta. Kamudiha, nga tigpaminaw sa pagtigom sa ilahang dugang pagtigom sa paginahanglan alang sa open heart surgery sa bata nga si Gia. Taga Carmen Toledo City, o niya ang mama nga diri sa itong sibiyanan nga si Lucila Gonzalez, uyog yung anak nga mismo ang pasyente na nawagan og tabang aron mapunan ang ilahang natigom. Nakudako po ito nga kantidad ng panginahanglan alang sa operation, mga 300,000 pesos. O niya, doon na sila nakuha ang mga guarantee letters para sa operation, pero di na gilagi po igo. Labi na sa ilahang paglarga, puhon dito sa Manila, ang ilang pag-star sa ilang Pinoyanan niya. Ang ilang po din taong kaon, labi na kay course, ang bata nga si Gia, nga 11 years old, kinahanglan nga maatiman po gihapon sa iyang mga ginikanan. O nang ninanggap din sa itong sibiyaanan, aron makatabang punta, no, nga makatigom-tigom sila sa ilahang panginahanglan. O tuod man, ato na turnover kagabi, pinagi sa itong DYHP Sumbungan na naman sa itong program. Doon na pa yung mga niapas nga tabang. Busa nakatigom ta og 9,200 pesos para sa mag-inahan nga dinanggop diri sa atong sibiyaanan si Lucila Gonzalez. At ang paminawon, iyang pagpasalamat, iyang emotional good in town to, kaya matod pa niya nga, huwag yung nagtuo ka sa mga Aida nga makatigom ta sa mga katidad bisan sa bubong higayon, apan na lipay sila sa ato ang return over nga 9,200 pesos. At ang paminawon?
1: Isa nga itabang aning naku na kay ni namo grasya na ko na kay ning tabang nga inyong gihatag ni inlay para sa iyahang operasyon puhon. Salamat kay ninyo, God bless ninyong tanan.
0: Magkasama nyo na dungog ang pagpasalamat ng atong pag-turnover kagabi man sa itong program nga ito ni Lucila Gonzalez o ba ng iyang anak nga si Gia. Ang kansama ang bata mo, pahigayon o paubos sa open heart surgery. Karong buwan sa October, yawat na lang, no? Ito ang na-turnover kagahapon, kagabi, makatabang-tabang yun. Of course, makatabang yun. Busa ka ninyong tanan, mga kasama, sa mga nipaabot sa inyong tabang.

At oras, alas 5:57 na sa kagabiyon, mga kasama. Kunyatong i-greet Sir Dennis Cabrera may hapon kasi mga Ida advance happy birthday. Ugma Adlawa, Dennis Nga, taga Tubigon, Bohol. Ay, happy birthday, sir, para Ugma, Dennis Cabrera. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw and advance happy birthday. Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles o Minik Boyles at Ola Boyles, di asa Obay Bohol. Ngayon pagkaminaw niyo, kumusta man mo di asa Bohol, kumusta man inyong ang panahon? O niya, greet lang sa go ni Rizalde RJ o Cabrera Coscos, ingon man sa Goles Family. Kumusta mo diha? Sir Dan Ryan Campos, di asa Barangay Sudlondos sa Cebu City. Mayong pagpaminaw and Campos Family, medyo tugnog yung kayong mga panahon na. Di asa mga Aplan Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Mari-Mari Lien Higida, mayang hapon ka sa mga Aida. Yes, mayang hapon sa dinyo. Unya, mayang hapon, greet Nanay Mahing, Tatay Deling, Mama Alma, Papa Biteng, ug Nanay Deming, di asa Santander, sa Tudela, Cebu. Shai Bilarmino ni, salamat kaayo.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masundan ng lango ang iyong baba.
2: Masuwi na ni Kuya Kuya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pamilya mo, mauna istorya ni Antong Karang Panahon. Dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Bigo.
2: Isa man yung hatag na ko, Bigo.
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito, nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayan at katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema. Said Liniment Oil Ray, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Zed Banyawan Coffee Mix ug Zed Banyawan Plus Capsule. Mapalita ka ron sa mga butika.
1: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
2: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Yeah. Halos tanan na akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500! Mabali ang mga butika.
12: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable. Pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Hogard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kumusta, kamutagan, kumusta sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro? Kumusta ka niya, Ma'am Jasmine Mabini Navarro? Sa mga tao ni Sir Raul Alibio Isoto. Hala, hala, mga bata, panayon mo inom sa kaping matao doon, Pepe Tablia, among mga dagko, kaping matapang kaya kang ipaglaban. Maunay imno ninyo, ha? Pareha sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, si Ryan Kakim, Ma'am Casimer Araraw, o sa opisina ni Kunjel Francis Paris, o ni Kunjel Lester Daan Diaz Talisay. Ang ilang ipainun sa ilang mga tao, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan ko. Sala mga bata, mga kasama. Uy, si Nanay Claudia di ayog si Raul Makalua di ha. Kumusta mo di ha? Nanay o si Nanay Claudia o si Raul Makalua di ha sa Mambaling. Nga lamian kay ilahang mga putahe di ha. Nga mga sumpan. Sama sa kalami sa kananan ni Ma'am Faye Bayarcal diha sa Katipunan. The best kay dahil ang Ma'am Faye Bayarcal. O labi na yun sa ilang Ma'am Nenen Moreno diha sa atuang Bugtong Inabanga Bohol. Kumusta ka diha Ma'am Nenen Moreno, Sir Cardo Moreno? Sa nakalan itong mga suod nga pari, Father Josue Kaduna, Father Dundon Barok, Father Tami Ogpo, Father Randy Figuracion, Father June Parajang, bago pa lang nag-birthday diha sa siya Mugoy Kura Paruko diha sa Punta. O pa, o si Father Randy Figuracion, o ingon man, si Father, Monsin Adi, Monsignor, Bishop Robin Labaho, diya sa Gusat. Kumusta ka niya, Bishop? Salamat kayo, Bishop Robin Labaho. Nahalang mga bata niya, kita sumpay sa kong aso yun, yung simanawang nagaguluhan. Elliot, ang Duwending Bayok.
1: Kay tingali, bayaon niya, og. Magmahay ka!
2: Dahon! Huwag ko maatlok! Wait! Kanibaw kong, hungaw kayo ang pagpatuman nila sa balaod.
1: Dili ko pala yun, kinigipuhat mo pag dapat ka na ko. Manubag ka yun ni Ine!
2: Wait! Lakaw, sumbong lagi! Gihagit ko ikaw, Kiloy! Gihagit ko ikaw! Bangag sa ilong!
1: Sige! Kanaw na to! Mamagyot ka ha! Sige, ang usultihan ba nini ang mahal nga Haring Sanggurito o ang mahal nga Reyna Duwindinita? Whoops! Ah!
2: Dahom! Nahanaw na siya. Tuwano siya karun sa palasyo. Diyo ko aking mahadlok. Kaya ako isang mortal nga. Pahamtangan nila sa bugat kayong silot.

0: Kulma o. Gihagit niya ang iyang mahal nga hari ulay na. Aron ipahamtang ang silot, batok ka niya.
1: Sakutan o. Waman siya madlo ka silutan, kamahalan.
0: Pwesta na unta.
2: Nagkinahangla na gikiniog igong aksyon, mahal nga haring sanggurito.
0: Oh, mahal nga reyna. Duwende nita.
2: Oh, namuha pa ka na duha mo kaaping kiloy. Patambali ka na dito sa klinika ni Ining Palacio.
1: Para kini kaso, kamahalan. Tambalan ko na kinig ka ng hilbas.
0: Oh.
1: Hilbas.
0: May nantinguhan ka na siya bahay niya ng hilbal.
1: Oh, mahal nga hari. Kay mauman ka na ang gitudlo kanya to sa among namatay na nga apuhan nga si Anhing Lulo Butsyong.

0: Kung maukana, masilutan kit lang diwinding bayad na si Ilio tungod sa iyang pagpanapat ni mo.
1: May nalawatan ang pamahayag ang mahal nga hari. O grade na bahin kang Iliot.
0: Tanaw na itong asa kay Kutob ang pagkaya sa uwan ng Luwindiha. Malapian maging niyang patinga. Batlongon.
1: Magpaabot lang tayo sa unsa may posibleng resulta ni kasuha, Tawiwing. Kay, din sa itong kigarihan sa mga duwindi ang sistema sa hustisya naaman sa mga kamot sa mahal nga hari o Ukraina.

0: nilyon ako, nana, tata.
1: May bao ka ba karoon sa balita, Kiloy?
2: Bitaw, Kiloy. Bain sa akin na yung mga ugdaog ni mo nga si Ilyot. Ang buli kayo nga duwin din bayot.
0: Ha? Ay nga na mulay, nana, tata.
2: Si tata na lang ni mo may musilte ka ni mo, Kiloy.
1: Gisigap naman sa mga sundaluhan sa palasyo, Silvio.
0: Ta, may resulta na gini ay ang kagay sa iyang ulo.
1: May pabuto na makunoning bugat kayong silo.
0: Gito man gini ay sa mahal nga haring sanggo rito o mahal nga nai na diwin dinita ang ilang gipamahaya gatol sa palagsulti na mo dito sa dakong hawanan sa palasyo.
1: Mga mayong diwin di ang mahal nga hari o reyna. Apan matinodanon sila sa ilang ipamulong. Hugala kanila, may gipon kayo ng justisya.
3: Sa dili pa ko padayon mga bata, pahidom-dom sa ta.
4: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghanang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Girl, after work fresh gihapon ka?
6: Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
5: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
6: Worth it?
5: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
7: Glow Pond's Miracle.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ate nani na mauatong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabina kapsule, nilugwa ang dako na bato.
8: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
11: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
16: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalinga ug makahatag og pagtulun-an nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
17: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
18: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
19: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: o carroneen su paisa con aso y cariño.
1: ¿Oíste, tata? Diyan, masabihan ang ako magilang sa mahal nga hari Ukraina sa mga duwindi.
2: Bilip kayo, Minimot. Ni Tata Nemo, Akiloy. Kikibagi ko ni Mo insaktong presiso sa balaod. Ang pagpaka sa pagpanawag-daog ni Ilyog de Akanimo, anak.
1: Tungod kay gusto kong apoyan ang kinabuhi nga, pinasubay siya, hustisya o kangayan, anak.
3: Sababol niyang mga adlaw. Himo kang inila, kay pasidunggan ka man gayon unya sa taga-palasyo, tungod din kayuhan nga imong nahimo, anak.
1: Kung doon na may angay nga pasidunggan ka na, mau ka mong duha, sinana, tata. Tungod kay, napadako ko ninyo nga subay sa mayo nga, kanang pagtulunan, isip mayo diwindi.

0: Wait, wait, wait, wait. Sayop, come on. Mahal nga rin sang gorito, mahal nga rin na, duwin din ito. Nagkumidya lang ko sa ako mga gipanolti, oy.
1: Seryoso ang palasyo sa pagpatuman sa balaon.
2: Tinood ka na. Gani kining atong mahal nga si Haring Sanggurito. Wa kini tuog pirmi para lang maserbisyuhan ang kaduwindihan ning gingharian.
0: Dahon! Sa ilo alangin taong ko ninyo mahal nga Hari o mahal nga Raina. Sa kining tanan ni Kiloy kay sa matag kumidya nga akong buhian atong sa among panagkita. Yaman po ning seryosohan.
1: Mas tuhuan ko ang seryosong sumbong kaysa mga komedya lang. Kay dili usa ka artista sa mga salidang komedya ang inyong mahal nga Haring Sanggurito.
2: Karon, niya na kita sa punto nga ipakanaog na sa mahal nga hari ang hukom.
0: Wait, wait, wait, wait, wait. Sa iluwa lang lagi taong ko rin yung kamahalan. Ang kono na ako, boli lang yung ko. Apan diliin taong ko doon ding daotan.
2: Ang silot... Usa ka pagdisiplina kanimo gikan sa imong kamahalan. Kabahin kini sa ustong proseso sa hustisya. Busa, dawata ang hagit sa kabaghuan.
1: Amo kang ilabay ngatos kalibutan sa mga tao. Ug magpuyo ka rin to, uban kanila, na may tawhanon kang pamayhon. Dito, wa kay gahom nga magamit. Ug makakaon ka lang kung ikaw maningkamot.
0: Ay, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Mahal nga rin sa gorito, malawa itaw ka na ako. Ayaw kong ilaway dito sa kalibutan sa mga tao, kaya nagandam ako ng mga buaya dito.
1: Dili, literal nga mga buaya ang tuak ka lang dito. O sa imo niyang pagkatao, mailhan ni mo sila. Kaya wa sila maglunang sa tubig kung dili. Naglunang sa dagang kwarta, gikan sa anumalusong mga proyekto sa gobyerno.

0: Usap kay Tuyo sa taga-pala, si Willie Kiloy, gato ka na.
1: Wa, kita yung ngayang kabalangan. Kay siguro mang giyot nga maayo kini. Kay dili man badlungon ang atong Kiloy.
0: Hinon. Butan nga pagkadawin ni si Kiloy. Ugar mo na to siya isip yung magiligana.

0: Mau ba?
1: Ikaw! Oo yun ka! Kung pananglit inoon man gani!
0: Sa walay pagduha-duha, hanggang ko nga tumalo na bisa noon sa mga sangon nga rikan ako, gikan sa palasyo!
1: Kana! Kanag yun! Mana'y mayong duwindi! Ikalipay kito niya sa mahal nga ari! Yung sa mahal nga rin na ang imong pagsanong! Sa gusto nila!

0: sangaan sa kong mahal nga Reyna Duendinita. Og sangaan usab ni General Dacuycuy. Ako si Haring Sanggurito. Mugpakanao og pinal nga paghukom nga ang duwinding si Elliot ilabay sa kalibutan sa mga tao aron silutan.
1: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
6: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: binding bayo ti nila sa mga aso ni kuy Goliath kini tara dalit kada tusa. Alben drama.
1: Utang na bata ni tatay mo tuma.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka sa said marketing, ang tigamaw, tigaparapod sa said panyawan, herbal capsule plus, mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita. Tingwa sa Al Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines, pagpalapad sa financing alang sa mga negosyo sa halal industry, kini particular sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, subay sa pagtinguha sa gobyerno pagtap sa usa ka rising global market. Ang maong Islamic Bank bisaad paghatod og kapital ngadto sa mga negosyo nga anaa sa halal industry nga giingon padayong naglisod sa pag-angkon og pondo tungod kay sagad kanila dili mo fit sa mga requirements sa mga bangko. Katong maong balita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sa ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani anto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic o 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain Mas Batek, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Napagi ko ni Rima! Bayad ka ko kay Impegari!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo'y tinigong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording Editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
13: nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: Hi, I'm Sofia, Frances Officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
14: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Sus muli kaipons ko nga na. Musa kayo hotel. Lagal na ito, lagal na ito. Manuhol na kong laing tao para mo ay muhak ko tala.
1: Tito.
0: Unsa parang mong itangatanga niya. Lakaw na.
1: Oo, Tito.

Kailangan yun siyang gibati. Oo, nibawa mo ko nga. Okay, kalibutan bayan sa mga trabaho sa bahay. Pero di sa ko inutil. Parigyan lang silang doang mama. Nakamino sila nako. Murag din ako gusto mo po yun pa din hida.

0: Unsa? Mupahawa na ka din eh?
1: Oh, babe.
0: Asa man ka?
1: Mangita lang kulay ang kapuyan. Ako na bahala kung nasa.
0: Ah. Mora gini style ni mo, Blair?
1: Ha? Ang sa ipasabot ni mo?
0: Nga kung may dili ka mauyunan, mupahawa lang dayon ka? Likaya ni mo ang problema?
1: Like, kuan wala kong kauyun good nga tawgun kong inutil. O nagisulti ni Papa naman ako. Umusa nagisulti sa kong inahan. Maong ipahawa ko sa mo.
0: Nga no? Dili di tinood nilang gisulti.
1: Huh?
0: Kay kung dili tinood, ipakita nila nga nasayop sila.
1: Like,

0: Utrabaho ka?
1: O bay.
0: Sa ato pa? Mundang lang yung ka sayo-sayaw.
1: Anan lang yun. Kinahanglan akong isakripisyo ang akong gusto.
0: Bay.
1: Saktom sa slay ka, bay. Kinahanglan ipakita na akong sayop ang inang pagtanaw ni mama na akong...
0: Sa ato pa? Huli na kasi inyo.
1: Dili pa. Unya na bay kung may maayo na inyo akong trabaho.
0: Ah! Sakto! Hmm? Naam ko yung nagyan kanina sa Barangay Hall. Para sa mga gusto mo abroad. Basi ganahan kang mag-OFW.
1: OFW?
0: Oh! Ah,
1: sige. So, yan ako ganito.

0: Ha? Kwarta?
1: Oh, babe. Makuha mo ito ko. Makuha mo ito mga requirements para sa akong i-applyan. O, gusto pa. May eskwilahan pag-iudayi ko. Isip caregiver. Ano na akong i-applyan dito?
0: Ah, sige, sige, babe. Andam ko mo supportan mo sa kwarta.
1: Salamat, babe.
0: Basta siguro alang gid, ha? Nga dili mapunta sa wa ning kwarta, ha? Dako ko og salig ni mo, babe.
1: Salamat, babe.
2: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
4: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa BJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
7: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime, may tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Yun ang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: Naibaw ko nga napakay chance, babe. Naibaw kong mausap pa ka.
1: Ay, kabala ka, babe. Di ka ma-disappoint mo.
0: Naibaw ko, Ana. Ikaw pa?

Nabuhian ko pilaon na tungod ni Laika. Mong, maningkamot yun ko. Di ko gustong usikan ang tanang na gasto ni Laika para nako.

Noong man ako eskwela, paabot talaga ko kung may employer na ko. Mayong tagnawaan na yun. Kay anugon kayo ang adlaw nga magdagan. Gawa ko'y trabaho.

0: Congrats, bay.
1: Salamat, bay.
0: Nga, yeah, usaman. Nahibaw na imong mama, bahay na na.
1: Naghibog pa ko kung musulti ba ko niya ini, bay?
0: Tanaw ni mo. Usa may kasulti ni Laika, anak.

Sima ma Priscilla. Punuk-pul sa pagduda ug nahibawgo ko nga sukad masukad. Wa say salig na ako. Siguro tungod kay go with the flow ra ko nga klase sa pagkatao. Mas piliun ako ang akong gusto. Ug dili na ko hunahunaon kung unsa may future na ako. Maong nining higayon na, gusto na kong ipakita niya nga kaya na ako ug dili ko inutil sama sa ilang gituhuan kanako. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni Swatampo ni Blair dinining atong tulumanon Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, ma! Dire ka tulapit!
5: Alam mo siya!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Benze. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
6: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
6: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
9: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
10: Balik sa pinakadulong ng butik sa yung
9: gamit. DTX 500! DTX 500!
11: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
9: DTX 500!
10: Pabali sa mga butika.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
13: Pag Enervon Z Plus na!
14: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
16: Doseran Forte.
14: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it.

0: Relax lang. Ikapon ko o huwap-huwapon ko ang limot yan.
1: Jeff, kaya naman tubig, ha?
0: Ayaw ka pala ka. Dili sila makakita na ako. Gawas na, Amara.

0: Mura, mura ayon sa pugsa sa pagutong diha. Pausa ba siya ng panahon o imikalit man lang?
1: Padamyan, yan ang ilit taubig ako ng ibalin sa plangkana. Yan sa ilabagkaraw.
0: Dari, dari. Ang binang labagkara, Jeb. Iba siya magawas na ngay kung apo. Dari.
1: Ila! Gawas na malaki ang...
2: Padamyan, nigawas ng bata.
0: Dili. Dili ko magkatuos akong nakita.
1: Ha? Huh? Ano ba? Bata man ang nasa ilahali at timuna.
2: Padamyan, nanungin ko mo kapagkakitain mo sa kong anak pa.
0: Ganun ba? Nanungin ko ni anang itsura sa kong apo. Ganun!

0: Adonis, nganong malipayon ka man?
1: Ama, nigawas na nga mong anak ni Muna. Uway kabutangan sa kong kalipay nga nakakita na ko sa kong anak. Malipayon kay ko, ama. Liwat kayo na ako ang akong anak, ang among anak ni Muna.
0: Giday ko ikaw, Adonis. Congratulations. Aon sa man, babae ba o lalaki?

0: kagawa pa sa imong anak ni mo na, uy. Pati ba gigayo?
1: Hain si Papa, Dong Jeff.
0: Nanaog man tati.
1: Natinga siya dihang nakakita si siyang apo.
0: Nakalitan na to si Papa ti kay pwede mang puti sa imong anak. Muragyag naligo sa harin na. Au, sobra pas ka puti sa nina kay puti mang gigay siya.

0: Oh, dali kumagato sa kong nakita. Ang hitsura sa bata. Ang panitog ang buhok sa anak ni Mona. Buti kayo. Ako kasi ang apo.
1: Padamian.
0: Oh, naroon na naong ka man, ha? Ganun na naong ka man, Mona. Bago ka na bang nanganak?
2: Okay naman ko, pagod.
0: Oh, say okay. Kapwerte man mo nakasagit yan iutong ka. Sakit ba ya kuno ng mga anak?
2: Sakit ang akuntiyan pa sa wapa mo gawas ang bata. Pero sa dihan ni gawas na siya, nawara magkalit ang kasakit. O, murag nihaw ang akuntiyan kay wala may suod nga bata.
0: Oh.
2: Pa, uwa ka ba malipay nga naanak kay apo? Pasaylo ako sa iyo na kung pagpanganak pa. Ayaw lagi appeal sa imong kasuko si Amara.
0: Oh, Amara?
2: Opa, mao ka na ako ipanganiya.

0: Naun sama to ganyan kadlaw na perte makusuga sa kila to dugdug. Nya, kalit lagbundak ang kusuga uwan.
1: Bagyo naman to paiking.
0: Si bagyo ba? Kung bagyo pa to ganyan kadlaw, ano, nga ato naman lapit ang bagyo. Dinira lapita sa ato ang bagyo.
1: Dinira sa atong dapit ang nagbagyo, papaiking?
0: Oh.
1: Ngano may hibaw mo pagka nga dinira sa ato ang nagbagyo? Ha? Ngano, papaiking?
2: Ako si Junaida Rilasurna. Dipay good ko kayo nga nakadaog og dusmel sa bayojisik bit-bit sa sorti promo. Gamiton ako ni akong daog para palit bugas og sa bayojisik. Dagang salamat bayojisik.
3: Ako si Dolores Sosa. Dipay good kaayo ko nga nakadaog po og 2000 sa bayojisik bit-bit sa sorti promo. Gamiton ako ni akong daog para sa bugas. Dagang salamat bayojisik.
4: Ako si Jude Montedi. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa bayodisik git-git sa 30 promo. Gamiton ako ni akong naog para pahit og bugas. Dagan salamat, bayodisik.
5: Ako si Charming Imbrando. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko 5,000 pesos sa bayodisik git-git sa 30 promo. Gamiton ako ni akong daog para sa panginahanglan at law-adlaw kayo ipaksel do. Dagang salamat, bayodisik.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven, na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko sa ospital yung dahil lugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
10: Living Testimonies.
13: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
14: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nila intinado, porkatro, Malicia City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Umagto akong sigunda, ginuot-undoy ko kung siya akong angay. Ito marunot kang masalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
17: Wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
18: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
19: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
20: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
19: Let's do this!
20: Pag Enervon Z Plus na!
21: Unilab quality yan.
20: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Oh, boy!

0: pa, ngano bang naibaw ka nga dinira sa ato nagbagyo? Ngano?
1: Ay, dito magkusmerkado ganiha kay palit kong bugas. Ya, perte mang ugahas, yuta dito.
0: Unsa?
1: Lagi. O, nangutana ko sa mga tao dito sa merkado. Matod nila nga, wa man nag-uwan dito ganiha kadlaon. Nangandoy magani ko sila nga, mag-uwan na kay perte ko ng inita. O, di sila kagbatas ka init.
0: Mo ba papaiking? Kay bulungan ko dana. Ang ato nang dapit ang gibagyo ganihan kadlaon?

0: nakabantay ko. Kusog ang uwan og kilat og dugdog sa dapit nila mo. Ikaw rin ang nagbugna niya to, Adonis.
1: Dili ako, amin.
0: Hmm? Sa? Kikinsam di ay?
1: Ang mga abyan.
0: Abyan?
1: Ang abyan ni Amal. Sila ang nagbugna sa bagyo. Ila kuno katong gibuhat. Kay ilang gi-welcome ang paggawas sa mong anak ni Muna.
0: Ah, si Katagon na ng inyong anak. May abiyan siya?
1: Oo, oh, amin. Aron mawi mo proteksyon ni Amara sa mga tagayuta.
0: Hmm.
1: Tungod kay dili isama kanila ang itsura sa mong anak ni Muna.
0: Hmm? Unsa mo din ang itsura sa bata, Adonis?
1: Sama ka na to og itsura si Amara, amin.

0: Dong, nakaluto na ka?
1: Ote mo na! Igotom na ka, te!
0: Sige, luto din mo, Dong.
1: Utan mo saya o piniritong istate. Kay Maumay, ipalit ni Papa Damian de Dos Mercado. Magsokan na ka, te! Aron makakaw na ka!
0: Palihog ko, Dong. Salamat!

0: Unsay imong tuyo na ko, Adonis?
1: Ama, may plano ko. Gusto na ko nga mag-party kita din sa palasyo. Aron ipahibaw na ko sa atong mga sakop nga may anak na ko o amahan ako. O gila na unyang makita ang anak kong prinsesa.
0: Sige, Adonis. Buhato na to kanang imong plano.

0: Salamat sa imong pagbantay sa akong anak, Dong. Samtang nagkaon ko.
1: Nabusog na kate mo na?
0: Busog kaayo, Dong. Bayo na kang mutimpla sa utan, Dong, da?
1: Umang. Ngayon akong magminyo, tisa.
0: Oon sa?
1: Eh?
0: Ay, Dong, ayaw sa intahon, Dong. Uy, kay masukos papadam yan, ana. Nasuko maganit siya dahil nibaw siya nga mabdus ko, og...
1: Way amahan?
0: Dong Jeff.
1: Kinsa mo siya nga amahan, ate, nga di masuko nga. Sukad siya mong pagmabdus, umamanin mo siya sa ti, kinsa yung amahan sa bata.
0: Nadlok mag akong mahibaw siya, Dong. Kay sigurado mang yuko nga dili siya mo to, oh.
1: Suti na lang gud siya, papadamyan, ate. Ayaw ka, adlok. Nikawas na bitawan niyo mong anak.
0: Dong Jeff. Abi na ng bata, Dong B. Nalingaw naman tagtabi inoon, eh.
1: Eh, ayun sa tignan ba kung magugos niya? Eh. Ate.
0: Mm.
1: Ang imong anak, maong pinaka... Pinaka...
0: Pinaka... Onsa? Onsa'y pinakaambuti mo ipasabot, Dong?
1: Pinaka... Pinaka-puti! O pinaka-guwapa! O pinaka-liwat na ako!
0: Ha? Weh, guwapo day ka, Dong!
1: Kayo! Daghan yun ang naibaw na ko sa tingskilahan.
0: O, bitaw no, daghan bitaw. Pero dili mga babae, kundili mga bayot.
1: Kapantay ka, anati?
0: Oo!
1: Pero ang pinaka sa tanan sa imong anak at imuna, mao nga... Si yung pinagkalahiyog itsura o pamanit ng atong dapit.
0: Nga naman ang kita na umunan ni Mugmaayo si Amara, Dong.
1: Di mo na. Si Amara ba? Mura siyag. Anak sa engkanto.
2: Nasay anak sa engkanto.
1: Ha? Oh, wala. Nagisaw papa na mati na to.
2: Tapos barang yung isang sige. Huwag kayo na ko maklaro yan, ha? Huwag kayo kumagabati. Unsa yung ganto?
1: Papa Damian!
3: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Kay galaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita lakke pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini ni. Mong pas pasang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulo acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
7: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan!
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
18: Haplas haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
19: Rest Time to the rescue.
20: Unilab quality yan.
16: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

Ako si Thelma, ginaingon. Likay ang amiga nga dubli kara, buutan sa tubangan, pero kung matalikod ka na, wa na, perte na ni mong kubaa. Magining nahitabos ang kinapoy nga di na ko mahimong mahikalimtay.

0: Ayaw ko damo, Thelma.
1: Ay, Brenda, kamo na langgot kay maulagi ko.
2: Kay?
0: Hala no? Hala ha, basta kuyo ganit tawag yun ay uwaway.
2: Kay?
0: Baga matag na akong bayot.
2: Uy, so din, no? Dili ka mga mong, Brenda, kay kininga mo ang faces ni Thelma. Nipis-nipis din eh. Same sa imong face nga. Baga-baga naman ha. Kubalo naman ha. Di ba?
0: Kubalo?
2: Ayay, Ren. Oy. Sakita ako.
0: Aday,
1: kaya ko
0: yung asaman mo.
1: Aray! Nagbog naman na, Brenda!

0: Wow, just sa kita sa kong uoy dang gilabdot og maayo sa bayot ang akong buhok. Sa sunod pa, doon na ganit ay lakaw ay nagpauba na ang bayot. Ganasa gana niya, nung alibakon naman kaan ng bayuta?
1: Da, sagdi lang, oy, kung libakon ko niya, di man ko affected.
0: Sapat ya, oy. Sobra po kakabuotan, Telma, oy. Ayaw pa po plastic, good.
1: Dili man ko plastic, Bren. Mamo na'y tinuod. Dili ko madutlan kung doon ay mulibak na ako. Aw, kung below the belt na po na libak, di po din nun kumudawat, ana.
0: Hmm, naaraman di ay na. Ay, ugma ha, o ba nun tigas ilang klintoy ha?
1: Kay?
0: Kay paad tuon lang kusila, pero kuyog ta.

0: Ah, Tilma. Dili lang kasala, ha?
1: Mo paulit na lang ko, Clinton.
2: Ay, diya sa katilma, huwata sa ko, kay gitugtan ba yakong papangamuan itas ilang kintoy, kay giingnan ako nga kuyog ta.
0: Huh? Diya lang ko, katilma. Nay, remote TV, oh. Kalingaw niya tanaw sa lida, ha?
1: Tana.
0: Ano itas ko ito na?
1: Sige, tana, kintoy. Kalain. Kihimok raman de kong chapero ni Brenda, uy.
3: Del!
1: Si Paolo
3: na nalak. Kung doon na ganay mo abot, tawag ka dahil mi ha. Aron makagaos ni Miss Quarto. Ha, Dilma?
1: Si Paolo na nawak. Hello, Pao.
4: Hi, magka, Dilma.
1: Kuan. Nga naman, Pao.
4: Shh. Mahimo bag moari ka sa amo, Del. Gusto lang ko ba nga, doon ako'y kasumbungan sa kong problema. Kabantay ka na?
1: Sabay mong problema, ha? Shhh! Kahil ako nagika.
4: Nagbuwag sila si Mami o Daddy.
1: Unsa?

0: Ano yung maningge? Pastilyan kinis klintoy. Kumpiyan sa akin nga, tagkarap ang kawatan sa among dapit. Supakiro kinis klintoy da. Uy! Naamay tingilas. Pangbabay pero... Dili magpunit chinilas akong asawa kay pang binatanon man chinlasa. Ha, ilahos ko nung kinumpra na kuskusay nabe. Hindi mga tanon. Kinsa rin? Lain na rin da. Kagitan ko ni kablibe.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
4: Ako, si Elmery Fama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako ni angay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
1: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa!
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y gibati.
9: Way gana ug masakiton?
10: Galisod na ko.
9: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
10: Maraming maraming salamat po.
9: Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwan ta pa.
11: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be extraordinary with MX3.
14: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
17: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na ko sa kong banin, Ma'am. Look, kanang humok ayo.
16: Dili hapdos.
17: O kira sa ayo, good Ma'am.
16: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
17: Wala po, Ma'am.
15: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
18: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa sustansya at vitamin 2 sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ako si Junaida Rilasurna. Di pa good ko kayo nga nakadaog og the smell sa biogesic bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para palit bugas og sa biogesic. Dagang salamat biogesic.
20: Ako si Dolores Sosa. Di pa good kaayo ko nga nakadaog ko og 2000 sa biogesic bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para sa bugas. Daghang salamat, biogesic.
21: Ako si Jude Monterdi. Lipay, yun kayo ko, mga nakadaog ko og 2,000 pesos sa biogesic bit-bit sa 30 promo. Gamito na ako ni akong daog para pahit og bugas. Daghang salamat, biogesic.
22: Ako si Charming Imbrendo. Lipay, yun kayo ko, mga nakadaog ko 5,000 pesos sa biogesic bit-bit 30 promo. Gamito na ako ni akong daog para sa panginahanglan at low-adlaw kay Layupak Seldo. Daghang salamat.

0: Unsay durka, Telma?
1: Unsa? Nga naman, Brenda.
0: Di ba giingnan kang klintoy akong dunay mo abot imong pahibawon? Imo ming pahibawon?
1: Milakaw ko, Brenda, kay...
0: Atay, durka ang pagkaamiga.
1: Paminawas ako, God. Nanawag mong God si Paolo na ako niya, luoy kay tingog. Kailakon, miyangya nga paadtoon ko sa ila kay gusto siya nga naa siya ikasulti-sulti kay...
0: Kay unsa?
1: Nagbuwag ang niyang mami o daddy.
0: Bantag di tinuod ha? Pangutanon ako sa Paolo.
1: Brenda, ay nalangkot. Abi pa lang niya na nabi ko ba sa panagbuwag siyang mami daddy.
0: Unya, walay kwenta na ako dahil nibiya ka. Nauwag ako sa tatay ni Clintoy o kanatungod ni Motilma.

0: Bayot, nakisulti ni mo. Ano? Pero siya di ka man nabiin niyo.
1: Hmm? Siya naman sa na-brand.
0: Dito sa bahay ni Paul ba, si Tel...
1: Unsa? Unsa? Tiwaso, no?
0: Sa bahay lagi ni Paul.
1: Di ako inagitik ng tap.
0: Ang ang.
1: Utol ko rin ng ipo.
0: Hili, oy! Huy, bayot, nag-anak sila.
1: Ha? Kalambi.
0: Bray! Bray!

0: Nakabantay ko niyong duha ni Brenda Tilma. O ano mo magkuyog-kuyog? Yan man.
1: Wat nang?
0: Nag-away mo sa.
1: Wat naman ko niya tagta.
0: Ha? Ah? Mas mainom dan.
1: Ambot nga no siya eh. Wat naman managad na ako.

0: Klintoy, basig na nai mo kala to kami sa putay.
1: Ay, wala gi, wala gi.
0: Klintoy, Klintoy.
1: Kami yara kong niluwag yun eh.
0: Aha? Naunsa ka, gano'n pa ganin niya na to.
1: Gano'n pa bit daw, pero... Lost it, naman eh.

0: Alma, magsulti ta day.
1: Bain, saan sa man pa?
0: Amiga ba mong Brenda? Ano na nabi mo na siya nga na virginan ko no kang Paolo?
1: Huh?
0: Tinood ba? Ha? Tugans tinood!

0: Brenda, ingon ka, Tridor Stelma. Gipalay man mo.
1: At tuas si Papa sa amo, ikaisulti nga dili tinood ang imong gipanabi nga na virgin ang kong Paulo.
0: Gabihan mo sa. Gipalay gini mo na. Nga ikaw may gibirginan ni Bay Clintoy. Kadawa pa ganit ko naman, naka-sex. Mauna, pero, wala, lustrid na ko na.
2: Unsa?
0: Lustrid na ko na ka.
2: Kasi nagsulti na si Clintoy? Oh!
0: Oh, si Clintoy!
2: Nanabi na siya! Dili! Dili!
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang

0: sipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
2: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon C+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
3: Pag Enervon C+ na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
2: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
8: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
9: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
10: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
11: with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant cash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.

0: Nagubangan mo pa nag-amiga ni Brenda, tungod lang sa hindi pa nabi nga nakaguba sa mong pagkababay. Fake nga pagka-amiga si Brenda.
1: Bago ito magkasama, ang kaagi ni Tilma, din hining tulunon. What's the style? Fake nga pagka-amiga is style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Cecil, Danyosus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: This Time Check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatak og proteksyon. Patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
11: Day, andak, nga nung masulubuan man ganang naong nimo?
12: Naluhoy manggog ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayo, ma. Mitaas pa yun ang yung blood sugar.
11: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
13: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at orihinal.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
18: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
19: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud nga mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
20: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Ni angay man ko. Kung anong maninda ko liha, ni asa sa bukat, na isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
19: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
21: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
22: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
19: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
12: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
24: Palayasa kini bata!
0: palayaso ni Carol Yudayon.
2: Christian, anak ni mo siya. Nanugod ngayon mo mong palayason.
0: Ah! Wala ko'y anak ka, Durbal!
2: Unsa?
0: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
12: Hindi lang ko layas, tay! Lamantan mo na,
2: nagkaw kag-cowboy? Kinsa ka?
3: Kumusta ka na, aking mahal?
2: Kinsa ka?
3: Ako kini, si Diego Salvador.
9: Kaloy po asawa ko.
2: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
9: Mar...
2: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
24: Nagunsa ka din eh.
9: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
24: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pang layas na! Layas na yung panimay!
9: Pasaylo ako, anak.
2: Ayaw pagbiya! Ayaw magbiya, eh, Christian! Ayaw!
9: Mar.
2: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Paman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabina sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doon ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng duha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
2: Ni gawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni siman, pero malabo ang linya.
3: So basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at tunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta mga higala ka natuntunan? Niya na sa inyo higalas kang inan Ray Arellano, o man sa kong bagong partner, well, ang ito, Ray, ang director, OG Kumpok Rakasa. Drake, pasok, Drake.
1: Sa kanunay, ayaw si Piata ang pag-inom sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ego mausab, inom si kanunay sa avocado coffee mix with guava. Gawas nga pampahamis pa, pampalagsik sa kini.
0: Ya, yeah, isa galing mo itong igala, no? Nga itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Bueno, shout out time. Shout out nga doon ni Alma Andudong Paragayo, Bunjing Lara, John Ray Escamilla, Juicy Aso Lara, diya sa barangay Taluya, Glan, Sarangani, greetings di ganit Jan Jan Lara. Lain greetings, lain shout out diya ni Dante Albiar, Junal de la Cruz, diya sa Kalatrawa Negros Occidental, ika ni Ricky Bangis Garing. Og inguman usab, shout out ganto na ni Chiri Abilia, Edna Hernani, Naomi Vicente, Lini Quizon, yes, a Best Buy third floor.

cero, muela, grato, right and record. Oji kumpo kura tasa. Okay. Bueno, mga kalalita, maglangan niya lang isumpay ni atong sugin lanon. Ginapit ni Mara si Christian nga mga tuog na kailawam lang gabi. Pero nawalibad kini kay lagi gusto pang magpahangin. Dito sa sud sa kwarto, gikugos ni Mara si Jesus Lane o dakong kalipay niya kay makalitok na kini og mama og mausab ang bagsu ni Christian og nakalitok usab ang bata og papa. Malipayon kayo ang magdiayon. O niya sa bahin dito sa panimay ni Gary o Clara, malipayon kayo nga nagtagay sa kalipay sila pero wa makuntinto si Clara kay dali ramang naluya ang iyang bana nga si Gary. O niya balik sa panimay nila ni Christian, ingon nini ang hitabo. Niya na nalisumpan ni nga itong sugilanon.

0: Kan du gjøre et lang?
1: Hei, Christian.
0: Clara? Clara? Clara? Gisag pa ako din.
2: Nag-iawiyaw na sa gaspangahan ni Clara.
0: Sure ka? Nga Clara ang akong gilitok? Tingaling na bungor ka, Mara din ang akong gilitok?
2: Nasaod pag-ayo sa akong donggan, Christian. Klaro kayo nga Clara ang imong gilitok? Kinsa pa kinang Clara si imong kinabuhi, Christian? Siya ba ang imong kabit?
0: Usa.
2: Kabit mo ba siya, Christian? Tubag ako!
0: Dili, uy. Pataka mo na kagyawit niya. Gani, ikaw ra ang niasa kong kasing-kasing. Bisa pag-abrihan ni mo ning akong dugan. Ablihi.
2: Christian!
0: Ayaw tagda kun unsay ni gawas akong baba. Damgo ra tong tanan.
2: Christian!

0: Pinsa?
1: O lagi, gabay na lang kayo ng atong stocks. Nadali ra kayong nahurot, oy.
0: Ay, mao ba?
1: Oo, barato niya di kalidad man. Maong mas maayong mubalik ka dayos Manila. Aron sa'yo mag-umpra ka. Kay nindut, kay ning panginabuhi ah.
0: Gay?

Hinaot pa unta nga tinuod ang imong gisulti, Christian. Ngawa ra ka tong ginganlan og Clara. Og damgo lang tong tanan. Kikon masakpan ti kang nangabit. Maungkag yun ang atong pamilya. Kay mamahimo ka na unyang hugaw sa akong mga mata.

0: Bilibag yun ako sa kong kagalingon eh. Mayroon ako nakadaglosot. Gamit kayo ang golden rule. Ayaw pasakop, ayaw pagtugan, ug ayaw pagangkon.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa magparagis na ka. Sisay yun, gisuwayan ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghinati nga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kalis sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, inahinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, kung saan man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
4: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo, no? Niya makasaka ko. Kalagsan. Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
3: Ha, bukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga morda.
3: Bukid sa...
4: Ganing.
3: Sundan.
4: O. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listo.
3: Baka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
4: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pati na iya.
3: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
4: Makakatkat ba? Tanong mo yung sa maglapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Oh. Ay, salamat.
3: Bili pa kanan ni Mulay?
4: Sure.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Tuloy mo idad?
4: Ah, ito anak ko, nobinta na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning ingko mutisting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Giyasan ko grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. So, oh, ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

Di ito ko'y kaila sa una. Masakpan dito sa mall o ban sa babae. Pero dali kayo ning may pauli. Naguna pa sa asawa. Pag-abot sa asawa, yun handa yun ng istorya nga may nakita ko no siyang parehasog naong niya dito sa mall nga may kaubang babae. O may himakakib nga, di ko na to siya. Ang asawa taon nahuwasan kay di man ko na to ang iyang bana. Nakalusot yun ang bana. Bong, ay dulon to na ako. Aron makalusot sab ko.

0: na. Lara, pagmata. Mata na, day.
1: Kakakay ko, galing.
0: Gikapoy ka sa atong gibuhat kagabi, eh.
1: Ha? Sapa niya, oy? Kapoy sa mong mata? Lima kakiyod ramang kay kakutob?
0: Bawag yun na siyang tiguwang na ta.
1: Sa sunod pa niyong kamot, aron dili ta makahuna-huna o papinsit o batano ni mo.
0: Ayaw taon nagbuhata, Clara. Ikamatay o mupatay yun ko kung mahitabo na.
1: Maong paningkamot yun o kiyod, di kay paluya-luya ka.
0: Lagi. Sa sunod, maningkamot yun ko.
1: Ah, kana. Yanahan ko, anak.

0: Uy, Prejiko, niya ka ba nyo?
1: Ang ano? Idatadatahan naman ko sa imong utang sa imong asawa?
0: Utang sa unsa?
1: Agad yung mahalong gatas para ni Jesus Lin?
0: Oo. Nainumdum na ko.
1: Unya. Unya ko ni. Lipay ka ikagahapon.
0: Lipay sa unsa?
1: Ang ama naman ko itong naghatol sa iba ay nimo dinis inyo.
0: Unsa may connection na anak sa lipay ko gahapon?
1: Hmm? Ang ang nakitaan ta mong Clara na nagsakay sa iba ay nimo kagahapon?
0: Unsa?
1: Klaro kay mus ako mga mata pre oy. Gani? Nagsininig spaghetti siya o ubo kayo o purong. Pinakigol pa!
0: Prejiko.
1: Di ba? Nagsabot naman ta nga. Magpalayo ka na niya? Hindi na mo magkita pa? Pero, anong nagsakay man to sa ibaik ni mo gahapon ay?
0: Ay, wa rato pre. Pasahiro rato. Na-timing lang. Di ba ta makapili sa itong pasahiro, good?
1: Mau ka pre.
0: Nagduda ka?
1: Kaduda kayo. Tingali ba yan? Gusto ka nga, susihan ko na lang si Marimaras tinuod.
2: Tinood nga unsa, pre. Tinood nga unsa, pre Diego?
0: Nga, kuan ba? Gidatadatahan mo si pre Diego sa utang nato niya sa gatas.
2: Oo. Tinood bitaw na.
1: Ay, mauna, Mare. Mangutahan naman ko si pari na ko nganong ni ako.
2: Mao ba?
1: Ano wa pa man, ano wala pa man ka maninda, Mari?
2: Ay, nang laba manggog ko, pre. Karun pa ko na human. Christian, palihog sa kuslami, sabi. Ipagawas aron ma-display sa atong tindahan.
0: Oh, Mara.
1: Tabang kong alasaning mga saging. Kadababi, Mari, tabang ko,
2: pre. Salamat, salamat kaayo, pre.

0: Pre, ngayon yun akong aluya kay ka, pre.
1: Unsa? Unsa to, pre?
0: Ipaluyahan kang Clara, gapon, pre, ha? Pwerte ni mong lumlum niya.
1: Unsa?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, na ulian dahil yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ako. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kamo ko maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lakunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Claus Ross, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kaya pertigyong ninduta, 100%
0: kyo. Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon og sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusaling Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: O ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Kung naamanggani organ sa lawas, nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kinipod ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
11: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usara ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
10: Ay!
11: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
10: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
11: Pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
10: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
11: Sayon raban dyan na ang solusyon, Sir GP.
10: Oh.
11: Inom siya DTX 500
10: lagi?
11: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
9: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
13: may alivyo na.
14: Pag 1 month ka pa
13: naayo na ako.
9: DTX 500. Mali sa mga butika.
10: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
11: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
10: Ay.
11: No, gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imo nga SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
10: Correct jud. Ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw giinom, mao kini ang makapahubag si imong atay.
11: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
10: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
11: Ang gall, Sir GP, mo na'y karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya to ang apdo gitawag nga gal, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
10: Correct.
11: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyot kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
14: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
10: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
11: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edarana. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babayi ang makadevelop og gallstones. Kapin na jud tong mga babayi nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
10: Ay.
11: Pero kini lamang niaging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagkagallstones.
10: Mulagi.
14: DTX 500.
12: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape naayo na ako.
14: DTX 500.
10: Kung sa man ang rason Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
11: Wala joy lain pang rason Sir GP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao na mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og MyTC. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement gano na itaas nga antioxidant o wala na yung makapildi Sir GP sa DTX 500 og MyTC.
10: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay kadako hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo porma og usara kadako kayong bato.
11: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
10: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una na sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og MyTC, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
14: Mabibilis sa mga butiga.
11: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag MyTC jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og MyTC, walay bato sa abdo nga maporma Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magkagalston ka. Nya, may inom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom o nya, magkaproblema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure na anasa imo ang desisyon.
10: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
14: DTX 500!
15: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500! Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Kevin. Nasa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muhanap ang akong pangalantaw. Misulay ko ang tumar, MyTC. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Tinaw na usabang akong pananda.
14: MyTC! Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
11: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyan trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
11: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini protectionan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, nan toxic.
11: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
10: Muna, Doc, nga dapat nag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
11: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
10: Ay, perfect!
11: Ang Extend Food Supplement Sir GP, na maka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
11: Hala? Tay, pwede ka na.
10: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
11: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
11: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
10: Gusto.
11: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
11: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
10: Kalami dyan ang feeling nga mintras kakapi ka, Doc, makaibalupod ka, nga makatabang bangkas mga pobre.
11: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad na akong ulo. Ano ba lang akong blood pressure?
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio.
10: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na usab si Doc Ramiloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
10: Sige.
11: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
10: Wow.
11: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
10: Correct.
11: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3, kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3, or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
10: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako dyan yung gipili karong adlawa, Doc Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asya'y banabana mga 27,000
11: inya,
10: active kung, cases.
11: Inya, kung nakay ingon anak nga sakit, Sir GP, makaulaw, no?

0: apektado jud ang imong social life.
1: Bisa pa gan imong pamilya dok, mahadlok nimo kay basta na kay TV.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan, imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto sa GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: D3 Bio.
6: Ako si Dilita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
5: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio, sana ay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
1: Ang gitawag nga D3 Bio, adunay extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3. Kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
1: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
7: Sa mga butika.
0: Grabe jud ay ang TV, Sir GP.
1: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa, may TV na.
1: So, kani ang atong kontra nga TV, sukad pa sa una. Naka-apekto na jud sa mga tao.
0: Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TV dot center?
1: Yes, of course.
0: Kay man, hangtod karon naapa jud ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TV sa Tibok Asia.
1: Ay!
0: Kinsa man ang gapalioan ng TV. Ugun saon man sa ditribay pagsukol ani nga kaway.
1: So, kini siya nga bakterya sa TV, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
1: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og unom kabulan ang therapy usa mamatay.
0: Grabe sa unom kabulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
1: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
0: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
1: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB, katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
1: Mapatay jud.
5: D3 Bio.
8: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa
9: D3 Bio.
8: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
5: nga may D3.
7: Papalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir GP.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana Nabawaan na Diyos ilok.
11: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na

0: na sa Clinica Diofresh.
1: Unya, all natural ba yun ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira jud Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya humot pa jud.
1: O bitaw, ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Diofresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najud pa naon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mondo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga kinapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Visio.
2: Gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
1: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
0: Grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya ipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni siya sa unsa man.
1: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
1: Daghan
0: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir JP.
1: Correct.
0: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
1: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
1: Correct.
0: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
1: Oh.
0: Kani kay pagkao na mo ni, pagkauman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 nana?
1: Wala.
0: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
1: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
0: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
1: Upat na ka-check, Dok. Mm. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Mm. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
1: Gusto.
2: D3 Bio!
5: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio.
0: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
1: Dugang padok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
0: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
1: Sunog.
0: Mabangag, Sir GP, o mahimong
1: ulcer.
0: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
1: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
1: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
1: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
1: Oh.
0: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
1: Ay wala.
0: Pero ang D3 Bio naapa siya'y monocaprin.
1: Oh, monolaurin pa na ha.
0: Napay
1: caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
0: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
1: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
2: D3 Bio.
1: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-08 41.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.

0: at law, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga hunahuna og gipangtuki ilalamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My body.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumustag mayang gabi kanatong tanan.
1: Sa pagkausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 22, 2026. Dahil swatan po na usap ang paghatagag pagtagad and this time ang atong letter sender o sa kanagngalan og Arian. By this stand by Arian, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Igun na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
0: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Buenos Dien by Arian, alang sa musumat. Dine siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

abi mo ate. Sa sinugdanan, among gitahod ang matag usa. Apan bisan usaw na mo paglikay ate anagihapoy. Usa ka kamatuoran nga lisod ikalimod. Kung na ako tapad ni George, lahi akong gibati. Kung makita na ako siyang malipayon uban kang ani, sakitan ko. Apan wa ako'y katungod. Tungod kay best friends lamang mi. Apan sa kay gayon ni Ana, samtang nag-isuryahan ay mi, nga kami lang duha, iya kong gipangutana kung doon ako na siya isulti, di ba kuno ko masuko. May katawa ko ate. May tubag ko nga depende. May tutok siya ka na kung iyang gikapta ng ako mga kamot ate. Matod niya. Sorry. Nahigugma ko ni mo. Mura ko natukan ate. Wa ko makatubag. Paspas ang pitik sa kong kasing-kasing. Sa sobrang kalipay ate. Human sa pipila ka segundo, giingnan ko siya. Nga sorry. Nahigugma pod ko nimo. Ang tanan among gipugnan nga pagbati sa usag-usa. Among gipagawas ate. Apan dili hingpit ang among kalipay tungod kay naa na siya'y ani samtang ako doon na ko'y Jade. O di na mong gusto nga magsugod sa usa ka relasyon nga mali, ate. Muna nagsabot ming amo ng bulagan ang amutang sa tagsa ka mga uyab. Gusto na mong matinud-anon mi sa usag-usa. Tuhod man, ate. Nakigbulag ko kang Jade. Huwag ko makasabot sa dihang mihilap siya sa mga tubangan. Matod niya, pwede ba kuno? Nga sa katapusang higayon, mag-date una mi. Ate R, samtang si Ani usab mi hangyo kang George. Nga hataga sa nilag higayon ilang kaugalingon, mga 1 month lang. Ate, matod ni George, kaya ko ba daw maghulat ko sa kabulan? Ate, miuyon ko. Sakto lain paminahon nga human kami nagkabulag sa mga hinigugma. Nag-uyab dayon mi. O sa kabulan, ate, among respeto, ang gusto ni Ani, tagaan nilang chance si George ilang kaugalingon. Apan, ate. Apan ang usa ka bulan nga mong giunahuna nga kami nagyod. Dili di ay mo abot, ate. Daghang pagsuway. Tali ka namo. Sa among katapusang adlaw nga nag-uban mi ni Jade, neto higayon na nga nakig-date siya ka nako. Adunay na hitabo, tali ka namo. Ate, huwag ko magdahom. Magbunga kini. Malipayo na kay si George kay sa wakas, nalampas na namo ang 1 month. Apan ate, gisultihan ko siya sa kamatuuran. Nga pwede na unta nga maging kami. Apan, nagmabdos ko. Wa makatingog si George, ate. Matod niya. Mag-unsa na lang kuno siya. Mag-unsa na lang kuno mi. Ate, our third year college pa si George. Nahigayun na. Giignan ko si Jade. Nadili mi pwede magbulag. Kinahanglan magbalik mi tungod ug alang sa mga umaabot nga anak. Apan gignan ko ni Jade ate, aduna na siya laing hinigugma. Huwag ko makatingog.
di ko na siya matuo nga siya ang amahan sa kagisabak. Kay 1 month na ko niming walang uban. Si George, ate. Misa, ad ka na ko. Hulatan ko no, nako siya. Igo ko no, makagraduate siya sa kolehiyo, makapanganak na pod ko. Matod niya ka na higayuna, kaya namin niyang buhion. Tuod man, ate. Gikaya na ko ang tanan. Bisan sakit, bisan lisod. Gikaya ko ang akong pagbuntis. Buutan si George, ate. Sadyang nanganak ko siya ang anaa sa akong kiliran. Bisan dili siya ang matuod ng amahan sa akong anak. Wanya gihikaw. Kang Jade, nga ilhon nga amahan sa kong anak. Kang Jade nga pangalan ang nakabutang sa birth certificate sa bata. Sama sa gisaad ni George, andam ko niyang pakaslan, ate. Tuod man, sa diha may tapos siya sa college, nanangi din siya sa inginikanan nga magbinyo mi. Apan akong supak iyang inaan. Dili o dili ko niya madawat. Iyang gignan si George, nga no, mangita man siyang inangkan. Ati, dili ko na siya gusto nga mga sawa si George o buntis o dunay anak sa laing lalaki. Nakigsulti ka na ko iyang mama. Matun niya, wala niya kipahuman si George para maminyo lang sa sakababayang inangkan. Dili ko no, deserve ni George, ate. Paghawa sa iyang mama, na-realize na ko. Sakto siya. Deserve ni George nga makabaton o laing hindi gugma. Dili sama ka na ko. Ang kunan ko, huyang ko, ate, sa mga pagsuway. Ang gusto lang na ko na itong tungura nga mag-focus na lang sa kong anak. Busa na higayo na, giabog ko pagbalik si George sa kong kinabuhi. Gignan ko siya, mangita siya glain nga gusto sa iyang mama. Pagpanglabay sa 3 ka bulan. Pibalik si Jade. Matod niya. Naluoy ko na siya sa bata. Ug nasayad ko na siya. Nga siyang amahan ni ini. Ati R, nag-uli mi ni Jade. Dili tungod kay nahigugma pa ko ngadto kaniya, kundili tungod ug alang sa among anak. Andam ko isakripisyo akong kaugalingon para mabuo lang mi ate. Wa na ko'y gugma kang Jade. Apan para sa mong anak, gidawat ko siya. Ati R, gitugtan ko si Jade nga mga mahan sa mong anak. Huwag tuod man malipayan mi ate na mga higayon nga mag-uban mi mang lakaw. Nakita ko nga nasakitan pag-ayo si George. Apan, kinahanglan ako buhaton ate. Hangtod sa kaadlaw, nasayra na ako nga nakamove on na si George. O sa kababae nga desente ang nahimo niya ni higugma. O nagustuhan usab sa iyang inahan. Gusto kong malipayan si George ate. Apanambot bawa ko tuyo ah. Grabe na akong hilak. Nakaslono na si George. Hambot ka nung isakitan ko pag-ayo ate. Duha ka tuig na ang nakalabay. Duha ka tuig na sa mga mong anak ni Jade. Kung kano sa andam na kong mapakasal kang Jade, ate, miabot ang nakong trahedya sa kong kinabuhi. Nagkasakit ang akong anak kong dengue. Gidala na mo siya sa bahay tabalanan apan. Nakabsan kini sa iyong hinuwamang kinabuhi. Gibawi siya kanako sa labaw makagagahom. Mura gusto na usab na ako mawala sa kalibutan ate. Di ko malimot sa mga adlaw nga naghulat ko sa iyang kahimta nga mamaayo. Nagampo, naghangyo sa labaw, makagagahom nga luwason akong anak. Apan may abot ang adlaw nga kinahanglan kong dawaton ang kamatuuran. Ngawa ng akong anak. Uguban kaniya, nawala usab ang usa kadakong bahin sa kong kaugalingon. Ate,
Alang kanako. Wa na'y rason para mag-uban mi ni Jade. Wa na'y rason para magpakasal mi. Wa na ang among anak. Ate R, naglibog ko pagkasayo ni George na nagbulag mi ni Jade. Huwag nawala ang akong anak. Nakikita siya kanako. Uksa din nagkita kami ate amot ba? Huwag ko tuyo agigakos ko siya. Gusto lang ko muhilak. Gusto lang ko musumbong sa tanan akong problema. Apa niya kong giignan? Andam ko na siyang talikdan ang babae ngayon pakaslan. Para kanako. Umukin niya akong pangutana ate. Karon nga wala akong anak madawat ka ko sa iyang mama. Ilabi na nga kaslo noon si George. Sa laing babae. Kung kami, makabaton kag kalinaw among kinabuhi, o kung makigbulag ko, o di dawaton si George, di ka ko magmahay? Siya ang akong gusto makauban, ate. Sukad pa sa una, siya ang gipitik sa akong kasing-kasing. Sincerely yours, Ariane.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kung unsay akong sekreto, nabihisan sobra kabisi si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UA Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Daga salamat kani mo Aryan. Sa imo pagpadangat imo suwatampo ning aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Sakto ginem giingon sa sinugdanan sa imong letter ba nga asa may imong pilion? Kalinaw sa imong nahuna or ang gugma nga imong gibati? Sige, dirita. Of course, kao ba nato? DJ Nova Baniyaw.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Cap Jun, sana na itong mga suking kig subaybay.
0: And of course, ito URP Professor Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, maswerte yung adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Anyways, DJ Nova, bugat ang problema ni Aryan.
1: Yes.
0: Kanabang, sakto yung pangutan na, ipaglaban ba yung love or... Para sa kalinaw sa tanan, walay babaeng masakitan, kakaslano na si George, ang mama na gustuhan po si, ang babae nga iyang, kuan, apakaslan ni George. Unsa ba imubuhaton? Unsa ba angay ni mo nga, himoong desisyon to ikaw si Aryan?
1: Kaya yung istorya ni Aryan, mamba, nakapanghinuktok tang tanan.
0: Connect, no?
1: Lisod ka ayo sa una-unaon nga, grabe nga ka na bang...
0: Di love gindi lang usap-usap.
1: Yes, love nga usap-usap, pero grabe nga ka ng obstacle ang ilahan.
0: Ang tadhana pa, morgo ni sabay sila.
1: Di ba? So, kanang murag kuan kay siya kanang murag sakit siya pamalandungon nga murag ka nang makuan ka ba nga ano maning namay mga love story nga kanang kinahanglan pang muagi og mga kuan
0: kay kanang kay kung imo gandan
1: circus
0: ang bottom line love gid nilang isa isa love gid nilang isa isa pero lang wa gihatag ang kahigayunan para nila di ba gibambulagan nila ilang mga uyab kasi sila na unta nabuntis ni noon siya.
1: But anyway, ang ganabitawang kaysa nga, imo na go niya, kanang...
0: Gisakitan ka.
1: Gisakitan ka niya. Muna ko naponta kay chance. Kanimang good nga situation niya, or karon nga panahon.
0: Yeah.
1: Muna yung chance nga, kanang ihag yung gunitan si George. Kay si George would willing po siya ipaglaban. Di aman tama encourage nga, ka na mo fight for the for love.
0: Yes.
1: Kung ang isa, i-fight po ta.
0: Grabe ka ng love ni no? George. Kasunan na biyan siya.
1: Diba?
0: Kung buta naon, murag, nahimo niyang... kanang panagit butas ang isa do love tingali to niya kay yaman naman pakasla pero lang mas gugmahan di siya kang Aryan.
1: Yes.
0: Na kaya so, niya i-give up yung kasal.
1: True, pero dere lang siguro sila mabikil na pod sa mama
0: sa
1: kay
0: mama.
1: Lagi sa premiero siya nadawat kay inangkan siya. So ang atoa na lang ani hopefully nga sa karon if ilang ipaglaban ng ilahang kuan kanang gugma sa usag-usa nga madawat regit eventually. Kaya para nako ma'am no kanang life

0: too short to live with regret. So, correct. Kung nakay chance nga ipaglaban ng tao nga imong higugma, go for it, no? Kanang kay sayod man ta nga sa kanabitaw sa kataas sa panahon nga mura ba ginadulaan sila burgites ug maayo kung unsa gid ang ilang pagbati sa sagusang ending, no? Nga mura natagaan man gyud sila chance karon, mura tagaas lag window karon nga mag-decide ba nga unsa man mo fight mo ani or dili. So, diba? Para nako fight for it kay gitagaan mo chance sa panahon. Kaysa naman kung imong i-let go si George nga ikasalan ng bayhana niya, what if magtagbo regyapon mo, makasalan na hinoon mo.
1: Yes. No, magtago-tago
0: na hinoon mo. So, mas maayo man ang karon nga kanabang maputol ni George ang iyang relasyon ana iyang kanang iyang uyab karon nga iyang pakaslan unta. Kay sayod man po si George sa iyang kaugaliyon nga gaduha-duha siya sa iyang pagigugma dadto. So, karon pa lang daan, pugni na lang na ninyo. Kay aron, wala na mo'y sala nga mabuhat pa in the future.
1: Okay, derita. Sa atong retired playboy, Cap Junjun Di Asis.
2: Yes, Arian. Para na ko, Arian, kanang diligin mo bagay ni George, no? Diligin mo destiny ni George. Kay una, kanang...
1: Dili na destiny para sa usag-usa.
2: Feeling na ko, friend lang din mong duha.
1: Kay?
2: Kay, sa una pa lang, nagkasinabot naman nung tamo, kini mga babae lagi. Kato si Kuan ba?
0: Salaman na ni George, ganun wapo siya ni confess na yun.
2: Kato si Antonita, bitaw ati. Mama ni, kanang Ariana, kini mong kasinatian, susama ragya po ni sa akong amiga nga si Antonita.
1: Ano nga, kalayora!
2: Kining, tanawag ko dang imong sayop sa primero pa lang, kining mga desisyon niya, kanang foul kayo ba?
1: Usamay sayop ni Antonita.
2: kaning
1: ano na apel man sa dire.
2: Nakakita na sa uyab. Katong nagkasinabot nung ta sila. Pero nganong gitagaan pa may chance ang lalaki nga kaning gusto palagi.
1: Abroad.
2: Gusto palagi nga kining
1: okay naman kining abroad.
2: Mag last date pa. Dili, si Antonita nakig-date pa. No? Para parian ni kang Arian nga istorya ba? Abi ni mo Arian, mabasol tagid ka kay nganuman. Nganong nakig-date pa man ka? What for?
1: Dili nakigulag na gani.
0: Nasabot gani sila nga. Namay uban inga na cap nga kanang ayaw sa ko karon bulagi bi kay nang pwede after 1 month sa kay murag para prepared ko. Nani ba inga na nga kuan?
1: Yes.
0: Nga nga sitwasyon mo hangyo mga ay sa karon labi nag mga estudyante pa nga ay sa kating exam karon next month
1: ayaw sa ko bulagi.
0: Oh, ayaw sa ko bulagi
2: kanang kagan sa
0: natong time ba nga madawat ba?
2: Kasabot ko inga na magid mo.
1: Nga kadang
2: imagine giyon sa lang ninyo ang kasing-kasing sa mga lalaki.
0: Wow.
2: Si Ada nagtuo nga kining sila na pero nakig-date pa dai sa last niya nga uyab. Nya unsay na itabo si mo Arian? Naburusan.
1: Dili okay ra ba?
2: Kaloy lang gid kayo ang lalaki
1: kay. Aware si George.
0: Yes. Nga, pareha man sila duha.
1: Kasabot man sila duha nga bulagan na ni Arian si Jade, bulagan pud ni George si Annie. Ana si Annie lang bihang yung nga tagailag 1 month. 1 month lang.
0: One
2: pero
0: month.
2: si George ati, kanang process ang iyang pagbulag. Kini si Arian Mangyod, nakigbulag sa pura kigdulog pa isa kagabi. Isa yun ang gana na committed ka na Arian. Sus, por mi Diyos ka mo mga babae.
0: Huwag ka na babae man, dili pwede nga ang lalaki anang hanggat sa iyakap.
2: Committed na ganin mo sa lalaki, ayaw na mo patintalog lain. Sus,
1: ano ba siya commit kang
0: nasayop ng gani?
1: Nagsabot naman sila nga pabulagan sa nila kaya di nila sugdan niya sayop lang relasyon.
2: That's why si George... Masin mo ito yung
0: ginaingon nga one last time.
2: Si George, si Tuman ko siya sabot. Katumiyan ko
0: iya. Ginahinay
2: giniya pag kadangkuan ba kay satul ba yung mga lalaki? Dili may gusto masakitan ang babae. Kadang dili na mo kinang lambiglaon.
1: Mabita po tigay mo ni Arian ba di kaya tanto masakitan si George isyan gidate yun.
2: Nga nung nakigdulog.
0: Nasipyat lang.
2: Nga nung nakigdulog man ka.
1: Gani.
2: Nagbunga mang yun.
0: Motolog or kakap nga si George at si Annie wa nagdulog.
1: Gani.
0: Oh, so wala lang yung resulta. Okay, ang kanila natipiyat lang silang.
2: Ang
0: Annie
2: mag-good Arian. Ang imo ha, ang naitabo si Moa, nag-i-ebidensya.
1: Mauna di ha.
2: Namagod sa kiningkitik pa.
1: Waman yan di-deny.
2: Namagod sa itong study ate.
1: Nga?
2: Na sumala kang kuan sa karaang tao lugar. Ang ingon niya, sex is an expression of love.
0: Mm-hmm.
2: Sa ato pa riyan, kay nakigdulog ka kang Jade, sa ato pa nakigugma sa iya ha?
1: Expression sa iyang kaluoy.
2: Sa iyang kaluoy
1: siya ngayang gibulagan. Pero,
2: wa ka gauna-una kang George, nag-iilad ni mo.
1: Wala man yung iilad.
2: Kamugay mga babae, mangingilad yun mo.
1: Agoy!
2: Kaya naman, nag-commit na ka kay George, nang sabot ninyo,
0: wow.
2: Yakining ni ang, George, kanang,
1: time sa,
0: technically,
2: ako

0: abin ninyo girls, kini tinuod-tinuod na yung istorya, no? Luoy gid ang lalaki sa inyong gidabuhat
1: niya. Luoy ang babae.
2: Luoy ang babae kay mo'y magdala sa
0: OR. Mo'y naman lang muda yun niya. Sorry, nasipyat. Ingani na lang akong advice mo, Arian. Ha? Kanang por mi Diyos por santo na lang yun. Kanang maluoy na lang gid ka sa una sa ginikanan ni George. Ikaduwa, maluoy na lang po siya kay George gradula-dulaan mo iyang kasing-kasing.
2: Wala may yung gidulaan ka.
1: Mas masakitan si George nga diba? Matali siya sa usa ka babae.
2: Nga half-hearted siya.
1: Iyang kasing-kasing. Tuwa ka nga riyan.
0: Kaya ginagamit man good ni mo ang oportunista man good.
1: Kaya
0: salit ka kay gugmahan si George. Imagine kanang katong na kay anak wala ni mo gi-fight. Karong wala na kay anak
1: wala kay niya gi-fight.
2: Yes. Katong nga time ang good kay si Aryan, wala siya'y choice pod ka kay alagi dili siya dawat sa mama ni Konya. Si Jade, ni balik ba si Jade? So, kinsa may mama dili mo sugot nga itry o work out, diba? So,
0: karon kay, karang naanasad ka sa kagool mo. Ato na pod ka kang, so, maluoy na lang ka sa ginikana ni George Aryan, no? ikaduwa.
1: Okay, saan di ba na ginikana ni Obanan?
2: Diba?
0: Ikaduwa, kanang move on na Aryan, kalinti na lang si George. Ginikanan ni George, sa uyab ni George, kayang pakaslan, naka-prepare na to.
2: Dilikap, kung imong ipaminyo na si George, mangita gyapo na siyag paagi nga mukunta kang Aryan. Yes. Labi na karon nga kuan na si Aryan, nga siya na lang isa. So, love yan na niya. So,
0: Aryan palayo sa kinabuhi ni George. Kaya ikaw ang nag-ruin sa pangkinabuhi ni George.
1: Grabe
0: siya. Kaayo lang sa kinabuhi ni George.
2: Grabe siya.
0: Karon na kaslunod na si George, nagsibok-sibok na po ka sa iyang kinabuhi.
1: O siya ni Samok, nakita.
2: Wala, nakita sila.
1: Nag-reach out bang was George niya?
0: Dili ate si George kasluno na baya ate kung wala si Aryan maluoy pud ka kang sa kanang babae nga kanang
2: pasabot ka si Aryan ang iyang greatest love so mo nang
1: yes.
2: As every opportunity nga pwede pa niya nga basin ma okay pa sila or ma work out pa sa ni Aryan iyang ginabuhat
1: kung ako sa sitwasyon ni Aryan wa pa nakasal akong uyab
2: yes.
1: Akong iligugma
2: yes maning kamot
1: pwede pa lang ako ba ilogo lang ako oy ano pero kung kasal na wala tayo mahimo mo
0: pastilan. Sa mga gapaminaw niya, tabi-tabi ah. Pastilan yung mga babae karong panahon na mangilugay.
2: Dili, dili, dili. In love ko sila duha.
0: Inugo na lang yun ni mo.
2: Sila duha man.
0: Pastilan. Kasunod na ang tao, Aryan.
1: Ipaglaban gani.
0: Ayaw na, Aryan, kay kanang ikaw, Aryan, di ta ka masabtan kanang
1: di ani manggon
0: nganong
1: nagpa nakidulog
0: pa ka kan jit mo na isakit sa dugan ba
1: nakigbulag na gani yes. Siya for one last time
2: yes
0: nganong nakigbalik naman po ka kan jit
1: kinabuntis gani
0: after ato nganong nakigbalik naman po ka kan jit
1: dalaga naman
2: siya
1: balik
2: nibalik man si JC ang kinabuhi niya nabisli anak ato nga time cap mo to nibalik siya kan jit
0: okay naman kayo na lugar gamit lang ni mo si jit kinay ka anak ibalikan ni mo
2: dili po wala man to niya gituyo nga mamatay ang anak
0: kasi siya sabto ni mga babae mga sus kung ako ni mo Aryan kanang ayaw na ipilit imo kaugalingon kang George
2: wala man niya gipilit ka
1: si George man
2: si George
0: kaya dagan kayo ang imo giapakan
2: dili na pinilit kay pareha sila duha og feeling so
0: giapakan nimo ang ginikanan ni Aryan giapakan nimo ang kanang uyab ni Aryan ani George nga kamulo na sila kaplastar sa ilang kasal perting luuya. Imagine
2: mas
0: luoy
2: siya kung pakaslan siya niya, wanay gugman niya.
0: Kung imuagaw na po si George iya, ha? Imagine na good ang luha
1: lang,
0: sa babae nga.
1: Mas may nakaroon palagdan, wasan na dayon o kasal.
0: Pariya mo ang babae, Aryan. Nga nung makaya manin mo sa imo kasing-kasing.
1: Pakonsensya na kay, niya.
2: Kay ugako po ang kanang pakaslan ni, ay katong uyab ni George karon. Ako di ko masugot magpakasal ka sa kuwa niya, wakan higugman ako nga full-hearted.
0: Dapat, ang imuon ni mo, Aryan, ang imuon ni mo, suportara na lang ni mo na si George kay imo mang kahanang best friend. Para magmalinaw na ang tanan.
2: Deyapon.
1: Anyway, unsa mo gibuhaton ni Aryan? Move on na lang siya or ipaglaban ang gugma nila ni George? Balik ka man lamang sa Pikas na Wak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibatik doon ko ng isahay, ang akong bitin mo, sata doon, hindi ko gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa hiblag nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, hindi ko paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo mga testimony.

0: nga ayo sila kay hide blood sila. So akong gi trial na Silver Capsule o UAID akong gitari. So muna kini ang dinintin o dagdan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang product. So si Dina Adelianosa at kayo ko din sa Purok Dos Yes Poblasin Tidawi Bukid Nun.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay o manginabuhi pagyud. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon na senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nuns Medical Mission ha karong October 6 na dito sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court Barangay Poblasyon 8 Midsayap Cotabato. October 7 sa Kinapawan sa Poblasyon Gym Barangay Poblasyon Kinapawan City. October 8 Bansalan sa May LSV Hotel Baya Cruz Street Bansalan Davao del Sur. October 9 Coronadal sa May City Mall Event Center sa May City Mall of Coronadal Barangay Zone 4 Coronadal City, South Cotabato. Pagka October 10, dito sa Jensan sa may Barangay South Gym in front of Public Market Jensan. And ayaw mo kalimot ang tanan niyong entry akit na sa tong Nans Million Bonanza Season 7. 1 million pesos, isa sa Visayas and isa sa Mindanao. And lain pagtag 50 mil pesos na consolation prizes, 50 mil sa Visayas and 50 mil sa Mindanao. Tag na pulo na. Ha, okay. Sa ito mga Facebook and YouTube viewers. At Arlene, bisag layo ko sa akong pamilya, murag naaragi hapon ko sa amo, basta makadungog sa inyong programa. Daga salamat sa kalipay o inspirasyon nga inyong gihatag adlaw-adlaw from Jelena Mercado, watching here in Kuwait.
6: Hi, Ate Arlene, DJ Nova, and Cap Jonindot kayo inyong mga insights. Makatabang gyud labi na sa mga tao nga nag-atubang o personal nga problema from Rowena Durano, watching live from Oroqueta City.
5: Cap Jun, murag ikaw gyud ang vitamins sa akong kahaponon. Kada banat nimo mawala akong kalaay, makatuon kog maayong diskarte nimo sa kinabuhi. Makahuna-una kog sulay kung mugana ba imo mga tambag. Agoy. More power sa iyong tulo from Arnold Tapuro of Apubong General Santos City.
6: From Leia Ilagan, dili gid ko mapulan sa inyong programa bisan pila na katuig nako nga listener. God bless sa inyong tanan o ginadaghan pa mo matabang pinaagi sa maayong nga mga pagtambag.
5: From Karen Rabanal, watching diri sa Singapore. Inyong programa gid akong kauban kada pahulay human trabaho dahil mga pi bahala replay na ako maabtan lingaw gihapon. Kaayo.
6: Watching from Bahrain, dako kaayo nagtabang inyong show sa among mental health diri nga layo miss pamilya. Salamat Ate Arlene from Kiko Gacho.
5: Sukad nagsugod ko pagpaminaw sa imong programa na himo na gidning adlaw-adlaw nga routine. Salamat sa mga tambag nga makatandog sa kasing-kasing from Maribel Lindawan of Tubay, Agusan del Norte.
6: Hello Ate Arlene, DJ Nova, Idol Cap Jun. Nagpaabot ko sa mga funny moments ni Cap Jun Kabalo ko na ay banat nga muabot ron from Nico Taginod of Hingog City.
5: From Shaina Maghangay, Ate Arlene, lami kaayo sa dunggan imong tingog. Thank you, makarelax. Tagus sa kasing-kasing ang imong pagbasa sa mga sulat. Regards from Iligan City.
6: Ate Arlene o DJ Nova, perfect combination gid mong duha plus ang mga words of wisdom ni Cap John walay makalupig from Jenny Viv Peligro.
5: Sa akong mama diha sa si Mama Flor nga solid viewer ninyo diri sa Talisay Cebu from Clarice Almeda.
6: From Michelle Labra, so kigid ko sa inyong show kung naay problema mura kog makakita og bag-ong paglaom human makapaminaw. Ayan. And mayong hapon Ate Arlene ni Genova Cap John ipa shoutout nako akong mga akong mama Eda nga sige og paminaw ni inyo malingaw gid siya kaayo ninyo taga adlaw gid siya sigig paminaw from Joyen Erlan of Libungan.
5: Okay. Okay, din na tayo sa itong final nga tambag para kang Aryan. Yes, ikaw una, Diginovs.
6: Again, Aryan, para ka na ako, no? Kung hatagan tag-oportunidad sa panahon niya, ipaglaban ang tao nga nahigugman nato at the same time, willing po siya nga ipaglaban ta, why not, no? Mm. Ka nang i-grab ng opportunity kay talag sa rakaayo ang mga hatagan og chance nga kanabitong pwede pa nga magsila. Kay daghan kay mga kanabitong kanang nagkahigugmaay sa unang panahon pero nagtinalaw. Mm. So wala sila tagag chance nga magsila. So kani i-grab ni nga kung ano nga opportunity nga madayon yun ang inyohang relasyon ni George. Kay lisod na kayo nga mabuhi ta sa pagmahay, no? Kapoy biya kinang magbalik-balik sa tong huna-huna ni mga what if na to banga what if akong gipaglaban.
5: Actually,
6: what if
5: mawala sa yata na kaya wala na yung anak,
6: di ba?
5: Of course mawala din si George.
6: True. So lisod kaayo, heartbreaking kaayo, pati si George mawala sa imuha.
7: Pero so, makaluluoy po noon si Aryan nga siya may nakasala.
6: Dili man ka. Human naman ta, anak ka. Na, iyahan na nang...
7: Murag makaluluoy. Sa Paris,
6: human na naman si Aryan, anak nga part. Iyahan na nang i-admit nga nasipyat siya atong butanga. Gani na daghan ang kaginapadulngan. Hangtod gani nga naabot sila ni nga part nga.
5: Yes.
6: Kanang nasilay chance kay paglaban kay si George ni reach out sa iyaha nga kaslonon and all. So, para na ko po, no, dili kinahanglan nga mag-mind pa siya sa kung sa iingon sa uban. Labi na kaning abot ginikanan ba.
5: Mm-hmm.
6: Nga, for sure, mukontra man ginakay. Kontra nag-espermiro. So,
5: yes.
6: Pero mula gine-ginengo nila nga dili man sad sila or dili man sad kamo ni Aryan, dili man kamo ang mag-uban sa iyang mama, di ba? Kamo man ni George. So para nako dili siya ang ikadlok. And mas maayo gani na nga si George admitado siya sa iyang kaugalingon nga ikaw yung gigugma. Kaysa naman niya ipugos iyang kaugalingon atong babae nga iyang kuan pakasla niya ang ending, dili na gyapon mahimong maayo ang ilang relasyon kay ikaw man ang gigugma, dili man siya.
5: Yes.
6: So kana masabtan ra sa babae kung ako gani ang babae sa ako pang gihimo kaganina no magpasalamat pa ko kang George kung iya kong bulagan kaysa man nga magpahinayak siya pagkasal niya dili di siya sure nga ako ang yang gigugma. So mas maayo nga ihatag nato siya sa tao nga asa siya na higugma kung diin kang Aryan. So Aryan, dili angay mahadlok, dili angay magtinalaw kay kumulabay na ang panahon, mulabay na gina siya, di na siya mabalik. So karon nga na ay chance, go for it.
5: Yeah,
6: sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Maring ng Bayan.
5: Okay, Cap Junjun di Asis,
7: yes,
5: ito retired playboy.
7: Shout out kay Kuya Wolfing, hangtod karon gabiyahe gikan sa Buanga paingon sa
5: spa,
7: General Santos City, no? Nanawag sa ako ang
5: niabot na?
7: Niabot na sila ate. Nanawag sa kuwan at pasalamat kay tungod sa Megaman Coffee.
5: Oh,
7: lahutay ang biyahe.
5: Yes. Oh. Okay.
7: Aryan, sensitibo ni imong sulatampo pero before kanako tagaan og bulawanong tambag gikan sa URP Library of Questionable Studies. Ako sang pahimangno sa mga kalalakihan listen learn nato ning mga lalaki nga kung kita na hinigugma dili kinato tugutan nga mananghid pa sa karaang uyab, no? Kay pareani ni kabukan Aryan
5: dapat dili nakigulag siya
7: kining mga babayi di ay guys karon nato na pamatud-an nga dili dai makumpiyansahan.
5: Dili oi.
7: Ya kining moingon niya.
6: Makaingon sa.
7: Magmeet lang ko sa akong ex. Tagay sa kog panahon kay makigbulag ko sa akong ko ingani.
5: Ana man ang kabot.
7: Tagay ko panahon kay makigclosure ko, closure nga.
6: Yan sige ni bae kay nalagi ebidensya. Mabinlan og ebidensya ang lalaki di.
5: Wa gi ebidensya.
7: Sa inay tabo kay closure lagi. naburos si Aryan. Muna, kanang ang babae manggod mga palangga kining sa sugod dili gid sila ingon niya nang pareha sa tuwa nga mga laki nga loyal gid sa babae.
5: Nagsalita ang nagsalita.
7: Abi nimo Ate Manggod, kami nga mga lalaki pag naka-promise mi sa babae kita nga duha maginigugmaay kita, magplano ta sa atong kaugmaon. Kinanglan di na kita matintal kami nga mga lalaki, di na gid matintal, no? Pero klaro kayo sa kining sulatampo ni Aryan nga after nila nag-promise sa isa kag isa, kining murag pareha sa istorya ni Maggie Ate ba?
6: Nga
7: kadang nag-promise, mag-ulan sila nag-kwan sa iyang uyab, nag-inom lang, nakita niya ang ex, nakikistorya na. Nagpasabot guys ha. Listen learn sa mga kalalaki na nga gapaminaw karon, ayaw kumpiyansa, no? Ayaw gitugot nga mag pareha sa nitabo kang balong
5: nga kinigitugutan ng uyab. Ayaw na diyalaw nga makikita pa
7: ang uyab. Kaya kung makikita diya, madisgrasya ang gitawag na tong closure. No? Tanawa. Aryan, Katapusang advice na ko ni mo buluan ng tambag.
6: Mm-hmm.
7: Una, i-considerar ang kining gibati sa ginikanan ni George.
6: Mm-hmm.
7: Kung tanaw, dili gyapon mo balipayon, kamong dua, mm-hmm. kaya nga naman, garbo magod o ang kining wala pagsalig ang ginikanan ni George sa imuha tungod sa hinaytabo.
6: Mm-hmm.
7: No? Dili mo magbalipayon tungod ni ana. Kay kining relasyon mang yun.
5: Pero totoo mang gid ko kap nga dili ang ginikanan magigipon kang Aryan.
7: Pero samo kayo ang inyong panag-uban kung ang ginikanan pod magsabok-sabok sa inyong kinabuhi, no? Ikaduwa Aryan, maluoy pod ka sa kining babae nga gisaada na po ni George. Kung balihon ang sitwasyon nga ikaw lugar ang kadang kastuno na ikaw pod ang bayan unsa imong bation. I-balance-balance lang Aryan. Napay time dagang paglalaki.
5: Bigyan na lang ni nato siya nang nangugat na magmaayo.
7: Dagang paglalaki nga
6: kaya mo niya.
7: Nga susama nako nga andam mo loyal sa imuha. Pagitag lalaki dagan pa kayo, no? Ayaw lang na sa buka si George. Pagpabili na lang gid mo nga best friend forever ni George. Suporta rin na lang si Aryan. Sa gihapon kini si Kuya Cap moingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang akong masiguro, mapagbahala ko.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Yung anon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arling, lakaw-lakaw na akong mama. Dalira kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Dako salamat kani mo DJ Nova, thank you Cap June, thank you Aryan, sa imo babadangat imo suwat tampo. Well, kini na ko ikasulting anak kanimo. Kung kamo gyud ni George, kamo gyud. For now, tagay sig chance imong kaugalingon nga makapahuway sa ka. Tagay chance imong kaugalingon nga makabaton kag kalinaw, peace of mind. Dili pagyud kamo para ni George sa usag-usa. Kaslunon na siya. Inay nga libre ka na unta. Again, susama sa imong giingon, kung kamugyod, kamugyod. For me, ako'y kasulti ka na kanimo, pili asa ang imuhang kalinaw. Wala asay hassle, wala'y kontra, wala'y masuko ni mo, wala'y musumbat ni mo, wala'y mga tao nga masuko ni mo. Do sakit nga mabawaan ni mo, nga maminyo si George sa laing babae. Apan, again, gitry na ninyo apan dilig ka mo ang para sa usag-usa. Di mo doon. Tagaig chance mo kaugalingon nga magmalinaon. Tagaig chance mo kaugalingon nga makamove on. And kung kamugyod, sayad ko. Kamugyod para sa usag-usa. Aryan. Salamat sa ibang papadangat imo suwatan po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene, ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
10: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff o kalang bagtog nga plema afford pa.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by EQ Pants.
12: EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo mo. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
13: Ako si Junaida Rilasurna. Di pa good ko kayo nga nakadaog og the smell sa biogisic bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para palit bugas og sa biogisic. Dagang salamat biogisic.
14: Ako si Dolores Sosa. Di pa good kaayo ko nga nakadaog po ang 2000 sa biogisic bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para sa bugas. Daghang salamat, biogisic.
15: Ako si Jude Montelli. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa biogisic bit-bit sa 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para palit og bugas. Daghang salamat, biogisic.
16: Ako si Charming Imbrendo. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko 5,000 pesos sa biogisic bit-bit 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para sa panginahanglan adlaw-adlaw kay Layo Paxel Dog. Daghang salamat, biogisic.
17: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
0: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
12: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:23 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot, inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghian. Tanghian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapin may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanaton tanan. Kumusta ka mo tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tanga to ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain sa mga adlaw. Lasap ni gayon sa tuang pagpanayon, sa tuang pagpanikay-sikay, o sa tuang pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukinding paminaw nga Martes, pizza 22 na, no, sa bulan sa September 2, 2026.
2: Straight to the point.
1: Kamusta ito mga sukinding paminaw, mga pinanggandig paminaw nga naminaw karon mga orasa? Asa inyong tatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa itong Facebook Live, sa itong YouTube channel o DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, nakonyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radyo man Benji Ulpos ang hiyan, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab diris Dakbaya Sugbo, kumusta mong tanan ha, maing gabi eh. Adiris sa Dakbaya Sugbo, probinsya sa Sugbo. Ato maiksunan usab mga pinanggantig paminaw diris Negros Oriental, Negros Occidental. Diya sa Sikihor, ato mga pinanggantig paminaw sa Sikihor. O niya ato mga Bulanon ha, sa Bohol. May gabi in yung tanan diya mga Bulanon sa Bohol, sa Leyte, sa Marguang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan sa bato ang mga pinanggantig paminaw dito sa Luzon, da area. Huwag yung masab dito sa Gawasan, Nasop.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw karong mga orasa. Maing gabi, maing pagpaminaw, no, ninyong tanan diha. Ato ang mga pinanggantig paminaw, ang mga OFW sad nga naminaw, no, nagsunod po sa tuwang programa, maayong pagpaminaw nyo diha, unya sa tuwang mga senior citizen, ato ang mga nanay, mga tatay nato nga kananaang samtang naminaw nato, samtang nagtanday-tanday karon diha. Kay bugnaw ang palibot kasamang nisto. Mabugnaw na kagabihon na sa tuang mga kaigsuunan, labi na diri sa Sugbo, no? Kay bugnaw ang tuang palibot. Ambot ka ha, sa uban ng mga probinsya. Ambot ka sa uban ng mga kandanaang lawigan, no? Nga kutob sa maabot sa Sibya nato. Kumusta man di, awan-uwan pa po sa inyo ha? Bugnaw ba ang kagabihon? Tuang mga senior citizen. Unya sa mga nanikay-sikay sa nato karong umakigsunan samtang nanikay-sikay samtang anaas ilahang pagpanikay-sikay karon may noon nga naminaw samtang nanikay-sikay naminaw adres sa tuang programa.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una magkasama. Arita sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una kay kadtong usa ka low pressure area, no, doon naman to ay low pressure area mga sukinding paminaw nga nasigpatan sa pag-asa, ha? Kadtong usa ka LPA nga gawa sa PAR, gawa sa Philippine Area of Responsibility na himo na karon nga usa ka bagyo.
2: Straight to the point.
1: Ang kining maong bagyo ginganlan kini og si bagyo nga Queenie. Bagyong Queenie na kasamang listor to apagyapon gawa sa teritoryos Pilipinas. O niya matod pa nga kining maong low pressure area mga sukindig paminaw. O musod ni Pilipinas muagi diha sa tumoy nga bahin sa Luzon area.
2: Straight to the point.
1: So ato siya mga sukindig dito sa Luzon. O niya adres ato medyo layo-layo rata adres Visayas. Apan nabisan o guwapay bagyo mga sukindig paminaw pero nakasinati na taong mga pag-uwan-uwan Tungod ni mga sukindig paminaw, tingali sa kanang habagat or kanang mga panahona, tinguwa na sa gyo. Gani, hinay, kanang na minus gani ang uwan nga tuan na sinati. Ikumparar mga sukindig paminaw sa regular gyod nga kanang naang tinguan sa bulan September. Gani September, wananon kayo ni kasamang nisod, pero karo na may uwan, apandili kayo. Adili kayo kanang sub-sub ang pag-uwan mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin atong hatagan o pagtagad usab karon kay ang pagsuspenso sa excise tax no sa krudo o gasolina dili angay nga ipatuman. Sumala pa ni Secretary sa Finance Frederick Go.
2: Straight to the point.
1: Sumala pa niya kasama nga ni store nga dili kinahanglang isuspenso ang buhis mga sukindig paminaw o kaning excise tax sa gasolina o sa krudo kay ang nakita nila sa ang nakita nila ang gikan sa mga sukindig paminaw sa kanana ang sugyot no sa sugyot sa development budget coordination kasamang nistor nga mas maayo na lang kuno nga muhatag og ayuda kaysa kuhaon ang tax ha. At anawa ha, giunsa nila ni pagkarkulo mga sukindig paminaw. Giunsa nila ni paguna-una og taro nga kanang atong gasolina, kung kuhaan ni mo ng excise tax kasamang nistor, so naa sa mga 5 pesos, ngadto sa 10 pesos, ang makuha na kung kuhaon ka ng excise tax. So kana, matod pa sekretary sa finance, nga dili na angay kuhaon, mas maayo pa nga, muhatag lang tag-ayuda sama sa uplift program, ana. ikaw, sekretary sa finance, kanang naanga, okay man na nga muhatag tag-ayuda. Pero ang pangutana, pila raman po kapursinto ang makadawat sa ayuda. Tanan na igo sa kamahal sa gasolina o sa krudo. Sa gas. Krudo o sa gasolina. Tanan na igo. Apan ang mahatagan ninyong ayuda, tanan bang naigo sa kamahal sa gasolina o krudo inyong hatagan? Di man. Pila raman ka porsinto ang hatagan ninyo og ayuda? Bagulbol magin ang ubang taxi driver, jeepney driver, kay wa kadawat og ayuda. gawas las uban nga nakadawat. O niyang uban nga kaning sa uplift program sa dinyo, dili mapunta na nakadawat. Niya kuno ingon sila nga, dili maayo nga isuspenso nato ang pagkalta sa buhis, dili ginato kaltasan ang buhis, kay wa na po tayo kahatag o gayura. wag yun ay problema ng ayuda. Kanang ayuda, pagkarindot anang ayuda. Buti nindutan ang ayuda, pero maayo unta kon, dun ay ayuda niya, hatagan tanan ba? Hatagan tanan sa ayuda, okay na. Kay aron nga, kanang dili magbagulbol ang uban. Pilar man po kabuok, murang po ulog-ulog, rapod ng inyong hatag-hatag o ayuda kang uban. Ang uban, wa man po kadawat ang uban. Kurya lang sa mga nakadawat kay huluhinambid na. Akin-akin, pasbangko ang mga nakadawat. ikaw kasamang nistor, ha? Sabay mo hang tanaw, anak. Dili ko no, kuhaon ang buhis. Ha? Kay muna uban nga mga panawagan nga, tungod na sa kamahal sa gasolina, ang krudo guro ni abot na og sa gatos kapin. Ha? Doon na na'y mga lugar nga, ni abot na og 130 ang kanang matag litro sa krudo sa uban nga mga lugar. Diris ato noon, gatos kapin, na po'y uban sa gatos. Ha? Sa kagatos ang presyo kada litro sa kananaang nga krudo. So, imbis kuhaon ang buhis, ana, kay mayo untag kuhaon ang buhis, kay makakuha ng presyo. Di man mo sugot. Kay matod pa, dili na ngayon kuhaon, kay mas mayo hatag tag-ayuda. naunsa ng pagkakuanan ninyo ay, naunsa ng pagka... Kanana ang sa may nasulod sa inyong utok nga maumanay ni Kwan, oy. Ha? Maumanay nasulod sa inyong utok inta. Samtang sa lain nga bahin ato hatag pagtagad kay ang pag-regulate sa mga nag-edad og 16 anyos paubos ang mga bata diha sa social media suportado sa secretary sa Department of Education nga si Angara.
2: Straight to the point.
1: So plano karon mga sukindig paminaw nga i-regulate na gyud ang paggamit sa social media sa mga bata nga nag-edad og 16 anyos paubos. So dunay regulation nga pagahimuon mga sukindig paminaw tungod ni ining panghitabo dito sa Cotabato sa nga dunay minor di edad nga namusil mga sukindig paminaw. Sumuna nga og gatong pagkahumasta kluban og himo pa na ninyo ni Senador kanang naang Robin Padilla ang gatong iyaha nga paubsan ang edad sa dunay criminal liability wa man wala kay musuko ang human right. Musoko slayla dilimag si Risa Hontibero. Apil na skiko pangilinan tingali. O karon ang social media i-regulate. Di mas okay po dog i-regulate ang kanang naang paggamit social media kay doon ako no influensya yun. Ang kaning paggamit sa social media ni ining mga kananaang kuan karos mga batanon. Mo lagi na ang uban, na labi na ning dula nga Roblox mga sukindig paminaw. Bisan ganin ka ng email, makapating mas bata. Kanang Mobile Legend, makapating mas bata. Nagdula ang bata o niya, imong suguon, samtang nagdulag Mobile Legend, magsige nag, ambaba, sige nagpamalikas. Sige nagpamalikas, basa dula ang email. Sige pamalikas, paminawan ng bata at ngina. Ni magdulas email na makuha na tingali na mapatay ka nang yung gidalang karakter o sana mamalikas ikaduha mga sukindig paminaw dili gini mo masugo dili nyo masugo so diha magsugod nga ang bata mga sukindig paminaw ang ginikanan na lang mo sugo in town ang ginikanan mo imutahod sa yang sugo. So muna, nga unahon tingali, kanan duwa nga pata Roblox, ha? Kanan mga duwa, mga sukindig paminaw nga pusil-pusil, patay-patay. O tingali na unang tangtangon, ha? Kay daghan mo pong kuha na email, ayaw po itong ipapil ang email, daghan po nag-ingo. So muna, nga muna angin tanahon, ha? Unsay mga ikuha na saon na pag-regulate ng social media, ato nang, atangan sa mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point!
1: Samtang mga face-to-face nga klase, balik na ugmang adlaw. Ang Cebu City, Mandaue, Talisay, dito makasama sa Minglanilla, San Fernando, uguban pa ng mga lungsod o syudad, tungod mga sukindig paminaw, kay medyo hapsay na, og narang-arang na gamay, ang hangin sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: So at least nakabalik na yung taon mga kasama. So dito sa amo, pag uli na ko dito sa Negros, sa kasimanam ta dito, kasamang nisto, doon na mangyapoy haze dito, naputos man among bukid sa haze dito. Wa may suspensus klase dito. Wagi suspensus klase. Naputos man ang mas grabe pag dito kahit na vulkan doon. O niya mag-haze dito. O katong naman sa haze dito, gikan sa Indonesia. May suspenso isog mga tao dito. Isog mga bata dito. May suspensos klase. Pero dire, gamay nga hays. Suspenso na ito. kana na ang balik na klase. Ugma. So balik na sa klase. Ugma pohon mga sukindig paminaw. Samtang insidente sa Trans Central Highway. Wa palabya sa LTO. Giisyuhan gyud og suko sa order.
2: Straight to the point.
1: So giisyuhan mga sukindig paminaw og suko's orders ang mga nailhan nga mga naapil sa kanana ang karambula sa insidente sa Bukirang Barangay dito sa Malubog Trans Central Highway. Aniya mo ni katong atoa nga giplay gabi makasama nga nag kanabitaw nagrumble ning ni ang mga riders sa bakahay kadang naingna nila nganong rambol man ni sila, wa na padad-an na og gasukos order.
2: Straight to the point.
1: Katong mga nailhan ang katong wa mailhi manginaotang ilhone sa kapulisan og sa LTO aron nga appeal sa to silang manubag og nganong gihimo nila tong rambol na saman pasingot lang ba tong ila unsa ba kay hinungdan nganong init kay sila ulo. Samtang sa laing bahin di ay 62 anyos nga tatay ang naigo sa kilat patay.
2: Straight to the point.
1: Asa man ang kuyaw gining kilat kasamang ni sir labi nag naaka sa open area or kanang naanga labi pag naaka sa tubig or kanang sa dagat basta dunay pagpangilat mo na ang advice makasama mas maayo mo kawas gyud ayon na kay patay in town nga nalandig sa or naabot sa Danao City Provincial Hospital kining usaka 62 anyos nga lalaki human maigo sa kilat mga alas 2 sa hapon. Kagahapon mga sukindig paminaw dito sa may sitio mobile Barangay Dungguan, Dakbayan sa Danao.
2: Straight to the point.
1: Niya muna ang tumakaigsunan labi na ni Kuya sabi ka ng mga mananagat kanang mga manghunas nasa hunasan maligog dagat muna ay Kuya basta na ay lipak na iliti mga sukindig paminaw na ikilat mas may mukawas dayon mabito tos maipi dayon. Pagliti dito, naligo migdagat to sa amo dito kasama nga nistor, paguli na mo diya. Paguli na mo dito, o niya, kauban na kuang, akong ginikanan, dayong kumanga yaan dito, naligo migdagat, sus liti man. Nilipak hinay ra noon kasama nga nistor, pero, kabad ay kawas maipi. So muna, mas maayo nga maniguro na lang. Mas maayo nga maniguro na lang og naay kilat naay liti kay kadaghan na may nahitabo. Dili man kay karon ra nahitabo ning adunay kuan gyon. Kanana nga adunay mahitabo ba nga ma kuan in town ma kanang maigo mga sukindig paminaw sa kilat na. Okay. Ang kinibayin nasan magkasama hatod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule magkasama. Ayaw kaya lang sumagso ng mga pinanggantig paminaw nga doon ay maghihambin ng mga sakit o balatian. Adiha sa kalawasan mag Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama. Mayo sab kayo alang sumagso ng mga pinanggantig paminaw. Nakatong doon ay hubak, doon ay aka nang dali nga kapuyon do nay gihambin sa ilahang kalawasan nga kakapoy o dali nga maluya maga Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama may sabni sa kepuno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may kinahanglan sa tuwang kalawasan. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy o guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Anya si Mia Talia Margareta, welcome back Sir Benji. Gimingaw minimo sir, ha? Anya, sugda na itong sayong padidit, ha? Matur. Gidangar. Ani ako nga anak si Jolina Magdangal ag si at si Marvin Agustin na ama ko. Bakit na gaya sa ingon? Si person digamos. Oh. Anya kasagaran sa mga bata karon na need to teach good manners and right conduct. Og and influences of social media. Why respetar og dili lang masugo tungod sa pagdula og cellphone. Matod pagkasamang Lorna Margarita. Asa mo na nga ang dunay dako og responsibilidad og accountability ana accountability ang parents magyud Ma'am Lorna no. Asa mo na kon ang bata gianad nimo gikan sa gamay nga may patan-aw nimo diha ang bata og cellphone unya panlitag muhilak ang bata ang cellphone ihatag para muhilom. Muna ini kadako ana wa gilay babasol ikaw gi mabasol. si Brindo Lagumbay, may nga naminaw sad nato karon. Okay, priyasan bay lang sa kadali magkasama kay balik ta human lamang sa mga importante kayo human sa mga importante kayo balik ta sa mga isgutan sa panidit karon ha. Okay, san bay lang sa ha. sa alas 10 sa 43 na sa gabi.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo!
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
10: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa! This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Maka Fresh. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
11: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA. Nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape. Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde didto sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo ug mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin ug mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang life extension vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa life extension vitamin D3 aron malikayan o guminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga life extension vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic nga gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa life extension vitamin D3. Ang life extension vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang life extension vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa life extension vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga life extension vitamin D3.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS. Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May budget.

0: ang Magneal Zephyr Kids na. May triple ginhawa relief para sipon, baradong ilong at lagnat, tina, lalala!
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDACFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Pila pila win, San Miguel pila win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na. San Miguel Pila Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDACFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Bahig para walang bahig. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahid.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Ato ang attack na alas sa 11:01 na sa kagabion. Balita makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
13: Straight to the point.
12: Yeah, katong uban nagatang gyud og mais padidi taon oy Bastila. Ah, sige, yung paningil ka sa mga nisto. Ah, nahala, sige. O niya, ayaw lang sa mga katulog, ha? Ah, katumigsunan na itong nga naminaw diya karo. Nahala, sige, ayaw mo katulog sa anyang uba, nagpa-duka-duka, ra? Ah, okay lang, duka-duka lang sa... Ah, duka-duka na ginagmay. O niya, pagkawa tayo, ha? Awas nanay lang tayo. Ato sang i-check na nakasanbay na speakers linya. Ah, si Radio Man Josephus Quijano makasama alang sa iyahang report. Ah, okay na kasamang Nestor. Yes, kasamang JKO.
14: DYHP. Tata! RMN Report.
15: Yes, salamat ka sa pag-Radio Man Binji. Sa itong kapag-anin ang mabungawod nga kagabion, nagpabilin nga malinaon ang dakpayan sa Subug Metro Cebu area. Karumaga orasa sa naglaob na kagabion samtag doon na paghihimo ng mga random checkpoint itong kapulisan din sa dakpayan sa Metro Cebu area. Sa report nga itong dakuha na yung sa kalula ang danaspagan ang did-on arrival sa tabanan ng makining na banggaan sa Osaka four wheels nga sakyanan dito sa may National Road sa Barangay Yati lungsod sa Liloanda. Ang biktima nilahad nga si Violeta Haraba Intika, 80 anyo sa Gabrigon Biuda o nagpuyo sa may Labugon Santa Cruz sa siyudad sa Badawi. Samtang ang nakabangga sa biktima nga nagmaniyo sa kasusukong Suzuki ng multicab pickup mao si Julius Rudy Rosasinia Tapia, 19 anyo solitao, na taga Modina sa Division sa Barangay Lama Consolacion. Sigon sa investigasyon sa kalusan sa Consolacion Position na kining kunda sa may Liloan Position na kining biktima, o kining multicam nagbiyahe kini padung sa Amihanan Gapahin, o ang biktima miso kini gugatabok sa daan o ni babantay sa driver na kini naspagan o gamisuta sa grabing pagkaangol dali kini gida sa tambalanan apan way swerte dahil ginikar kini bid on arrival. Samtang sa pikas kabahin na kagapong lawas sa Bunaysa ka sa 2 anyos nga lalaki ang namatay sa biyang abos na marang magiging maigo sa kilata dito sa may sitio Tuwil, Barangay Dungguan, siyad sa Adanao. Ang maigo sa kilata ilanggal si Edgar Dayon Batukan, minyo o gumulupyo sa San Antonio, Barangay Ginsay, sa Mauga, siyad. Sigon sa desisyon sa Kabulisan sa Adanao City Police Station, nga kinibasob sa pamahayag sa asawa ni nga si GC Batukan, na alas dos kagahapon sa hapon na nangyay kiniyambanang manguwag sikos o mga manginas dito sa naskutad lugar. apat pagasinggo ni ana nag-uwan-uwan dito sa Skutat ga lugar nga dunay palagkilat og gadugdog apan kining mao nga bitima nga dito sa dagat gingon nga na igugid sa kilat nga kining na angol og kining ida sa Tambalan ana panoy swerte kay gideklar kining did on arrival. Onward sa patrol ang yung Radyo Man, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
12: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osiano, sa imuhang report. Akin yung bayanasar, makasama to ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama. Si Bintin, inuan kini, pasabot, isisiti ka mga prutas, sugutan noon. Nagisagol sa tuwang kape mo na makasiguro ta nga aduna gyoy maayong benepisyo nga mahatag sa tuang lawas ang EXL Makabuhay Coffee Mix nga naman kay mga prutas sugutan ng 17 ug gabuo ka ang gisagol na ani liglakip nga sagol ang rose hip nga adunay anti-aging properties dunay pinriliving properties nga libihan ang sakit sa arthritis ha ato mga dunay arthritis apan mahiligon kay moinom og kape kaning kapiha mo imna kay para maalibihan usab ang gipamati nga arthritis. Ato make sure nato mga naminaw sad garon ha. Ora ni sagol nga luya dunay dulaw or kanin turmeric dunay sagol la kamunggay mangustin tapol nga Bisaya nga mais dunay bayabas. Adunay insulin plant dunay stevia nga may gapalami sa tuwa nga kape. Adunay barley dunay arabica unya adunay ginseng. Ang ginseng makasama nga na sa tuwa nga kape. Makapa-uptake no sa tuang panglawas mo sa makasiguro ta nga makalahutay ta matag-adlong panikay-sikay kung kanunay ta nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix, ha?

0: Ani ari sa atas sa duga nga detalye sa tuang nga balita. Ang tagan o ga pagtagad sad makasama kay anaka standby ron si Radyoman Arnold ang makasama sa iyahang report no kasamang ni Stone ato ang sotaon sa ningniang dugang balita no nga nakuha sab ni Radyoman Arnold Bustamante kay di may mga batan-on nga mga kadto nga nagriot sa barangay Tihiro niadto nga Sabado sa gabi mga sukindig paminaw. Nailhan ako nun sa kapulisan. Yes, kasamang Arnold. DYHP
1: Tata, Hanaman Report. Gipahugtan pa karon sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office sa ilang police visibility sa pagpangulo sa happy rini nga si Police Captain Remart Rabanes. Human mag-viral ang video nga napakita sa paglinabayay o bildo sa mga batanon sa barangay Tihiro sa Suri sa Sugbo neto ga Sabado sa gabi. Tungod ni Milo sa Duktakdo nga police intervention ang Waterfront Police Station aron pagsubay kung unsay nagpariyo sa mga insidente o pag-ila sa mga nalambigit sa riot sa mga batanon. Mihimo og barangay visitation si Rabanes sa pagigalayon sa barangay kapitan sa Tihiro nga si Harold Sinyo uban sa mga barangay official sa pagtino sa insidente o pag-ila sa mga personalidad na makita sa video. Pinagi sa gihimong koordinasyon o verification o sa mga nakita sa video ang malampuso nila nga nailhan. Human masuta nga ang maoga mga nalambigit gipatawag sila sa barangay uban sila nga mga girikanan gibutiag sa usa sa mga bataon nga nalambigit sa riot gagikan sila sa night market o sa ilang nga pagpamauli. Ilang nasugatan ang laing grupo sa mga bataon hangtod nga nahitabo ang pagbinatuay og bildo. Tungod kay mga first offender pa ang mga nalambigit gihatagan ang una sila og warning sa kapulisan o gipahimangnuan galikayan ang pag-usab sa maong insidente. Ang maong mga minor de edad o ban sila mga girikanan gitambagan kaya lang responsibilidad ang pagbantay sa mga anak nga dali muhimo og kagubot sa nang dapit o butabang sa pagpatuman sa kahusay kalinaw sa ilang komunidad. Isip kabahin sa gipatuman nga preventive measures ang Waterfront Police Station mupahagot pa sa ilang police visibility, checkpoint operations, Uplan Bulabog ug Uplan Bakal Sita. Lagip na ang deployment sa mga personnel dool sa mga elevated police outpost.
2: Katong insidente na itaboto nung Saturday, sir, 11 p.m. sa gabi. Regarding ato, sir, ni-coordinate nami sa barangay kapitan sa Tihiro, si Cap Harold Sino. Dayon napatabang miniya nga malukit to o ma-identify to nga mga batanon, sir. As of now, sir, na-identify na namo. Dayon ang among action taken ato, sir, nagbutang nanatay elevated outpost ato, sir. Ikaduha, nag-deploy, ngato na ang atong checkpoint team, sir. Kauban ang mga BPSO sa Tihiro, sir.
1: Si Police Captain Remart Rabanes, gipasalig sa kapulisan nga padayon sila nga makigtambayayong sa mga barangay officials o sa komunidad aron nga magpabilin nga luwas ang mga grupyo o gilang paniguno ng police visibility aron malikayan ang susamang insidente nga makatugaw sa kahusay kalinaw sa mga dapit. Kasama mo sa Waterfront Police Station, inyong Rajaman Arbo sa Mantiriwa HP, Tata Carmen.
0: Okay, salamat Radyoman Arnold. May nasad makasamahtod ka na to sa iXL Makabuhay UL. Alang sumaiksunan mga nangitag haplas para sa tuang panglawas, malakit sa kalawasan, panglalas mga lutahan, mga panuhot. Ang iXL Makabuhay UL na yun mo ito ang gamiton. May sabis pag ngul-ngul sumakaunuran ha. Alang sumaiksunan diha nga nangitag haplas nga manotsuhot yun sa tuang kaunuran, kaning haplasa. EXL Makabuhay Oil hanga pagkahaplas epektibo pagyog kayo nga ihaplas. Nakarindot ani makasama kay kuan isa kon manghaplas ka ani kasamang ni store dili ka pa akon og lamok man ni nakarindot ha. Di ka pa akon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dengue. Ana kanindot sad ani nang ato nga haplas makasama kay kana na ang humot sa pagkahaplas na dili sa pareho sa uban bitang haplas ha. Dili sa pareho sa ubang haplas nga bao yung haplas kani siya. Ha makaingon ka nga dili man ni haplas ha. Kay wala siya ay kanang humot siya. Dili ka mailhan nga nang haplas mo sa kampante ka nga maglakaw-lakaw bisan asa. Ang sekreto ra nakapaghaplas di ay kana mga idaran nga mga haplas ani. Ah, makaingon lang yan yung bana nga sa mga dalagahan ni Agir. Ang ano man ka sumang ni Sordi man ka man imong haplas ha. Ah, sumuna nga kaning haplasa ha. Sa mga nanay, mga tatay nga nangitag haplas. EXL Makabuhay UL. All in one niya skincare UL pag yun ha. Ang atuang nga kape nga EXL Makabuhay o haplas nga EXL Makabuhay. Mapalit makasama diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Pangutana lang mo diha, labi na diri sa Sudad Sugbo, daghan at nga mga butigag farmasya ang gibutangan sa tuang nga produkto nga EXL, Makabuhay Oil o Makabuhay Coffee.

Oke, Onia. Karon to taod baka sama ato asa nga tagag pagtagad kay kang uban na to nangita magpadidit ka sumang ni store nalas eh. Ay kabalaka kay kwa nang puta ka na kasabot nang puta sa uban nga ha? Kasabot nang puta sa uban nga bisag wa na ikakaya igulas pagpaminaw ako nila sa uban nga kana na ang naapagyod ha labinag makapangapi sa EXL Makabuhay Coffee ha. Natural man na, ha? Okay, Onia. Ito sa nga tagag-pagtagad kina may mga greeting sa nato, ha? Asa naman to ato ang, ha? Agikuan pag iandam pa ni kasamang Gerald ingon si kasi Sir Romel Angot nga himutang sa Nasir, ha? Iplastada sa Nasir, eh. Kami po dire nag-plastada po may direct up. Mayo noon si Romel, ha? May gabi eh, kasamang binzi, gimingaw na gibini mo, ha? Ang simuha nga padidit, ha? Kay... ha, kanang na ang... Wajud kaadong last week. Shout out from Santa Fe, Bantayan Island. Og advance happy... 154th founding anniversary sa Municipality of Santa Fe this coming October 3. Gayan din ng Santa Fe, no? Kasamang Juni Fryos. Say ko na ni sir, Praulin de. Faryulin Trias. Juni Faryulin Trias. Lisod sa niya, plidosad, ha? Aming gabiin niyo di tanan, ha? Sa Santa Fe.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ato ang attack na alas sa 11:23 na sa gabi. Ato hatag ang pagtagad makasama nito mga isgutanan sa garon o niya kalabot sa impeachment, kaning pagmahal sa presyos gasolina, kaning pag-regulate mga sukindig paminaw sa social media alang sa mga minors o kaning sa umaabot nga barangay o giske eleksyon. Ha, kay mo eh, daghan nag-atangan eh. Pero ang labing giatangan giyod ka sa mang nistor, ang padiditri kita. Paita po na niya. Okay, so ato ang tagag pagtagad ni Hakay dito makasama sa kuan. Kanang naang dito sa asa man nga area no, marga diri na sa Mindanao nga area mga sukindig paminaw ba. Kadto to ang dunay bitay usa ka barangay ambulance. Dunay ambulansya nga gipanag-iya sa barangay kasamang ni Store. Ha? Nakuhaan og litrato sa mga netizen kay giparking man dito sulod sa parkinganan sa lodging house. Ngano man naabot man dito ang usa ka ambulance? Ha? Ngano dito man eh, wa nay ka parkingan sa barangay or adunay gi ha? Ngano naabot man sa lodging house og parking in town? Naminaw po dato ron si Salio Anorico dito sa may Bulhoon, Cebu. Okay, ito ang tagagpagtagad ni Onia. Daghan ang padidit bitaw. Itong unahon rin kay unahon na to ning ni ang kuansa. Kaning ni ang dunay kabit mga sukitig paminaw de. Dunay usaka kaning bana. Bana o kaning ni ang kabit mga sukitig paminaw nga nasakpa na ni kaniadto o niya gipasaylo ras asawa ba? Gipasaylo ra sa asawa, gitagaan og second chance kasamang nistor. Kay kuan man, kana nang gitagaan og second chance sa iyahang asawa kay hindi bang basi dag duna pay panahon nga magbag-o. Kana duna pay panahon nga magbag-o dag gitagag second chance niya. Samang hitabo ang ninguan pa man gihapon, ha? Nagsigi pa man gihapon kunog ispiring hunya ay kuno de si. Ha, so ato ako nung kano bi unsa man ang hitabuan nasakpan. Nasakpan sila sa asawa dito sud pagyud sa sakyanan nila mga sukindig paminaw. Ha, dito sud sa sakyanan town. Tingala mang asawa, uy. Ngano man ning unsa pay sud anang naa nga van, ngano man gagauyog-uyog ba nang van, wa man tay lino. Awa may lino ko niya. Awa man mo lino ka sa mang listor. Awa may lino niya ang van, mura man uga. Mura man ugi uyog og 6.9. Uy, nahalang ano ka, ano? Ngayon ang asawa nga, milagro na gawin eh. Ato ko nung kanon, biha, kanina pagkasakop ka sa mga Geraldi ko nabi. Ato ko nung tanaw ni ang pagkasakop na. Kaya mamawa ni ang kanang video, biha ko nabi. Kay mo man na nga, kuhan kayo? Ha? Ato tanaw ni, biha, kay kanang nakurata, ano no? Ha? Nga kanak bang ang asawa, mga sukindig paminaw nga, dako gyud kaayo siya og salig siyang bana. Natural importante migin ang pagsalig sa usag-usa. Kay kanang lagmina ng pagsalig o gubon nimo ng pagsalig kasamang nistor. Gubon nimo na ang kanang pagsalig sa tao kausar man na mabalik man tingali pero dili na gid para sa una, mura nagkanang samin ba nga pagkaligtik sa samin, pagkabuak sa samin, pwede pa nimo nang skatstipan. Pwede pa nimo nang skatstipan or imong laki-lakian pero ang liki naman kana na ang ligtik. Agana na ang ligtik, dili na na mauli. Ah, sa to kunong tan-aon kasama nga Gerald B. Asaman to, kuno ba ito kunong kuno na. Ah, to tan-aon ng kuno kasama nga ni Sarah. Kani mo ni? Hala, di aradi. Mo ni ang ilang sakyanan? Oh, sus, kita bangan dahil sa dito. Ah, ang asawa, mga sukin, di ba may naportig yung pagka isuga kasama ni Store? Halagi, kuno manigbato lagi. Agi, tampok manigbato ng kanang na ang espiho sa sakyanan. Ah, kani mo ni? Ah, sige, sige, habi. Kano ba?
2: Na mo ni nung dan!
3: Hala, kuy!
2: Sige, sige ta!
3: Minivan de, di! Hala, hala! Kus, gusto ko na kuas bato, uy!
2: Sige! Sige, patiyan mo!
4: Awa,
2: kani! Pahugaw sa ko!
4: Awa,
3: kani! Alam mo ni ang kabit niya? Medyo hamis po nung tangkubo po. Hala, kuyawa ni. Pag-ausa ko. Oh, so naksik pamalikas taon, oy. Ha? Muni ang akuan di ayo. Ha? So dagan kayo nga ni tapang.
5: Oh. Istorya man sila nag-ayos. Bita, wala man sila nag-silang na mula nag-ayos.
2: Uy, wala na kong ipuha.
4: Wala!
2: Ha? Yawa.
4: Yawa, Dek!
2: Awa ka, Dek! Pahugaw sa ko!
4: Awa na!
3: Oh, dada, dada. Muni ang kabit di ayo. Nasun! Kuyawa. Ala ala ala ala. Sus gikuan git oi. Dito di suot sa kenan, nasakpan sila suot sa kenan tam. Puti isuga ang kwan.
6: Ako si G Saikon, 24 na akong edad. Sa kuyo ko sa Panakan, yun yung Mercedes Village. Kwan, phase 2. Ang uno na ko, ako nakasala, isang na ko'y bana o anak. Ipatol ko kang ipoy nga, kasado siya nga tao. Kung ngayon ang itabo sa mua. Ang pinakauna na mong iantuan isa ukiin o masigundahan pa Jod sa milenyo.
3: Uy, uy! Sigundahan?
6: Itadagahan ako nagsakay sa ilang sakyanan nga minivan o dito tanan nagsugod. Naginahatod sundo ko niya sa trabahoan. Okay. Ang uno na ko tanan kon
3: kuya wa hatod sundo dai siya
6: ginuhatan og among gituyuan bisag okay ni sa pamuyo nga pagintal gyud ning duha sa mali.
3: Ah, so doon na po sa ibana di ay.
6: Hindi na po mag-communicate pa kay Ipoy o makikita. Kung masakpan mang galing ni Usab sa asawa ni Ipoy, diretsuhan nami. Kaya mas rehas jud ming duha, papriso ming duha.
3: Napamis
6: na sad ko sa kong bana nga undangon na jud na kong kanan o mag-focus mi sa mong pamilya. Dili na mi mangguba pag laing pamuyo o pamilya.
7: Okay, go.
6: Mangayo jud ko pasaylo kay Pam sa kong nabuhat nga mali. Accept na ko tanan consequences kung unsay iyahang gusto nga buhat.
3: Ah. Kuyawa ani ni angkon gid sa nga nakuanan gid kay kasamang nisto. Doon na gid na hitabo nila nga padidit gid. Adili ra kay kausara ka sumang ni Store. Ha? Dili kay kausara di ay. Ana asawa nagduda nga asawa. Ha? Pagka nagduda gyud sa asawa taon kay. Ha, tingala man siya nga uang vanilla nga. Di naman siya mo ihatod. Ani nga mga dunay lakaw tuwa day gahatod di espikas di. Ah, dito tanaw ha. Ah, so muna nga kani dili ni maayo. Muna nga kwan in town kaulawon sa pamilya. Ang duha ka sa dunay mga pamilya in town ay kasamang ni Store. Ah, dunay mga pamilya ba unya ila lang yung giguba town. Ang dungog sa ilahang mga anak, sa ilahang pamilya. Ah, ambot lang kaha o kanang naang ay ingon man siya nga natintal kuno siya na dalas tentasyon. Nya, yeah, tentasyon pa din ang nasigundahan man kuno kasamang ni Store. Pero muna ha nga, ang babae, ingo naman ang babae nga dili na nila usbon, Ah, dili na kuno nila usbon kasamang ni store ang kanang pagpadidit kay sala gyud kuno. Ah. Ismiring huyan daw inday tao. Abi tanaw ha, tanaw puti isuga gyud sa kuan. Ah, porting as porting pagka isuga sa asawa taon, may tanaw to kasaman sila na pagkakita ba niya nga dito man sa van nga nagabinaan man yung van. Ha? Ah, kitsa man kay gihatod, ane? Ha, ah, beka na ka na ka na itong ka na ba? Uso kami na ba?
2: Wala na mo rin nung dan!
3: Oh, so nagkagihapa kong bato. Ang ilan sa kinang itampo kong bato. Oh, kabit mo na, sir. Kabit na, sir.
2: Sige, papiya
3: ko. Awa ka na, bahugaw sa ko. Okay na, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, dito nasakpan sa sud. Ha? Dito sa usak ko. Diyos. Susge ko, ano'y gilambuyog dito sud. Ha? Dito sa sud, nasakpi di ay. Ha? Gilarot ang buhok taon sa kabit. Ha? Ang kabit, mga sukindig paminaw, giguyod pa yung usgawas. Ha? Sakyanan, o niya, gilarot ang buhok. O niya, mura man, og dunay mga nitabang aning ni ang asawa, mura gikuan ba? Ha? Kanan ang itabangan siyang, kuan? Ha? Gitabangan og kulamos ang kabit in town. At tanawa ha nga, dito sunod sa minivan town. Amo ni ang sakyanan nga dito sila mga sukindig paminaw nagpadidit in town. Aunia ang kaning kabit, bata pa niya. 24 anyos pero dunay pamilya. Ah, doon na po sa iyang pamilya kasamang listo. Anong tuyuan magina? No, nga doon na may pamilya, doon na may, o niya, ang iya hapon nga gi, kanang gi karelasyon, doon na po'y pamilya. Pastilan. Ah, may ko na ito pa na yun nun, may tanawan, may, no, may, susluya tao na. Muna yung gidangatan ni Muday kay... Hala. Oh, sus. Eh, malikas, malikas daw. Ikaw na, kanak, ikaw na, be.
5: Istorya man sila nag-ayos. Bita, wala man sila nag-sila na mula nag-ayos.
3: Wala nag-ayos.
2: Uy, wala na kong ipuha.
4: Wala!
2: Ha? Yawa.
4: Ha? Yawa, des!
2: Awa ka, di ba? Hugaw sa ko.
4: Awa na.
2: Awa na.
3: Sus, rabi, oh. Puti isuga niyo asawa gyud, oh.
6: Ako si G Saikon at
3: bisag ibali sa gadiot ka sa manzira katong nag katong nagkana-kana. Sus, grabe ang asawa. Oh, sus, oh, oh. Portig yung pakisuga sa asawa nga bugnot niyo nagmaayo nga kwan. Ang asawa, yung asawa nga di ko palupig, ako ko illegal nga asawa. Ah, madahan o kanana magpalupig siya nga siya mo'y asawa o niya sila asiya maoy kanan tag iya mga sukindig paminaw sa van nila. Ah, sila ko siya, siya asawa ko siya. O diya, ila ang van, ha? Ila ko na nga minivan o niya pakwanan o glain, pa ismiring huyan o glain. Ah, sa muna nasakpan kita, agisundan sa asawa. Ang asawa makasama nagpatabang sa iyahang mga kananaang mga pamilya nga masundan. Ah, masundan, magukdan sa nila kaning iyahang bana o ang iyahang kabit. Ah, so muna ang kwantaon. Ah, kaning kabit o iyahang bana nasakpan makasama kay... Murag ni andar ang van, na okay na bang wala mag-andar tingali ning van, o niya, nga no mga muraman o gilinog ang van. Kining van na mga sukindig paminaw ni Kuan Mansadi ay, ha, kasamang nisor. ang bana muraga ni sop-sop og laing sihi. Kini bayi nasa datod ganito sa DTX 500. Alang sumisyon ng mga pinanggantig paminaw nga naminaw ha katong adunay high blood, tasog dugo, tasog blood sugar. Ayaw nagkabalaka makasama kay naatay DTX 500. Katong dunay mga high blood, no? Ayaw nagpalakwara rin nyo kay kuyaw ng sakitasan. Ang katuang nga DTX 500 makatabang sa dunay high blood, ha? Dunay taas sa kolesterol o blood sugar. May sabi kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibong panguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 may sad makasama sa may sunang nga dunay fatty liver disease, cardiovascular disease, sa may sunang nga dunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ito nga dili magkatulog og tarong, pagkatulog manggaling apang minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit ninyo sila nga clinic. Nga mong Clinic Alternative Medicine and Wellness Center, nga namutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Ossipper Building og Loyo sa Gaisano, Maine. Baka mabisita mo sila nga luga sa ilahang clinic yun, makasama ilang nahimutangan diya sa Loyo sa Gaisano, Maine, kaya nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Onya, do na pay uban na produkto makapalit sad mo ang DTX 500. Mapalit usab ni sa uban nga mga butik ug farmasya dul sa inyong mga lugar. Pero ang libre nga kanang naa nga ang libre nga unsay tawag ana, ang libre nga check-up ha dito sa ilahang clinic Loyo sa Gaisano, Maine. Onya, mapalit usab ni diya sa mga butika ug farmasya sa Negros sa Oriental og Negros Occidental ang DTX 500. Murag sa mani, tihi-tihi nga kuha sa hunasan, tamis og sabaw ha. Tihi-tihi din na murag sihi na dito sa amo na ang pader. Ingon si Pabito nga kuhaan ko no. Kanang na ang sihi ko no. Murag yung sihi ang kinuha dito ni kuhaan ha. Nga... okay, so... balik ta karon tong taod ba kasama tong balikan to karon tong taod kay kanang na ang kwan gidin taon ang asawa pa tungod sa pungot mga sukinding paminaw gi gitampok og bato ilan sakyanan oy ligtik in taon ang windshield taon na kasama nga Nestor. Okay, balik ta karon tong duman sa mga importante kayo ha, standby lang sa okay balik ta saman put an tug padidit unya ala karon tong taod ha, standby lang sa Alas 11:41 na sa gabi.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
12: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
13: Pag Enervon Z Plus na!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
19: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
21: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo Mo. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
12: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
12: My budget.

Aha. Anya kini ba yung nasad magkasama hatod ka na to sa Life Extension? Vitamin D3. Alam sa mga mga naminaw sad garon ha? Katong adunay type 2 nga diabetes o katong mga diabetikon nga naminaw na to. Doon mo yung mga kaila no, nga diabetes. Kanang diabetikon nga doon ay diabetes. Muna nga ing na lang ang pagsuwayin yung inom ang Life Extension Vitamin D3. Alang sa mga mga naminaw diya ha. Panyang atong pag-inom, kung nga palitan na doon na mo'y diabetes, ang pag-inom ani tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Padili kay dako ang budget, pwede ra sa dog tulo sa humag pabahaw, doon sa humag panihapon. Muna ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Pananglitan o guway diabetes, pang-maintenance lang, na pwede man po sa pang-maintain, no? Ang kaning ato ang kanang Life Extension Vitamin D3, pwede rasad ka sa mangki, ha? Nga inom ka og duha ka soft gel kada adlaw, usa sa humag pamahaw, usa pod sa humag panihapon. Aron nga malikayos diabetes og sa uban nga mga sakit. Ha, muna nindot kayo. So alang sa mga kaigsunan hato mga pinanggan tigpaminaw. Ang atoa nga Life Extension na naman na kanindot.

palit diha o niya white tatak nga LE, ayaw na magpalit go throw ana. Kinahanglan siguro ang kanang inyong napalit, ninyong gipalitan nga butikag farmasya, do nagitatak nga LE. Asa man na masulat ka sa mambinji, soft gel man na siya, dili na siya kapsul. Soft gel na siya, o niya, nagpalit niyo ana, do na siya litra nga LE. Muna siya ha, muna'y original. O niya, nakarindot sa dani kay mapalit sab sa ilang klinik niya. Doon ay libre nga medical check-up. Ang ilang klinik, kadiri sa Dakbaya, Sugbo, na si Budok Building, ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Pangutana sa gwardya diya sa Cebu Doctor Hospital. Aing na nga asa man ang klinik sa Life Extension. Aing na nga nakadungog mo sa DYHP, ha? O niya, dito sa Konsolasyon, na asa at bang sa Lewis Konsolasyon, padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental, na asa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3. May kay makasama nga imintinar no sa ato ang kalawasan labi na sab sa ato ang mga edad-edarana no kay maka nindot sad ni siya sa ato ang mga kanibitaw sa ato ang bukog bitaw sad na pag kanin pagkuan sa ato ang panit no pugngan ang atong panit. Ang dilita nga madali kasamang nistor nga manguyos, no? Okay, o ni itong hatagag pagtagad sa dog, o niya, katunto ang video, no, nga itong padidito kasamang nistor, at least ang, at least ang ito ang katong babae sa, na niangkon sa siya, niangkon siya nga, kanana ang nahimo to niya kay nakuan lagi ko no siya na unsay tawag ana kanang na ang ko niya ba nga lahang nahimo no kauban na tong bana taon di na kuno nila usbon aw ana gyud dati sin taon nakakuan na sila nakamata na sila karon nakamata sila kay kuan man kanana ang nasakpan naman. So muna nga kuan ha. Muna nga wagid in tawi. Ha, kana muna wa may asong makumkum, o ne way asong makumkum ni angkon ang babae nga kana na ang kuan na lang, ha? Kanang na ang di na sila mo utro, nagmahay sag maayo kay naguba ang pamilya, nya di na kuno sa mangguba og pamilya. Ha, tanawa ra in tawo ni. Ha, muna nga ang van gi nakaingon da, ang minivan gi nakaingon. Okay, o niya, arita makasama sa katong mga nangutana nga, unsa man kasamang binze, doon na ba'y nahimo na bang balaod nga pag-postpone sa barangay o giski eleksyon? Sa pagkakaroon, wa pag yun. Sa pagkakaroon, padayon ang kumilek sa ilahang mandato sa pagpatuman sa mga guidelines nining nagsingabot nga eleksyon. So dunay makalihukan ang kumilek kay mintras nga wa pa nahingpit nga balaod ang pagpostpone sa barangay o giski eleksyon padayon ang kumilek silang gibuhaton. Una na mohunong ang kumilek sa pag implementar sa mga guidelines sa eleksyon og mapirmahan na no ni presidente Marcos mga sukindig paminaw. Karon ang gihulat ang pirma na lang ni presidente Marcos. Ang pirma na lang niya maghiulat. Once ma pirmahan niya, kining maong balaod, mga sukindig paminaw, manghimo na ni siyang balaod, o niya, ugyahan mo ni, duhari yun, iyang i-veto, i-veto ni Presidente Marcos, o iyang pirmahan, kining ni ang maong balaod nun, nga, gipanday mga sukindig paminaw sa Kongreso o sa Senado. O niya, nanawagan sa dang kumilik nga, maayo unta kung sa wala pa'y 28 karong bulana. Kay karong pizza 28 ra ba mga sukindig paminaw adlong Lunes? Ha? Mauna ang filing sa Certificate of Candidacy sa mga mudagan o konsehal o kapitan. Ha? Ako yuan dito sa Konsolasyon sa Pulpugan kasamang Nestor Wanoy, daghan na kigbingkahon kay hatag na dito si Ling. Ah,
tungginan nga. Sige lang, ha? Sige lang yun.

0: padayon lang sa kuan. Ha, padayon lang sa pag ha, padayon lang gyapon sa pagpahumot diha sa mga tao. Ah, bitaw ha. So naa pa may karon usa man pizza haron. Na 22. So naa ani mga adlaw either ugma sa pizza 24, 25, 26. So hantod sa pizza 26. Maghulat ta mga sukindig paminaw kung pirmahan beginning dili. Kay pagka 28 filing naman certificate of candidacy. Nan unsa may mahitabuan eh. Ang pananglitan og dili gyud mapirmahan ni Presidente Marcos pag-abot mga sukindig paminaw sa pizza 28 padayon nga manawat og certificate of candidacy ang kumilik. Ha? Kay ila man ang mandato nga kinahanglan nga mo pa ipatuman gyud ang eleksyon. Kay kung pangutan-on nimo ang kumilik, mingo man kumilik nga andam na sila. Pero muna nga ningon ang kumilik nga mas maayo nga mahibaw-an na nato o gidayon bang eleksyon og dili sa wala pay 28 aron nga dili sila mag kalas-kalas pundos gobyerno. Ha? Kay kuan man kanang naang ang pundo mga sukindi mo gasto baya? Ha, mugasto kag oras, mugasto ka diha og mga ink, mugasto ka diha og mga bond paper, na dako og gastohon. Oh, so muna nga karon si manahuna naaani karon si manahuna ang update ana, so kay karon Martes wa pa man. So basin ugma na ana or Huwebes baka or sa up to 26 pa. Ha, so kadtong mga nanglamano diha nga mga mudagag kapitan konsehal, mga nanglamano, kuanan sa mo? Kanang na ang padayon na gyapuno sa panglamano diha. Atong uban nakapalit nag ilimnon pista, nakahatag nag premium pista, di naman tumabawi. Ah, o niya, naminaw sa dato deron si Kuan, kanang na ang Arenante Cueco. Ah, dito sa Melbourne. Oh. Ani si kasamang Glinda Masong Lagos, ha? Minaw sa nato de karon na. O niya sa impeachment mga sukindig paminaw. Ani VP Sara, ha? Taning kuan og maapuhon na lang to kay atong isgutan tong impeachment ganiha. Ani VP Sara mga sukindig paminaw kay sunod semana ra ba kuno ipresentar nila si Mayor Basti Duterte. Ang igsuon ni Vice President Sara Duterte presentar ko nos prosecution ha kanang isip hostile witness no si Pulong Duterte si Basti Duterte ato ning ko ano unsay makuha mga sukindig maminaw ni Lan Duterte sad ni Basti ha nga abi kay si Basti murag si Basti may second option kanang litan og dili makadagan si VP Sara presidente posible mang si Basti may mudagan. Na si Basti ilay patawag dayon araw at kay malo ilabang pakaulawan si Basti or ilaha bang awat kay balo ha pero ang mga tao di naman good kayo mo tuo mga sukindig paminaw sa kanang prosecution tong kay balo na mga tao nga ang gusto ra gyud nila nga dili makadagan si VP Sara. Okay, ug mapuhon na lang nga matiwas tog mapuhon. Ah, salamat kay ninyong tanan ha sa mga niduyog na to, sa mga nikuyog na to. Karong gabi una, salamat kay ninyo. Ha, ah, ugmapuhon na san. Sa ngalan na lang, Skinit Kumpersa sa DYHP Arvin Cebuto Station Manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kung nyo ha, akong kaubahan ni Master Control, si kasamang Neso Romicilio, si kasamang Anyapasan, si kasamang Kisos Minia. Panya diri sa Pikaslawa, kasamang Gerald Albiosa. Alan Talado, Oliver Atis, Romil Boyser, at ang Chief Technician. Kung nalang yung boss nga lagad sa kahanginan, ninyo ang Radio Man. Avenge all post ang hiyan, ang manamilit yung pinagis pag-ingon, ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan, sa tanan dapit o sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Goodbye.

0: talado liber artist Robil Boyser at nga chief technician. Kung nalang yung boss nga alagad sa kahanginan, ninyo nga radio man. Avenge all post ang iyan ang manamilit kong pinag-isbagingon ang Diyos mag-auban ka na itong tanan sa tanan dapit o sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Good

pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pag-ariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon ng mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtityaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Philippine Standard Time, aras sa 4:37 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasural. Buhatan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, formal na nga dipadala ng sabina aron pagtistigo sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
4: Gobyerno pay planong buhatan ng usbon sa pritihan alang sa pampubliko nga mga sakyanan.
2: Di na ta mag-expect ka na kay kinay pa ni Silas Baok. Kalisod na may gala mga motorista, labi na may gala ang mga POG drivers. Wapay desisyon ang Malacanang. Samtang sa mga balita, Local Department of Social Welfare and Services sa Cebu City Hall, hindi pasali ka din mag-gutman ang mga bata noon nga naas sa Operation Second Chance.
4: Face-to-face classes, sanakbayan ng buwang bahin sa Subo, mabalik na karawadlawa human sa lasi-lati nga hey!
2: Manit ang gawa sa nasod, mga television networks sa Amerika ni boycott og wala muhimog coverage kang US President Donald Trump.
4: Narigoso Energy Department, wapa makita nga dunay dako pagkunod sa presyo sa lana sa masunod ka mga adlaw.
2: Astilan, mauna yung pinakadako nga balita. Sakit nga balita. Laging na mga adlaw, grabing balita nga musaka. Karon wa gitay balita nga mo kunhon.
3: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas.
2: Tungkol na mga mahinungdanon, ginawa na radyo. Unang balita.

0: nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ito bang impormasyon ng inyong masayran?
2: Ang ayani mong madugay,
1: una sa radyo,
2: una sa balita.
0: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
3: Number one.
0: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
4: Nationwide. Nationwide.
0: DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Gising na. Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw ra may galang Miyerkules, pitsa 23 sa buwan sa September 2025. Nagaan sa kanitong ang para sa Sinuwa HP. Araw na Cebu kami ng mga tigbalita.
2: Grabe yung Radyo Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Radyo Man, Arul Busamante. 93 kaadlaw na lang, Pasko na, mga kasama. Magbuntag, subo kami sa inyong Mindanao na ilapod gadlaw sa atong pagpareguban. Nag-inout kami ng nakamas kapiskay kami yan. Adlaw ka na may galang Miyerkules. 23 na mga higala unya sa sunod simana karong gihapong susama ring adlaw. Way katapos ang adlaw may gala sa buwan sa September. Matapos sa pagbaga sa September unya Oktubre na sa ta. May buntag sa atong mga kaigsoonan diri sa atong sunod sa sugbo sa atong mga silingan nga mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi na pulapot tornado danaw talisay naga karkarog sa dakbayan sa Bugo. Sa atong mga kasikbit ka mga nalawigan dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakamayan may gala sa Western Eastern Visayas, galing orasa. Naminog na mati na sa tulungan ng unang radyo ng balita. Magbuntag, magbuntag, magbuntag, magbuntag sa mga nanay. Nananaroon may gala sa nagtagsa-tagsa ka mga kusina na hindi kay CK na. Kay balik na may gala sa classic, face-to-face classes sa mga bata na ito karoon sa elementary high school. Kapit na, kapit-lakip na po may gala sa kolehiyo. Marang abisi na po ng ato nga mga nanay. Pagpaganda may gala sila hangga. Mga aging buhaton de eskusina kay naay sa iyo mang lakaw, sa iyo nga mga eskwela, sa iyo nga mamahaw. Ana nga libog-libog ro natong nanay oh, nanaro sa kusina nagtanaw na unsay lutuon. Ah, una-una pagmaayo nay. Okay, bisan kinsa may galang nga mga naarot sa kusina, malalaki man o babae, nag-huna-huna na may gala unsay lutuon samtang nangapi. Samta na hinuktok, naminaw sa radyo sa DYHP na igala sa unang radyo, unang balita. Hala, narawang ref kung unsay maluto din na. May buntag sa mga taxi drivers, tanan nga mga driver, may igala nga nasakay na sa mga sakinan. Katungi ka, may igala sa probinsya, amping ta. Naidisgrasya, may igala sa Danao, kagalina, mga alas 4. O sa motorista, may igala nga naggabangga ay nanipita sa may dakbayan sa Danao. Ang nakita dito mga igala, marag pasad na itong dugo dito. Ang hinahinay lang ito pagpadagan sa itong mga sakinan. Dabi na ito, nakainom na. Ha? Kadlaw na ng lakaw. Mahimo lang, katog lang sa mudha. Kay Sus, kung makadisgrasya mo, o niya hubog mo, posible pang mabawian mo lisensya. O niya dako-dako o gakaso kung mapositibo o mapasitib ka may gala sa alkohol ang imuhang lawas sa tol sa alcohol breath analyzer test. So, di lang sa mo biyahe, basta di lang sa mo paragan sa inyo mga sakinan, basta hubog ha, basta nakainom, kay dako o posibilidad, kabaris grasya mo diha kung makainom mo, samtang nagmanihiyo sa inyo mga sakinan. Dito lang lang ay, ito i-check may gala sa kasamang Jesse sa Mampong, sa iron tabi gala mga presyo sa mga nangunang palaliton. Sa atong kamerkaduhan,
0: DYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Kasama ang Jesse, good morning Jesse.
6: Yes, mayong buntag kasamang ano daw kasamang gan. O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, update na sa presyo sa mga klasik-klasing bugas para sa atong mga suking tigpaminaw. Lion Ivory, 58 ang kilo. ganador 60 kilo, Palawan 50 kilo, Mia 54 kilo, Conchita 70 kilo, Brooklyn ganador 53 kilo, Japanese rice 70 kilo, Pure Philip 58 kilo, Tapol Philip 130 kilo, Mais numero 14, numero 16, 55 kilo, Plante rice 52 kilo, Dinurado 54 kilo, Pia 55 kilo, Thai rice 53 kilo, Kailo 49 kilo, Granger 54 kilo, Binhi rice 54 kilo, Quimby rice 54 kilo, Sakura rice 55 kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong Radyo Man, GC Sumambong, DYHP, Tapak, Arimen.
3: Kining mang balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na ang mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles og bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: Daghang salamat sa mga Jesse Samampong, gikabigala sa Carbon Public Market. Idinabati bigala mga presyo sa atong bugas. Bugas humay. Dili nga mga panahon na may gana. Mahal nga pong bugas, wag nga punta kita, may galang tag 20 day.
0: Platyo mo?
1: Wala na itong sakit nga kamaturan. Padayon nga pong may galang pagsaka sa atong bugas, tag 20, ang 140. Tagocinta na yung kilo kaso. Tagocinta ang kilo. At sa check, may gala itong pag-asa. Saro na ito, may gala ang lakat sa panahon na dali sa ato. May gala sa Central Visayas.
0: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Last one niya, may gala ang atong weather specialist sa pag-asa ng UST Visayas, si Evertinio. Sir Evert, may butang sir.
7: May buntag Sir Arnold, may buntag sa tuntarang tigpaminaw. Mukhang yung pinaka-latest under update para karong adlaw Miyerkules. Ang atong gina-monitor na bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility kaganyang alas 3 sa kadlawon, ulay kining nasipyatan sa may kalayong 1,920 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Ang naingong bagyo anakini sa may tropical depression category o iba na bana na musulod kini sa Philippine Area of Responsibility sa mga musunod na adlaw, pero wala pa kita'y nakita na magka-landfall kini sa bisan-asang bahin sa atong kayutaan. Samtang ang hinungaw sa naingong bagyo o trough ang maong nakaapekto dinhi sa may eastern portion sa Visayas, lakip na pod sa Mindanao, na mao'y hinungdan sa madag-umong kalangitan inubanan sa kalat-kalat na paguan, panudugo kilat sa rehiyon sa eastern Visayas. samtang nibiling bahin sa Visayas, pinakita sa Central Visayas, aduna gihapoy medyo mapanganurun ngadto sa mapanganurong kalangitan na adunay chance sa mga pag-uwan, panulo ug kilat tungod sa mga localized thunderstorms ilabihan na dinhi sa udto hangtod sa gabi. Para sa atong hangin ug kadagatan ang tibuok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan ngadto sa amihanan habagatan diin ang atong kadagatan, aduna po'y hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Ang temperatura para sa tibuok probinsya sa Sugbo, karong adlaw, posibleng mabot sa 27 hangtod 33 degrees Celsius. Ang atong dagat mutaog sa alas 8:48 sa kabuntagon ug muhunas pod alas 4:15 unyang hapon. Philippine Standard Time nakita sa 4:50 AM. Ang atong haring adlaw musaka karong 5:33 AM. Huwag mo katong latest ikanini sa DOST Pag-asa Visayas. Kini si Evergen Tenyo, nagpahinundom na sa pabago-bagong panahon. Adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Dagan salamat o maayong buntag.
1: Sir Robert, nakoy gabay ng pangutana na paghapon tay pag-uwan-uwan ka naman lawa sama sa naitabo kagahapon ng perte ko suga sa uwan.
7: Yes sir, so maka-expect yaputag mga pag-uwan and napunin kaubang panugdug o kilat, no? Especially din sa hapon hangtod sa gabi. So ang ayon din natong bantayon nun since mga pila na kaadlaw pod na nakasinati tag mga pag-uwan o mas taas ang tsansa na maka-sinati putag mga pagbaha since saturated na or basa na ang ato mga kayutaan sa pila kaadlaw.
1: O sa inong danani, Sir Evert?
7: So kaning atong nasinati na mga pag-uwan muni atong gitawag na mga localized thunderstorms. So kini mga localized thunderstorms kini siya maporma ni siya mostly dinhi sa udto hangtod sa gabi and magdugay ni siya og usa hangtod sa duha ka oras and if naapoy muoy ang kondisyon sa tong panahon napoy chance na magsunod-sunod ni sila og kaporma. So mo nang nay mga ang atong is mabantayan nato nang mga pag-uwan nato nasinati mga niaging adlaw is putol-putol o intermittent, so buhos, tapos muundang, then taud-taud na po, or pangapila ka oras, na napoy musunod na mga pag-uwan. So muni ang characteristics or kinaiya sa atong mga localized thunderstorms na nasinati karong mga adlaw.
1: So din ay epekto sa kwan, kining low pressure area nga naa sa layo pang distansya sa Pilipinas?
7: So ang kating low pressure area na nahimo ng bagyo sa karon, ang iyang kaning ikog or morning trough na itawag or uban tawag og ikog niabot ni siya dinhi sa may Eastern Visayas lang og naapoy instance na moabot siya dinhi sa Bohol and pagkagahapon pod ni extend dito dinhi sa tuwa sa Cebu ang trough niya. So para karong adlaw medyo ni atras ang iyang trough kay nagtikalayo man pud ang distansya sa bagyo. So ang ato karon is kining localized thunderstorm.
1: So nisulod na ini sa Philippine Area of Responsibility, Sir Robert?
7: Sa karon wala pa ni siya nakasulod and sa atong nakita pwede ni nay chance or makasulod ni siya sa Philippine Area of Responsibility ugma. Sa buntag ini ka Huwebes. And wala kita'y nakita na mo landfall ni siya sa bisan-asang bahay sa itong kayutaan.
1: Okay. Sir Evert, salamat kay Sir Evert. May buntag.
7: May buntag, sir. Wala'y sa payan.
1: Si Evert Tinio, atong weather specialist, karumbuntag mga kasama.
0: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Otra ka na ito nga nakat sa panahon dari sa ato sa sunod sa Sugbo, karong adlaw. Kagahapon, perting kusuga sa uwan, mga alas sa dos, alas tres. Ato na sinati, may galang kusuga ng uwan, bunok sa uwan, may galang tumuan ang pipinag ka lugar. Sadak may sa Sugbo, ang nakasinati ng pagbaha. Ang atong kasapaan, may galang labi na ang Guadalupe River. So, perti pagsaka, may galang sa sapa, mga galang. Delikado o nabaraka ang mga residente, aning nga mga dapita, labi na itong mga nagpuyo daplin sa kasapaan, nga musuyla ang tubig ng kasapa, gamikan sa pagdako na may galas tubig. Boto nga gimonitor may galas sa City Disaster Risk Reduction Management Office, ang atong mga kasapaan dari sa Sudan sa Sugbo. Doon ay mga napitsan may galang nisaka na yun ang tubig sa atong karsada. Wala mga amping tala, may natong namuyo, may gala sa mga bukid-bukid. At mga landslide-prone area, mga floods, flash-flood prone areas. Kamagbantay, may gala sa kanunay nga mga pag-uwan, Kato na sinati karong mga panahon na mga kasama. Onya na to na kalabang adlaw. Nasa to'y naigo sa kilat. Dito to sudak bayan sa Danao kasamang Keno. Gabi ka na rin pagsige o pangilat may gala. Doon ay usa ka tao ang naigo in town. Nakabsan gyud sa iyahang kinabuhi mga kasama. Na-report na ni kasamang Josephus Quijano kagahapon sa hapon ang retaliate sa maong insidente. Kung nagkabunihan nga naasa, labinan sa dagat, no? Kaya mga mananagat, mga mag-uuma, paabtan mo may gala sa kilat, puyo lang yun mo sulod sa balay, makita mo og payag bakaha, o niya patuang nga lang sang uwan o ang kining panugnog o kilat. Kaya delikado may gala makaigo ng tao. Pitin ko suga may gala sa Corinthia, eh. Wala may gala mga kasikas karong nga kadlaon. O nga nga itong mga maritamay ka rin yung mga dunggan na human lamang sa pipila ka mga bulumanong pahinomdom. Standby mga kasama at oras. Alas 4.55 na.
8: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano? Ay, pati na iya.
12: Pwede na, mamakasas.
11: Bilay mo ito. So, ano ka, binta na ka.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
13: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
15: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimol lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
16: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical

0: Vitamin D3.
1: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Radyoman Jane Galliardo. Og kining bahina hatod kanato sa EXL Black Coffee. Gikapoy ba ka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa, kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
3: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul,
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayo sa bugas-bugas,
4: akong katul-katul,
5: DTX 500.
6: Mabalik sa pinabulong ng butik sa iyong lugar.
5: DTX 500.
7: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
8: Zen Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Nikalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
9: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
10: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
8: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
9: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
11: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
8: Living Testimonies.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
14: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
15: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
17: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D

0: di Plus Covernex, Lamian, humutang aroma sa kape. Nga kauban nato sa matang pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Covernex, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Covernex ka. Available ang Vita D Plus Covernex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province, ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Covernex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oras sa mga kasama na 5:04 na.
5: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Karoon sa detalina sa mga balita sa Balitang Nasunod. Nadawat na sa buhatan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang kamanduan sa Senate Impeachment Court aron na mutambong kini sa impeachment trial batok sa iyang eksoon nga si Vice Presidente Sara Duterte. Base sa stampa sa sabpina, nag-issue alang sa mayor, nadawat sa iyang nga opisina ang dokumento sa pitsa ang September 22 o kakahapong adlaw. Pinagi sa Administrative Services Division, gisampina ang mayor human ang GenCorp Industries Incorporated na usa sa business interest sa Vice Presidente. Giyong nakakuha ang kontrata gikan sa Davao City Government kabubador og 30 milyon pesos. Gibanduan sab si Mayor Baste sa pagdala og certified true copy o kumplito nga electronic copy sa tulog ka mga USB flash drive alang sa importanteng official nga records sa lokal nga kagamanan sa Davao. Ugawang transaksyon gikan sa 2020, hangtod karon tali sa GenCorp Industries Inc. Ugawang korporasyon.
6: Samtang sa lugang balita o sa katistigo sa prosecution na nibutiag ang mga ahensya sa gobyerno naka-award ng 35 milyon na pesos na balor gato sa GenCorp Industries Incorporated at sa termino ni Vice Presidente Sara Duterte, din 49 ka mga kontrata ang nahatag gato sa mga kumpanya at sa 28 kadlaw ng impeachment trial ang Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief na si Rindel Supinia. Gibutiag ang Philippine Health Insurance Corporation Region 11 na ka-award ng 23 ka mga kontrata gato sa GenCorp. Ang Davao City Government nihatag sa mga 15 ka mga kontrata samtang sa kakontrata gikan sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA. Ang prosecution presentar sa PhilJet nga procurement records para pag-establisar sa mga government transactions nga naglambigit sa GenCorp Industries ang kumpanyang gideclear sa Vice President of Business Interest siyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN.
4: Alas 5:06 na mga kasama. Niawag ang House Impeachment Panel ngadto sa Senate Impeachment Court ang i-apply usab ngadto sa Vice Presidente Sara Duterte ang sub-judice rule nga lagda nga nagdili sa pagkomento sa merito sa kaso. Kaya man si Duterte ni akusar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kami nagkontrolar sa Senate Impeachment Court si Private Prosecutor Binhangin na Tolosa Jr. o Glorna Kapunan. Nihimo sa baga posisyon naman ang Senate Impeachment Court spokesman nga si Rigi Tungol na mahayag nga ang interesado nga partido mahimong mag-question sa baga pahayag sa Vice Presidente. Kung siya ng pagtuo na kalapas kini sa sub-judice rule, mato ni Tolosa, ang akusasyon ni Duterte nga kontrolar, gikontrolar ni Marcos, ang impeachment court o sa katataw nga kalapasan sa sub-judice rule, huwag i-atake sa nini ang kredibilidad sa korte.
6: Katapos sa balita gikan sa kauluhan, dili pa interesado ang gobyerno pagpasaka sa petihan sa mga pampubliko nga mga sakyanan, taywa sa panawagan sa mga transport groups nga apektado na kaayo sa sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sa mga produkto petrolyo. Matud sa palasyo, tinguha nini nga muhatag og dugang assistance aron dili mapasa ngadto sa mga commuters ang pagtaas sa petihan. Si Transport Secretary Giovanni Lopez nibutiag ang gobyerno nangitag pamaagi para matabangan ang mga drivers ug mga operators para dili mapasa ngadto sa mga commuters ang pagdugang sa petihan. Ang mga bus PLG operators nanawagan sa gobyerno ipatuman ang usbong sa pritihan tungkol kay apektado na kayo sila sa taas ng presyo sa mga produktong petrolyo.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Pinatugan pa panaguban, kiparenta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, original koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa palia, kamonggay, garlic, luya, og ginseng. Kamay mahatabi ka nagaling sa lawas, kanigun sa atong imin system, arong ganita nalang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon, bata sana ang paginom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga matok sa mga balitian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nabigal ang pagpalikon sa atong immune system. Gamitkan sa mga vitamins nga naniinit, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa inyo may kamapalit ang original koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Avenue Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, ug Zari Pharmacy sa Guadalupe, ug sa Dalang Iskario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
6: Bonpichon si Mundugoy kabadunay hypertension, basa taas yung sugar, nagbasa may diabetes kanyo, or kamay baw, at taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis mo arterial walls mo palapot si Mundugoy, ang sa nakarason, nga na magka-hypertension ka, amutaas yung imong dugo. At diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkaraon si mong kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilibisan gani, ang impotent sa mga lalaki, busa yung nagpaabot, ang grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, dula kini charantin, gikan sa paliya, nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulado sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang magkapalindot sa imong katulog, magkapugong pag-i sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension o bislaw sa mag-klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation gamit ang computerized general machine analyzer. Nakini may mutang din sa Maydiha, Colsalim Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number na 0975-079-5133.
4: Mga kasama na kasi natin na bumuha ng naakas trabaho, focus kasi mo nga gibuhat. Kaya doon na kay giapas ga deadlines, kaya man ta kayo apan karit lang nga doon ay parakit sa imong ngipon. Makapangawat lang kasi imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho, kay nagpitik ang imong ngipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa rin mo sa kadugayan, ana, mas musamot pa. Disod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, kung saon na lang ang deadlines. Kung doon ay sagabal sa nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MET, December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mo target kini migra sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang ginisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work it as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Lawas ka makaboost sa imong immune system. Maglang benefit ka makuha sa idadlo ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Mawagin pagpamelo sa risgo ng ikaw masakit o cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate, colon cancer, ugban pa nga susama niini nga mga sakit nga dunay direktang kakuwang o koneksyon sa kakuwang o vitamin D diya sa atong lawas. Gani na matunan man sa mga medical nga mga pagtuon nga kanto mga cancer patients nga mutaas ang ilahang survival rate kung sufficient usab ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas may improve pagin na palawas o babalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatong sa sakit na cancer. Dili nga dali maluya ang butas ang chance ang makasurvive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawa sa inyong medication, pwede mo inom o sabag 6 to 9 na soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kadadlaw human ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, sa katusab dunay maintenance ng mga tambal kaya nasakit o diabetes, hypertension o guban pa ka mga sakit makatabang kung imong dunganan o binom sa Life Extension Vitamin D3. Habata o hamtong mahimong muinom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw o niya affordable pun kayo ang matag soft gel ni ini. Pwede ka mupalit sa mga butika na kita usan din sa Life Extension Clinic. Dira po sa mga Life Extension Clinic, pwede ni magma-avail ang libre and quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na animimutang din sa may Usmania Boulevard, buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon na animimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee. Pwede ka mag-walk-in ragid or mudiretso pagbisita sa mga Life Extension Medical Clinics. Alas yung dugang pagkutana, pwede niyo makontak ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. O yan, siguraduhan lang po nga inyong mapalitang Life Extension Vitamin D3 katugin doon ay marka nga LE, initial sa Life Extension. Mauna siya ay tiba ilhan nga authentic or original ang produkto. Samtang sa pikas gabahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inobaning super fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sino pag kayong andamo ng super fiber, magkuala ka ko sa kabaso nga tubig. O niya, imong imix dito ang usigid ka sa shea sa super fiber. Pwede din mo siyang imnon kung rin sa buntag before ka mag-breakfast. Kung arin sa gabi, kada before food ka nga matulog. O para mas dito kagin ang epektos pag-take ni mo sa super fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
4: Hoy mga pisa tabay gala ka era sa 5:14 na baya. Arit tabay gala sa kape nga makapahatag na tuog paskog sa kalawasan. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Dora kini ginseng. Nasagana may gala sa antioxidants. Napamaturan sa may gala sa pagtuon nga dora kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control o gaman pa. Maka-increase up kini may gala sa energy level. Bawang dili na kini di ka magluya. Gawa sa ginseng, dora sa kini native purple corn. Arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma. Mangosteen, malunggay, kanila, bayabas o gross hip. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kada, may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, mong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kayo may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Oras sa mga kasama, alas 5:15 na.
1: Life Extension Vitamin D3.
7: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Care time.
9: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka concentrate og trabaho.
10: Okay, so nga nagka kidney stone magka og UTI.
9: Sa sige na og kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
10: So sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
9: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
5: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin hanggang sa anumang uwi ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Makabuhay! Oras, gihatod kaninyo sa AXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa AXL Makabuhay.
2: Agoy, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
15: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
12: The wonder food supplement.
2: Agoy, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
17: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
20: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
21: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
19: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
20: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
21: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
19: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
22: Ay, balon!

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Nakaka-problema sa paglibang?
2: Mag-inom sa Super Fiber,
1: the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagkaroon ang tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na yun akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlap. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Kao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
7: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako, kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
7: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotong Law.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, purima ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa malang imong lipid.
10: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
12: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
9: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
12: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ang Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
10: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
12: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Alas 5:27 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang bali.
2: Mga kasama sa mga gabi-gabi sa regular o adlaw lang ng itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, ilabinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancers, at doon direct connection sa vitamin D deficiency. Put pasabot anang akong ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siyang kanser. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung ngano makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga kanser. Una, ang Life Extension Vitamin D3 but trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot na kung usa ka cancer patient na dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o magbahat na ginig na mas taas ka survival rate sa mga cancer patient. Mas mo improve ang ilahang ka quality of life o ginihinay nga mabalik ang ilahang ka immune function o kusog, aron nga mas mabatukan ang ilahang ka mga sakit na cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso di na mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao, una sa mutubo ang cancer ihaning putlon o ihang babagan sa vitamin D3 aron gaway maagian nga kun nutrients containing blood for cancer foods o butabang kini nga maigala nga mapugan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente aron mapugan ang paspas kapag atap o pagkaluya sa immune function sa usaka cancer patient. Base sa mga published medical papers may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usaka pasyente, umubos ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit ng cancer kung adun siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Ang dosage may galang nito ng mga pasyente, inalaminom siya may galang 6 to 9 soft gel matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usaka tuig na bata, mga buntis, mga nagpatutoy ng inahan, o sa mga individual nga doon maintenance medication, alang sa hypertension, diabetes, cancer patient, cancer disease, autoimmune disease, o guban pa. Kunya mapalit kini megala ang vitamin D3, ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu, sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Importante nga pahinom doon, kinahanglan nga siguruduhon nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mo parit sa mga butika. Mag-amping ta sa mga peke nga produkto mga kasama ha. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Gato na itong kamuntagon nga positibo panlanaw o mga panlantaw. Pero agis pag-inom sa lamian, naghatag ba ang health benefit nga ni ining kape nga Vita D Plus Coffee Mix. Mokin yung pinakaunang kape. Gadure siya sa gold nga vitamin D3. Sa matag sa strain ining Vita D Plus Coffee Mix. Doon po na yung 200 ayo nga vitamin D3. Mokin makakapin na ka maka vitamin D3 pag yun. Plus rich in mushroom extract. Gadure mga powerful anti-tumor and anti-cancer properties. Gagitawag kini mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Gidugangan pagkikinog mangosteen. Fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kini dali ka pagkadaos sa to mga cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo na mga piganita Vita D Plus Coffee Mix gyud makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus sa Coffee Mix sa lain-lain mga butika pila sa dinhi sa Life Extension Clinic.
3: RMN TYHP Police Blood Presinto.
4: Usa sa dua ka suspect sa namusil sa tricycle driver sa Sibungan na dakpas kapulisan kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
3: TYHP Tatak RMN Report.
5: Radio Man Ken, Radio Man Arnold sa Purok Barangay Bahay sa Sibunga, pasalulas at sudsak na sa Milabay Gabi. Ito mo ang maong pagpamusil din ang biktima na si Jose 28 anos sa tricycle driver na taga Purok 5 Upper Bahay Sibunga ang nakangkong pinusulan sa iyang paa o naapakaroon sa tambalanan. Ang usa sa suspitsado na dakpanin noon sa nagparayon ni Hot Force of Operation sa kapulisan na nakaroon sa kamot sa kapulisan giniusas sa mga itumbok na suspect nga si Joey Kambunga na nagpuyo radya sa Maogya lugar. 357 nakuha sa atong kapulisan na revolver o mahait nga nigiban sa diyang nasikop na siya sa atong kapulisan. Padayon hinong ipangita ang laing pang usang kauban sa unang nadakpan. Kasama mo sa Cebu nga Police, ako yung Radyo Man po, Lauro, DYHP, Tatak, Areben.
3: Radyo mo, nationwide.
2: Samtang kung siyo sa sulat sa Sugbo, nagtinguhang kanabangan ang mga mango growers sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radyo Man, Ibolon.
3: DYHP, Tatak, RMN Report.
6: Kining maong balita hanot nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gitinguha sa Konseho sa Sugbo nga katabangan ang mango growers sa Dakbayan. Kining mamasuta ang mga panginahanglan niini ato sa consultative meeting sa sayong bahin ni Ning Buwana. Sa City Council pinaagi ni Konsehal June Alcover, mangayog report sa City Agriculture Department labot sa kahimtang sa mango growers sa syudad. Kining gawas mapangayog komprehensibong mango growers program sa kagabhanan sa Dakbayan.
7: Submit a report on the current status of mango growers in Cebu City, including insofar as practicable the number and location of mango growers, the condition and the productivity of their farms, existing programs and assistance being extended to them, and to the concerns, challenges identified during the September 5, 2026 consultation. And to request further that the Cebu City Agriculture Department to formulate and submit a comprehensive Cebu City mango growers program containing concrete, responsive and sustainable measures for the development and support of mango growers.
6: Si Konsehal June Alcover na sayon nga mango growers sa syudad ng Nanglan o proper farm management, technical assistance, pest and disease control, agricultural inputs, stable o reliable markets o guban pa. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tapa, RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
4: Samtang face-to-face classes sa mga syudad o probinsya sa Subo apektado sa haze, mabalik na karong adlawa. Kasama mo sa balita ng UN, Raymart Pogoy.
3: DYHP, Tapa, RMN Report.
8: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, ibalik na karong adlawa ang mga face-to-face classes sa mga pribado ug pampublikong tunghaan sa pipila ka mga syudad ug lalawigan sa Sugbo nga nagsuspenso sa ilang mga physical classes nitong Lunes ug kagahapon adlawa. Kini human ni improve ang air quality sa Metro Cebu human sa nasinating haze. Sa pagkutlo nining maong balita, ang mga LGU nga mo-resume na sa ilang mga klase gilangkuban sa Talisay City, Minglanilla, Mandawi City, San Fernando, Cebu City, Naga City ug Dakbayan sa Karkar. Apan bisan pa man niini padayong nagpahimangno ang mga lokal nga kagamhanan sa ilang mga lungsod ug syudad nga limitahan una ang outdoor activities ug magsulob og face mask kung gikinahanglan. Kasama mo sa balita ako inong Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Kadtong nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Radyo mo, nationwide. DYHP, abroad ngayon.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
10: Milusad og extraordinary nga protesta mga US television networks, sumaniboycott sila sa coverage ni US President Donald Trump. Ang maong lakang paagi kini sa mga network pagsupak sa desisyon sa mga leader, pagban sa tulo ka mga nag-unang outlet sa Amerika ang mga sud sa White House. Ang CNN, MS na o politiko ni dangup na sa korte humanimando si Trump kanila na dili na sila tugutan ng mga sud sa White House. Tungod sa maong kalambuan, lima ka mga nagunang US broadcaster networks mihimo og talagsaon nga lakang. Din wala sab sila mohimo og full coverage dito sa White House ang pagpakigiusa sa CNN. Ang maong lakang nagpasabot kini nga white television coverage sa biyahe ni Trump ngadto sa United Nations General Assembly sa New York diin gitakda magigtagbo ang mga leader sa lain-laing foreign leaders. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Amen.
9: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo mo nationwide.
2: Mga kasama, alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise. Ay, umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity, kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad, kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras, alas 5.39 na.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
13: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
14: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
13: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. Di ba yan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan. Yan nga, sabi naman ng iba. Hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. Ako nga po yun. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na pong tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon paman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon paman ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseo naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
16: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
17: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: third time.
1: Wala na ako mag-dialysis. Oh, mayon dang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa, yung kidney care. Oh, naayaw man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
2: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na ko, hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na si Jamag dialysis.
3: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
8: Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abella sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla. O major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na. E basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYH Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Igala, nakakape na ka?
9: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ora sa mga kasama na 5:50 na.
16: DYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
17: Marayon ta sa itong mga balita. Kagabaris na kami sa Subo, ningusog pa sa information, education and communications, labot sa African Swine Fever kon ASF sa Kabarangayan. Kasama mo sa balita, di man Eli Bolono.
16: DYHP Tatak RMN Report.
18: Gihingusgan pa sa kagamhanan sa Kwe Subo ang information, education, communication kung IEC labot sa African Swine Fever kung ASF sa Kabarangayan. Kinipilagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF nga palayong nagmonitor usab sa ASF cases sa syudad. Labi ang wain kumpirmar na sudlan sa nisutang sakit mao ang barangay Tuong. Ang labaw sa DVMF si Dr. Jessica Maribohok deklaro gawapay tambal ang ASF hinundan niya ilang gihusgan ng IEC gawasag himo nilang intervention.
19: Kay wala man tay tambal jud ani and then wala tay bakuna, so ang ato ang makuan sa ila is education info campaign about ASF ug unsay biosecurity.
18: Si Dr. Jessica Maribuhok na sa ilang gikan sa City Veterinarian kagipamatay na ang habiling buhi ng mga baboy sa barangay Tuong aron dili mo yana pang nasulat sakit sa ubang dapit. Kasama mo sa Cebu City Hall, sini ang inyong radyo man Eli Bolanos, DYHP. HP Tatak RMN.
16: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
17: Kini nga balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
0: wala pa mangkita sa Department of Energy kung DOE nga muubos og dako og mabalik sa pre-war level ang presyo sa mga produktong petrolyo taliwa sa panayon kasamok sa Middle East region. Ang presyo sa lana lukob kalibutan, padayong ni Saka human ang mga Houthi fighters. May atake sa airport sa Saudi Arabia o human sa pipila kabuan nga nisamot ang tensyon sa Middle East. Man may atake ang Estados Unidos o Israel ngadto sa Iran. Nasa Iran nga doon ay pipila ka mga kumpanya sa lana ang nipatuman o Stargard o anam-anam nga pagsaka sa presyo sa ilang mga produkto petrolyo. Din ang presyo sa diesel may saka o balikapin sa 7 pesos kada litro kagahapon. Ugang nahimiling kantidad nga piso ay patuman karong adlawa. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN.
17: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwa at mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
16: Radyo mo nationwide.
15: Samtang dugan italian sa mga balita, Department of Social Welfare and Services sa Cebu City Hall, di pasalig ka dili magutman ang mga batanon nga naa sa Operation Second Chance. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibolona.
16: DYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Di pasalig sa Department of Social Welfare and Services sa Cebu City Hall, gandi magutman ang batanon nga naa sa Operation Second Chance. Itawa si Butyag ni Vice Mayor Tomas Osmeña, nga wanay dahin alas pagkaon ang maong pasilidad din si Maraha. Matos sa labaw sa DSWS ni Sporcia Bas Mayor, nga ilang ipakita ang paagi nga di mahutan ang pagkaon ng kapin sa usang katos ka Children in Conflict with the Law kung CICL, nga ipaabos sa Rehabilitation Program sa Operation Second Chance. Kinisantak unya pasunod si Maraha, kitakla sa Bids and Awards Committee kung back, ang bidding sa size punto 9 million espeso sa alang sa maong katayuan.
14: Naasa ni pagkaon kay tang among gibuhat is nag-ask kog budget diha sa uban nako nga like akong center diha sa anti-mendicancy na ako gamay nga budget so mo na ako ang gipahuam sa nako sila para makasustain sa ilaha. Nigamit lang sa mi sa other na mo nga source.
18: Si Porsia Bas Mayor na siya nga bidding process sa kagamhanan sa payan mula nat pa upipila ka mga buwan una hatag sa supplier ang deliverable ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
16: Radyo mo, nationwide.
15: Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulag ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging uguman pa. Kapan din na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito ng B vitamins kay imong gikinahanglan. Anak ni may gala sa EXL, Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins. May laing disease pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumal ka nini, mahimugid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pag yun ang tibok lawas, ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini migala sa mga butika sa inyong lugar o maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
16: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Kaya po na itong pagpanaguman, may galagi pa ng tasa, nabantog ng Herbal Capsule sa Kamisay, Anag Bindraw, ang original ko, Herbal Capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy, og ginseng. Kamay mga tabi ka na galigong salamas, galigong sa itong immune system. Ang ko, Herbal Capsule, inyo ni mapalit may gala sa mga butika, diha sa inyong mga dapi. Ko, Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa. Oy, mga kasama, ha? Og sa ato nga mga idol, ani ada may ganang kagayunan nga kamo makabitbit og mga papremyo. Apil na sa Bio Jessica Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Ana ba nang may galang mga resibo kon proof of purchase sa Bio Jessica 20 kabok. 20 kabok may gala sa Bio Jessica tablet mahimo na nimo kining ilisan og usa ka raffle coupon. Sigurado ha lang nga ang resibo may galang sa pagparit nini sa Bio Jessica nakapit sa may gala sa Agosto 10. Mataas. Busa. Balita mo may galag by Jessica sa masunod ng mga pharmacies. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Satstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarkets and Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, SBI. Ang mga minor nga mga winners may gala 4 kabuok, makadawat sila may gala 2,000 pesos ang matag-usa. Ang major prizes, 5,000 pesos. Or a major winners, makadawat may gala 5,000 pesos. Sa grand draw, 4 may gala makadawat og 10,000 pesos matag-usa. Tax exclusive. Ang major winner makadawat may gala 100,000 pesos tax exclusive. At sa check may gala sa kasamang Julius Malili, kaya natin winner karabutaga. Kasamang Julius, good morning, Julius.
20: Good morning, kasama ano? Good morning, kasama Ken. Good morning, Sugbo. O, lahat ka sa pagkatang vibes, kasama ano? Diyan na, nangyata yung nasakpan. O, mura mong siyag sa day.
15: Nga ano pa
20: siya? O, gato ka. Ito yung magbuntag. Ang buntag. Ay, magbuntag.
15: O, kisipahan na to, ma'am.
20: Imelda Cervantes.
15: Imelda Cervantes.
20: Imelda Cervantes.
15: Imelda Cervantes. Pilay, ida na to, ma'am.
20: 65.
15: Binyo, dalaga.

0: walo ka tuig, pila naman ka tuig ni 2018 sa tapa mga 8 years na po, no? Kano ba magamang minyo o usab?
1: Ah, wala lang. Wala pa eh, naharan na. Wala pa.
0: Wala pa. Dili ka open sa kwan, Buya Bron.
1: Wala lang sa.
0: Pila ka buki mong anak? Pila ka buki mong anak, madam?
1: Upat. Minyo na tanan.
0: Puro na minyo tanan. Pila may mga edad na ni?
1: Kwan na, mga 26 ang kamanghura na ako. 30 kapin ang kamagwangan.
0: Kinata ko kwan ni mo unta. Ipailaila ka itong among winner kagahapon. Wala sa ito uyap.
2: Boy. Hindi ka... pangalan.
0: Oh, ganahan ka to? Nakakita ka to?
2: Wajit yung sabi, single ba to? Never been kissed, never been
1: touched.
0: Ulitawang ko wag ito. Sige rin, permi ka maminog, di way is me, madam?
1: Siyempre.
0: So, wala na dawata mo, ginagbay ka, Palipay!
2: Gabi! Kaupan ako dalis ka sa mga lalim na balis garap o George si Kuya. Kinin yung kasamang Julius Bali DYHP Tata KM.
0: Kana birahe. Pasaya na sa mabe. Pasaya na itong view dabe. Pasaya sayo sa view dabe. Kana Sama ka dali. Sayo ma'am. Ay. Ang view da sa rin. Sa view da. Nagdag come here. Kagilgiga. Kasamang Ken.
3: Mga timailhan, ngayon ko doon ay daghantong sinsimulawas mong dili ka regular na magpagawa sa imong hugaw. Doon ka ba'y isa butod imo siyan, makasinate kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan. Dili pagin hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Iwan ang pagkaluya sa imong lawas. Musa, huwag tagal ka ng mga toksin sa imong lawas para imumaan ko nagbahay ka palawas. Pag inaman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
0: Wala ba teoras, may gala, sa nga na lang, sa kanit mo, pinatibok ang pwersa. Uy, ato na pasalamatan sila kasamang Julius Balili o kasamang Lailin Arigadas o sa atong research department. Wala ba teoras, sa nga na lang, sa kanit mo ang pwersa. Sa New HP, aramin sa buka kami ang inyong mga tigbarita.
3: Kinagin yung Radio Man, Kang Galinea.
0: Ako sa Binaradyo Man, Orbo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangturuma sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigina sa kasama, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kamusunod ka nandayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang talan. Degang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Uy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte.
8: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
11: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
10: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
3: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
13: Mula noon, hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
16: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
17: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
18: Kinikel.
19: Uy, 150 over 100 man.
8: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
7: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
8: Ay.
4: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
5: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
13: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
1: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexidol Forte!
0: Mas paspas, banat sa upat!
18: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
22: Grabe na gyud akong mata. Pirmihan na pag akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
23: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
24: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
22: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
23: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
25: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
26: Available na sa Mercury o mga suking butika.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
28: Oras sa DYHP RMN Cebola size 14.
29: This time check is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO-certified, world-class quality.
31: ACS.
30: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO-certified, world-class quality.
31: ACS.
30: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
32: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO-certified, world-class quality.
31: ACS.
30: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
33: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
28: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
30: Straight to the point.
28: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
28: Kinilingi po niyo busong alagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigalang Miyerkules o gapitsa 23 na. Buwan mahigala sa September tuig 2026.
30: Straight to the point.
28: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga milabot ang lungsod, nagbaga mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagwan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
28: Naguna sa ato may isgutanan karong nga buntaga mga higala Unahon ta ni mga sukit tigpaminaw kay ang face-to-face nga klase sa Dakbayan sa Sugbo o ubang mga lugar, ubang mga LGU mubalik na karong adlawa.
30: Straight to the point.
28: So balik na sa klase, ha? Unya, mga kabataan karon, mga ginikanan, hala, preparar na diha. Kaya balik na sa face-to-face nga klase.
30: Straight to the point.
28: Subay kini sa pag-improve na sa air quality sa Metro Cebu. Apan unhealthy gihapon alang sa mga sensitive groups, ilabi na sa dunay respiratory conditions.
30: Straight to the point.
28: So katong mga hubakon, katong dunay mahigalay problema sa baga, dunay mga dalirang ubhon, dalirang sipunon, ayaw mong kumpiyansa gihapon, gumikan kay matod pa, unhealthy gihapon kini sa mga sensitive nga mga tao.
30: Straight to the point.
28: At ang pagtagad-dubutaga sa atong pagubanoban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
28: Samtang sa laing bahin, usa ka lalaki nga nanginhas sa Dunguan, Dakbayan sa Danao, naigo kini sa kilat og nakabsan gyud sa kinabuhi.
30: Straight to the point.
28: Uyawa ining kilat mga sugid tig paminaw, ubay-ubay naging mga tao in town nga naigo niini mga higala. Una ang akong panahon gani nga mag-unuan, labi na dunay mga thunderstorms, dunay mga kilat-kilat mga sugid tig paminaw. Maayong mo tago na lang gitandaan inday ken. Palayo mga higala mo sud o mga sa panimalay mga sukit di paminaw, ah, kinahanglan na kita mo safety sa atong kaugalingon. Kay kuyaw kayo mahigala, maigo ining kilat, kini nang inhas maging tao ni. So, posible nga dito mga kagalaan na siya mo ay nadakop mga higala sa kilat. Ato ni hatagat pagtagad rabutaga sa atong pagubanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
28: Samtang sa pikas bahin, supply sa lechon, din sa Subo, posibleng mapituhan sa kakuwang og native pigs o lechon size ng mga baboy nga sagad gikan sa Negros Island region.
30: Straight to the point.
28: Tungod kini sa strikto nga lagda pagsulod sa mga buhi nga baboy gikan sa rehiyon tungod sa mga kaso sa African Swine Fever kun ASF.
30: Straight to the point.
28: Ano po yung problema mahigala sa ASF pagkadaghang problema sa nasod. Arikas agriculture dahil problema sa ASF. Arika mahigala sa ekonomiya gyud grabe kayo. Kaya pagsaka mahigala sa mga palaliton gumikan sa pagsakasan sa mga produktong petrolyo, sige lang gataas ng atong gasolina, atong krudo. O niya, di pa mga higala in tayo problema sa flood control, magbaha-baha mga higala kayo na nata sa Bermans. Sige na sang baha-baha mga sukit di paminaw. Pero ang prioridad sa gobyerno hantod karon nakatutok mga higala ang Kongreso, ang House of Representatives o ang Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kapila naman ka adlaw day, ika 28 na ka adlaw indakin, no? Sa to pa kung 28 ka adlaw na nasa mga 700,000. Ah, guroy. Ang 700 million, no? Ang gasto mga sukit ng paminaw. Muna yung mga higala karon ang mga panghitabo, no? Kay kagahapong adlawa, ya, karon lain na po mga higala nga impeachment trial mga sukit ng paminaw. Ika 29 na karon mga higala, no? Kinimaong impeachment trial mga kahigalaan. Ang mahitabo nini, mo another 25 million. Kay og 28 man gahapon, so 700 million, hapit na mag 1 billion. 700 million, unya kinini ang karon na po, 725 million ron. Karong adlawa mga higala.
30: Straight to the point.
28: Abot sa billion mga higala, og mo abot gyud mahigala sa ilang target, mo abot gyud mga 2 billion kapin ang gastuhon ini mahigalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
30: Straight to the point.
28: Mao ba kani ang sakto nga prioridad sa gobyerno?
30: Straight to the point.
28: O mao ilang pagtuo hala, mao man ka. Kamo may mag-decide ha, kamo may napili nga mga officials. Ah, pero siguro ala nga di makalintan ang uban pa nga mga hatagan og prioridad.
30: Straight to the point.
28: At ang pagtagad-rubutaga sa atong pagabanoban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
28: Samtang sa pikas bahin ang LTO ni Shokos na sa mga riders nga nalambigit sa nag-viral nga insidente sa may barangay Malubog, din usa ka lalaki ang gitabangan o kulata sa mga riders.
30: Straight to the point.
28: Medyo matod pa mahigala mura sa to og mga tanaw na tong LTO mga kagalan. I hope nga matagaan ni og investigasyon nga fair sa LTO kay matod pa sa nakuhang report. Medyo mga gamhanan sa day kung itong mga riders. In the sense nga matod pa murag mga kwartahan, murag mga datuon, mga dato gito yung daykin, ha? Ang mga motor to, doon mga BMW nga mga motor na ito. Nga mga big bikes day, nga ni-appeal ato mga sukit di paminaw. og maoy nang ulata adtong usa ka residente dire sa may Trans Central Highway. So I hope mga higala ang atong LTO, ha? Mosyokos ani og makahatagan mga kaigalaan og silot. Tukmang silot ko mapamatud-an mahigalang sad-an. Kining mo mga riders.
30: Straight to the point.
28: At ang pagtagad dubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
28: Samtang sa dugang mga balita sa kauluhan og bangbahin sa nasod. Buhatan ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nakadawat na sa Subpina gikan sa Senate Impeachment Court kagahapon aron himuong testigo sa nagpadayong impeachment trial.
30: Straight to the point.
28: Another hostile witness mahigala nga ilang ipresentar si Mayor Sebastian Basti Duterte.
30: Straight to the point.
28: At ang pagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon og inyo nga tulumanon.
30: Straight to the point.
28: Samtang si Davao City Mayor Basti Duterte una nang niklaro nga why business interest si BP Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated sukad ni asumer sa maong posisyon ni adtong 2022.
30: Straight to the point.
28: Ug unya karong adlaw sad ang oral arguments sa mga abogado mahigala sa depensa o sa prosecution ug malagmit karong adlaw ang voting. Depende kung mag-voting ba mga senator judges on or ila ba ka ning i-extend. Ah, kay matod pang Senator Ping Lacson, mahigala murag kuwang pa og time. Gusto sa taas-taas nga oras mga higala. Pero at mahibaw ha, karon ang oral arguments o malagmit desisyonan nila kung ilabang paubsan yun. Ang threshold mahigala sa pagkonbikto o usa ka impeachable official.
30: Straight to the point.
28: Gikan sa 16 kaboto ilang paubsan mga higala. Kiniuguban pang mga eskutanan yung mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
11: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
10: Worth it?
11: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow. With regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
12: Glow Pond.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong attack na mahigala sa 6:32 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Ato sa natagag-pagtagad mahigala ang report sa atong kauban on board sa patrol. Tungod sa ho sa tubig, 78 anyos nga lulog natigbasan sa iyang silingan nga 74 anyos nga senior citizen. Parihan ni mga lulo mahigala, ha? Kamang isog ba ni mga tawhana? 78 versus 74. Maumaura ni mga batch, mga kaigalaan. Kamukamura nga mga kwan, ha? Mga pangidaron. O nangiskwila, nag-high school mahigala, nag-abot pa ni. Ang usa fourth year, ang usa first year. Nag-abot mo sa eskwilahan o sa elementary, nag-abot mo ang usa grade 6, ang usa grade 2. Ano ba yung taong yung resulta man mga kaigalaan aning pagpanigbas? Ato sa i-check ang report may gala pinagi ni Radio Man Paul Lauro.
3: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
5: Radio Man Attorney Rufiel dito ni sa sityo Kambitas Barangay Bapag Bukirang Barangay ni sa ato sa Jakbayan Susugbo mga pasado alas city pa sa iyong kabuntagon, nagka-intentro ni duha ka senior citizen tungod lang sa lalis ini kurs nila sa tubig nga ilang gikonektar sa ilang tinubdan diha sa Maonga Barangay. Ang natigbasan ng Daatros Tambalanan o si Rogelio Geraldino, 78 anyos minyo o ang suspect na nagdakpan ilang si Santiago Recolalia. 74 anyos, minyokod. Mga silingan rin niya sa ilang lugar. Sa itong eksklusibong interview ni ining suspect, na iyan nabantayan ang iyan asawa, mo'y unang ikalalis ni ining iyan napigbasan ni Salga siya o iyan isusi sa iyang pagsalga ang suspect o ang biktima na doon ay gitakin niya sundang iyan ang giilog o mo'y ang gigamit sa pagtigbas nato sa biktima hinundan sa pagka samad ang pagkaangol o gidali na yung pagdas ng balanan ang tarasuspek na abdani sa atong pangasakop sa police station pero sa Malubong dito sa lugar o ilaning gidakop. Giditin na karon kining maong suspitsanong senior citizen. Sakay sa atong RNN Patrol, Banispeed Palo, Jesus Mampong. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro. DYHP, Tatak RNN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy Nationwide!
4: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Nagkatong sa oras alas 6:35 na, standby, alas sa tundugang diskusyon sa ato pagbalik.
0: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Take a-

0: another time.
1: Ako si Terry Robles, 59.
0: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
1: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 227, taas na.
0: Sa pagsulay ni imo sa kidney care?
1: Hantod na, ubos ko'y saka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Pahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan makuwi ng sakit.
4: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gala 6:39 na sa atong pag-uban-uban karon mga kaigalaan ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Now atong balikan mahigala itong mga isgutanan karong buntaga. Kay karong adlawa, gahapon mga kaigalaan, mauna ni mga higalang ika-28 day, karong ika-29 na, no? Nga hearing sa impeachment. Unya, nakaschedule ron kay pizza 23 man ron. Wa ko malimot mahigala nga maoron ang schedule sa oral arguments sa mga abogado sa depensa o sa prosecution. Labot mahigala ining threshold, voting threshold sa tupa unsa man gyud, no? Kinini ang unang decision mahigala ang Senator Chis Escudero nga unang ruling niya mahigala nga 16. Pinaagi sa paghatag og basis mahigala sa 2/3 of 24 ka mga senator judges. Ha? Unya kinini ang duna mahigalay gikot nga kaso si Senator Chis Escudero katong Bayan versus Samora. Pero mauligi na si Senator Judge Erwin Tulfo gusto man gyud mga higala nga usbon kaning threshold. So muna nga karong adlawa gikatakda mahigala ang schedule for oral argument og malagmit. Karong adlawa mahigala ilang desisyonan. Dunay voting nga paghimuon nila ron. Kay ninguman nga iset nila ang hearing sa oral arguments nga i-present sa prosecution o sa defense samtang ang korte mo decider sa trial conviction vote threshold karong adlaw sad mga higala. So atong paabuton og unsa mga higalay decision sa mga senator judges human sila mi-invite sa mga amici curiae niadtong milabayng semana.
3: Straight to the point.
2: Sila si former Chief Justice Artemio Panganiban, former Chief Justice Renato Puno, former Chief Justice Hilario Davide nga misubmiter sa iyang memorandum, og si former Associate Supreme Court Justice Adolf Ascuna.
3: Straight to the point.
2: Unya, kinini ang giisplikar mga higala sa ako nang giingon, nga og imong i-evaluate mahigala kining mga amici curiae nga gi-invite mga kaigalaan sa Senate Impeachment Court sa akong analysis mga kaigalaan og ako na ni mahigalang gi-emphasize gyud nga si former Associate Justice Adolf Ascuna ang pinaka-credible kining tanan mahigala with all due respect pulo si mga maayo nangatiguang nala ni karon no. Pero pulo si mga maayo, labi na sa prime nila mga kaigalaan. Pero ang nagpabilin mahigala nga pinaka-sharp, mao mga kaigalaan si Associate Justice Adolf Ascuna.
3: Straight to the point!
2: Na-explain yun niya. Bisagi, unsa pagbalibalig pangutana mahigala ni Senator Chis Escudero, hatagan pag mga hypothetical question, di kumalipat. O inon mahigala mga Senator Judges ni pangutanang lakson nga na-trap mahigala sa Iran, lahi ang tubag. Nga naman, wa may vacancy. Pero pag ingon mahigala si Escudero pananglitag na matay, ang siyam, lahi na ang tubag. Kay doon na may valid vacancy. O maingon mahigala ng resign, the same ang tubag. Kay doon na may valid vacancy. So, pag ingon mga higala nga, o dosi na lang ka senador, inanak ka sharp sa Escuna, di na makado business ang Senate because wala na'y kurum. Muna akong gingon nga, inanak ka sharp mahigala si Associate Justice Adolf Ascuna.
3: Straight to the point!
2: Masharp siya mahigala ni Panganiban, kay Katos Panganiban mangod, pag ingon niya nga, K-24 kayo, K-24 kayo, pwede kayong mag-convict, pwede kayong mag-decide, ano ito yung termino dahil kay importante, justice, K-20 na lang kayo, pwede. Kidalawa na lang kayo, pwede. Yan ako nakita nga pinaka-sharp yun sa Ascuna. Kay ka na ba yun, kidalawa na lang kayo, wa na, di na pwede. Nga naman, liman ka anag, dalawa na lang mo, mag-impeachment mo. Di na makado-business. Wala na ikurum. Ha? Pero sa skuna dai, wag gi malipat bisan unsa pag pangutana. Dili na, wa na kurum. Pag dusin na lang wa na because ang kurum is 1 half plus 1. So, inana ka sharp mahiga lang. Gawas nga sharp. Siya gyud moy writer. Tingali nga internalize gyud nagmaay dai, no? Dut sa iyang bukog ang pagsabot ining maong provision because si Ascuna usa sa mga framers sa 1987 constitution o gawas ana siya moy writer aning particular provision may labot sa accountability, may labot sa impeachment mga higala.
3: Straight to the point.
2: Munang nat internalize gina ni Associate Justice Adolf Ascuna mga sukinting paminaw. No? Ugunya si Davide sa gilanto kay kinini ang 90 anyo sa mga post Davide. No? Masigur, kapoy siguro siya, hindi na siguro sa madokin. Magtuto siya mga kagilaan. Malagmit sa Q&A, maka-explain siya. Para ba ni Renato Puno? Si Renato Puno may kagilaan, ingon siya nga kinini ang two-third votes sa mga nitambong, sa mga naa sa hearing. Pero ang iyang explanation, kato na nga preso, padadaag laptop. Ha? So, lahi ang explanation ni Puno. Tuod man ang explanation ni Puno, mahigala nga, kadtong mga senator judges nga naka-appeal sa hearing, mo'y mo decide, but kadtong nga preso, tagaan og laptop. Di aw mo na. Nga karon ato mahigala nga tagag pagtagad ha, nga no nga, grabe mahigalang panghitabo kini, muna nga, si Attorney Orlando Salatandri na bisita na ako gapon, akong gipa-appeal mahigala rin eh. Ato ni amigo, ang bugado ni mga kagalaan ni Supreme Master Robin Iclio. Usa ni mga bangiitang abogado, mga higala, kaniadtong nag-coverage pa may mga higala sa trial. Ingon siya mga kagilan, gituyo ko ng 16. Pero yan, Adolf Ascuna ba? Technical kay ang Associate Justice Ascuna nga explanation nga gituyo na mahigala ang kanana ang threshold nga taas. Ha? Nasa explanation, salatandri nga, gituyo na nga taas. Kay kung imong ipaubos o magbutbuot sila nga, ayaw pa unsa na to. Lima ra kasi nito, makonbikto na. Delikado o kada semana ta mag-ilis o kini niya ang impeachable official. Kaya ilang usbo na, pwede na. Bisag na po, nakabok, makakonbikto. O bisag pilay ko, ato lang ipahaom kung pilay mo, konbikto mo na na. Delikado man God, og mo-open ni siya mahigala sa danger ba, sa consequence. Nga, unsa may matabo. O kinsa di magustuhan, impeach, total, kung pila rin makuha na to, mauna na. Muna ni doon nag-giset nga threshold. No? Ato na yung dugangan mahigala. Kaya balikan tanay mahigala ang explanation ni Associate Justice Adolf Ascuna. O ang US Constitution, explain na to ha, o ang 1935 Constitution. O karuna, nga 1987 Constitution. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas size, 40 size na.
4: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
5: Mga ka-Pure Gold, usa ka advanced, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong September. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo ang dala namong mga papremyo ug kalipay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasama. Ja, dili lang ka na sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
4: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
2: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan. Ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra ka mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini ni. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, di og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
9: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
8: Vertigon! Balik ka abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hey! Kidney care time!
12: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
13: Okay, so nga nagka-kidney stone, magka-UTI.
12: Sa sige na ako ka-ugparat, nainom na akong soft drinks ug sa junk food.
13: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
12: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
14: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
18: Oo, gyud. Tungod sa online study, pirmi ka po yung muhanap na akong mata.
19: Ako pud, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
17: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
19: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
17: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
19: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galala sa 50 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the
2: atong
3: point.
2: Atong balikan, may galala na itong mga isgutanan, rumbuntaga. Kay karong adlaw schedule for oral arguments, og malagmit, magdesider na sila. O padayon ba ang 16 nga threshold? O mo interpret sila ilang kaugalingon nga paus-usan yun nila? Ha? Ambot, pila ilang gusto. Doon na mga higalay katuyuan nga nung gitaas ang threshold. Katong kang salatan ring explanation kagahapon, medyo pangmasa to yung explanation. Nga kung imong paus-usan na sa ilang kabubuton nga, sa lima lang. Lima lang kasi ito judges, eh, mabuot na to. Kumbikto, o lima. Kung mauho na, timan iha nga, dilit lang si Sarah mao ay maigo anak. Kay kana mahika lang rulings mga sukit ng Paminaw, mahimo man ang president in the next impeachment trials. Di ba na kay para kang Sarah lang? Muna mahika lang itanaon ang consequences in the future mga sukit ng Paminaw. Mahimo nang sumbanan or ihimplo sa umaabot pa ng mga impeachment trials. Muna bitaw nga ang judge ang simbolo sa justisya nga ang maghuhukom blindfolded kanang Lady Justice nga nagdagtimbangan blindfolded aron nga iyang implementar ang balaod sa fair nga pamaagi, sa way pagpihig, sa way pagtanaw kinsay subject mga higala sa trial.
3: Straight to the point.
2: Lahi man. Ibutanta mahigala, with due respect mahigalang former Chief Justice Hilario Davide. Sa diyang si Sireno mo i-subject sa impeachment yung sa 16. Karon si Sara na usaw. Ha? Di lang ko mo pakapin mga kaigalaan o istorya kay ang akong respetar magpadayon man lang gyapon with all due respect mahigala sa ato mga former chief justices, no? Pero makaingon ka ba ngano na usaban mo na nga si Adolf Ascona, remember ha, paghimo niya pag draft niya aning Article 11, wa siya magtanaw nga si Sara may maigo, wa siya magtanaw kinsa may maigo ani. Why? Because at that time 1987 constitution nagtapok sila. Kato mga framers na 1986 day. At that time, Sara Duterte, kung imong banabanaon na niyang edad, na pa sa elementary. Kisa may magdahong mga higalang Sara may maigo ano day. So therefore, when Ascona wrote this particular provision of the Constitution, wa siya magtanaw kisa may maigo ano eh. Mahog yun ang nasuwat. So man nga siya mo'y credible pangutanon, unsa man day, na agyod siya mga unahuna, o kato mga framers, atos pagsuwat. Ha? So, intentional gyud mga higala nga of all the members of the Senate. Intentional na, dili kay of all the members present because ang US Constitution mo may nabutang. All the members present. So, kining ato, lahi gyud. Wala ta mga higala may kopya in tuto sa Constitution sa Amerika. Kay, karo-karo lang kita mga higala nanundog man ta sa US. In fact, sa ako naging on intern man ta sa US. Ha? Niya na mga 1930s, mga sukid di Pamino, kay gusto lang kitang maglain. Kato mga kaigalaan sa si President Quezon, President Osminia, gusto yun niya maglain. Sige kitang hangyo sa Amerika, under ang tata sa Amerika, mga kaigalaan, mingyo kita nga maglain kita. So, nanundog ta sa Constitution, batwa na to sunduga tanan. Labi na kini nga particular provision sa impeachment. Mo niya, 1935 Constitution, or 1935, kanisa ta sa Constitution sa Amerika. Kaniyo? Money ang Constitution sa Amerika, mga kaigalaan. Araw niya, for purposes of explanation na nato, for purposes of explaining ni ining maong provision. Money ang Amerika, oh. Intentional yun yung ato. Money nag-explain ni Askuna, do nag-intention nga nung wata mo sundog. Parun nga lisod yun ang pag-convicto. In fact, sa Amerika, lisod gani ang pag-convicto. Why na-convictong president nila dahil? Sa impeachment. Matod pa ni Associate Justice Askuna. Money ang Constitution sa Amerika, oh. The Senate shall have the sole power to try all impeachments. When sitting for that purpose, they shall be on oath or affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside. Mamaura. Dili ta nagkalain, oh. Kining katapusang sentence. And no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of the members present. Ato pa na yung butangan o kwanday, butangi gilo ng present, dong. Ating emphasize ng word nga present. So, ato pa, two-thirds sa mga membro nga naa, present. Yang ano, wa naman na ito nakopyahan ng Constitution sa Amerika. Wa na ito kopyahan. Dalawa, ang ila present, ang ato of all the members of the Senate. Gawas ana, wa tamo kopya ang two-thirds, ila ang ato, three-fourths.
3: Straight to the point.
2: Ang pinakaunang Constitution na ito, 1935, mahigala, mas taas pag yun kay three-fourths. Sa ito pa, intentional nga di kita mangupya nila on this particular provision, wa yun ta mangupya ang kanyang katapusan, mahigala nga sentence, intentional gina. At tatanaw na gudong, ang kananang 1935 Constitution. Sige daw. Di, atong i-check. 1935 Constitution. Nana, ibutang diha palihog. Marka na, oh. At ano, muna 1935 Constitution, ha? Parihan na ang first sentence, second sentence. Ang katapusan, maingon, no person shall be convicted without the concurrence of three-fourths of all the members of the Senate.
3: Straight to the point.
2: Kadakog kalainan, anaday. Ang ila two-thirds, ang ato three-fourths, ang ila members present, ang ato all the members of the Senate.
3: Straight to the point.
2: Muna'y kalainan, dako. Ha? Kadakog kalainan, anang two-thirds o kanang three-fourths? Kadakog kalainan, anak, kay? Ha? Kaya umingkag 24 senators, what is two-thirds of 24 is 16. But when you say, what is three-fourths of 24, that is 18. So, mas taas pag yun. Na to 1935 Constitution, mas taas pag yun, ang hinggalan threshold. 18 votes ang gikinahanglan to convict. 18 votes ang needed to convict an impeachable official. So, that is intentional. Mo nag-explain ni Askuna, intentional na. Karon gani, sa 1987 Constitution, mas ilan na gani ipa. Gipaubsan gamay kay ni two-thirds man ta. Muratag ni sundog sa Amerika nga two-thirds, but ang wala na to sunduga, ang members present, nagpabili na nga to, nga of all the members of the Senate. Ha? Talawa, ako balikan ang 1987 Constitution. Three-fourths na ha, 1935, kanyo. 1987, akong ibaglisan ng gilo. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds. So, nanundog nito sa Amerika, two-thirds. Ang wala sunduga, of all the members of the Senate. Muna'y wala ito sundugan dapit. Kaya Amerika, of all the members present man. Nga nung intentional ba na? Ang explanation ni Askuna mauni. Pagpangutana mahigalang Erwin Tulfo, iyan ang i-explicar. Akong ibalik ha para maklaro mahigala kay doon ang explanation si Askuna ani mga kagilaan. Ang kang salatandring explanation kagapon, attorney salatandri, pangmasa gito niya. Lisod man, umabot-buot sa inyo. Lima na lang ka mo, convicto na. Napir, may tama po, di tama mag-impeachment kadabuan. O di ka makauyon, panalitan kini mga justices Supreme Court, mga impeachable official man na, pag ingon, Chief Justice, dili mo sunod na to, okay, impeach. Kisa pa ila, hindi mo sunod. Aka na si Associate Justice ko na di mo sunod, impeach. Delikado kayo. Ha? Muna nga, ang constitution mo ginag-set og threshold. Ha? Di na basta-basta ma-change mahigala because na provision as constitution. Ya, usbon lang mga higala og voting mga kagilaan sa mga senador. Nganong gituyo man tungod sa paghatag og dakong value ni anang president, vice president o mga impeachable officials. Kana Sara Duterte panalitan, paghatag og dakong value because she was voted by more than 32 million people. Lima ka na, more than 32 million people, imo lang mahigalang ipatangtang og 3 ka senador. Muna doon na gisa threshold because doon naman sa mga representations ang mga senator judges day. Muna di man mo pwedeng ma-disenfranchise ang ubang mga voters. Na, niya explanation sa askuna ha, para mabalikan na to mga kagilaan. Balikan na to aron nga maklaro yun ang iyang explanation nga no, nga taas ang threshold.

0: the structure of our democratic system po.
1: Okay, pa. Rewind gamay dong at dalupit sa mga tunga-tunga siguro. Tunga-tunga siguro. Ah, sige, balik-balik gamay.
0: Must be, must vote in favor of conviction of their president. So, yung two-thirds of all po, talagang ibig sabihin all the members. And the only instances where the members will not be counted is when they're no longer members. That is, if they die, they're removed, or they resign. But if they are merely suspended, or they cannot function, or they are sick, or they're abroad, but they remain members of the Senate, kasama po sa computation. Why? Because we want the threshold to be firm. We want the threshold to be big, broad-based. Otherwise, sa physics po, if your center of gravity falls outside your base, your building will topple. So the intention of this supermajority threshold is to establish a broad base for removing very high officials, especially those who have been nationally elected.
1: So it's a balancing. To the point. Quote yun ang physics day. Ha? Kasi inumdo mo yung subject sa physics. Oh. Iyon sa school na may gala, ang center of gravity falls outside your base, your building will topple. Ha? O ang imong center of gravity, may gano'ng himo kag building, ang imo dito sa babaw mga kagilaan, mo'y bugat na'y mahugmak ang imong building. Muna nga ang base yun, ligo ng structure. Ligo ng structure. Gituyo nila na nga, firm, ang broad base may higala, ligo, ha? Aron nga dunay klaro may higala nga balancing sa accountability mga sukitig paminaw, ha? O ang structure mga higala sa panggobyerno. Otherwise, mga kaigilan mo rin magduwa-duwa ang kalakiha o dipindi lang sa lang kabubuton nga, ha? Sige. Pwede man inyong paubusan, lima na lang, konbikto. Sa unsa may tabo. Tanan nga di nang gustuhan ni Marcos mga higala nga, kwan. Mga justice sa Supreme Court, mga impeachable mo, di mo uyo na ko, okay, impeach. Total dali raman. Himuan ninyong kwan. Paubusan ang 16, pila may paubos, lima na lang, konbikto na. But what will happen? What will be the consequences of that decision? Because we are not only kinalandita nearsighted, ha? Unsa man mahigalay mahitabo, kini maong desisyonanan mga sukit di paminaw. Ha? Kay kining decision karon sa senator judges sa threshold will have significant implications not only for the impeachment of Vice President Sara Duterte but also for future impeachment cases. Muna yung angay timanan, I hope kining mao mga senator judges. Ha? I hope they will consider the possible future consequences niining ilang decision. Ha? Kay ilang decision na nun, ipaubos 16, pila man inyong gusto ipaubos? Gusto mo nga lima na lang kabok senator niya, makumbikto Sara? Sige, makain yung gusto. But what will happen in the future? Mahimong gamahanan, mahigala ang PICAS Department, ang Executive Department na wa na ang balance sa Constitution na kinalan makabarog ang PICAS Department. Ang Executive Department, independent from the Legislative Department o ang Judiciary. Kung himuo na mahigala, pila ilang gusto, at kasabot pa yun sa pila ilang gusto na, basi gusto sila nga, na po na lang, or lima na lang, makonbikto na Sara. Okay, konbikto Sara, but what will happen in the next impeachment complaints? Muna, giingon na Tony Salatandre, kung imong paubusan na, abisa kadabuan ta mag-ilis sa Vice President. Muna, gituyo, nga dili ingon anak, gituyo nga taas ang threshold. Paghatag og value sa usa ka impeachable official. Limang ka nagpilion ka mudagan ka may gradi ba ipunlalim. Didagan ka national office mga sukit. Iba may nagibutaran ka sa mga tao. Karon tangtangon na kaglima ka tao lang. O dipindi pila ilang gusto. So I hope mga higala, I hope ang mga masa karon, ang mga katauhan karon na kasabot sa ato may galang pagpatinaw pa og duga. Nganong inyong anak mga kaigalaan? Ah, ang pagpatinaw ni Associate Justice Ascuna og atong gidugangan mahigala og explain nganong inana na. Quote niya, i-quote niyang subject sa physics. Delikadong tumba yung building anak kung way ligon nga pundasyon.
2: Straight to the point.
1: Alas 7:09 na, ato lang ipadayon unya mahigala standby alas RMN 558 Manila mosunod na karon dayon.
2: Live via satellite. Live via satellite. RMN
3: comes nationwide. Nationwide.
4: Para magtindi pa tayo. Sobra-sobrang pangaabdi pa na lalapas tayo na ito araw-araw sa buhay ng mga magagawa at magagawa.
5: Yun po si Napiston President Camon de Floranda at Kilosang Mayo Uno Secretary General Jerome Adonis.
6: Umaaray na rin ang ilang mga bus company dahil sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, kay Victory Liner Terminal Master Romel Floralde, lugi na sila dahil bukod sa krudo ay may gastusin din sa maintenance, insurance at tool fees. Dahil dito kinakailangan pa nilang makapuno ng 6-80% ang bawat bus bago makabiyahe.
7: Medyo lugi talaga dahil unang-una dahil tumaas yung diesel natin. Tapos pangalawa, hindi naman tayo nagtaas ng pasahe. So talagang gumagawa kami ng paraan para masustain namin yung operation namin. Sa ngayon, naka-load factor kami 60-80% ng pasahero kailangan may isa kaysa isang bus. Then nag-come up din kami sa merge trip. So pag na-accumulate niyo yung 60-80%, doon lang aalis yung mga bus namin.
6: Samantala, ayon naman sa nagkaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas, Incorporated. Sa pamamagitan ng kanila executive director na si Alex Yage, ilang mga bus company na ang nagpatupad ng retrenchment o nagbawas ng mga empleyado. Dahil dito panawagan ni Yage ipatupad ang naantalang fare increase para makatulong sa pagpapatuloy ng kanilang operasyon.
8: May retrenchment na po at marami na pong mga labor cases na nag-file po yung mga apektadong empleyado. Binawasan po namin ng dispatchada namin sa mga booth. Yung mga indirect employees naman, imbis na 6 na araw ang trabaho, ginawa na lang 4 na araw. Hindi na po natin kailangan na ayuda. Band-aid lang po yung ayuda eh. Ang kailangan po natin ay yung talagang tunay na gamot po para matulungan po kami mag-survive sa crisis po na pinagdadaanan po natin ngayon.
5: Bukas naman ang palasyong aprobahan ang hirit na taas pamasahe ng mga pampublikong sasakyan dahil nga po sa patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan munang magbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos Jr. para ito'y mapag-aralan ng husto bago maaprobahan. Pero hanggat maaari aniya, last option lamang ito para hindi rin maapektuhan ng maraming mga commuter.
9: Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga tsuper sa transport sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon.
5: Doon pong Marso, nang sinuspende ni Pangulong Marcos Jr. yung taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan sa ating bansa. Isang araw yon matapos na maaprobahan.
6: Department of Finance nilagdaan ng resolusyon na nag-aalis sa excise tax sa LPG at kerosene. Kasama natin sa balita, Radyo Manconde Batak.
10: Nilagdaan na ni Finance Secretary Frederick Go ang isang resolusyon na nag-aalis ang excise tax sa LPG at kerosene. Ito ang inihayag ni Go sa gitna ng pagtalakay ng Senado sa budget ng Department of Finance para sa 2027 kung saan umapela si Senator Christopher Bongo na suspendihin na ang excise tax sa mga produktong petrolyo para pakinabangan ng lahat ang pagbaba sa presyo ng langis. Ayon kay Secretary Go, kakalagda lamang niya ng resolusyon na nag-aalis ng excise tax sa LPG at kerosene pareho sa ginawa nila noong unang bugso ng giyera sa gitnang silangan. Gayunman, hindi kasama sa resolusyon na nagtatanggal ng excise tax ang buwis sa diesel at gasolina dahil hindi anya ito progresibo. Paliwanag ni Secretary Go sa kanilang teorya na napag-usapan kasama ang Development Budget Coordination Committee, kapag inalis ang excise tax sa diesel at gasoline ay mga mayayaman ang higit na makikinabang dahil ang mga mayayaman ang pinakamalakas gumagawa gumamit ng diesel at gasolina. Dagdag pa niya rito kapag tinanggal ang excise taxes sa diesel at gasolina ay aabot sa humigit kumulang 12 billion pesos ang koleksyong mawawala sa gobyerno.
11: Pinirmahan ko yung resolution to remove excise taxes on LPG and kerosene. Which is very similar to what we did in the first round of the Middle East War. Eh, kung tinanggal lang ang excise taxes ng diesel at gasolina, ay ang mawawala pong collection ng gobyerno is approximately 12 billion a month. In the absence of any revenue enhancing measure to replace the 12 billion a month that we will lose, in the meantime, the DBCC is not endorsing that to the president.
10: Kasama mo sa DZA XL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
12: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Special coverage po tayo itong impeachment. Labag sa saligang batas ang kabiguan ni Vice President Sara Duterteng mag-divest sa mga negosyo at financial interests na kanyang pinasok. Ito ay giniit ni House Lead Prosecutor Gervil Luistro sa Day 28 ng impeachment trial kung saan lumabas na nakakuha ng 49 na government contracts ang GenCorp Industries, ang isa sa mga negosyo kung saan shareholder si Duterte. Sa pagharap ni Philippine Government Electronic Procurement System of PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña, sinabi nitong nakakuha ang GenCorp ng mahigit 35 million pesos na halaga ng government contracts mula sa PhilHealth Region 11 at sa Overseas Workers Welfare Administration. Kaya humiling si Luistro sa impeachment court na tanggapin bilang katotohanan at hindi kailangan magpresenta ng ebidensya sa koneksyon ni Duterte sa GenCorp. Ito'y dahil idineklara ng Vice President mismo sa kanyang 2024 at 2025 State of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang naturang kumpanya.
13: Mandatory judicial notice that the Honorable Impeachment Court heard already our witness from the Ombudsman who testified on the 2024 SALN and the 2025 SALN where the respondent Vice President herself declared that she is a shareholder of GenCorp Industries Incorporated. The admission came from the respondent herself.
5: Pinalaga naman po ng depensa yung apila ni Luistro.
14: Number one, Your Honor, I don't know if the principle of judicial notice applies to that. And number two, Your Honor, the court already made a ruling and even a finding that questions asked to GenCorp appears to be irrelevant and that the burden is on the prosecution to show the relevance right now, Your Honor. And so far, Your Honor, they still have not shown the relevance of this line of questioning in relation to GenCorp, Your Honor.
5: Bagamat kinikilala ng Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero yung mga nabanggit na batas ng prosekusyon, pinuto rin niya ang pagkakaiba sa SALN ni Duterte at sa records na hawak ng Securities and Exchange Commission.
15: Although GenCorp was mentioned in the SALN, you also presented a witness counsel that said that the records of GenCorp do not show that the respondent is a stockholder or director of that corporation. We take notice of that as well because it was equally testified to in court. And let the senator judges peruse, evaluate, and weigh the testimony of those witnesses.
5: Magpapatuloy po sa Lunes ang cross-examination ng depensa kay Sopeña.
6: Itinanggi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang kaugnayan sa GenCorp Industries Incorporated na tinukoy na may business interest si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Mayor Duterte, wala sa mga opisyal na dokumento ng kumpanya ang pangalan ni VP Sara o ng iba pang mga Duterte. Nilinaw din ng alkalde na dumaan sa pagsusuri ang bawat transaksyon ng 19 na kontrata ng GenCorp at ito'y nailathala sa Philippine Government Electronic Procurement System. Hamon pa ni Mayor Duterte, sino man ang nagbato ng aligasyon ay maglabas ng matibay na ebidensya. Una nang ipinasumpina ng impeachment court si Mayor Baste para humarap at magdala ng mga dokumento at records ng Davao City Hall kaugnay sa milyon-milyong transaksyon sa GenCorp. Pinaharap si Mayor Baste sa impeachment trial sa September 20 hanggang September 30.
5: Sa kaugnay pa rin balita, walang hiharap na testigo sa Senate impeachment ngayong araw, ngayon pong day 29 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa halip, ilalampo ang buong araw na ito para talakayin nga yung voting threshold na kinakailangan para ma-convict o ma-acquit ang bise. Sasalang sa oral arguments ang prosecution at defense kung saan bibigyan ng 15 minuto ang bawat panig. Haharap sa prosecution si House Prosecutor Laila Dilima habang malalaman kung sino ang magsasalita para sa defense. Matapos nito ay maaari pang magtanong ang mga Senator Judge bago bumoto sa motion ni Senator Judge Erwin Tulfo hinggil sa vote threshold. Nung nakaraang linggo, sinabi ng 3 sa 4 na ipinatawag na amici curiae o friends of the court na hindi naman nakataga sa bato o hindi fix ang 16 na boto bilang vote threshold.
12: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Abangan sa aming pagbabalik, Meta, Roblox, Reddit at Discord, pinagpapaliwanag ng pamahalan ng Pilipinas sa hindi pagsunod sa registration requirements.
5: Uy, yung grade 1 students naman ng Felisa Elementary School sa Bacolod, mabibinipesyaryo ng Maria Corina Canoy Feeding Program ngayong araw.
6: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
16: RMN Network News.
17: Butag, Pilipinas. Ito po
6: si Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
17: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
18: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
19: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
16: RMN Network News.
6: 7:22 ang oras ngayon. Balita sa mga lalawigan. Plebisito sa pagiging highly urbanized city ng Naga, posibleng mapaaga. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Marfega ng RMN Naga.
20: Kung tuluyan lang ang hindi idraos ang barangay at SK elections ngayong buwan ng Nobyembre, mas mapapaaga ang pagsasagawa ng plebisito dito sa lungsod ng Naga sa isyo ng pagiging highly urbanized city nito. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, plano sanang isabay ng lokal na pamahalaan ng Naga ang plebisito sa eleksyon sa barangay sa buwan ng Nobyembre upang makatipid sa gastos at mas maraming taga-Naga ang lalahok sa pagboto. Sinabi ng alkalde ng lungsod na kung walang eleksyon ngayong buwan ng Nobyembre, sagot ng lokal na pamahalaan ng Naga ang lahat ng gastos sa plebisito. Target ng LGU Naga na gawin ang plebisito sa Oktubre 31. Inaasahan naman na sisimula nila ang kampanya sa unang araw ng buwan ng Oktubre sa pagpapaliwanag sa publiko ng kahalagahan at benepisyo ng HUC status upang makatugon sa kumakalat na maling impormasyon o fake news. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Rajuman, Mike Marfega, Tatak, RMN.
5: Probinsya pa rin po tayo, mahigit 300 mga barangay official at yung mga gustong tumakbo sa BSKE election, dumalo raw sa orientation dyan sa San Jose Occidental, Mindoro. Kasama natin sa balita si Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro Province.
0: Dinaluhan ang 357 incumbent barangay and SK elected officials kabilang ng ilang nais kumandidato ngayong barangay and SK election ang ginanap na aspirant briefing orientation ng COMELEC San Jose na ginanap sa Municipal Town Plaza kahapon ng hapon. Base sa naging takbo ng orientation, ipiniliwanag ng komisyon na tuloy pa rin ang eleksyon sa November 2, 2026 dahil wala pa umanong batas na magpapatigil dito. Bagamat mayroon umanong usapin ang postponement, niliwanag sa mga dumalo na may itinak ng araw sa bawat aspirante sa bawat barangay ang filing ng Certificate of Candidacy na magsisimula sa September 28 hanggang October 5. Ipiniliwanag din isa-isa at mayroong sundin ang mga itinak ng alituntuni ng komisyon hanggang sa araw ng eleksyon. Ang San Jose ay kasalukuyang may 624 na halal na incumbent na barangay at SK officials. Ayon sa opinyon ng ilang aspiranteng nakapanayam na luto na umano ang postponement ng barangay and SK election at ito ay iniin-in na lamang kung kaya't konti lang ang dumalo. Ginamit lamang umano ni Senador Chis Escudero ang 5-year term limit bilang pamain gayong hindi pa naman na isasagawa ang 4-year term na sila rin ang nagsulong nito. Panawagan nila kay PBBM na ituloy ang eleksyon. Kasama mo sa Arimed Mindoro Province, Radyo Man Marcelo Raro, Tapak Arimed. RMN
6: Network News. Pinagpapaliwanag ng National Privacy Commission ang social media at online platforms na Meta, Roblox, Reddit at Discord. Kasunod ito ng kabiguang sumunod sa registration requirement na itinatakda ng batas ng Pilipinas. Layo nitong tiyaking legal, patas at secured na pinoproseso ang mga personal na datos na inilalagay sa mga nabanggit na platform na nawagan ng NPC sa digital platforms na ito. Mga ahensya ng pamahalaan, mga magulang, paaralan at iba pang stakeholder na magtulungan para mapalaganap ang digital environment na nagbibigay proteksyon at nagpapalakas ng karapatan ng mga kabataan. Una nang naglalabas ng 24-hour ultimatum ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Reddit at Discord para maglagay ng presensya o opisina dito sa Pilipinas.
5: Sa kaugnay na balita, yun daw Reddit ay humihingi ng palugit sa CICC para sa pagtatalaga ng kinatawan sa ating bansa. Kasama natin sa balita si Radyo Man Chelsea Arcelia.
21: Humihirit ng time extension o palugit ang social media platform na Reddit sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kasunod ng 24 oras na taning para magtalaga ng resident agent o lokal na opisina sa Pilipinas. Kasunod ito ng ikatlong school shooting incident sa bansa sa loob lamang ng ilang buwan. Ayon kay CICC Public Information Office Director Aya Macalma, pinag-aaralan pa ng ahensya kung pagbibigyan ang kahilingan ng Reddit. Samantala, sa ngayon ay wala pang tugon ang Discord sa ibinigay na isang araw na palugit ng CICC. Matatanda ang nauna ng sinabi ni Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso na maaaring ipagbawal ang Reddit at Discord sa Pilipinas kung hindi sila magko-comply sa pagtatalaga ng representante sa loob ng ultimatum na ibinigay ng CICC. Kasama mo sa DZXLR NN Manila, Radyo Man Chelsea Arcelia, Tatak RMN.
6: Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa panukalang dapat magkaroon ng congressional franchise ang social media. Kasama natin sa balita si Radyo Man Chanel Salazar.
22: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang obligahing kumuha ng congressional franchise ang mga social media platforms para makapag-operate sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ahadlangan ng Pangulo ang mga hakbang na makatutulong sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino. Napag-uusapan na rin umano ito sa Palasyo kasunod ng panukala sa Kongreso at suporta ng Department of Information and Communications Technology. Layo ng panukala na magkaroon ng mas malinaw na kapangyarihan ng pamahalaan na managot at makapagsagawa ng aksyon laban sa mga social media platforms kapag may paglabag o banta sa publiko. Gayunpaman, sinabi ni Castro na kailangan muna makita at mapag-aralan ng Pangulo ang mga bersyon ng panukala bago magbigay ng pinal na posisyon. Samantala, patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa Meta at iba pang social media platforms na magpatupad ng mas mahigpit na safety measures lalo na para maprotektahan ang mga kabataan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
16: RMN Network News.
5: Isa pang report, mga bagong batas para sa child safety. Welcome daw sa PNP. Kasama natin sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
1: Suportado ng Philippine National Police ang pag-aproba ng Senado's dalawang mahalagang panukalang batas para sa proteksyon ng mga bata na naglalayong palakasin ang mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan at online space. Ang nasabing batas ay ang Senate Bill Number 2426 o Comprehensive School Safety Act na naglalayong magtatag na National School Safety Framework. Kabilang dito ang paggamit ng CCTV cameras, counseling services, emergency response systems, karagdagang seguridad at anonymous reporting, kasama na rin rito ang pagkontrol sa paggamit ng mobile devices habang nasa oras ng klase. Ang isa pa ay ang Senate Bill Number 1819 o ang Sagip Bata Act na naglalayong tugunan ang online sexual abuse at exploitation, gayon din ang mga umuusbong na banta laban sa mga bata na pinapadali ng teknolohiya. Ayon kay PNP Chief General Jose Melenche Naratatas Jr., handa ang PNP na makipagtulungan sa DepEd, mga lokal na pamahalaan at komunidad para matiyak na ang mga paaralan ay mananatiling isang protektadong lugar sa mga mag-aaral. Dagdag pa nito, pinaigdin na rin ng ACG ang pag-monitor sa mga online platforms, digital forensics, pagpreserba sa mga ebidensya at koordinasyon sa mga service providers. Tiniyak naman ng PNP na patuloy ang kanilang mga presensya sa mga eskwelahan habang pinalalawak ang cyber patrolling para sa mga umuusbong ng mga banta online. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
16: RMN Network News!
6: Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na special non-working days ang tatlong araw sa Nobyembre sa National Capital Region lamang. Sa ilalim ng Proclamation Number 1447, holiday ang November 16, 17 at 18 sa Metro Manila. Daraos kasi sa mga nabanggit na petsa ang 447 ASEAN Summit and related summits sa Kalakhang, Maynila. Layo ng holiday na mabawasan ang pagsisikip sa traffic at matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga lalahok sa summit.
16: RMN Network News.
5: Samantala, inaasahang lalagda sa isang free trade agreement ang Pilipinas at saka European Union sa susunod na taon. Ito pa ay matapos kumpirmahin ni European Commission President Ursula von der Leyen na nagkasundo ang dalawang panig sa isang trade deal matapos makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagbibigay daan yung kasunduan yon sa pagbuo ng bagong oportunidad sa mga maliliit na negosyo, magsasaka, manufacturer at consumer ng Pilipinas at mga bansang kasapi ng EU. Magdadala rin daw ito ng mas maraming mamumuhunan at trabaho. Tinawag naman ni Marcos Jr. ang important milestone, ang trade deal na yan, na magpapatibay daw lalo ng ugnayan ng Pilipinas sa European Union.
16: RMN Network News.
6: Nagbabala ang Philippine Embassy sa France na illegal ang sabong sa naturang bansa. Ito'y matapos na alertuhin ang embahada ng French authorities na nagsasagawa ng cockfighting activities ang mga Pilipino sa France.
5: Sabongero talaga.
6: Sabongero. Dinala po sa Pransya. Bukod sa sabong, inirereklamo din ang mga Pinoy na nag-iingay at nagkakalat habang nagsasabong. Oo, tupada.
5: Kaya ayo pa sa France, ano? Iba talaga.
6: Kung illegal nga dito, edi illegal mas lalo roon. Kaya nagpaalala po ang embahada na illegal ang cockfighting sa France dahil itinuturing po itong pangmamalupit sa hayop. May parusa itong 3 taong kulong at multa na 45,000 euros o mahigit 3 milyong piso. Dagdag pa ng Philippine Embassy, dapat mamuhay at magtrabaho ang mga Pilipino sa France na inirerespeto at sinusunod ang mga batas doon.
5: Teka, si DILG Secretary Remulla meron daw inamin doon sa kanyang announcement tungkol sa asylum application ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Pakibalita nga tayo mula kay Rajuman Grace Mariano.
2: Inamin ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na mali ang una niyang pahayag na ibinasura ang asylum application sa Austria ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Itinama ito sa plenary deliberations ng sponsor ng proposed 2027 budget ng DILG na si House Committee on Appropriations Vice Chairperson Representative Arnie Fuentebella. Binanggit ni Fuentebella na ayon kay Remulla ay hindi pa aprobado at hindi pa rin tinatanggihan ang asylum application ni Roque. Dagdag pa ng DILG na isumitin na ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC ang lahat ng dokumentong hinihingi ng International Criminal Police Organization o Interpol para sa hiling na red notice laban kay Roque. Tugon ito ng DILG na inilahad ni Fuentebella sa pag-uusisa ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa asylum application ni Roque kakibat ang pagbibigay diin na nababahala ng taong bayan dahil inaabuso ng mga pugante ang proseso ng political asylum.
3: Normal courses is 6 months. It passed already neither approve or disapprove. Regarding red notice, all documents, inaunahan ko na eh. All documents requested by the Interpol have been submitted by the PCTC.
4: Are we looking at a timeline kung kailan po natin maiuwi si Harry Roque dito para mapanagot sa kanyang mga kasalanan?
3: We will have to follow up with the Interpol, Mr. Speaker.
4: Nababahala ang taong bayan na ginagawa at inaabuso ng mga pugante ang proseso ng political asylum.
2: Sa panayam naman sa Kamara ay sinabi ni Remulla na mistulang nasa purgatorio ang asylum request ni Roque. Ayon kay Remulla, pinag-aaralan din ng DILG kung maaari nang arestuhin si Roque sakaling maglabas ang Interpol ng red notice. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
5: Balita tayo sa probinsya, mayroon daw pong iminumong kahi ngayon na ipapalit sa Baguio Horror Festival matapos itong tutulan ng mga religious group. Alamin natin mula kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
7: Iminumong kahi ng mga organizers ng Baguio Horror Festival na nakatanggap ng hating opinyon sa social media at pagtutol mula sa mga religious groups na palitan na lamang ng Baguio Fantasy Festival ang Baguio Horror Festival na magtatampok ng mga karakter at tema mula sa iba't ibang uri ng panitikan kabilang ang world mythology, Philippine folklore, Philippine at international films. Ayon kay Carl Paolo Corpuz, main organizer ng aktibidad, hindi na raw magiging pampublikong aktibidad ang horror o Halloween parade na taunang ginagawa sa lungsod. Bagkus, ito ay mapapalitan na lamang ng Fantasy Festival. Opisyal na rin inalis ang Baguio as a horror capital na branding sa website ng organizers matapos itong baguhin bilang Fantasy Parade. Kaugnay nito, mariin ding tinutulan ni Mayor Benjamin Magalong ang pagtatawag sa lungsod bilang horror capital. Anya, ito ay hindi nararapat at binigyang diin na dapat maging sensitibo sa kultura ng lungsod. Depensa naman ng mga organizers sa sesyon ng City Council, taken out of context daw ang branding at hindi ito nagpapanukalang ideklarang horror capital ang Baguio City. Ipinaliwanag nila na ito ay naglalayong magsilbi bilang anyo ng literary expression o pagpapahayag na pampanitikan. Samantala, ipinanunukala naman na gawing pribadong aktibidad ang horror convention para sa mga tagahanga ng horror bilang artistic at literary genre. Naipasa na sa angkop na committee ang usapin na siyang maghahanda ng ulat at magmumungkahi kung anong aksyon ang tatahagin ng City Council. Sa ngayon, patuloy itong sasailalim sa pag-uusap sa mga sesyon sa City Hall bago ang panukalang implementasyon ng aktibidad. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak RMN.
16: RMN Foundation News.
6: Uy, dyan po sa Bacolod, meron hong mga mag-aaral na magiging benepisyaryo ng Marina Corina o Maria Corina Canoy Feeding Program ngayong araw. At naroon, si Radyoman Juliet Panes ng RMN Bacolod.
22: Magiging benepisyaryo ng Maria Corina Canoy Feeding Program ang mga grade 1 pupils ng Felisa Elementary School sa lungsod ng Bacolod ngayong araw. Inaasahan na mahigit 100 mga estudyante ang makikinabang sa feeding program kasabay ng kanilang recess ngayong umaga. Pangungunahan ni Dr. Johnny Bigay, Station Manager ng RMN Bacolod, ang mga radyoman na tutungo sa Felisa Elementary School para sa paghatid ng pagkain at dagdag na serbisyo publiko ngayong umaga. Ang Maria Corina Canoy Feeding Program ay bahagi pa rin ng 14th na taong anibersaryo ng RMN Foundation. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Juliet Panes, Tatak, RMN.
16: RMN! Network News.
5: Ito pa, yung daw broadcast program ng IFM Lawag sa Ilocos Norte National High School. Bay, naging matagumpay. Makibalita nga tayo kay Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
8: Naging matagumpay ang broadcast program ng IFM 99.5 Lawag sa Ilocos Norte National High School sa pamumuno ni Officer in Charge Leonora Pio. Layunin ng programang ito na malinang ang kakayahan at talento ng mga batang mahilig sa broadcasting. Sa programa ay naging lecture speaker si Kuya Jay ng Ibigalten ng IFM Lawag at ibinahagi nito ang kanyang nalalaman sa news broadcast. Sa contest proper naman ay nanalo ang grupo ng mga magagaling na broadcaster nang ipinahagi ngalan sa kanilang grupo ay ang Manghahabi. Masayang masaya naman sila sa kanilang nakamit na gantimpala.
9: Hindi po namin in-expect kasi dalawa lang po talaga yung, ay tatlo lang po yung mga veterano sa amin, tsaka dalawa po yung mga beginners. Kaya, at tsaka, hindi pa po kami mga radio broadcaster, actually mga TV broadcasters po kami. So, naging challenging po para sa amin. And given po na limited lang yung time ng paggawa ng, namin ng mga scripts, and yung mga kasama po namin ay mga beginners pa lamang at mahirap po mag-adjust. Pero, ginip po namin yung best namin at very happy po kami na kami po yung nanalo, kaya thankful po kami sa IFM and sa mga sponsors sa pagbibigay ng opportunity na magkaroon po ng gantong seminar or training dito sa Ilocos Norte National High School.
8: Nagpapasalamat naman ang buong team ng IFM Lawag sa mga sponsors at sa lahat ng lumahok sa programang ito. Sa pamamagitan ng programang ito ng RMN ay mas marami pa ang malilinang ang kanilang kakayahan at talento sa larangan ng journalism. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez, Tatak, RMN!
6: Yung sikat na singer po na pwede nang mangarap, si Laika Gairano, ay bumuwelta po dun sa mga kumikwestiyon sa kanyang pananaw sa politika. Kasama natin sa balita si Myra Jane Sayaw.
11: Pumalagang singer na si Laika Gairanod sa mga pumupuna sa kanyang say sa politika. Unang lumutang ang umano'y pagsuporta ni Laika sa Unity Team matapos na mapansin ng ilang netizens ang pag-follow nito sa Instagram account ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Bukod dito, lumitaw rin ang isang post ng pag-perform nito sa Unity Team campaign noong 2022 elections. Pag-question ni Laika sa mga bashers, bakit siya pinapakialaman gayong wala naman siyang paniniwala at tiwala sa politika. Wala rin daw siyang kailangang patunayan dahil nagtrabaho siya ng maigi para maabot kung ano ang meron siya ngayon at kanyang pamilya. Bago ito, trending si Laika matapos gawing meme ang kanyang kantang Pwede Nang Mangarap na nirelease noong 2015 matapos ang pagkapanalo sa Season 1 ng The Voice Kids Philippines. At yan ang ating Showbiz Chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Sayaw. Tatak, RMN.
16: RMN Network News.
6: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
5: Ako naman ho yung Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
6: Mula po rin.
16: Live via satellite. RMN News Nationwide.
23: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Headline sa ato mga balita, pagkatag-iag mga tungaan sa nagbay sa Sugbo, nagreklamo na pag-suspenso ni Mayor Nestor Chival sa face-to-face classes sa niagi ng mga adlaw. Samtang nagabatanon nga appeal sa riot sa Barangay Tejero ni Adtong niaging kadlaon o gabi, na ilhan na sa Waterfront Police Station, nagipatawag sila kauban sa ilang mga ginikanan sa Barangay Hall. Balita sa sports, saklag Pacquiao sa gold medal sa MMA match, samtang China mikuha sa gold sa women's basketball. Kung women's volleyball. Kini ang headlines sa ato mga balita.
23: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
25: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
15: Kauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
14: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
15: Gidasig nako, kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
14: Vertigon, balik kadasig, mata adlaw.
17: Kag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king cream sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
13: Mga kasama, nakasinati na mamuan ng naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Phenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo niini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya ug sa adlaw-adlaw nga mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay gyud mo bira nimo paubos. Mataglihok murag dunay mo samok nimo. Ubong samok kaayo, non-stop nga ubo ug katul sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusilan forte. Stop non-stop dry cough o katul sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusilan forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: At oras karon, alas 7:50 na. Sa dili pa sa retalya sa ato mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral serum advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral serum advance ay may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap na pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
24: Alas 7:51 na sa detalye na sa ato mga balita. Mga tag-iag mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo ng reklamo na pagsuspenso ni Mayor Nestor Archival sa face-to-face classes sa niagi nga mga adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
23: DYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Nang reklamo na ang ubang tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo pagsuspenso ni Mayor Nestor Archival sa face-to-face classes sa nangaging mga adlaw. Ang mayor na pagos pagluwat sa maong kamanduan tungkol sa haze na naghatag og dili maayong kalidad sa hangin sa syudad. Kini kumpirmado na gayakan sa forest fire sa Indonesia na padpad Sugbo da sa hanging habagat. Ganito na higayon niya ang air quality index sa Dakbayan hapit nang niabot sa hazardous o emergency classification. Apan matod ni Archival nga nagsige ng panawa kaniyang tag-iya sa ubang tunghaan sa syudad o dipalangat sa kanis maya sa air nakabot
0: Sumot niya desisyon.
1: Sige, nagtawag na kong mga tabiya sa eskwilahan. Sumot ko ng kubugo mga bata. Sa una niya, kung mga bata sa eskwilahan, niya, paninyo mo, sa hospital.
0: Si Mayor Nestor Achival na sa na hinoon nga ang face-to-face classes sa mga tinunuan mo balik na karong adlaw tungod kay ni arang-arang na ang kalidad sa hangin sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo nationwide.
18: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
19: Radyo mo nationwide.
17: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat aban si daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Basa sa medical nga pagtuon nga natala sa Britain's Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed. O mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
21: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Iscario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla, og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Iscario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
20: Ang toxins makanaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
24: At oras karon alas 7:56 na. Sa dili pa sa dugang ang mga balita halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpabalit online. Masayo na ang online check out gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya og wa na say suklian pagabot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payment, safe and secure pag gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para balikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Maong nga mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchants sama si Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha laga pirming na isulod ang GCash wallet pinagas sa regular kapag cash in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Padayon ta sa mga balita, mga batanon nga nag-riot niya sa Barangay Tejero, gipatawag kini sa Waterfront Police Station, kauban ang mga ginikanan nila diha sa Barangay Hall, kuman sila ma-identify o nailhan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: TYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Gipahugtan pa karon sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office sa ganang police visibility sa pagpangulo sa Happy Rini nga si Police Captain Remart Rabanes. Human mag-viral ang video nga napakita sa paglinabayay o bildo sa mga batanon sa Barangay Tejero sa Suri sa Sugbo neto ga Sabado sa gabi. Tungod din nibilo sa doktakdo ang police intervention ng Waterfront Police Station aron pagsubay kung unsay nagpareyo sa mga insidente o pag-ila sa mga nalambigit sa riot sa mga batanon. Mihimog Barangay Visitation si Rabanes at pagigalayon sa Barangay Kapitan sa Tejero nga si Harold Sinyo oban sa mga barangay official sa rumpagtino sa insidente o pag-ila sa mga personalidad na makita sa video. Pinagi sa gihimong koordinasyon o verification o sa mga nakita sa video ang malampuso nila nga nailhan. Human masuta nga ang maoga mga nalambigit gipatawag sila sa barangay oban sila nga mga girikanan. Gibotiag sa usa sa mga batanon nga nalambigit sa riot nga gikan sila sa night market o sa ilang nga pagpamauli. Ilang nasugatan ang laing grupo sa mga batanon hangtod nga nahitabo ang pagbinatuay o bildo. Tungod kay mga first offender pa ang mga nalambigit gihatagan ang una sila ug warning sa kapulisan o gipahimangnuan galikayan ang pag-usab sa maong insidente. Ang maong mga minor de edad o man sa mga girikanan gitambagan kailang responsibilidad ang pagbantay sa mga anak na dali muhimo o kagubot sa nang dapit o butabang sa pagpatuman sa kausay kalinaw sa ilang komunidad. Isip kabahin sa kapatuman ng preventive measures ang Waterfront Police Station, mupahagot pa sa ilang police visibility, checkpoint operations, Uplan Bulabog o Uplan Bacacita. Lagip na ang deployment sa mga personnel dool sa mga elevated police outpost.
7: Katong insidente na itaboto nung Saturday, sir, 11 p.m. sa gabi. Regarding ato, sir, ni-coordinate nami sa Barangay Kapitan sa Tejero, si